0: laod si De La Rosa nga ipadayon ang judicial remedies ubos kini sa Constitution imbis nga magpabilin sulod sa Senado.
1: Mihatag og tubag ang Malacañang sa panawagan ni Senador Bato De La Rosa ngadto ni Presidente Bongbong Marcos nga siya protektahan kabahin sa arrest warrant gikan sa ICC. Suma pa ni Palace Space Officer Attorney Claire Castro nga tanan nga nangayo o proteksyon gikan sa gobyerno hatagan og tabang basta nahisubay sa balaon. Lakip na ang mga akusado susama ni Senador Bato De La Rosa. Midugang si Castro nga lakip ang mga biktima sa extrajudicial killings nangayo usab og tabang sa gobyerno. O katungod sa matag Pilipino nga hatagan og igong a proteksyon o due process ubos sa balaon.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humani ini.
2: D-D-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Minnesota Timberwolves sa Game 4 sa ilang Western Conference Semifinal Series na itong Lunes. Kanyang duman nga nahitabo ang pagsiko ni Wembanyama nga ito ni Naz Reid sa second quarter. Sa maong duwa, di na ejected si Wembanyama tungod ni enemy kumbate o gipahimus lang ng kahigayunan sa Timberwolves aron iposte ang 114-109 nga kadaugan nga mao'y nakatabla sa serye 2-2 ang Game 5 kumbatihon sugod sa las 8 sa buntag karong adlaw sa Baluarte sa San Antonio Spurs. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, adunay chika nga adunay relasyon sila si Kylie Padilla o Jack Roberto. Ikatahong sweet kaayo ang duha sa taping sa series nila nga Firewall. Pipila na kahigayon nga nakitaan sila nga nagunitay sa ilang mga kamot. Apaning bag-o lang, gihimakag sa duha kakampo nga managhigala lang silang duha o wa sila'y relasyon.
2: Bugti sa peso, itanis sa dolyar ang mga salapis kalibutan ng mga gutluwa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 18 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 24 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 30 centavos. Euro, 70 pesos o 40 centavos.
2: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, first stop in first class at tire service, Dalan Venancio, Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang pulong sa Ginoo, susama kini sa iwag sa atong dalan, aron makatultol kita sa kinabuhing way katapusan.
2: Mungkanto ang nagbagang balita, karambutagan nyo nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD, sa nga sa ni Sir Rachan James, kung Gilbert Tulop. Ang ito nga Tech on Duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O kinisigli or kulio, ang friend mo forever.
2: Labing labas, ug kompletong balita din sa DYRD, may buntag.
3: DYRD, gisaligan.
2: 11 minutos, pasado alas 8. Balita.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Pearl Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang unilabyan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
13: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
12: Unsa man ang dividendo mare?
13: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
12: Mao ba mare? Papila ko anabi?
13: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
12: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
13: Pwede kay kang makahulam pre oy, kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
12: Mao ba mare? Kanindot good.
13: Nindot jud gayo pre, og naapagid sa KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
12: Mo ba mare? Salamat ha kay mo adto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
13: Sige pre, way sa payan.
14: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset. Strong sa una.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
19: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
19: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Kinsay ngalan nato, sir?
2: Paul Mercado, di ni sir.
1: Ngutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
2: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
5: PH Care.

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Oras sa DYRD Radio sa Katawan, alas 8:21.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Pinas, majong buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Adlaw karon nga Miyerkules mga higa. Apit sa 13 na nining bulan sa Mayo. Kisa nagpista ron daw? Murag na nagpista ron daghan ba? Oh, Capitol Valley? Nabay pista ros Capitol Valley? Uban pang bahin sa atong lalawigan karon. Today, Wednesday, mayong buntag ka na atong tanan. Mga suki din hi. Sa atong dakbayan, sa taglaran mga suki, sab nato sa atong mga kalungsuran. Labi na di sa itong mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol. Ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube. Salamat kayo mga sano sa inyong pag-like o pag-share. Ingon man, sa mga nagtanaw na ito karon, sa mga nagkadai ang cable networks ning atong lalawigang bulanon, panimbaya na itong tanan o panghinaot, nga ang tanan asa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Labin ning panahon karon nagkaguliyang ning kalibutan. Positive thinking lang ta kanunay mga sano o kanunay na ning kamot makahimo o mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa itong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makiguman ka ninyo o sa kanunay bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa iyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang bulanan. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Arangkada ta mga kaigsunan sa itong isgutanan karong nga buntaga human nga ma-impeach na si BP Sara Duterte sa Kongreso, unsa kahay mga mamahimong dagan karon sa Senado nga maoy korte nga muhukom og sad-an ba o dili ang maong nga vice presidente. Unsay forecast nga gitan-aw karon mga kaigsuonan sa mga dumadapig ni vice presidente Sara Duterte kalabot sa timeline sa impeachment trial diha sa Senado. Kini matong isigutan mga kaigsuonan, ha? Tagna-tagna ago ko ita kung sa posibleng mahitabo mga kaigsuonan kanang kinadulan sa tinuod nga mahitabo. Ni ining ato ang pagsunod mga kaigsuonan ni ining dakong isyu sa atong katilingbang Pilipinhon ang pag-impeach ni VP Sara sa Kongreso o ang umaabot nga trial diha sa Senado. Atong iuban karong buntaga mga kaigsuonan usa sa mga dumadapig haligi sa mga dumadapig mga kaigsuonan ni Vice Presidente Sara Duterte si Attorney Salvador Salva Diputado. Attorney Salva, may buntag kanimo. Welcome sa atong tulumanon.
4: Bytebs, mayong buntag sab sa atong mga suking tigpaminaw ni Kus kan kayo nga inyong alagad.
0: Salamat.
4: DYRD.
0: Agoy. Salamat kayo Attorney Salva, mura og lami tili kay pamahaw nimo kay kusgan kayo. Karong panahon na Attorney Salva kanang imong mga pahiyom og mga katawa murag mako gyud na sa ngatanan tungod kay diha sa korte karon sa Senado mura mag nabalin ang hangin Attorney Salva. Usay tan-aw ninyo Attorney niining maong nagpadayon nga impeachment trial bakaha o impeachment case ni BP Sara.
4: Actually tips, adto pang iaging Domingo gasugod o dako kayo akong katawa kay dihay gihimo nga Rage Cebu launching sa Casino Espanyol diri sa Cebu.
0: Mm-hmm.
4: Unya paghuman sa programa diha gihigayon nga nagka istorya may kadyot ni Davao City Mayor Basti Duterte.
0: Okay.
4: So, dinha ko ay murag matawag og first-hand account.
0: Okay.
4: Sa murag strategy sa mga Duterte camp, ingon man sa Rage camp, mahitungod sa nahitabo karon nga impeachment ka issue sa House o ingon man sa Senado. Mm-hmm. So, at tong panahon na, sa amo palang pag-istoryahan na ni Mayor Baste, usa sa akong nahinomduman ngayon gisulti by Tebs,
0: mm-hmm,
4: nga kung pananglit kunuhay, last resort, matangtang yun si Sara kay makonbikto yun siya sa Senado, ang ilang strategy is si Basti mao ay automatic na mapuli.
0: Okay.
4: Ikaduha, nisulti siya nga while gihimo ka ng pagtanaw, no, pagmanman sa mga posibleng boto pagkalunis, kay Domingo mamigastorya, gibantayan ang mga boto nga himuon sa House of Representatives sa anang Lunes, doon na sab sila gihimong mga kalihukan sa Senado to unseat Tito Soto.
0: Mm.
4: At doon panahon na, murag wala pa kaayo mo tuhop sa akong una-una o gonsa niya gipasamot ang paagi nga ma-unseat nga sa akong una-una, at doon Domingo sapon nga majority man ang grupo nila ni Soto. So, murag nilusot lang to. Unya, pagkahitabo yun nga na unseat yun si Soto, kay nitong si Bato, nga diya na ito'y kagubot-kagubot with the NBI, na hinumduman ako, ni, kung tinungod yun ito yung gisulti, nga nagyod ay giplano dito sa Senate. So, murag bitaw o gilingaw ang mga tao dito sa House, pero ang tinungod nga drama, dito di ay sa Senado. Nga doon na ay bago nga leadership o niya karon ang Senate President sa si Alan Peter Cayetano na dili na si Tito Soto.
0: Mm-hmm.
4: So mausab na ang kamada karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Mm-hmm. So kadtong mga butanga naisgutan na tudaan, so doon na ay mga pagpangandam, no, kung ugaling ma-unseat si VP Sara, buti pasabot kung ugaling makonvicted siya diha sa Senado, si Basti maoy mupuli. Sa tanaw ni mo, Ananda Pita, Attorney Salva, no, before we go to the Senate, sa imong tanaw, kanang maong angguluha, would it deliver the same votes baka ha? Or ang kaisog, ang kadasig sa mga dumanapig ni VP Sara, magpabilin gihapon, even if it's Basti who will run?
4: Natuo ko nga pagpabili na, in fact, mituo ko sa istorya ni former Congressman Mike Defensor na ang gi-atake sa Philippine government sa ilang pag-surrender o pagpapriso ni former Vice President, former President Digong Duterte is not the person. It's the legacy. Legacy ni Tatay Digong na mao ko rin gitanaw sa mga tao, mao na nga sa pagkakaroon, ang nagbarog sa legacy ni Tatay Digong is in the person of Vice President Sara Duterte. Kung pananglit mahitabo yun niya matangtang si Vice President Sara Duterte kan makonbikto siya sa Senado, sa akong pagtuo, magpabilin lang gihapon ang pagsalig sa mga tao sa pagkatawo ni Davao City Mayor Basti Duterte tungod kay nagdala man siya sa legacy ni Tatay Digong o ni Vice President Sara Duterte. Purag simbolo na lang siya basta klaro kayo nga pagdaog-daog sa mga politiko sa mga Duterte. So, ang pagtuo, Tebs, maoras gihapon, whether si Sara, whether si Basti, maura gihapon ay baruganan sa mga tao sa pagkakaroon.
0: It's the same support nga makuha ni Basti kung galing siya manggaling ang mudagan, Attorney Salva.
4: Yes. Kana ganing primero na kong attender dito sa Club Filipino sa Manila, no, sa mga kalihukan. Istorya si kining Rob Rances, kining usa ka ngilingig pud kaayo nga komentarista, nga kun musturya gani si kining sunod nga speaker, suwayin inyong piyong kanang inyong mata. Unya, pamina, wala mo siyang tingog. Na ano mo yung mahinumduman na yun. So ako ko nang isuwayan. Na agiri ay po similarity ang tingog ni Mayor Basti o sa iyang amahan nga si Tatay Digong. Di lang kaapas si Basti, sa mga pamalikas ni Digong. Kaya murag spontaneous man itong spontaneous man itong pamalikas ni Tatay Digong, no? Pero ang tingog, ang voice quality, ingon man ang iyang tunada, maumaog yun ang tingog ni Tatay Digong o ni Mayor Baste.
0: So the more nga murag ma-remember nila si Tatay Digong kung makadungog sila ni Baste, Attorney Salva.
4: Yes, nituo ko sa istorya ni Rob Lances antong panahon na tinuod yun ay similarity ang ilang tingog o intonation.
0: Kung baga, kung narita sa Duterte camp, Attorney Salva, doon ay plan A, plan B. Plan A si Sara, plan B si Baste.
4: Yes, magawas ngayon na pero karon no, sa akong tanaw, mausab na sana siya by Ted.
0: Okay. Kay,
4: under the current leadership nga si Senator Alan Peter Cayetano na Senate President, o niya sila na maoy majority sa Senado, usa sa posibleng may tabo diha teams. Kung panangit kintahay, i-forward na, i-transmit na ang articles of impeachment sa House ngadto sa Senate, usa sa posibleng may tabo, kanang gitawag og ilang i-dribble. Buti pa sa bot nga di ilang dawaton pero di sa nila aksyonan until ma-resolve kadtong mga legal issues nga nakabinbin karon sa Supreme Court. Which question, nag-question ang legalidad sa proseso before the House Committee on Justice. Okay, so, ang gahom good sa House is to initiate impeachment.
0: Okay.
4: Kaya ang trial sa impeachment adto manguna sa Senado. So ang nahitabo dito sa House of Representatives Committee on Justice, mura man sila ng trial kay ila namang gipagsumon katong mga bangko, gisumon nila ang DIR, haron mo produce og additional documents na supposedly kadturang na submit sa mga ni file sa impeachment, mao na to ilang basihan. Dili kay mura sila og magkandak og trial, magsummons, mupatawag og mga testigos haron ipuno sa mga dokumento nga na submit sa ni file sa impeachment.
0: So kanang giingon na mo supposedly attorney murag na articulate po na ni Congressman Marcolita nga dunay mga ebidensya nga wa ma-appeal, makarga sa pag the moment nga gi-file ang maong impeachment complaint. Ang mga ebidensya nga giingon kadto nang while the hearing nagpadayon diha sa House Committee on Justice, didto pa namunit na nang duki-duki nang uha og ebidensya. Attorney, kun sayop na unsa man nga balaod or unsa man nga proseso ang pwede mabasihan nga moingon ta sayop tong gihimo sa House of Representatives katong Committee on Justice?
4: Naama na sa ilang House rules. Naapod na sa Constitution na igo lang ang House of Representatives nga mo initiate sa impeachment pinaagi sa pagdetermine sa sufficiency of form and substance. Kana randuhan naman na ilang i-determine din na base sa mga dokumento nga gi-submit sa mi-file sa impeachment.
0: Okay.
4: Napag-iulay ang issue ana niya by tips, no?
0: Okay.
4: Usa sa mga issue nga gi-raise karon, legal issue gihapon is dunay period ang House nga mo-determine anang sufficiency of form and substance. Gitagalan na nag 60 days, 2 months.
0: Okay.
4: Which is during the time when Congress is in session.
0: Okay.
4: Ang buot ipasabot din na, maka-hearing sila, maka-padayon sila sa ilang investigasyon sa sufficiency of form and substance when Congress is in session. Ang nahitabo, nagpagawas kunungay sila o House Resolution nga nagtugot sa Committee on Justice nga magsigig hearing, magsigig proceedings bisan kon Congress is in recess.
0: Okay.
4: So, ang pangutana, pwede bang maamindar ang constitutional provision nga nagtagal nga kinahanglan lang himuuna while Congress is in session, pinaagi lang sa usa ka House resolution. So usa na siya sa mga legal issue karon nga naa nakabinbin sa Supreme Court.
0: Unsa may giklarong gibutang sa Supreme Court constitution ana Attorney Salva kanang giingon when Congress is in session to make a decision to determine sufficiency in substance and form or the process of kanang committee hearing na magiklaro ba sa constitution that dapat ang committee hearing when Congress is in session or dapat ang resolution nga gamon when Congress is in session.
4: Gitagalan na sila sa pagkandak sa maong gikandak na na siya sa provision on accountability of public officials sa by terms no
0: okay
4: sa constitution gitagalan lang sila din na nga himuon nila kanang ilang proseso within 60 days
0: subot pa
4: ipasabot sila makahimo ana after 60 days buti pasabot kanang 60 days nilapas naman na
0: okay.
4: So nahitabo din na kanang 60 days mo na period nga Congress is in session mo lagi gisibok na siya ba.
0: So,
4: ang buti pasabot, pwedeng mag-hearing o pwedeng mag-proceedings ang House Committee on Justice panahon lang aning period 60 day.
0: Mm-hmm. So, ilapas sila, attorney?
4: Ang Kongreso, milapas na.
0: So, possibly mag-question
4: nila
0: na.
4: Gihimo nila ning mini-trial kunungay ni Congressman Luistro. Bisan kon Congress is in recess.
0: Okay. So that possible question dito sa Supreme Court o sakto ba ang gihimo nila nga hinglapas na sila. Murag maunay usas mga posibleng mahitabo, attorney.
4: Yes, mauna. So karon it's up to the Supreme Court to decide. O nakasud ra ba gihapon sa constitutional prohibition kadtong gihimo sa Committee on Justice sa House of Representatives.
0: In general, attorney nga panglantaw, sakto ba ang gihimo sa House of Representatives karon sa pag-impeach ni Sara Duterte? Muna ay tanawo nun ana nga posible dili insakto. So muna ay unang atake, attorney sa imong nakita, muna ay unang atake dito sa Senado. Dili pa ni mag-trial, kung dili, question nun pa ang insakto ba ang gihimo sa House of Representatives? Murag ingon ana, attorney Salva.
4: Oh, may akong giingon nga usa na siya sa posibleng mahitabo nga waton lang usa nga ma-resolve sa Supreme Court ang issues, mga legal issues nga gi-file, usa pamulihok ang Senate sa articles of impeachment nga i-transmit unya pohon sa House of Representatives.
0: So human ana attorney sa to pa huwaton ang lihok sa Supreme Court before mo proceed ang ino na to, trial ba kaha or anything himuon sa Senado once madawat nila ning maong complaint?
4: Yes, may akong usa ang tanaw.
0: Attorney Salva, is this the reason why nga tungod ni ining giingon nimo nga na-focus ang drama nato tan-aw sa Kongreso pero tuwa dai Senado nga dunay kudita? Is this part of the game plan na Attorney Salva to unseat the suto sa maong Senate presidency because of this impeachment?
4: Actually kining mga inaning movement sa leadership sa Senado bisan gani sa leadership sa House, usa ni gitawag o political dynamics nga
0: okay.
4: Ikaw, leader ka din nga Senate President ka, magpabilin kang Senate President kung ang imong grupo maoy magpabilin nga majority. Kung moabot ang punto nga kanang imong grupo dili na majority, magpaabot na lang kang matangtang na sadga kay mao man na siya ay covering clause sa imong pagka-leader anang Senado nga i-maintain ang imong lead. Kay kung dili nimo ma-maintain ang imong lead, pulihan gyud ka. So kanang nahitabo ron, example, nakalingkod naman na si Senator Alan Pedic Cayetanon niya sa niagi. Unya napulihan na san siya. Unya karon ibalik na san siya. Normal na siya nga proseso sa Senado.
0: Okay.
4: Nga karon na timing lang ron nga na ay kagubot ni ining impeachment ni Vice President Sara nga naa na say mga nangitabo nga political dynamics sa Senado nga majority na sad ang minority. Mm-hmm. So ang minority mao na po'y bag-ong majority, ang majority siya gi mao na po'y bag-ong minority. So okay. Inunala lang ng dynamics diya.
0: Given that Attorney Salva, no, kun moabot ang punto nga matrial gyud ni kun moabot ang punto nga okay ang house nga complaint, sa imong tan-aw, ma-convict ba o ma-acquit ba si Sarah nining maong impeachment complaint?
4: Kung magpabitlin ang ginaganon sa majority karon, example karon ha, ang ni unseat, ni declare sila nga all positions vacant kay na sila 3 kabuok. Kung i-consider ni mo na 3 kabuok nga muna mo butar og no. O niya ka ng remaining kintahay, i-appeal pa ganito ni abstain, nga mubutar o yes, acquitted na si Inday Sara.
0: Kay majority man, no?
4: O, kay sa Constitution God, 2/3 vote sa Senate, maumay kinahanglan. So, sa 24 ka senador, magkinahanglan o 16 ka yes votes, haron makonbikto si Vice President Inday Sara.
0: Unsa gibutang ana attorney 2/3 votes of 24 or 2/3 votes of the present senators in that particular session?
4: All senators na.
0: All senators. So 16 gyud ni siya.
4: 16 gyud siya.
0: Bisan pag absent ang uban o wadiha ang uban or bisan pag dunay umi resign nga usa dili na ni by obitan assuming ha, na usa nga mo resign or duha. Ma 22 na sila, 16 gihapon yun ang pulihan.
4: Ako na inumluman.
0: So kanang decisive attorney, lisod na lamo makuha nila karong puntuha given na dakudita karon sa Senado Attorney Salva, maglisod na ang decisive nga makuha to convict the Vice President.
4: Oh, maglisod na. In fact, by tips, no? Bisan gani katong wala pa ma tangtang si Senator Soto, sa among kwinta-kwinta na daan, niabot na og 10. Wala di appeal si Bato anak nga counting ani, abot na og 10 ang no.
0: Okay.
4: Kung i-appeal pag yod si Senator Loren Bigada, mahimong 11. Kung i-appeal pag yod si Senator Aimee Marcos, mahimong 12. So, katanaw mi, atong panahon na, nga bisan pa siguro kung i-submit into trial dito sa Senate, maglisod lang gihapon ang grupo nila ni Tito Soto nga pagkuha og 16.
0: Mm-hmm. Okay. So,
4: pero karon, di na na siya may tabo kay unseated naman sila Soto. Minority naman po sila Tito Soto.
0: Mm-hmm. So, ug dunay sa ato ang mga lingwahe sa election, Attorney, dunay swing votes, no? Doon na kay possibility ng swing votes ni Ana o magkinaunsa ang dagan na kinsa ka ng mga potensyal nga murag mukuyog baka sa pag-convict. Nakita baka na ni mo, Attorney Salva, ni Anang Kamada karon?
4: Kung pananglit o normal na magyog kayo ng naay mga concessions, lobbying, concessions, ano, no? Kung intact lang gihapon, magpabilin na intact ang ilang grupo, sa bagong majority, di na kinahanglan gani ang labing. Nga mudugang pala sila. Kay ang magic number din na is 2/3 votes lamang God.
0: Okay.
4: Kung dili makuha ng 2/3 votes, wala na. Useless na nga taghanot kayo. Pero kung makita sabi na nga dako po kayo ang gidaganon sa mga nibutar o no, makita sabi ha nga bugat yung gaayo ang gikusgon sa pagbabag o pagtutol na di yun matangtang si Inday Sara.
0: Mm-hmm. Okay. So, nain may text na to, diri, nga kana ko nung mga senador nga gaong-ong ng ilang possible nga kaso like Jinggoy, Binanuiba, Chis Escudero. Sa imong tanaw, attorney, muklik ka ng possibility?
4: Daghan ba kayong puros mga haka-haka sa takaroon, no? Kaya in fact, wapang manggani mabutangi o kinsay Blue Ribbon Committee.
0: Okay.
4: Although, daghan ang nag-una-una nga posible nga mabalik ning Blue Ribbon Committee ngadto ni Senator Rodante Marcolita. So, sa pagkakaroon, by Tibbs, purus pa kaaka ang may tabo kay nag-reorganize pamanggod ang Senate.
0: Mm-hmm.
4: Pero ibutang... Ang ato orang naibawaan nga si Loren Legarda maoy gi butang Senate pro temp.
0: Okay. Murag siya may nag-preside itong nakita karong nga session kagahapon, no? So, butang na to, possibility lang, no? Kanang gipanganlan aning text na to karon si Jinggoy, si Binanuiba, o si Chis Escudero. Panalitan o ipiton yun na sila silang kaso. Tanaw ni mo, attorney, mukuyog na sila sa administrasyon or mubarog na sila yun sa ilahang baruganan?
4: Tanaw na ko, kining mga tawhana, palangit ka na si Chis, anad na po na siya atubang o mga kaso niya. Okay. Ang ilang una-una din ha, bahala og na ay kaso, basta muagi sa legal na proseso.
0: Mm-hmm.
4: Na ay due process na gisunod.
0: Okay.
4: So, wala ka na problema. Kay usahay manggod, tananglit ka nang naang nahitabo karon nga gigukod-gukod si Senator Bato sa mga empleyado sa ahente sa NBI. Questionable kayo na kay mura maguna og variation na punas na itabo ni Tatay Digo nga gikidnap gida dito sa The Hague.
0: Mm.
4: So mao na nga ang ihangyo karon sa mga tao labi na tong atubang o kaso na pag inyo magani ni kasuhan kung inyo magani ni imbestigahon sundo na ng balaod sa Pilipinas dili na balaod sa gawas.
0: Mm-hmm. Okay. Mao ba nang rason na attorney nga si Senator Bato may patimaw itong pagbutuhay, pagkudita sa Senado to support that move to unseat sa iyang pagtago-tago, kalit lang may patimaw siya. Appeal baka na sa...
4: Yes. Oh, posible nga appeal na siya sa giplano nga buhaton nga mag-reorganize sa Senate.
0: Mm-hmm.
4: Kaya kwinta-kwinta na sila nga, ni abot naman tag-tris eh. Pwede na nato ning buhaton. So posible nga mahunay appeal na siya sa gihimo nga plano atong panahon na.
0: Unsay tan-aw nimo karon ni Senator Bato de la Rosa attorney nga duna may gaung-ong ino na to warrant of arrest sa International Court, no, sa ICC. Na siya sa karon sa custody of the Senate. Unsay tan-aw nimo posibleng mahitabuan na madakpan ka na siya, dakpon ka na siya or pasagdan lang na siya diha sa Senado?
4: Pag tanaw na to, mura na siya under the custody na siya sa Senate, mura na po na siya gipreso sa Senate. Mura na lang, una lang itong pag-storya. Di man siya libre nga magkagawas-gawas, pero klaro kaayo ang mga gipang-nulti ni SP President Alan Cayetano nga di yun nila tugdan nga naay mo hawod sa Senate premises. Ilag yung barugan ang Senate as an institution sa nasod na anda mo pumatuman sa balaod sa Pilipinas. Kaya klaro man ang giingon ni SP President Alan nga willing mo surrender si Bato basta sundon ang proseso sa balaod sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
4: So kung dunay warrant of arrest ang i-issue ang korte sa Pilipinas, ngadto ni Bato, willing si Bato mo surrender. Mm-hmm. Pero kung warrant na sa ICC, dili sila mutahod ana tungod kay wa sila responsibilidad nga mutahod not until isanksyon na siya sa Philippine courts.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So ito pa ang taga ICC dapat mo coordinate sila sa Philippine court aron na matuman ang ilang kagustuhan nga pagdakop
4: yes,
0: ni Bato.
4: Kay, mm-hmm. Yes, kay naa naman tay kaso ana nga gi-issue sa Supreme Court, nanay-desisyon sa Supreme Court nga gi-issue ana written by Chief Justice sa Ireland.
0: Mm-hmm.
4: Nga nakita niya nga highly irregular, highly illegal kanang pagpasunod sa warrant sa ICC diri sa Pilipinas on the context nga functioning man ang atong courts dinhi sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Dili na automatic nga naiwanan kunungay nga i-issue ang tagagawas dayon ipasunod dire pareha po na sa itabo nga ug pananglit na iwanan sa Pilipinas mahimo ba dai nag i-implement dito sa Amerika diretso.
0: Mm-hmm.
4: Dili pwede.
0: Mm-hmm. Okay, so anang dapita Attorney Salva makaingunta nga si Bato karon safe tungod gay naa sa kustodiya sa
4: yes.
0: Senado.
4: Mm-hmm. Attorney yes, unya, dagan
0: Mutabok ta mo kambyada ta sa Congress, no, kay mura og gipistahan ang mga baruganan sa atong mga kongresista naay nag yes, naay nag no sa ilahang buto sa pag-impeach ni BP Sara. Unsa imong ikasulti ani? Let's talk about the vote of the First District Congressman Baba. Yes, ang iyang buto.
4: Comment na. Kamaog yung ka, Tensa. Ang ako ikasulti din na, most likely, sa wa pa mo decide na si Congressman Baba o kung sa iyang buto, iyan ang gitimbang-timbang daan, ng konsulta daan na siya siya ang mga dumadapig, hasta siya mga ginikanan, kayang pamilya, o niya sa iyang una-una, mas bugat ang desisyon na yes kaysa no. So sa akong tanaw, personal nga pagtanaw, respetuhan lang nato ng iyang desisyon, kay mauman na iyang desisyon, most likely, dagan siya rason nga nung nibutar siya yes.
0: Okay.
4: But on the other hand, ang mga tao sa nga labi na itong mga dumadapig sa mga Duterte nga wapod mo angay sa iyang desisyon, most likely na po sila himuon nga kalihukan nga di po angayan sa mga dumadapig po ni Congressman Baba. So, ingon ana lang na kada lihok na ito, doon nag yun ay consequence. So, ato lang ipatigbabaw ang una-una nga whatever his decision was, ato lang ng respetuhan. Tungod kay, mapunang katungod ng magbutar. So, nahibaw na siya raan, og unsay posibleng mahitabo kung bubutar siya yes or kung bubutar siya no. Nahibaw na siya raan kung unsay mahitabo ana. So, I think he deserved the respect of the constituents, and at the same time, he must also accept the possibility na doon nag-i possible na negative consequence po sa iyang gihimo.
0: Is it safe to say, Attorney Salva, nga if you are yes, then you are anti-Duterte?
4: Dili lang po na ito na ma-generalize, no? Kaya tagahan mag-una silang mga rason. No? So tagahan silang mga rason.
0: You could be yes, so, but not this.
4: Usala sa posibilidad, yes. Okay. Dini una, usala sa posibilidad.
0: So, but you could be yes, but not necessarily anti-Duterte. Pwede ba po na?
4: Posible. Kaya parang example. Na ito example na diha, si Congressman Rufus Rodriguez.
0: Okay.
4: Oh, nakita ni mo dito sa proceeding sa House on House of Justice, Committee on Justice nga, nindot kayo itong mga pakipulong ni Congressman Rufus Rodriguez nga murahan mulaban ko nung kayo ni Inday Sara.
0: Okay.
4: Pero pagbutar pa,
0: yes,
4: yes siya. Itana ba?
0: Okay. Basig na po yung nagpag-yes-yes lana. Total kay apa? Anod lang tani total mo. Daog mangyapo ning yes. Aron lang. O unsa baka na. Pero ilang kasing-kasing nga Sara Duterte. Labi na kay pagpanahon sa pagbutuhay, panahon sa pagbutuhay sa Kongreso, doon na nahitabo nga kudita sa Senado. Mura ba og it would not matter anymore kung sa itong buto aning Kongres karon kay magyesta. Total, makunbik, maakwit raman gihapon ni sa Senado. Yes lang ta, karon mura ba ingunan na. Sa tanaw ni mo, ana attorney, possible ka hapon na?
4: Posible. Niya, dako ka ayong problema sa mga namutar sa yes. No? Sa akong tanaw lang eh, Tebs.
0: Okay.
4: Personal na akong assessment, no? Dako kaayong problema sa mga nibutar o yes. Ang pagkumbinsir sa mga tao na kanang ilang pagbutar o yes, tininuod yun na. Kay na may mga nagsulti, una, matod pa ni Senator Amy Marcos nga na kuno'y gidanggol nga tag 20 million kada usa.
0: Oh, matod pa. Oh, lisod mo na. Tuhan, attorney.
4: Matod pa.
0: Oh, okay, matod
4: yes,
0: pa mo na.
4: Ikaduha. Matod pa po ni Davao City Mayor Baste Duterte. Oh, matod pa po.
0: Matod pa po na.
4: Siya ay kasulti ani personal, ha? Siya ay kasulti personal. Nga na ako no'y 20 million kuno. O niya naapay 3 million a month for 1 year.
0: Oh?
4: O naapagyoy laing 250 million nga project next year. So kana mo na giingon nga haka-haka
0: ang gihapon
4: pero daghang mga tao nga nituo nga tinuod na.
0: Okay.
4: So mao na akong giingon mga tao nituo nga tinuod na. So problema sa mga nibutar ogis pag-convince sa mga tao di na tinood.
0: Then let's go to the no. Sa tanaw ni mo, attorney, contrary to the expectations of many, nga si Alexis, si Banban, mag-yes ni sila, but devoted no. Sa tanaw ni mo, nagpasabot ba nga kani sila Sara Duterte, nag-yun ni sila karong 2028, attorney Salva? Sa tanaw ni mo, ni?
4: Di ko makasulti. Di ko makasulti, anak, kay para man nila, no, sila may ni decide, anak. Pero sa akong pagtuo, on the side ni Congressman Banban o on the side ni Congressman Alexei, sa ilang pagtuo, mas husto ang no kaysa yes.
0: Ato ng koloran sa
4: politika. Whatever the reasons are, nagtuo silang duha nga mas husto o mas angayan ang no kaysa yes.
0: Ato ng koloran, attorney, o politika, nagpasabot ba kung no sila? Most likely, Sara Duterte sila sa coming days, maabot ang panahon.
4: Posible. Posible, son. Nga, huwag imutan awon, nga, adtong ni Agi, nga, nibutar sila, yes, ibatiko sila mayo, posible, son, nga, this is their way of, kanang na, making amends, no? Murag ngayon nga, sige, din na may atong, yes, mag-donan sa me. Posible, son, na, no?

0: Kaming ang sentimento sa mga tao karon nga ni pabor ni Inday Sara. Kunya makita sab nimo karon nga while ni declare na si Inday Sara nga mulansad siya pagka-presidente sa 2028, wala patay na dungog o nahibaw-an nga kandidato posible sa administrasyon. So that could be one of the reasons nga mura og nakita nila nga kusog yun siguro kayo si Inday Sara, maunang mura wala kayo willing nga makikunta niya. Plus the fact na bisan tuod og imatikaw si Inday Sara og wag tuo, nagpabilin lang yahapon nga taas ang iyahang trust rating ikan sa mga tao.
1: Okay, so both by pasabot attorney tungod aning taas nga rating ni BP Sara ron, anyone nga i-endorse ni Bongbong Marcos sa kiss of death na attorney Salva?
0: Oh, klaro kayo na bisan gani ko ni tanawon pa na sa 2025 elections sa by tapes, no? So kapila magyugo na ka witness nga naa si BBM sa mga kampanya nga iyang gikampanya tong mga senador nga normally kun ang sitting president na gani maoy mangampanya sa mga senador, kanang gitawag blockbuster yun na, kaya daghan yun na kayong tao. Pero sa mga pila ka incidents nga akong na-witness personally, luoy yun kayo sa ngatanan ang kampanya. Kung si BBM o mga panya sa mga senador, na makita ni mo bitaw ng resulta. Katong mga popular nga mga kandidato pagka senador, nangamuti yun in town. Ang ilusot rin si Bam Aquino ra o si Kiko Pangilinan. Ang uban nga mga kandidato nga kusog kunuhay, nangamuti. Mauna na, kung imong basihan ron, plus the fact nga mismo ang iyang igsuon ni tawag yun niyag adik siya, pangag siya. Kung karong 2028, mga panya si BBM para siya mga kandidato, gatuo ko, personally, nga negative yun ang epekto anak sa iya mga kandidato.
1: Unsa kay posibilidad Attorney Salva, no, kay ang gitan-aw sa uban nga asa kanis Bongbong Marcos ug mawa na ni siya sa na poygukdon kay nahibaw man ta aning Pilipinas, Attorney Salva, ang gidukdanay man gyud ni, no. Unsa kay posibleng mahitabo ana Attorney Salva nga unsa kay options left ni Bongbong Marcos to survive nining mga political nga mga gukod-gukod dinhi sa atong nasod?
0: Anyway, haka-haka na mag-ihapon na itong istoryahan ani kay mga predictions pa naman ni.
1: Mga Marites prediction.
0: Sa akong tanaw, ani, kung may tabo yun na nga, lain na sa mahimong presidente, most likely, kini si BBM o maganahan pa ni siya mo taas-taas niya ang ginabuhi, most likely, mo undergo ni siya mga medical kuan, kaning mga medical care, no? Adto ba kanig mga mukonsulta ba kanig mga doktor, moadto ba kanig hospital, moadto ba kanig clinic, o unsa ba dinha? Kay na may mga istorya-istorya pod nga na atonoy medical issues siya sa pagkakaron.
1: Okay.
0: So most likely usas imong una niya is ipatambalan niya ang kaugalingon, especially kung mismo ang iyang asawa o mga anak mo imo adni niya.
1: So, og moabot ang panahon nga maginukdanay kay di man siya makasuhan karon og impeachment, di pud galusot kay ija pa man ang kongreso bakaha. So, moabot ang panahon basig maparehan ng Gloria Arroyo nga hospital arrest, Attorney Salva.
0: Basun lamang og ang iyang gihimo ni Tatay Digong na iyang gisurrender sa ICC na naikaso, basun lamang og di po na mahitabo niya. Nga kung pananggit na apoy kaso, kahit file lang siyang kaso, nga isiwan po siyang warad sa ICC, nga isurrender siya sa bago na pong natudlong presidente. Basun lamang o gili na mahitabo niya. Kaya mo manayang gihimo ni Tatay Digongsan. O niya, sa pagkakaroon, o gihimong tanawon ang ratsada dito sa The Hague. Mura gamay, nalanggit kaayo ang chance nga makauli si Tatay Digong. Kaya it is only the ICC that can decide. Kung i-release ba siya o ipabilin ba siya dito. Kunya, bisan patuod o mo-decide ang Supreme Court sa habeas corpus petition nga gi-file sa iyang mga anak, bisan pag mo-issue ang Supreme Court o ganing writ of habeas corpus, wa mangyari.

0: po na hinungdan kay di man na ma-enforce dito sa Daheg.
1: Mm-hmm.
0: So sa pagkakaroon, makita nimo it's only the ICC that can decide sa kaugmao ni Tatay Digong.
1: Mm-hmm.
0: Na mo na akong gingon nga basol naman kanang dili mo ni BBM ni Tatay Digong di sab na mahitabo niya kanang gitawag bitaw karma.
1: Na kay posibilidad nga magkauli ning duhang ka pamilya attorney kay mura magpersonalan na ning away gyud tungod aning gipiriso si Digong dito sa Daheg. Unsa kahay makapahupay sa mga Duterte nga angay buhaton ni Bongbong Marcos karong panahon?
0: Mura di na na magkauli sila kay sa akong tan-aw milabang o dako kayong lawod kadto si Tatay Digong tadihang mi-decide siya nga ang patayong lawas ni Ferdinand Marcos Sr.
1: Ilubong, no?
0: Na dito gihaya sa Leyte o Dugay, gitugta niya nga ilubong dito si libingan ng mga bayani despite of the fact nga sa pila ka mga presidente nga nakilalabay, wag yun ni sugot.
1: Mm.
0: Tungod sa usa ka dako kaayo nga social o political issue nga giatubang ang maong paglubong.
1: Mm-hmm.
0: So bisan punsa to ka bugat, panahon ni Tatay Digong, may sugot yun si Tatay Digong nga ilubong sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos Jr. Senior. So dako kaayo na para sa mga Pilipino kanang issue of utang kabubuton, dako kaayo na nga punto. Kunya karon kay gibuak man sa mga pamilyang Marcos ni BBM, I doubt kung mutugad babas kasing-kasing sa mga Duterte ang pagpasaylo sa mga Marcoses.
1: Mm-hmm. Dunay text dere attorney basig mo na makahupay sa mga Duterte. Dapat mo resign na lang na si Bongbong Marcos, ihatag na lang na ni Sara aron mag-uli sila. Sa tanaw ni mo na attorney, given the remaining time ni Bongbong Banili sa muhuman siyang termino, do you think posible na attorney?
0: Usa na sa mga posibilidad pero ga-doubt ko kung mahimo ba na tungod kay di po musugot ang iyahang pamilya nga iyan ang buhaton o di po musugot ang iyahang mga dumadapig nga iyan ang buhaton. Example, kung iyan ang buhaton na mahimo na nga Vice President si Sara, kanang gihimo ro ni NBI Director Matibag, do you think nga wala kahay consequence na. Muna, gugda na, yun na po na. Muna, at masusasibol, kadung iya ang mga dupadapig, di yun na musugot. Pero, it can happen kung mo decide yun si BBM. O, wala may magpugong niya kung iya na buhaton.
1: Tingali
0: mo man siya na mahingon nga on medical grounds. Nagtuo ko nga, I am personally incapacitated to perform the functions of the office of the president.
1: Oh.
0: So, irili niya ng iyang concern sa Kongreso, irili niya ng iyang concern sa Secretary of Foreign Affairs, and that will give way to a transition sa president to the vice president.
1: Posible po, daugon niya si Inday Sara. Inday Sara, manihapon tari, namore, i-announce niya na nga, di na kumutiwas, ikaw na.
0: Posible sad.
1: Makahatag ha nagkalinaw. Would it give peace ato ang nasod nining mga political nga kagubot karon taon ni?
0: Kanang peace God is relative mangguna. Munang para sa mga tao bisan pag kinsay na munuan sa Pilipinas na gyud gyapoy kagubot kay naa mangud gyapoy mga oposisyon. Nindot mangyud ning mumpapil mangguna sa political dynamics by tabs no. Nga na ay majority, na apoy minority. Na ay malipay, na apoy di malipay. So, bisan pag kinsay presidente sa Pilipinas, na alang yung agyapo ng mga rally-rally sa karsada kada May 1. Na alang yung agyapo yung mga hutong sa mga katawan na puro sa problema ang lakitan. So, di yun na ito ma-discount. So, bisan pa siguro.
1: Okay, Attorney Salva, salamat kayo sa imong panahon. It's nice talking to you. Kabahin ining maong mga nagbukal nga isyu sa atong katilingbang Pilipinhon karong panahon na regarding ni ining impeachment ni Sara o gang umaabot nga impeachment trial mga kaigsunan na sa Senado. Ato nang tutukan mga kaigsunan din sa atong tulumanon aron ihatod nato ang mga balita ngadto sa atong mga katawhang bulanon. Oras nato mga higala 11 minutos sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Sa atong pagbalik, mga kaigsunan, iuban na to ang iuban na to, mga kaigsunan, ang Romero Cares karong taon-taon. Humanan ng pipila kapahinom doon. Standby.

Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa DYLD ang radyo sa katawan, alas 9:14.
1: Maayong adlaw, mga kauban ug mga minahal namong tigpaminaw. Sa pagsaulog nato sa Patient Experience Week, atong ipasiugda ang mahinungdanong tema, I'm here to take care of you all week through. Karon atong palawmon pagyod ang kahulugan ni ini, ilabi na alang sa atong mga kaigsuunan sa mga kabayuhan sa probinsya sa Bohol. Diin usahay layo ang ospital ug lisod ang daliang pagpa-check up. Pinagi niini atong programa sa radyo, gusto natong ipaduol ang pag-atiman ngadto kaninyo. Bisan pa man sa kalayo sa mga pasilidad medikal, ania kami aron maghatag og yano, klaro, ug kasaligan nga impormasyon mahitungod sa nagkalain-laing sakit, unsa ang mga unang sintomas, unsay angay buhaton, ug kanus-a kinahanglan mangayo og tabang. Kini nga mensahe nagpasabot sa atong tinuray nga saad nga mababilin nga naaalang sa atong mga pasyente. Dili lang sa usa ka adlaw, sa kahigayon, kundili sa matag-adlaw, matag-oras o sa tanang yugto sa ilang pag-atiman. Ang Ramiro Community Hospital, uban sa paningkamot sa Metro Pacific Health, atong gipakita ang pag-atiman, dili lamang kutob sa pagtambal sa sakit, kundili apil usab ang paghatag o kahupayan, pagtagad o pag-atiman nga puno sa kasing-kasing. Ang matagpahiyong, ang matinag-anong pagpaminaw o ang papakita o malasakit, mao ang naghatag og kalainan sa kasinatian sa atong mga pasyente. Kini nga semana usa ka pahinumdom nga kita aniya aron moalalay, motabang ug matiman. Buong semana walay hunong alang sa kayuhan sa matag pasyente nga nisalig kanato. Daghan salamat ug padayon kita sa pag-alagad nga dunay gugma ug pag-amuma.
2: Maayong buntag mga suking tigpaminaw, aniyanaw sab kita karon sa itong espesyal nga programang Panglaos, ang Ramiro Cares Wellness On Air. Sa miaging mga adlaw, atong gihisgotan ang risk factors sa cervical cancer. O karong adlawa, atong nasab natukion ang mga simptomas para atong masaptan o kunsaon nato pag-update ang atong lawas. Kauban ni hapon nato ang atong specialista nga doktor, nga si Doc.
3: Hey, I am here again. So, maayog buntag na itong tanan. Huwag nalipay ko ang mga padayon na sa serye at katabang magpakatag ang informasyon na bahay sa cervical cancer.
2: So, Doc, unsa magyod ang mga sintomas na dapat natut bantayan kabahin kung aduna na kita ay cervical cancer?
3: So, importante kaayon nga magmamunta sa itong lawas. Ang kasagaran ng sintomas, usually abnormal uterine bleeding or abnormal na pagtugo sa ito ang perta. Pag-input din ang sakit nga pagkikilawas o kanyang mga abnormal discharges na to or kanyang mga bahog na discharges pil na sa mga symptoms.
2: Okay, then kung naan ang kita ani ng mga symptoms mo, dun sa lang din ang atong angay na gumawa.
3: So, need na to magpa-check jud. Ayaw paglangan. So, mas maayaw magpa-check up dahil ka sa doktor or direkta ta sa usa ka OBGYN specialist aron masusita o paayaw, no? So, dili na to ipaliwala ang ato ang mga ipangbatid, no? Para dili mag-grabe ang ato ang problema.
2: Okay, Doc. So, nga na dyan ka importante. So, nga nung mandog nga, ang ngayon na dyan na to, nga masairan dayo ang mga simptomas sa sayong pa.
3: Mas nindun na masaira na ito sa'yo para mag-control na ito, no? Hindi na ito pa-upton o advanced na stage na isod ng kaayo apasol na ito ang mga lipang body, no? Ang mga komplikasyon, no? The earlier, the better, no? Early detection para maluwas na tayo.
2: Okay, Doc. So, isgot na nato kining mga screening. Kung sa maning ginatawag na ito nga pap smear, Doc, or kani HPV test.
3: So, di ba si cervical cancer, si HPV, jud, si human papilloma virus ang nag-cause ani. Usually, 200 na siya nga po ay, klase nga human papilloma virus. Ang HPV DNA testing, makita dyan nato kung kinsa nga HPV ang nag-cause cancer. Well, ang pap smear, makita nato ang mga changes na sa cells, sa cervix nato ito, mag-cause ni po ay HPV ng virus. So, dapat ta magta-screen para makabaluta if anay changes or naabay nabuhat na si human papilloma virus sa anong cervix nga basin mo advanced stage na maingin ng cancer, no?
2: Okay lang. So, gawas sa mga screening nga atong buhaton do or angay na itong buhaton, but sa pamailain nga pamaagi para malikayan na to ang cervical cancer.
3: So, una kanino sa human papilloma virus na vaccine. So, since 2006, na anantay vaccine against human papilloma virus and proven and effective ni siya. Ang next ani ay pag-practice na to, healthy lifestyle, no? No, pagkaon o healthy ng mga pagkaon, pagkaon balanse, regular na exercise para ligon ang atuang immune system. Huwag kini makatabang o pagpaligon sa atuang immune system para makafight ka sa virus.
2: Okay, Doc. Daghan siya kayong salamat sa imo ang kaalam, Doc, na imo gishare sa imo ang karong adlawa. O sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, stay tuned kay Pugma Kumon at itong pagkikot ang mga sayop na pagtuo, kabahin ni ining maongsan. Kini ang inyong programang panglawas, ang Ramiro Cares Wellness on Air. Daghan salamat sa pagpaminaw.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: pagkuan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog, nya akong lawas nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot tek ko pangihi, nindot sir pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan, inom na mong sugat lor kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At luwa karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbilan.
4: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad kanang makaingon ka nga quality gyud. Labinas mga tambal nga atong imnon. Syempre, kinabuhi og panglawas na gyud ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Ilabina sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta mosalig sa bisan kinsa. Maong dapat ay ha ka mo palit, dapat sigurado ka sa quality mga idol. Dapat mangutana usa ta aron mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Naestudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay nang gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka ni adto, Unilab na mi. Ngano kay akong nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud. Ay hapa mo abot kanato gikan sa raw material, lab test, appeal sab sa storage.

0: Okay, balik tas tungtulan manon mga kaigsoonan. Inyong alagad ng adlaw nga Miyerkules pit sa 13 ning bulan sa Mayo. Mga kaigsoonan, wa mo malimot na hibaw ko nga matag Miyerkules mga kaigsoonan. Mauban nato ang nindot kaayo nga segment sa ato ang tulumanon inyong alagad, ang Amumang Galyares. Karong adlaw na uban na pud nato mga kaigsoonan ang mga gwapa gikan sa Galyares sa Celestino Galyares Medical Center mga kaigsoonan kun Galyares Hospital. Para nining maong segment nga Amumang Galyares. Atong timayaon na si Maggie Chimpo ug ang iyang kauban. Maggie, good morning. Welcome to the program.
1: Maamumang buntag, Sir Tibbs. Maamumang buntag sa tanang tigpaminaw sa inyong DYRD inyong alagad. Og ani-ana pud mi nga taga Galyares, Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center para maghatod sa inyuha og mga bag-ong balita. So last April 23, Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center conducted a Memorandum of Agreement signing activity with the Department of Education and the University of Bohol for the Empowered Youth Health Program held at our GCGMMC Auditorium. So this program continues to inspire and empower the next generation to become champions of health and positive change. So during this event, an orientation was also given on GCGMMC's health promotion framework. It was conducted to all first-year nursing students of the University of Bohol. And then last Monday, during our flag ceremony, naakitay mga bisita from the Pag-ibig Fund who personally awarded Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center the Pag-ibig Fund Star Award, being one of the top three employers in the government sector in the Visayas for the year 2025. So, dako kayo to siyang pasigarbon, because it was the first time ng atong Pag-ibig Bohol branch nakakuha aning award because also of our hospital. Now, this coming Saturday, muna atong gipaabot nga event, Saturday, May 16, 2026, we invite everyone to join GCGMMC together with its valued partners and stakeholders for a fun run called Run for Life Road Safety 2026. This is in celebration of the Road Safety Month 2026. Kaning activity will include a 5K and 10K fun run, natay Zumba session, snacks, raffle, and exciting prizes. Our participants are encouraged to wear any neon color for visibility, safety, and fun. So you may check our official FB page o kanon pod ato ang gishow sa atong screen regarding the fun run. You can check our FB page for more details about the fun run, and registration is free for all participants. So now, to talk more about the road safety celebration, may I present to you our guest today, our Senior Health Program Officer of the Health Emergency and Disaster Management Unit, or what we call HEDMO, Miss Mia Carlene Santa Cruz. Good morning, ma'am.
2: Hello, ma'am. Good morning. Maamumang adlaw kaninyong tanan.
1: Maamumang buntag, yeah.
2: Maayong adlaw po sa atong mga tipaminaw sa DYRD station. So ako si Mia Carlene, ang DREAMH manager sa HEDMO, or atong kinatawag og Health Emergency and Disaster Management Unit sa GCGMMC, usa ka Apex Hospital nga nagserbisyo sa atong komunidad. So karong adlawa, maghatag ako og awareness bahin sa road safety alang sa atong mga katawhan. So in celebration of Road Safety Month, gusto nato ipaabot sa atong publiko nga ang road safety dili lamang responsibilidad sa traffic enforcers or sa gobyerno, usab responsibilidad kini natong tanan. Diri sa hospital, makita gid namo ang epekto sa road accidents. Natay mga motorcycle crashes, head injuries, fractures or nabalian, ug usahay pagkawala sa kinabuhi. O kasagaran ni ini, malikayan unta pinaagi sa disiplina o pagmatngon. Maong akarong Road Safety Month, ato kining hinumduman, every life is valuable. ug ang kaluwasan sa dalan importante kaayo. So natay mga kasagaran nga hinungdan sa aksidente mao ang overspeeding, distracted driving o paggamit og cellphone samtang naga-drive, so daghan kay mga nahitabuan anino, drunk driving, kakapoy sa driver og dili pagsunod sa traffic rules. Usa lang ka segundo nga pagkawala sa atensyon mahimong hinungdan sa dakong disgrasya. Sa atong hospital, makita gid namo ang epekto niini dili lang sa pasyente kundi dili usab tibuok pamilya. Busa, para sa atong mga drivers, please obey speed limits. Ayaw paggamit og cellphone samtang naga-drive. Always wear your seatbelt. Ug kung nakainom, ayaw gyud pag-drive. So it's a no-no gyud nino. So para sa atong mga motorcycle riders, always wear your helmet. Importante kaayo ang helmet kay makapaminis kini sa grabing head injuries. Ayaw pud pag-overload sa motor. Uglikay ang pag-drive nga paspas kaayo labi na kung nag-ulan. So sa pedestrians, gamita ang pedestrian lane o pag-amping sa pagtabok sa dalan. Ug sa atong mga ginikanan, tudlui ang mga bata sa proper road safety habits. Road safety starts at home. Importante usab nga andam ta sa emergency situation. Kung makakita mo og aksidente, kalma lang. Tawag dayon sa emergency responders ug likay ang paghuot sa area aron makatabang dayon ang rescuers. I mean makatabang dayon ang rescuers, no? So kini as a DreamH manager, gusto namo nga dili lang ta maayo sa response, kundi maayo usab ta sa prevention. Kay ang tinuod nga kalampusan dili lang kung daghan ta og matabangan sa hospital. Mas importante gyud nga malikayan nato ang aksidente sa una pa lang. Maong maghinay-hinay sa pag-drive, pagmatngon sa dalan, og respetuhan nato ang mga traffic laws. Always remember pod na mas importante ang kinabuhi kaysa magdali. So sa ngalan sa among hospital GCG MMC ug sa among DreamH team, daghang salamat sa DYRD ug sa atong mga tigpaminaw. Amping kanunay, drive safely, ride safely, ug hinaot nga makapulit tang tanan nga luwas matag adlaw. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.
1: Okay, Mamiya, so thank you for sharing about our road safety na kuano program. Actually, this is a very kanang important nga topic kay usually daghan dili usually most of the time mo gini kasagaran atong dalhon diri sa Galyares kay na disgrasya og motor, nabanggaan. Yeah, especially among nabantayan I use, you know, Sir Tibbs, I used to work with information section before dito ko na assign. So makabantay gyud mi basta naa gyud na yung mga dagkong activity like fiesta month or kanang like gikan o kanang mga Pasko ana like sa New Year nya naa gyud na yung mga aksidente especially fiestas di gyud na makwanan nga inigtungtong gana ni gabi mabisi na tong ER kay tuay daghan kaayong gipangdala nga nadisgasya og motor kay hubog gikan na mista. So do we have a census, Mamiya? Makakuha ba tag census ana nga unsa may mas daghan natong gidala dinha sa hospital, ang ato abang two-wheeled vehicle nga mga kliyente or kaning naka auto kanang four-wheeled vehicle na to?
2: Usually, ma'am, no, ang makabalo rin sa census sanay sa atong medical records, pero sa akong nahibalan, kasagaran yun, two-wheeled yun ang naay daghang mga mahitabuan nga aksidente yun, no? Okay.
1: So, muupod ni no, nga dako kayo ni siya nga kuan, especially nga, kung usually, manggod, kung naag yun na-disgust siya, dalhon yun ni sa ato ang tambalanan mo, yun ay first time nga, adto yun, ang murag first ka ng hospital nga, dalhan sa ato ang mga pasyente. So we are always encouraging, especially sa ato mga kaubang mga bulanon nga kung mahimo dili gyud ta magyuni kalikayan, no? Especially now sa month of May nga mamista yun ta. Ganahan yung kaayo ta mamista.
2: Daghan kay kiesta.
1: O, makainom sad. So, kung mahimo, kung dili yun kaya sa, kung makainom gani, dili yun mo, padayon o drive. So, basig pwede ra dipon mo ingon sa ato ang mga gipamistahan nga pwede mo pahuway sa Bakariot.
2: Or pwede pag ato matulog.
1: Kay Kapoy, di ba? Usually kung makainom ka, Sir Tims, kay Kapoy, imuhang lawas. Muna akong nabantayan. Kay di man po tatiginom tingali.
0: My father died because of that. Kapoy ay ihang lawas. Munang niuli siya kay matuog sa luway. Dito na nahug ang ihang motor. Nagisakyan.
1: Nakainom po, sir.
0: Nakainom to siya paniod to. Pag humaan niya kikapoy man, so na mo doon sa opisina, ni ulit na laman. Kapoy ang lawas, na niabot pa, ni survive pa, niabot pag luway. Pero kaya naamay murag to karon nga, murag mo liko gamay, so straight ang iyang dagan. So nahagbong sa kanaw. Nagpuyo pag 1 week diha sa Galyares. Usa pa may pass away. So usa nas mga sad stories about driving. Mga kuan kanang labi na magkainom gyud, no? Kay makatuog man ka. Makatuog ka. Mungutan na lang ko, no? Statistics wise, no? Fiesta mo ni ang panahon nga giingon nimo maging daghan gyud mga kaso, no? So how is the Galyares responding to that situation? Meaning, panahon sa ting piyesta, gidouble ba ang atong human resource to respond to these mga accidents? Kay taas magkatag kaso ani. Buti pasabot ang atong emergency ani, busy kayo.
1: Busy gina siya usually basta na ay mga fiestas na activities nga dagko nga mo involve o kaon ba Sir Tips. Mao gina among nabantayan din ha sa among atong kanang ER o sa information section, no. So ang atua manggong manpower yun sa ER is kuan gina siya kanang kumpleto gina siya, sir. So we are always ready mang yun to answer anybody nga dadon din na, especially kung mga vehicular accidents. Muna nga ang amo ang gipangusgan karon nga to always remind these clients nga kung dili gyud mo drive, dili gyud mo drive basta makainom kay mo gyud na usually ang dadon sa atong tambalanan kay nakainom, na disgasya, napayuban na nga nakainom, na inilabang nga iro, wa kabantay kay nakainom man lagi, especially mga kanang motor.
2: Yes, motorcycles, number one.
1: Gyud na sila. So naaman always ready mangyunta nga mo tambal nila, mo dawat nila. Pero muo lagi na tungod kay daghan kaayo ang dadon sa atua na mangutay mukuan mangyuntag unsay atong priority. Mag-priority nga tagdon. So tanawon tong kinsay mas grabe, kinsay pwede lang tambalan o kanang mga abrasions lang, mga kuan. So always gibalik-balik yun na nga kung nakainom, dili gyud mo drive. And you mentioned kanina, mamiya, no, nga kanapong overloading. Maglisod ba yan, especially sa mga motor?
2: Tinuod. Daghan gyud na diri na to makita.
1: Maski pag dili ka makainom, ya, overloading ka, lisod yun kaayo po na sa driver. Kaya ang motorcycle, kaya mo nagduha raman yun unta na siya. Nga musakay, no? Ya, we also like to remind kanamitang mga parents nga magdala og mga bata. Murag naa naman tingali tay kanang patakuan gyud ana balaod.
2: I think naa naguroy tay balaod ana mamags, no, pero murag dili gyud siya ma-implement gyud totally, no. Samot na sa mga lungsod daghan gyud na, no, mag overloading gyud ang mga ilahang motor. Mao gina among makit-an pod.
1: So kuan kayo ni, no, sakto kayo ni siya nga celebration ba nga gitunong gyud og May.
0: May, di lang kay panahon sa pista, panahon po sa disgrasya.
2: Tinood.
0: Panahon po sa disgrasya. So, kung basihan na to ang yung statistics, morning mga buwan na nga daghan yun ang ma-enroll o sa emergency na to, no? So, unsa kasagaran? Two-wheel, okay, correct, no? Unsa man na nabanggaan, nakabangga, na-crash, rag-iya, ato bang makategorize ng disgrasya na? Kasagaran, bangga, no?
2: Kuan, sir, dili yun ta makakategorize, no? But, murag, kana bangga gid nga pwede pud ka nang bangga nga sample moto kato na hubog
0: motor
2: to motor to motor napuyo say nga kanang siya lagi mo bangga sa iyang walay kontra mao gid na ang kasagaran pud sir
0: kana kinahubugan na jud na kanang makrasa kay mo
2: napuyo ban nga maangin ra pud no nay kana gid no ang luoy kayo kana maangin lang mabanggaan kay ang usa ang nakabangga na hubog di ay kana may kinaluoyan kanang
0: mga hinahinay ka kay mahadlok ka madisgrasya.
2: Oh, mao ni follow na ka sa traf sa loss, no? Mao gihapon mabanggaan gihapon.
0: Okay, naa may uban, no? Di maka maka-control sa uban, no?
2: Tinuod.
0: Maka-control kasi mong kaugalingon, but you cannot control others, no?
2: Yeah. True.
0: Sa ilahang kawaan, no? So, mo na ihadlok diha. O kung sao na ito na. So, panahog mayo, kamong dili palahubog, kamong dili pala inom, kamong mahadlok ka na. Ayaw sa lamang mong biyahe. Or atong oras biyahe nga dili pating panguli aning namista. Okay, kasagarang disgrasya, kanang manguli naman.
2: Yeah. Tinuod.
0: Ikag panihapon, humag panihapon, mara mo na, kani na nagazun na, magigukod na.
2: Pero bago naman rin sir, kay kuan, mga paniod to, mga hubog naman, sa iyo man mga hubog.
0: Oh, so kana, magkaon ka, oh, paniod to ha, assuming ha, as unsi, busog, inom, koto pala stress, ha, ayaw biyahe o galas 4, basig, nanguli na ning mga hubog ron. Ha?
1: Bitin, ha? No?
0: Kay iwas pusoy kay ikaw gakuan man ka gamping kasi mo
2: galing kasi mo galing
1: yung maangin lang
0: maangin kas uban nga wa magamping no so mo sao na mag helmet na lang yun tingali sigurado
1: helmet.
0: Na lang helmet so, uban pang mga protective gears nga imong gamito no kay dagang hubog manggawas ron
2: tinuod yun.
1: So this does not only apply sa two-wheeled vehicles, no? Kay in fact kaning mga four-wheeled vehicles na to, kung nakainom baya po ang driver, muna'y mag-overspeeding
0: kasagaran.
1: Yeah,
0: kay daghan ang madisgrasya na. Massive kaya rin na'y mag-itapok sa daplin. So, hurabas.
1: Maintaw, naglakaw rakas daplin, nagpadaplin, pagalit ka.
0: Padaplin pagyod, no?
1: Tapsingan pagyod ka. So we always remind everyone nga to be safe. Mo ganin natay, road safety. Kay dili gyud ka bayluan no nga kung simbako mawad ag kinabuhi dili naman na nimo ma replacean o mabalik
2: na mabalik no.
1: Yeah, especially those nga kanang dili lang po ta maghunahuna sa atong self naa man tay maangin gud sa ato ang gibuhat sa ato ang pagka reckless so dapat hunahunaon po nato ang ubang tao kay para man ni satanan. And then we always kanang naiuban gani ana tingali nga muopay bag-o pa kayo ang motor mo lang indot kayo i-drive.
0: Agoy.
1: Oh, yeah. So kanang magbantay lang ta kay kasi ang uban ana wala pa na impas ug bayad. Di ba? Oo. So we should always be mindful not only of ourselves but also with other people around us kay para man ni satanan. Just last week we also personally sa ako alang we lost a 17-year-old due to vehicular accident po siya so
0: luway man ron
1: yeah mo na siya sir Tib so
0: luway na mo taas kayo nga daan ana nga murag ubon tili ana utak ba mag drag race ba ron sa no taas kayo nga daan.
1: Yeah, so
0: do na ba tay special area sa ato ang hospital nga para aning maong mga surgery man ni no
1: yes,
0: nga area para nila aning mga vehicular accidents.
1: Yes, sir.
0: So, naa tay mga or sa general surgical department na sila gibutang.
2: Naa gyud tay assign nga area ana sir.
0: Para nila aning
2: yes,
0: mga kuan. And our hospital is capable of treating these people.
2: Yes.
0: So mabalian maunsa di na kinahanglan dadog Cebu.
1: Dili
2: na.
0: Ah, di na kinahanglan o stainless lang or unsa ba kaya nato diha sa Galyaris.
1: Kaya kayo.
0: Kun ang utok mao nay murag matandog maoy makuan kaya ba nato na.
2: Naput tay area for that sa Galyaris.
0: Naatay gamit na CT scan. Tawag anak ka ng MRI.
2: MRI, CT scan, X-ray.
0: X-ray. Kompleto ta anak.
2: Naarata, Sir Tibbs.
0: Di ta kinahanglan mo ato pag Cebu. Aron na dadoon na to yung mga klasiya. In kaso lang, no? Kung madisgasya ta.
2: Mm-mm.
0: Ang Galyaris is complete.
1: Complete.
0: Ah, okay. So maunay, amumang Galyaris. Kompleto.
1: Kompleto. Moogin na among prioridad.
0: Okay, yeah, so... Oh, pwede na mag-crash mo diha kay kompleto
1: magalari. Ayaw na punitaw. Looy po. Kaya nabiyagi uban mo survive. Pero, simba ko, maputlan kag tiil or magkiang na ka or naanay mentally, kuan na ka, dili na ka maayo. O, di ba? Kay gikan ka na disgasya ni survive lagi ka pero di, wala na ba kay, simba ko, wala na kay mataba or imuhang ulo na kuan. So, dili gihapon ka normal.
0: Let's talk about maputol ang tiil, no? Naadiri sa kanang lead wall ninyo at bang sa DYRD na mamusalida beto ng mga artificial nga tiil na capable ta mo gamain na nata diri.
1: Yes.
0: Na nata diri?
2: Yes, sir. Yes,
0: mga artificial nga kamot na pwede.
2: For now sir, tiil pa.
0: Tiil pa.
2: Oh, wala pa ta sa kamot. For now.
0: Okay. So kung dunay maputlan og tiil, dili na kinahanglan adtong Cebu kay magpagamag artificial.
2: Pero usually diha sir no ang kanang mga artificial limbs kay ang ilaang gi prioritize na kay kana mga sa mo ang mga cases good sir kana mga ambit kana nag amputated bitaw okay. So mga diabetic
0: ana okay so putan og TLB der disgrasya o diabetic ka naatay technology ana
2: naatay technology para ana
0: galiyare sa ospital gyud mo gama so naatay department ana ma'am nga mo saon na paggalot
2: oh naatay department ana sa rehabilitation medicine po
0: okay pwede nang tama putukod dito
2: ila ayo po sir pero kana sila sir pila-pila gyud na ang ilahang pagpagama dili gyud na like kanang example mag daghan na kaayo schedule gyud na kadi man na madalag one time gud nga gama ba
0: ang usa ka tiil nga gamon pila ha it will take mga, how many days
2: mahulog gud siya sir no sa kun hibal-an lang mga 1 to 2 days or 2 to 3 days gud
1: kay
2: ang i-fabricate pa man na sir nya magkuan patudluan pa pud nang tawo sa pagpalakaw daghan pa mo pang oh daghan pa yung mga procedures ana.
0: Are other hospitals doing the same sa inyo ha? Nga nainana pod nga mga artificial?
2: So far sir, wala pa ko na hibalan pod nga naa, no? So naa sa Cebu.
0: Piro mm. Or mga outpatients nga mga kuan, pwede magpagama diha or kana rang naa inyo han din yung mga pasyente ninyo.
2: Murag i-prioritize ang mga pasyente
0: niya, mga inpatients ninyo.
2: Inpatient.
1: Okay. Kay tungod sa kadaghan, lagi
0: kadaghan, po
1: siya, dili na po maapas sa taga-rehab o fabric.
2: Mauman na nga ka ng gikan gipang admit, okay. No? Diya sa rehab, gikan gipang admit inpatient, then if magawas na sila, mahulog na sila nga as outpatient, no? So, mabalik sila sa rehab as outpatient, then mauna to i-prioritize mafabrikitan o kanang kuan artificial
0: limb. Let's talk about its payment. Apil pa ba na sa zero billing sa government hospital or lahat na nanay bayad to? Lahat na to?
2: Kanang sir, di pagi ko katubag, ana sir, no? Hopefully, unta apil, pero watakabalo po, no?
0: What is important is we have that technology.
2: Yes.
0: So di na mahaso lang itong mga tao mo doon pag Manila, Cebu, kay magpagama o artificial nga tiil.
2: Tinuod yun.
0: Okay.
1: So, kuan gyud ta no sa Galiares kanang proactive kay taan ang mga services nato sir teams kay mo lagi po natong gi-aim nga ang atong mga kanang kliyente nga bulanon dili na gyud mulabang especially now nga mahal na kayo ang plitihan so ari ra gyud sa ato ang magpatambal.
0: Artificial nga oh wala mo na tail ra tail.
2: Tail pa sir.
0: Tail pa.
1: Okay.
0: Na
1: okay.
0: Mga kamot kay mo man kasagaran pero wa pumos kamot ha.
2: So first sir, wala pa yun. Tiil yun na prioritize para
0: movement sa tao. Madi makalakaw, maglisod o lakaw, may tiil. No?
2: Kinahan ba yun na maglakaw-lakaw, sir?
0: Tinood. So, okay. Muna yung amumang Galiares. Ha? So, 2 to 3 days na di ay, no? Na kay tiil.
2: Pero depende na, sir, ha? Dili pa po
0: basiga pile po naghanggahuwat na waiting tong uba, no?
2: So, dili yun na kaingon nga mahuman na nag-usak sa usak ka tao, usak ka adlaw, dili yun na mahitabo, no? So, kanang sa usa ka tao, maabtan pa nag-treat, mga 1 to 4 days nila. Ito na lang estimated, okay. Mga 4 days. Kadugay, maximum ang 4 days sa usa ka tiil.
0: So,
2: umauna siya.
0: Magpila itong
2: magpila. Magpila yun.
1: Kay dili man, mo lagi na, kay daghan yun, sir.
0: Daghan.
1: Nga.
0: Kung saan mo nato ang magamay na mamagi?
1: Bitaw, no? Oh. Kuan yun, balik-balik ang ato ang kampanya. Nga balik-balik, reminder. Murag naaman yun na kanunay sa atong ER, na ay mahitabuan na nga naatay murag kanang education. Murag educate.
2: Educate. And kuan po, sir, tips. Disiplina po sa kagalingon.
0: Hinoon. Labas
2: na. Maski pa og maghinay-hinay ta sa atong kagalingon, if dilita kabalong mo disiplina, mahitabo yun ang mga aksidente.
0: Labaw sa tanan, inighawa na sa tumbay, mag-ampo sa tanga.
2: Tinood.
0: Ilikay ta kay na uban nga di mo sakay eroplano mamagi. Kaya mahadlok mo kras eroplano. Pero ang ikamat yan kay eroplano. Gata na urag TV sila hangbay, hagbungan sa pako sa eroplano. Urbitan di malasa.
1: Tapos taga-runway di ito.
0: Taga-runway. Di mo sakay eroplano kay mahadlok. Hagbungan na inoogan.
1: Kung imo na yun pong panahon.
0: Tinood. Pero katong mga reckless, dakong chance nga masayo ang ilahang panahon. Muna nga. Amping
1: kanunay. Always be safe. So, Mamiya, you'd like to invite them for our fun run this coming Saturday? Naa pa ba tayo kuan?
2: Oh, yes. We will invite you sa tong fun run karong Saturday.
1: This is Run for Life mo ni siya ato ang one of the activities sa atong road safety celebration, no? Yeah. Medyo limited magod ang participants ani, so I hope those who are interested, you have already registered kay atong gilimit ni nga kanang activity kay tungod tingali pod sa expenses nga mahatag, no, kay naman tay mga snacks, naatay raffle, naatay mga prizes.
2: Naaman gur tay Zumba, naatay Zumba. Yes, naapo tay Zumba.
1: Everybody's favorite thing to do.
0: Lambay ng Zumba, pasingot lingaw-lingaw.
2: Indo ginapasingot una sa mudagan.
0: Sa kinanindutan.
1: Yeah, always kanang aton ang gigpa si Ugda, no, kay para sa atong road safety celebration. So, wal nagdagan ka, magunahuna ka nga kani for everybody's safety, ni nga run for life. Kay we always want to save lives, not to end life. So mo na ato ang kuan, ato ang tumong ani nga celebration. So any more questions or tips?
0: Na kapangutanan ako ni Mami, no, sa mga pangutana. So dili angay ikabalaka, pero di pud angay nga mag kumpiyansa. No? Yeah. Sa pagdunay galyaris nga mo treat na to, labing maayo nga di ta maabutan ang puntuha.
1: Yes.
0: Nga i-treat ta, no. Kay lami gyud tong watay sabod sa tong lawa sa magi. No? So salamat po sa inyong intervention pinagi sa pag-edukar, no. Kay bisan tuod og kaning butanga iya na pud sa uban nga mga sektor sa katilingban, but ang galyari sa is taking time out to educate our people about this, no. Kanang pag the statistics would probably help them na.
1: Yeah.
0: Bulan sa Mayo unsa kahay kinadaghanan nga adlaw sa Mayo ang nagadisgasya. Kay mo kaning mga tawo kahilig man, oy daghanag diskusya din mga panahon dito mo biyahe ani kay mga kay statistics would tell us nga mao ni mga kasagarang mahitabo, no.
1: Yes.
0: But it's nice nga you are informing our people bahin ni ani.
1: So maybe hopefully next segment na to, maybe I could give you a census, oh, sir, regarding this one. Oh.
0: Kay murag halos kada adlaw na agyud na.
1: Maski dili fiesta na.
0: Bisag dili fiesta, no.
1: Okay, thank you kayo Mamiya pagahin og oras og pag discuss og hatag og information regarding our road safety celebration. So nindot kayo noy nang igpaabot namo sa ato ang mga bulanon nga we should always be safe, especially sa atong pagdrive sa roads, kay be mindful of ourselves, kay not only kita naapagupod tay simbako nga maangin sa ato ang pagkadisgrasya sa dalan, no. And then always dapat kung mag-drive ka, naka-seatbelt ka, niya kung nag-motor, naka-helmet yun. Kato yung helmet nga...
2: Full face.
1: Yeah, full face. Helmet. Kaya mamang yun na siya yung pinaka-safe. O niya, kuan. Niya, no overspeeding, kay gwapo na rabatag mga dalan diri sa Bohol, so ganahan kayo tamang pagkusog. So dili man ta, wala man ta nag-contest sa, kuano, sa dalan, so hinay-hinay lang. Sa kung unsa lang yung gi-require nga kuan pag speed sa ato ang kadalanan, and always be safe when you are driving, and if you are intoxicated, nakainom ka, ayaw gyud in town og drive nga kuan, kung kapoy kung mahimo padaplin sa tug sa kariot kay para maka-refresh sa imuhang kuan, sa imuhang kakapoy, especially sa ato ang kani mga drivers sa series, kani may ngana pud sir banga mga down in town, kapoy biapod na sila kay dugay lagyo ang ilahang mga kuano mga biyahe. So we will always Galyaris will always be here for you, but we are not encouraging you, just be safe always on the road. So, magkita-kita na pud kita sa sunod nga Miyerkules kabahin sa mga bag-ong balita sa atong tambalanan. Kini ang Amumang Galyares, Amumang Dekalidad, Among Prioridad.
0: Salamat kayo, Maggie, og salamat kayo, Maya, no, nining kahigayunan yung gihatag, og salamat for informing the public about the Galyares Hospital's program, labi na ang pag-amuma sa ato ang mga motorista. Ngaon ta way mad disgrasya o tungod kay nakamat nguna ang atong mga katawhan. Thank you so much sa Amumang Galyares. Mga kaigsunan mo kadto ang Amumang Galyares with Maggie Chempo here and Mia Santa Cruz, naghatag na puglaing impormasyon kanatong mga suking tigpaminaw aron magiya nato matag adlaw. Atong oras sa duna na kita 1 minuto sa dili pa ang alas 10, akong ipahibaw nga dunay emergency power interruption karong adlaw pitsa 13 alauna sa hapon ngadto sa alas 5 ang tibuok Rizal Street and its nearby residences. Mga kaigsoonan, pahibaw kining power interruption gikan sa Bohol Light ang tuyo niini to facilitate the transfer of primary and secondary lines to newly erected pole. So pahibaw lang diya sa Rizal Street, ha, brownout mo karong alauna hantod alas 5 karong adlawa. Unya ugmang adlawa, mga kaigsunan, ang Bohol Light nagpahibaw sab nato nga dunay emergency power interruption na sa alas 9 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon, portion of CPG East Avenue from corner Pilaire Street to corner Kalibugan Street and nearby residences. Kamudiha, taga CPG East, corner Pilaire Street to corner Kalibugan Street and nearby residences, brownout mo ugma alas 9 alas 9 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon to facilitate the relocation of primary pole affected by drainage construction excavation. Mao kan ang rason sa inyong brownout. Okay? So, wala man tayo oras. Mayong buntag ni Lito Mahiginay, ni Jason Nieves, ni Dors Caluyong, ni Jim Atacan, ni Dudong Jet Romanelios, ni Richard Reyes, ni Marco Pono, ni Aster Doy Sabas. Kisa pa uban na itong mga suking tipan. Dudes, o John Mark at Yung Son. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sa uban pa itong mga suking tigpaminaw sa Facebook o sa online. Mayong buntag ganinyo. Salamat sa inyong pag-uban ng atong tulumanon. Wala man tayo oras, mga kaigsunan. Ako na lang magpasalamat ganinyo ng tanan minaw na ito karoon iuban sa ato ang lupad sa kahanginan karong nga buntaga din sa atong tulumanon inyong alagad. Ugma na po pohon, mga igsoon. Mag-uban ta. Din hilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Dangan salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.

ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet.

0: 20. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: freedom, purified drinking water, life together.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Beach.

0: maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan o serbisyo. Nga gihatod ngadto sa nakalainlain nga mga lugar ning atong lalawigan sa Bohol, uban og pinangulohan. Sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members o sa tanan, nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nakalainlain nga dapit og ang katawhan nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sabsapay mo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato mga igsuon, si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio o sa DYRD mga kaigsuonan, uban kanamo karon mga higala si Cyrus Di Virus, diri sa Master Control. O ingon man diri sa video si Jerry Ihok mga kaigsuonan.
1: Eric
0: Ihok. Hmm? Sa gihapon, ako si Loloy Tutas. Kumusta may buntag ka ninyo?
1: May buntag, ganitong tanan. Mga kaigsunan, namong mga bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsunan, gawas atong probinsya sa Bohol o gawas atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, sa mga kausapan, nagpasalamat kita sa labahong magagahom. Gitagaan kita mayong panglawas, karong buntaga, o niya nakatubang kaninyo ning atong programa pagpakabana bulanon og kami diri sa studio nang hinaot nga kamo dina sa tagsa-tagsa kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunhain ka man karon gitagaan kamo maayo og pagkahapsay sa inyong panglawas. May buntag ka natong tanan. Happy Fiesta, Mr. Kagawa Jerry. Oh, Jerry Kahis. Mayo 3-0. Oh, dagang pista basta Mayo 3-0, di ba? No? Nya, atong shoutout ang mga nagpista karon.
0: Tanan murag, nga manglutuay.
1: Tanan manglutuay. Ayaw yung taon ka nang hilawa. No? Ayaw yung taon pagura na inyo ang giluto. O di ba ka nang hilaw-hilaw. Kaya magkadaots tiyan. Pero atong ipa-remind tanan bro. No? No? Labi na niyong mamistahay. Lang kanyang kasagaran mga batanon yun. O kanyang mag-ino magaling. Kutob las tiyan yun. Mm, di ba? Ayaw lang taon ni kuha kay labi nag naka-drive og motor. So grabe gining kaning gikag pista kusog kay padagan.
0: Nya magbantay bro kay ang mga iro makamatikod ba pang kapista mudaghag mudaghag iro ang
1: kalsada. Mudaghag pag iro ng kalsada kay gafista no.
0: Kamatikod man.
1: Nalabay daghan nga ning reklamo na kakabahin na ning atong iro nga galatagaw kay galisod gid og pang nakop ning atong mga LGO aning sistemahan naay daghang iro nga nagi labi na karong panahuna nga tinginit. Ang mga iro pabugnaw sa kalsada.
0: Di ba mulubog itong kalsada nga si Minto Abro?
1: Mao na.
0: Di mulubog. Kumao po ni mga iro.
1: So hopefully mao ni ito ang perming tamda no. Sa ato ang mga batan-on og dili sa mga batan-on kani mga hamtong pod usay kani dali bitaw kahubog unya kani mag motor ka basta mahanginan musamot imong kahubog pass out ka lang
0: basta mahanginan
1: mahanginan ka na kainom unya lami kay kusog-kusog padagan in samot kahubog nimo pass out ka. So ato nang tamda no ta magpalabi sa atong pag-inom labi na kay init pod ug mga kining ato ang mga hamtong karon o maintanta niya init atong lawas peligro pod sa heat stroke.
0: Ang mga senior bro.
1: Senior labi na si mga senior no.
0: Magtuba-tuba ra ang mga senior bro.
1: Bintah na lang tuba og dili kanang mga alcoholic nga kanang yung ram o kaning kuan.
0: Kanang ikargag panel.
1: Oh, kanang ikargag panel.
0: Ang tuba kay ikarga mag multicab.
1: Tricycle yun. Tricycle og niya nga itong kauba, no? Niya si Sir Ed Luardo sa Office of the Vice Gov. So, mani, ato sa palikurod si Sir Ed o imuhang pag-timbaya sa itong mga katawang bulanon nga naminaw o nagsubay ni nga itong programa, Sir Ed.
2: Akong shout-out sa akong mga kauban sa pag-uma o sa mga OF W diha nga gusto mo invest sa atong mga kooperatiba. Kay nanginahang lang yun mi sa inyong mga gamayng investment sa among mga CBU. Labi na karon nga ang atong programa ni Gov Aris is more on food security.
1: Yes.
2: kamugyoy among gi saligan nga instead na makonsumo ng gipadaan ninyo, magamit og kapital sa atong mga kooperatiba. So, iniguli ninyo, naanay, pwede na mag-ihaw kanding kaldereta, pwede nang magsugba-sugba og naay fiscates ninyo. So, it is a positive investment. So, shout out ko sa mga retirees, OFW, og immigrant.
1: So, kagahapon, bro, ato sang mahisgutan po ning atong shout out ang taga tanang taga Danau Bohol, no? Og labi na sa ato ang mayor din na nga batan-on kayo. Unya guapa. So, si Mayor Celeste Cepedusa Lerio, no?
0: May buntag niyo. May buntag
1: niyo din na mayor og sa imong mga staff din na sa ato ang munisipyo sa kalungsod sa Danau og labi na ngadto sa barangay magtangtang nga dito taga hapon og saludo ko sa taga magtangtang, no? Galing kay wadiha ang akong parikoy nga mao'y kapitan din ha sa magtangtang, maing buntag din ha BM Romulo, Dr. Romulo Cepedusa ang kapitan, ang kinagapuhang kapitan din ha sa magtangtang. Pero kaibaw mi nga kaibaw ko nga wa diha siya gahapon wa mo attender sa mga program kay Sisyon Manila, no? Martes, no? Salamat kayo sa pag-abi-abi sa Tagadar, taga Department of Agrarian Reform o sa tanang miyembro sa Kaliwat ni Daguhoy, Agrarian Reform Cooperative din na sa mga tagtang. Kani sila, kitagaan o usa ka kanang multi-cab sa Department of Agrarian Reform. Kaya ang ilahang kaninga co-op, mauniga produce sila o vegetable, no? Vegetable growers ni sila. So, dako kayong tabang nila nga aduna na sila'y multi-cab para makahakot sa ilang mga produkto ngadto sa mga merkado. Ato pagaling giinggan nyo din ang kaning KDRC, no?
0: KDRC.
1: Kung pwede, ari mo dire mo display kay sa kadiwa sa ato ang provincial government nga sige man ang tagahimo og kadiwa every Wednesday og Thursday ba nag Friday diha sa atong plaza Rizal, no? Kay nindot kayo ni nga sistema nga ang mga mag-uuma na mismo gikan gyud sa mga co-ops, no, sila na mo display dinha sa ato ang mga kadiwa. Mao ni niya nga pasalamat ta sa DAR ang ilahang gipanghatag karon nga mga equipments ug mga machineries ug kining mga multi-cabs. In fact, diha pa gali toy mga Isuzu nga double cab, no, gipanghatag nila kay nahuman na ang ilang rule aning pag land distribution kaning kaning sa under sa CARP law ug katong PD 27, katong rice and corn, nahuman na tanan ang diri sa Bohol. Pero ana ni gamay na lang, murag wa na kaabot ang mga 200 hectares siguro ng kuan kay daghang oni gitawag og mga problematic o di, mga problematic folders. Saludo ko sa tanang taga DAR kagahapon og sa ato ang taga KDRC, no, sa magtangtang Danau Bohol. Nindot kayo ang ilang kuan, bro, kay gahapon pag abot na to uldo sayo ra magunta kay bingol ganit tag alas 9 kinanglang. Naana ta alas 9? Motong gasigi pa sila display sa ilang mga produkto ug nahurot ilang mga utanon kay tagadar po na malit, no? How much more kung moabot na diri sa ato ang mga kadiwa centers? Ang upon nga kay pertimbaratuha, no?
2: Mabiyahe na gyud nila tungod sa sakyanan.
1: Mabiyahe pa nila kay tungod sa ilang sakyanan. Bisan na lang og anas mga merkado, no? Direct ang ilang pagbaligya. Siguro ta barato gyud kayo ang mga produkto.
2: Presko pa.
1: Unya, akong nakita dito nga nami ang ilang sistema, no? Daghan kayo sila gipanghatag ang mga equipments, mga farm machinery sa atong Department of Agrarian Reform. Mahina o ta ng kaning mga co-op nga gipanghatagan og mga inani nga mga farm implements og mga sakyanan, no, nga ilang gamiton og dili intawon kanang tamhangan. Mm-hmm. Kay kasagaran labang naagani ginatag o gobyerno ng mga sakyanan.
0: Ito'y bilis ka biyabsan.
1: Dili.
0: O saan?
1: Sakyan o sakyan og piknik. Mamista.
2: Mamista.
1: Maligog
2: sa dagat.
1: Maligog dagat. Diba? No? Ang purpose na daot, ang purpose sa paghatag, no? Imbis nga ilahan ang gamiton pag hakot sa ilang mga produkto, tuwa na. Napaligos
0: ka dagatan.
1: Oo, tuwa na. Kaligog dagat.
0: Kamalasyon. Dagay kabantay, usan ka,
1: ha? Nakakimbaw man ko kay kanang sa una, daghang ka yung gipanghatag ng mga multi-cab, ng mga kaning kuan. Mga inani nga mga dahil kabang dump truck sa unang dagko kayo, labi ng mga co-op nga dagko kayo. There is a kwan. Dahil dump truck yung panghatag. Ngaon sa bang napuno magtao kay adto mag-picnic. Adto, nag-picnic mo may gigamit o para pangaligong dagat. So, ito nilikaya ni inani. Kay sayang kayo ang pribilihiyo nga gihatag ninyo nga klaro kayo nga daghan kayong galong o inana, daghan nagkuan nga batagaan o mga inana, yeah, kamu mo ay napili, di ba? No?
2: Swerte mo.
1: Swerte mo.
0: O niya, atong klarohon bro, nga ang pagpiknik, di dautan, basta di dadun ang dump truck.
1: Oo, oh, oh. Diba? May kaso. O man ay kaso.
0: O man ay kaso.
1: Yes.
0: Oh. Oh. Di ba, bro Ed? Basta ibilin lang ang dump truck.
1: O niya, napoy uban nga, labi na itong ilihang multi-cab. O, basin pong makahuna-huna ng nay usahay la ba kaning may gamiton og anang ato talidto kay mamaji ta
0: kuytuod ah kanang pamaji bro ba
1: natural man nga sakyan na bitaw ato ang kanang sakyanan sa coop mo na itong gamiton kay mamaji mi
0: okay na bay bukag ikarga bro
1: nay bukag aglitson to alito gasinaw to buko-buko no. Diba?
0: Sakto magamit dito o
1: da.
0: Kanya ang marka?
1: Ang marka?
0: Pamilyos.
1: Muna na, no? Ato analikayan mga inana, mga kaigsunan kaning gipanghatag sa gobyerno. Kaya usay, maingon magutag, sa gobyerno bitaw ni. Ini kaguba, ngayon na po kutro.
2: Nahog na nag for official abuse.
1: So muna.
0: Bisag unsa nga tumong gamiton ang dili maon tumong nganong gihatag ang sakyanan kasupak na usahay lagi sakto nga pamaji sa diyan ako ina maji bro gipasan
1: oh na oh lagi may gamitong pabat
0: pangatubang bro
1: pangatubang ayo lang unta og kanang manginana kay daghang kasakay og basin po gamiton og nganang mag-date ba? Isanok sa soo. Isanok sa mga kupong-kupong. May dali kaguba, no? No. Ano ito ang kaning daghan mga multika magipanghatag o kabaryuhan. No? Kanilang niya ang mga kasakyanan ng mga multika magipanghatag o kabaryuhan. Imbis ang tumong magamit-gamit in tawad sa ilang kuwag mga emergensya. Emergency. May silbing ka ng barangay kuan ka ng ambulans.
2: Oo.
1: No?
2: Barangay
1: ambulans. Oh. Tuwa man dito. Gigamit og pamaji. Ang kapitan kay mamay gihangyo kay gamong maninoy ko. Og di gani ang kapitan mao gamong dakong tao ba?
0: Oh,
1: di ba kasagaran dakong tao kay kapitan nay ranggo gyud sa ko ano?
0: Mo na tigpamaba.
1: Tigpamaba. Lami labag introduction ning mamaba og kaning kani mamaje kay maingon dito mga mahan sa inyong amahan mangigsuon sa inyong kaigsuonan mamarinti sa inyong kaparintihan oh. No lami kay introduction ng dakong tao diyan
0: pero multika bugnaw
1: na bugna
0: bugnaw na
1: tuag beer nito gisod na schooler so inale
0: magamit yeah. Dito o da
1: O di asa ato asa ning ipang acknowledge na to ni Diring ato ang kuana. Hello sir John Edgar. Good morning. Shout out sir from Ilen. Ilen's Merlin Milora Arabico. Arabaka. Diha si Clemente Alo. Mayang, good morning diha, sir. From Makati City. Uy, mayang buntag. Maubos tong Tagalog natin dito. Pag nagtagalog tayo, ilang taon ba tayo sa Maynila? Itong si Sir Lardo, sanay ito magsalita
0: ng Tagalog. Sanay talaga magsalita
1: ng kasi Tagalog.
0: Tagalog kasi.
1: Lalabay taga-amo nga. Nagpamed dito sa Manila. Bigino, ilang taon ka ba doon sa Maynila? Ingon siya, mo taon po.

0: ang akong experience na sir, malito karinderya.
1: Naaraman din
0: na. Gusto niya, itong ikog na pinrito. Sabi niya, uy, bigay mo sa akin yung ikig. Tagawag na to sa ikog ang ikig.
2: Wala na. Maubos tong Tagalog natin dito. Eh. Well, anyway.
1: Tuwamas Makati City.
2: Tuwamas Makati. Oh, saludo kami sa taga Makati, no? Paano ba yun sabihin yung kuan? Sana maligaya kayo dyan. Okay, karong buntaga dunay gida nato gikan sa ato ang PIMO no, Provincial Information and Media Office nga medyo nindot kayo ni nga development nato.
1: May kalambuan.
2: Okay. Marang yung kalambuan. Sige bro.
1: Bro,
2: masaya bro.
1: Alang sa mga naminaw gikan sa Provincial Information and Media Office bro sa PIMO. Ang atong pangagaman ng provincial bro Ed dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol uban sa atong gobernador ang amahan sa pagpagalagad ning lalawigan. Gobernador Aris Omintado bro, dunay giduso bro.
2: Mm.
1: Nga kini mga kalsadang iya sa probinsya,
2: provincial road.
1: Usobon kini ipahigayon ang kumbersyon sa national road.
2: Yes. Dindot kayo ng development, no? Kay aron makokoan ato ang budget para sa mga provincial road. No? Sa kanila binasa maintenance, no? Dagang wa kasabot ana nga lakang nga gihimo sa ato governor, no? Pero kana siya kayuhan na sa tong provincial government, no? Ngano man ang pagmaintain lang daan sa ato ang mga provincial road, dako na kayo o kaning kaltas ato ang budget. Labi na kung na kaning ubang mga provincial road wa pa gyud masiminto, rough gyud,
1: kabatuan.
2: Mayo man tong mahimo ng national road kay makita na dito budgetan man na sa DPWH, no, og himuon na nga kalsada nga kanang simentado. Just like ako nakabilib ko sa ato ang sa iyang papa kani adto, no, kay si Gobernur Erico Omintado. Ano man siya nakapahimo aning circumferential Bohol circumferential road. Nga gisiminto ang kuan. Mao bitaw tong ang kuan sa una kanang basta moingon kag basta omintado. Kalsada simentado. Di ba? Mao toy mga slogan kani adto. No? So karon nakita sa tong gobernur nga kaning ato ang mga provincial road, ato na lang ning ipasa ngadto sa DPWH arong himuon ni nilang national road.
1: Ato subayan bro ang PIMO, ato tubayo, no? The provincial government of Bohol PGBH led by Governor Aris Omintado continue to strengthen infrastructure development initiatives following a productive meeting with Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dison in Manila May 5 this year. During the meeting, Governor Omintado posed for the conversion of 29 provincial roads in Bohol into national roads, enabling the national government through the DPWH to allocate funds for their improvements, rehabilitation, and maintenance. Governor Omintado underscored the importance of strengthening infrastructure development in Bohol following the meeting. Niyang pamahayag, laing pamahayag ni Gob sa sinultian na to, mabungahon ang atong pakighinabi kang DPWH Vince Dison dinhi sa Manila karong adlaw, diin atong giduso sa ilang buhatan ang pag-convert sa pipila ka mga provincial roads sa Bohol ngadto sa pagka-national roads. Ang ingong pipila mao na tong ginalitok nga 29.
2: Yes.
1: Ni ani mga kalungsuran mga bro. Aritas kalungsuran. Ariwan covers roads linking Kurilya, Balilihan, Baclayon, San Isidro, Katigbian, Antikira, Alburquerque, Maribohok, Candavid, Basak, Luon, and surrounding junction roads that connect major provincial roads. Ikaduha, Area 2 includes road networks connecting San Miguel, Ubay, Danau, Inabanga, Buena Vista, Alicia, Hitapi, Mabini, Trinidad, Binunido, and President Carlos P. Garcia, including access roads leading to ports and wharves that support inter-islands and local transport connectivity. Area 3, roads connecting Lubok, Sibilia, Balilihan, Gindulman, Pilar, Bilar, Kandihay, Anda, Mabini, and Sikatuna, straightening access in the province interior and eastern municipalities. Additional roads proposed for conversion include roads from San Miguel via Kauswagan and Magsaysay to Kang Mundo in Hitape, San Vicente in Daguhoy, via Istacar to Taming in Danau, Candelaria connecting to Filar and Sierra Bulyones, and Talibon via San Isidro, Nueva Esperanza Bridge Corridor linking Bin Unido to Ubay.
2: Dagan-dagan gyud, no? Ubay-ubay gyud ang atoang ubay-ubay gyud ang atoang giduso dito ni Gobernador Aris Omintado sa mga provincial road ngadto sa pagahimo sa DPWH aron mahimo ni silang mga national road, no? Daghan wa kasabot ani. Kay kaning atoang gamay ra magitag budget, so lali man ka ang usa ka kilometro, pila na ka million karon?
1: Million na ko na, bro.
2: No, mga 25 million ba to?
1: Kay
2: daghan man na og kuan kanang gamon. Sa una, siminto ra, diretsog siminto. Inighumag siminto, wa na kanal. Di ba? Wa kanal, wa kaning
1: wa riprap
2: sa Daplin. Unya, duna pay suga dinas tunga. Unya, duna pag solar lights apil na
1: sa runway sa kalsada.
2: Diri sa kilid-kilid sa mga kalsada. Daghan kayo mga solar lights diha. Kagahapon bitaw, nindot kayo akong tanaw din ha sa from Sagbayan to Danao nga kalsada, no? Guwapo kayo. Kaya, dunay mga daghang pikas-pikas, hapit daghan kayo mga solar lights. Niya, pila na ka kilometro nga dunay solar lights, no? So, lamdag na. Di na ka mahadlok o maglakaw ka din ha nga kanang dasmagan makagkabaw. Madasmagan kagkabaw or unsa pa din na, no? Kay usas mga requirement karon magamag kalsada labi na kanang concreting apil gina sa nang naa ang solar lights, no? Oh, nindot na kayo kay og kitay saligan ang atong provincial government labi na sa ato ang mga kaning infrastructure projects, di gyud nato ma-accommodate na tanan nga hinahinay ang ato ang pag-develop ana nila. While og national, dali ra kayo nila ang pagkuan og pila ka kilometro ng kuang kaning nakita bitaw nato, no, kaning Sibilya to Balilihan, kung nakaagi mo din ha. Kaniadto luoy kaya na ang kalsada ha karon ana. Sirit-sirit ka na din ha, kay simentado na nga kani pong to ang kaning uban nga mga kanang Candelaria to Sierra Bulyones nga kalsada. Kita na to nga napag-portion din ha nga wa pa gyud ma konkrito. So mo ni nga gi recommend sa atong gobernador para konkretohon siya ug manindot na ang mga lugar. Usa kong mga kuan nato kay kung kita'y saligan ang probinsya sa Bohol, ang saligan lang o kaning bahin o mga kaning maintenance sa kalsada o pag-develop sa kalsada, putol-putol na gano'n. Diba? Kaya gamay raman nga ito ang budget. Pareha sa amo ang nakita dito sa kuano, nga ginisiate gito ni Gobernador Aris Omintado ang pagsiminto din ha sa Kasilay o kaning tiyangan aning barangaya ni Magsaysay. Magsaysay to Kasilay. Kaya siya, although, gisiminto, nubo, ragyod, kay provincial road naman siya, pero gisiminto. Oh, dako ang kuan, dako ang bukana. Pero muraga, more or less 1 kilometer. So, kundili na, nihimong kuano, kundi na mahimong national road, every year, tagsara na kakilometro ang dagan. Kaya dako man ang budget. So muna na nakita sa itong gobernador nga iya ginag-initiate nga kaning mga dagko kayong mga kalsada nga mo sumpay sa mga kalungsuran. Iyan ang gihimo nga himoong barang kanang
1: national roads
2: arong ma appeal sa budget sa DPWH.
1: Dunay usa ka kalsada, bro, ini talang agikitag na nasaksihan sa katawhan, nakita sa katawhan, kini balilihan Batuan Roads, kaniya to provincial roads na bro.
2: Tanawa.
1: Karon, nasyonal. Siot na ang mga sakyanan ng muagi mo.
2: Mo na diversion road.
1: Diversion road.
2: Kaysa una, ang kasagaran ng muadtog, adtog mga Carmen, anang ubay, ari man diri agis lubok.
1: Lubok man agi.
2: Agi ka sa kanang lasang, piot kayo ang sakyanan. Piot ang piot ang kalsada kay daghan pag liko-liko napay piligrog mabunal ka diri sa kaning pangpang. Yes, so karon. Awa adto na kasagaran adto na agi sa Batuan
1: mga ambulansya dito na
2: dito na
1: kay nagpulis dito na. So naluag ang dili napita sa Abilar. Dili na kayo dasok bro ed ang ilang mga sakyanan.
2: Yes. Kaya nagkala mabu kadaghan nito sakyanan.
1: Kadaghan.
2: Oh. So kanang nindot nga maupinan daghang kalsada maupinan kanang dagko gid ba. In fact dito makadto kag Mindanao pila na ka lanes ang ilang mga
1: dinagko na dito.
2: Dinagko kayo dito nya. Luag kayo. Ang ato lang usahay ba. Naputay makita nga kaning trabaho ba. Kaning ato ang ubang mga kalsada nga dugay kayo
1: amo ano ka na
2: ha
1: nya putol-putol ra ba bro
2: nya nay usahay nga kanang kanigi simento nya Olympicas gisimwa simento
1: ha
2: nya gamay lang kuan nya kanang musinyas pug kay di pud kay ba musinyas usahay gasig go sa pikas go pud pikas tuwa lang tagbos
1: kasi nigahay na kay giveaway.
2: Huwag gustong mong panaplen. No? Di ba parehas Japan ba? Kaning ato ah, magiging nakita din na sa mga kuwan. Unsa ilang itrabaho ka lang gabi eh.
1: Gabi eh, ang ila.
2: Inig kahuman, inig kagabi eh. Wala na, inig agi ni mo. Adlaw, wala na, human ah.
1: Human na.
2: Trabaho.
0: Kompleto.
2: Kita kay...
1: Adlaw man.
2: Ay usahay nga mo abot na lang tulong buwan upat ka buwan ngano man eh wa pa ka kubra kontraktor.
1: Okay, mugas to man ang kontraktor. Mugas to man
0: natunggi advance.
2: Opa ka kubra kontraktor no man eh nga usahay ba makita na to kung unsa epekto pod og ikaw ka kontraktor ka. Kasagarang mga kontraktor maguwat na nag-release first release
1: second release
2: third release. Pero kung kontraktor kan dinagko pwede makagmupinas unya ibulto ni mo
1: kubra sa to pa dako ng agi sa pagkubra
2: okay. The more nga madali ni mo trabaho gamay ra ka gasto
1: o kanang gingog ipasubcontract
2: so peligro na
1: na peligro na may na
2: okay nay mga nay mo subcontract bitaw what mo equipment
1: apil trabaho apil bidding
2: ya way equipment
0: huwam
2: sa gobyerno abas gobyerno nya sige po mo na mga equipment sa gobyerno dali ka guba kay di man mo main og
1: Giatiman bago lang.
2: Giatiman basta kay inibudagan pa na din ang. Wad-wad.
1: Di pudugasan.
2: Di pudugasan. Manong buling.
0: Budgetan na lang replacement.
1: Usahay, ato ibilis na kalsada sa kabiyabasan kay piot man ang kalsada. Dako yan ang dump truck. Makuha yan katunga sa kalsada. Ato ibilis kabiyabasan.
2: Sa akong puding uban na kaning mga heavy equipment, kaning ato ang mga operator po ba? Nga kaning mga driver, no? Wa pa mahuman og trabaho to lagi kwa ang krudo.
0: Gisupsupan
2: ng tangke og krudo. Imangutana lagi. Oh, ngano man ha?
1: Alam to.
2: Ngano man ha? Para beer ni unyang gabi. Pang beer ni unyang gabi eh.
1: Daghan ka matikod ah.
2: Di minom-dom magkukos bata pa ko do. Katong equipment sa mga kanang highway sa una. Adto'y bilis mo ah. Inigbilin kanang matingha ka kay.
1: Anong naihuso sa dupa?
2: Oo, naihuso ang dupa. Manang kilid. Huwag nai. Naka pa mo yung kanyang plastic galon sa una.
1: Wala pa.
2: Balde.
0: Oh,
2: kita. Matigi, sup-supa naman sa driver. Usa ibilin, gikwaan na ni uli. Parasa man. Duham dai po'y pamilya.
1: Magkasama.
2: Mo bitang gastos kayo na kay ngita yung means nga mabuhi duha ka pamilya.
1: Ya to apo puy apo pud may mong pamilya.
2: Ya ini kuan ini ba labi na gana ng duol ug mga barangay-barangay ya. Uso man kayo ditug baile sa una. Atong mingon tay krudo to atong pa. Para pamaili erong kabaili tag flower dance.
1: Tagdos pa'y krudo ito.
2: Tagdos pa'y krudo. Mane, usay ba? Makaingon ta nga. Mas maayo pa ning ipakontract ning ato ang kuan, ato ang mga kalsada, kaysa kaneng singana ng gitawag o kanang ang gobernur ay mo trabaho.
1: Oo.
2: Nga kuan. Okay. Unya, doon mga malit o mga equipment ng gobyerno, pabangan na lang na og mga kontraktor. Kay og kitay kanang kitay pasagdan. Ato ang driver, tanti nga kang driver nga tuwa. Dako magtiyan.
1: Pagsugod og driver. Yeah,
2: pagsugod og driver. Niwang
1: usra.
2: Oo, niwang ni.
1: Nakadagag tulo ka to eh. Oh, 75 kilos na.
2: Oh, ganun himbugat man.
0: Sobrang suksok. Siba.
2: Eh, tinood bitaw. Okay. Kaning gobyerno, kaning ato ang pagpanarbaho gobyerno usahay. Naagin ang di yun na malikayan ng mga inana. No? Kaya mo ingong putong driver, ngawat gani akong boss, ako pa ba? Ha? Ha? So, mone, balik tas atong gisguta, no? Nga, muna ang tuyo sa atong gobernur nga para gyud madali ang ato ang pagpanarbaho patrabaho ning ato ang pagdevelop ning atong mga kalsada nga kun saligan ng ato ang provincial government
1: dugay
2: by kuana siya by face nga kanang tagsang kilometro sa lang kali man kag pilay budget na nato sa ato ang provincial government unya daghang dili lang kay ang infra ray ato ang daghanon og budget, no? Dahil daghan kayong department din.
1: May mantong sa national ang mutrabaho, bro, or dumala. Sama pananglitan. Dabaw City, Cagayan de Oro City. Kuha na, bro, Ed, kunwa ko masayo, 400 kilometers.
2: Yes, 400
1: na. 400, bro. Oh, yes, oh, 400 kilometers na. Pero malabiya na ana ang Butuan City.
2: Yes.
1: Oh, malabiya na ang Butuan City. Giatiman mas national. Oh, di ba? So,
2: hinumdong ko ana sa eskwela pa ko sa dito sa Dadyangas dito sa South Cotabato dito sa actually ang amo ang lugar nga giskwelahan kaniadto mo nang Marbel no Marbel. Coronadal Coronadal City na ron
1: Coronadal City
2: ato magikan mi di Rizbol ano gigimig Butuan katong sa nasipit
0: oo
2: oh, tuyok pa tuyok ngadto sa Dabaw ngadto sa San Turin. Na san kanang kuan General Santos usa pa tong Marbel no kato Coronadal kinadto kato bitaw pan Philippine pan highways bitaw oh. Panahong Marcos
0: pan Philippine highways
2: ka Marcos mangyud tong kuan yo ka katong gikas Manila hangtod sa Mindanao no may pa ipagsugod ang nagpagsiminto kana mga kalsadaha kay luoy kay ng mga kalsada labay pagunang mga lasang labay may mga lasang sa una ambot lang kagkaroon na pabay lasang dito
1: murag nakadungog ko murag wala na bro
2: mao kana siya nang from Butuan to Dabaw daghan kay lasang magiya dagko kay tong kanang punuas lawaan kaniadto so mo na kita na sa tong gobernur nga kun ma turnover nato na ngadto sa national dali kayo ang development kay na may budget for that purpose sa DPD specific mang DPWH nga ang ilahang kuan is more on infra no wala nakita sa tong governor ato sang i-acknowledge dire ang DA dire si Architect Dilosan may buntang nimo diha Architect Dilo DA dire si Saturnino Law I Senior, may buntag sir. So, unsa pa ito ang kuandron bro? Ang imo ang nada?
0: Bro, ang ako gahapon ni attend ko sa scooping meeting ng DENA sa party sa SM. SM project sa Bohol. Kay oy, if I go back several years paglingkod yun ni Gov Aris nang imbitar siya dagkong kumpanya.
2: Yes.
0: SM, Robinsons, Ayala, Razon, apil na yung tag-iya sa Pure Gold. Karon, during those times, sige na kong pangampanya sa mga kooperatiba, sir. Ko nga, pagtanom na mo og mga utanon og prutas. Ang mag ang atong ibutang diha sa Robinsons og sa SM magikan pas Mindanao. Sugod na tagtanom, sige yes. Kog pangampanya. So when I attended the scooping meeting gapon, that was foremost in my mind ko kani sus madipay na gani mga kooperatiba nato, sir.
2: Yes.
0: Kay naa nay bag-ong outlet sa ato pa kanang inyong mga produce gikan sa bukid, labi na tong balita ni mga naanay mga sakyanan. So all we need is a ice plant cold storage situation, yes. Mga refrigerated trucks nga inig abot, inig deliver, mga guwapa pa o repacking. So dakong rolyo ang mga cooperative na to, labi na mag-uuma kay naanay merkado. Unya pila ka branches ng SM. So sa ato pa ang produkto nato moabot na og SM Cebu. Nya pila ka branches ang SM Cebu. So this is a very big opportunity. Unya pagkahuman dito di apil na mga photo op, sir. So usa sa problema na niguwa kay kanin tagbilaran wa man dai kunoy drainage system.
2: Okay.
0: Asa muguwa
2: ang hugaw
0: ang rainwater
2: sa SM.
0: Oo. Pero ang discussion tuara sa SM. Pero ang problema tibuok tagbilaran. So sabi ko this will trigger the planning of the city ug unsaon nila pagpadagana para di ta mapareha sa Cebu nga kaliton lang tagbaha, no? So magsugod na siguro ng atong environmental planning diha. Dito ang taga DENR, SM o katong mga contractor, aminaw sa ang mga katawhan. So mao toy pinaka sensitive. Second would be the traffic situation o asa paagi, congestion o mga kuan o mga areas nga maapektuhan sa construction. Pero foremost in my mind really is linking agricultural production through the cooperative nga mo supply sa SM. Maog yun to'y akong gisubay.
2: Pero, nai ko answer, no? Naman ko'y daghan man kong batikos na to, batikos sa ato ang provincial government kay sige na kuno og mayingon og magsugod na. Wag yung definite date nga magsugod yun ang SM dere sa Bol.
0: Ang nahitabo good sir, under review ang ilang project kay ni-increase naman ang costing nimon.
2: Yes.
0: Taas ang imong gasolina, taas ang imong costing sa semento. So ang ma-appeal diha, kinahanglan yun i-review ang costing. Okay. At the same time, gikuha ning environmental impact study. Unsay unsay epekto sa komunidad nga naa nagkapalibot
2: ang SM
0: sa SM. Maog yun na.
1: Sa ito patungod sa price escalation sa mga gamit, no? Sa mga palitan siminto, mo na'y rason, bro Ed, nga wa sila kasugod. Kaya review man.
0: Under review man.
1: Under.
0: Kaya wa man sila magdahom sad nga
2: musaka.
0: Sugod ang gubat.
2: Usa pa, sir, kuan, pangutana, good. Kani good kay, muingon na kani ang kuan nga, kaning claimor sa mga katawan, kay, muingon na nga, pamulitika. Di ba? Mungkin na ingon, pamulitika na, pamulitika. Pero huno na o na to, nga ang SM is?
1: Private.
2: Private. Di ba? Nga, dita makabuot nila, ano sa sila mo open? Diba? Unya, nakita man nato nga ang ilang karon kasi gina sila og workout sa ilang mga
0: plano
2: kanang sa ilang daan nga kuan kanang ilang daan nga mga permits, no? Usa gid ana ang nisango ang ECC. Diba? Kay ang kaning na ang ilang drainage system usa pa asa i-connect
1: asa idugtong asa ipaabot.
2: Kay palangitan kita og kaning rainwater, no? Asa
0: rainwater.
2: Mag, o og gawas og nasa ila dako kayong tangke. Bisan pa siguro unsa ka dako-dako sa tangke, di gin masuod ng og mag-uwan og tagurang adlaw. No? Pareha sa airport ba sa sa kaning BPA, Bohol Panglao International Airport. Nga kanang ilahang tubig sa una. Kanang sa ilahan ng tubig nga masawad sa uwan. No? Manang uwan, pero kuangon pa na naakin. Kuang no? Gyapon. Kuang gyapon. Dire, asa.
1: Mawalagi.
2: Asa mo na ipabuhagay gina.
1: Kay ang plastada sa area, habog man ang SM, kung itandi dire sa dapit sa Wisdom. Mm.
0: Sa Wisdom.
1: So dire yun na dapit sa Pinyaplor ipabuhagay, bro. Kaya wala may lain
2: pa. Pero na may kuwan din na. Kasigi man o kuwan ang syudad nga, in fact, yung latas dito sa airport, old airport ng ilahang kuwan sa syudad. Kaya ng ilahang drainage system. Pero unsa ang pag-connect ng dagan at padung dito.
0: Existing community.
2: Damay daghang kuwan. Oh, building. So,
0: siguro gitan-aw sa nila kaning mga sinkholes sa mga duol diha o unsaon. Unsa na sa mga gi-discuss gahapon.
1: Gitukig yun na pag-ayo gahapon.
0: Gitukig yun na maayo.
2: Nga, dahil daghang sinkhole.
0: Niya asa ipaagi asa ang tubig. Labi na itong mga apektuhan dari sa ubos-ubos. Nga, asa ipaagi o unsaon pag-recycle sa tubig. So, usa sa mga suggestion, some sort of a water impounding na pwedeng i-flush, panghugas, pambubo sa mga tanom, unya lain sa itong potable water.
1: Unsa ka, bro Ed, no? Doon ako isa lot. Unya na gyud ang makuting pagtuon kung mawa na sa nang lunop-lunop dapit this wisdom. Sulbaron sa guna na. Wala na ba?
2: Wala na. Sulbad na na. Nasulbad na. Kaya na may drainage system nga gihimo ang syudad.
1: Na gihimo.
2: In fact, kanang dilit lang sa wisdom, kanang sa DBP ganit ka na ito, di ba?
0: May DBP.
2: DBP. Unya, kuan. Muna na nga dilit na ito, mapugos ang SM kay ila. Ang mag-suicide sila o gama o building, gama o negosyo.
1: Tururo ba ng andana?
2: No. Unya, ang ilang mga hugaw asa ipanglabay.
1: Asa
0: waste management. No,
1: waste management na.
0: Waste disposal management.
2: Yeah, kay himuon man lagi ng tameng ni Pirmi sigihan man tag sigihan magbatikos nga pamulitikal na nang mag-open ang SM. Kay gadali day pud nga kanang bugnaw bag sa astambayanan. Nagidali nga kanang nay bugnaw-bugnaw nga astambayanan. Adto magtindog-tindog, adto magkape-kape, no? Nga hopefully ato lading gi hisgutan kay daghan man gumingon once pero napalit na nang lugara okay. No ang question lang ano sa masugdan di ba
0: so maon so mao na toy reason nila sa slight delay tungod sa tawag sa sitwasyon nga wa damha mato nga escalation of
1: crisis ano gi lang do na slight delay
0: slight delay kay pareha ron. Wa pag yun maubos ang presyo sa
2: gasolina.
1: Gasolina.
0: Sa kam, taas, maubos. So, og mo continue ka, luoy sa mga nakuha na kontraktor. Alkansi.
1: Alkansi.
2: Labi na kung mo, ang pait ana, kung gasigig sa ka, tanawar ko din mga, ato lang ibase diri sa ato mga kontraktor, no? Doon ay hangyo ang ato ang mga kontraktor nga kung kantong existing mga contracts, utrohon to. Kaya nga no, mahal man na ito ang mga paliton nga ron.
1: Kaya katong contract sa una, katong mag-ibasihan ng presyo.
2: Ibasihan ng presyo. O, ang gasolina sa una, tagpila na, 50 kapin.
1: 50 kapin.
2: Karon, tag 70 o 80. Diba?
1: Dako na kalainan.
2: Dako na kalainan. Kuya, doon naman yun ay epekto sa ubang mga produkto. Siminto, saka po.
1: Saka sa.
2: Oo. Walang mga ubang mga kabilya din na, musaka po. No, nini ang, kuang gini, kanang, di ta maka-blame, no, sa is, kanang lugay sila nakasugod. Kay, may lagi, kanang uban mo ingon, no, naana dito sa Manila, ga-abri na, kaya nauna, o kuang dito, di aman diri ang problema, dili lang sa environment lang daan, no? Sa tuang, kay
0: di lang sad kay SM ang nalangan, hapit ka ng construction karon.
1: Nalangan.
0: Review gyud. Review mapan local, mapan national, mapa international, review gyud.
1: Kay ang basihan buhid kaniadto sa pagtuon, kadto man barato-barato pang gasolina. Mm-hmm. Oh, ino ta lang barato kun itandi karon. Mm-hmm. Di ba? Barato kun itandi karon. Na mag-usab gyud.
2: Uh-huh.
1: Oh, mag-usab.
2: Mag-usab yun.
1: Apil ang bidding siguro, anak bro, kaya ah. Na nga-usab man. Ang pagtrabaho. So muna, usas rason. Bugat ko ng katarungan, bro, eh, nganong wa mulihok pagkakaroon, anao na lang. Nganong wa mulihok ang natungdan sama sa SM. Bugat ko ng katarungan kay...
2: Ang mag-atong pungson.
1: Ang mag-atong pungson. Kinira bang pribado, huwag mo'y magtuon.
2: Tanan.
1: Tunantanan.
2: Yes.
1: Oh, tunantanan.
2: Malagi.
0: Commitment tanan nila. Pero ang ingon sa management nga...
2: Mutukod yun sila.
0: Oh, mutukod yun. Plano nila. Kay dako ang panlantaw nila sa Bohol. Labi na sa Tagbilaran.
1: Akan na kung kapalit, uglote. Niya gikural-kural na. Na, gikural-kural. Ano, gikural naman. Giclear naman, giclearing naman ang mga kahoy-kahoy sa sulod, di ba? Makita mo na nato usahay. Nga, sa ito pa, mutukod yun sila. Pero ang ilang panagana o ang paniguro, umay gakuyog garong panahon na.
2: Tinood.
1: Oh. Ang paniguro o ang panagana.
2: Unsa-on gini. Mau gini na ay kuan, di ba? Mau bita to nga, nindot kayo nga nimbalik gin ang SM dere o pahigayon sila atong scooping no. Kay na may uban mo ingon og apla wa na kuan kanang was kawa pud kasabot unsay scooping. No. Tinon daghang mo batikos din na sa to ang kuan nga
0: negative
2: dayon nga kanang di na katukod di lagi lang binuang na ng SM nga magtukod. Wa kasabot unsay scooping. Kailang panhunahuna kani scooping god. Brog ice cream ba? Scoop. Di ba? Sa ice cream.
0: Makabintaha og libre.
2: Bitaw. At least na kuan gyud nimo si Red, no? Naka mismo ikaw naka kahibaw gyud ka unsay real score anang kabahin sa SM. Og asan dapita nga ang ilahang pagtukod dire nalangan-langan.
1: Nalangan-langan.
0: So, ang ilang gito nang gyud katong environmental impact.
2: Okay.
0: Kay daghang mamapektuhan mga tao labi na diri sa may Luyo, Kalsita. Nya sa may Wisdom. Basig mo balik ang baha sa Wisdom.
2: Yes.
1: Ano ba?
0: So panaganahan na nila. Naapil na sa revive plan. Mas maayo ni tingog ang mga tao.
2: Kay ayo dapod og diha pod ang city aron makaibaw sila sa real problema sa SM. Dito ba?
0: Wa man ko kakuan. Pero diha ang mga barangay kapitan, mga konsehal.
2: Sa diha. Kugon. Kaya diha man sa, diha mismo sa Kugon ang kuan.
0: Ang hearing. So, ang community, daghan sang ni kuan nga, magpakabana yun. Kung saan ay nahitabo, asa sila dapita maka-advantage, naasay nangutan ng mga employment, o makabaligya ba sila ilang mga produkto, naabay ilang yan lang night market, na makabaligya sa mga community, kunya usa sa naigo nila, sir, parkingan.
2: Usage na. Nga, tanaw na to, nga, ogog, daghan ng mo, mag-shopping din na o mag-balit din na si SM, kaya ba nila ang parkingan? Kaya di ba diharas mga daplis kalsada ang inoon magkuhan?
1: Ang mga sakyanan, diharas daplis kalsada.
0: Example lang na itong ICM. At itong una, mga magdahon, mapuno ng pikas-pikas nga
2: dinoon.
0: Parkingan nila. Apil pa sa pikas kalsada.
2: Tanaw na kunin mo ng ubang mga kalsada, kanilang gikan nire sa kuhan, gikan ka sa Bulay, Bulay pa doon dire. Nawa. Daghan kayong ga-parking des daplik kalsada.
1: Imbis
2: nga, nga gidakan ang kalsada, hinggamay na inoon, daghan namang na-marking. Mano yung usas mga kuan bitaw? Kininiya, ito alin, di ba naisgutan naman nato ni sa itong programa, unsag yung solusyon aning daghan kayong sakyanan nga ga-park, niya, gibutangan pa diya, no parking. Towing area. O di ba kuad? Kanang clamping area.
1: Clamping area.
2: Clamping.
1: Oo.
2: O doon na kay clamp nga mga usak kalibo, di pa na kaigo sa namarking tanan. Ha? Ang money niya, klaro ba? Nga, di yun masulban ning bisan pag pila ka billboard imong ibuta pila ka signage imong niya clamping area. Kun kutob ra ka sa clamping. Clamping na gihapon ang sakyanan gababag din na sa imuhang kalsada.
1: Na gihapon.
2: Oh. Parihason nun ta. Ning sagzis bitaw ta kanito nga nganong dili man makahimo ang syudad og pangita og area nga kaning mga park na sa mga kilid-kilid ito na guyuro na og ato ibutang dito sa carburn. Kanina di ba? May carburn carburn og ato dito ipalukat sa tagiya while mag-clamping ka na gihapon ang obstruction din na. Ano man. Kaya og dili i-privatize ng pag kanang mga magtong magguyod og i-privatize na ala kinsay mo invest ana bayra syudad ng kuan.
1: Kay ang kalsada bro, dagko gagmay nga puno na.
2: Puno kayo.
1: Remulador Street. Oh, tanaw gamay ra bayang kalsada ng Remulador Street.
2: Tinod.
1: Oh, paingon diri sa kanhisinihan sa MH del Pilar. Oh. Puno man, pikas-pikas man.
2: Usap po, nakita na to, gadaghan po mga business establishments dere. Gadagko kay mga building. Mm. Ang ilang parking area, good for 10 cars, 10 kwadra.
1: 10 units.
2: To, 8 units nga mga
1: kwa. 8 units.
2: Oh, saan man na. Di ari, yun parking dere sa mga kilid-kilid sa kalsada. Mm. Nga kampingan pa.
1: Nara ba po yung i-parking bro nga anak kagabi eh? Dadaan na lang tabun bro.
2: Gitabunan.
1: Nakabantay
2: oh, ba? Oo, naa.
1: Nakaingon tag. Nadaot man siguro nin sa kyanan na. Pero gitabunan man. Abutag doang adlaw.
2: Mawagay kong puma. Ito ang, ito sa ning basaw na, niya si Ronci Bandal. Good morning sir. Oh, against ako sa SM Bohol. Oh, Tagalog ka pala. Sir, di mi makatubag ang imuang anong against ka basta kay kalambuan nga to kuan diri sa Bohol og investment man no. Nangita tag mga investor og bungingon kun ikaw supa ka make your stand. Kay daghan kayong nagsige nagpangutanag anong sa mga yun opina ng SM kay magpabugnaw ha.
0: Kapi-kapi na lang to so.
2: No. di, funny nga. Uy, mat naman day tayo oras mga kaigsuunan. Mingon na lang ko nga dagang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong programa. Mayong muntag kaninyong tanan o sa kanunay, Abante Bohol.
0: Good morning sa tanan. It was a good discussion gikan sa mga karsada ngari sa SM o mga epekto. Good morning sa tanan.
1: Dagan salamat mga igala sa inyong pagtubay pagsunod nining Montolomanon ngayon yung mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudton. Sa ngalan sa provincial government uban ni Gobernador Aris Omintado, sa ngalan sa Sapay mo Provincial Information and Media Office uban sa ni Attorney Pilipina Asoy Piolio o ni Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa sibian sa DYRD sa Master Control si Cyrus Divirus dire sa control o si Jerick Ihok dire sa video. Uban sa akong mga kaubanan sa gihapon gikan sa adlaw Lunes sa Adlong Biyernes, ako si Luloy Tutas, Mayo, may buntag kaninyong tanan.

0: drink responsibly.
1: Basta na ay hila nat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hila nat hunahuna unkun unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
8: Makabuhay! Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
9: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Hả? Mua gỗ nát. À, ok. Là nhiêu con? Buhol. Mayong adlaw buhol, mayong adlaw tagbilaran, mayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, at the first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ato ang mga kaubanan nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ilabi na sa ato mga department heads, office heads, o mga kaubanan usab nato nga mga City Hall employees sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office. Panalain ko din si Ma'am Kathleen Torimocha. O labi na usab sa ito ang City Administrator ng itong pagamahan ng lokal si Sir Alvin Luis Apuzar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko ito nating sibihan itong programa. Og asa man mo na himutang karong mga oras sa mga higala. Again, may buntag ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Og gisad nako makalintan sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangay diri sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa mga 15 ka kapitanes na mo ay nakiguban ka nato no sa ato ang matag adlaw nga programa, kini ato matag adlaw nga tuluman noon ning atong pagamanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimon niya tong programa si DJ Cyrus the Virus nga mo ay nag-ensure nga madumugta sa kahanginan via radio sa DYRD station. Labi ang usab sa ato ang official Facebook page ang DYRD Bohol ang kasaligan o sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, mga higala, no? Ikatulong adlaw na nato karong sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kay laing adlaw na sa mga higala, lay na usab na adlaw, no? Nga ito ang pag-asawaan, kabayan sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, na ito sa ECBR itong programa, nga ito ang News Bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And ilabi na usab sa ito ang Facebook page post, no? Sa ito ang pinalangga nga Mayor, Mayor Jane Yap, kabahin sa mga programa, servisyo, announcement, impormasyon, no? Mga legit nga mga impormasyon, mga igala, ato nakatangan unyang taon-taon, no? Para itong mabasa, uma-aware ta, uma-update ta sa mga programa, servisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned till the end sa itong programa, mga higala, para mga labas ng mga balita, labas ng mga news ang ato niya ito niini ng ato ang programa. And sa dili pa nato ihatod ato ang mga nadiiyang mga programa, servisyo, no, nga ako ang gimension kaganina, tuguti sa ko og pag-greet, no, ug happy fiesta sa Capital Valley sa Barangay Dako, no, karong adlaw ilang gisaulog ang kapistahan alang sa lang patron nga si ang atong patron nga Our Lady of Fatima. So happy fiesta kaninyong tanan sa Capitol Valley Barangay Dao, and of course happy fiesta to kagawad Jerry Cahis, no? Happy fiesta kagawad Jerry, no? Sa Capitol Valley. And yes, no, sa mga sukinti pamina, tuguti kog mangumusta, no, kaninyong tanan, both naminaw sa ito ang radio o sa ito ang Facebook Live, no, kay phone patch lang ta mga igala tungod kaya doon na ta importante, no, na activity nga gi atinan. So phone patch sa lang ta ninyo mga kauban mga igala, no. So aton di dyan dalun sa itong programa ang pagpangumusta sa itong mga sukitig paminaw na ito. Kamusta man mo, kamusta ang iyong tibok adlaw? I hope you are all good, you are all fine, na mo sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas mga higala, sa itong mga suking tigpaminaw na ito, mga tagbilaganons and bukolanos, no? Kung magawas mga galita sa itong mga tagsa-tagsa ka mga kanimalay, o magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahuhan, o asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, ayon din mo kalimot, no? Sa pagdala og payong or pagsuot og jacket or any nga mga butang, no, nga pwede itong magamit para proteksyon laban sa di na tumatansya na dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, usay mo uwan, gabi na pud kainit para proteksyon sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon o gilanat, mga nga itong proteksyonan dyan ito ang lawas mga higala. Katong lawas may mulihok matang adlaw, atong lawas may mulihok sa mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad sa mga panimalay, o gilabi na usab sa mga tagsa-tagsa ka mga lipang trabahuhan. And don't forget to drink 8 glasses a day, no, to stay hydrated. 8 glasses of water a day to stay hydrated. And don't forget to take vitamins, no, para protection sa atong lawas laban sa mga sakit-sakit. Kay atong lawas na ipunan matag-adlaw, niya ito timanay nga health is wealth. So, mga katong mga higala, no, ang atong mga short reminders sa ato ang mga kaigsunan nato nga naminaw sa atong programa mga higala. Huwag aring puntuha, aring nausap kita sa ato ang pagpasalamat sa ato ang mga official sponsors sa ato ang Sa Ulog Tagbilaran 2023.
1: All are invited to witness Sa Ulog Tagbilaran.
0: Yes, to our co-presenters, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, P3CK, Gaprotic Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DuExam or Jez Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber S, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Text PLDT. Special thanks to Governor Erico Aristotle Almentado and Congresswoman Maria Vanessa Almentado, Vice Governor Nicanor Bezos, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman Sean Jusnal Babayab, Congresswoman Christine Alexi Tutur, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucy Laguna, Board Member Musia Kismit Tirol Macuno, Liga President Romulo Sapedosa, PCL President Joanna Kapalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Ancla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Lab Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For our Diamond sponsors, we would like to thank the following: Biopharma Corporation, Panalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Fagility, AutoCAD Truck Solutions, Balay La Niña Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Screen, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grab. For our media partners, we would like to thank Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Lob Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Duex Sum or Jazz Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unitap Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslau Art and Sign, Ocean Fest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: Jeju Seafood, Chicken Ati-Atihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrix, Boss Bomb, Big B's Tagbilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Rose, NL Asheneros Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, BJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Cucleo Lounge Bar and Restaurant, Liklik Seafood, Lola Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Kugon Commercial, Taghap Surveying Services at JLLC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, we thank you very much sa ito ang official sponsors sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. O garing punchaw sa mga higala, ari na usag kita sa ito ang News Beat na itong nakuha sa tubatan sa City Government of Tagbilaran. Pormal nang return over sa City Government of Tagbilaran ang bagong multipurpose covered court sa Tiptip Elementary School isip kabahin sa padayong infrastructure project ubos sa liderato ni Mayor Jane Yap. Matod ni Mayor Jane na ang maong proyekto direktang mapahimuslan sa mga estudyante ginikanan o sa tibuok komunidad sa Barangay Tiptip. Gipasabot usab sa mayor nga ang pagbutang og covered court sa mga public schools sa Dakbayan kabahin sa paningkamot sa city government aron mapanalipdan ang mga estudyante gikan sa init ug ulan panahon sa school activities sama sa graduation, intramurals, school programs ug uban pang kalihukan. Dugang paniya nga gawas niini mahimo usab nga magamit ang covered court sa mga community activities ug evacuation area panahon sa kalamidad ug emergency. Gipasiugda usab ni Mayor Jenya nga natukod ang maong covered court pinaagi sa ligon nga pundo sa Dakbayan nga nagpabiling zero loan ang Tagbilaran City bisan sa padayon nga implementasyon sa mga infrastructure projects. Matod niya, ang maong proyekto usa ka investment alang sa edukasyon, kaluwasan ug kaugbaon sa pamilyang Tagbilaranon ug kabahin sa serbisyo sa Yapal Administration nga makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan sa Dakbayan. Sa laing bahin sa mga higala, nagpahibalo ang city government of Tagbilaran nga adunay libreng operasyon para sa mga bungi ug nguho karong Hunyo 8 dito sa Saulog Gym. Ang maong kalihukan usa ka partnership tali sa Dakbayan ug sa Operation Smile Philippines nga nagtumong sa paghatag og bag-ong paglaom ug pahiyom sa mga kabataon ug hamtong nga bungi ug nguho. Dugang sa libreng operasyon, libre usab ang pliti, pagkaon, tambal ug kapuy-an alang sa mga mapiling benepisyaryo. Sa maong adlaw, adunay mga libreng serbisyo sama sa dental care, speech therapy, nutrition support, and psychosocial support. Pwede usab mo apply ang mga human na naoperahan nga bungi o nguho pero kinahanglan operahan pag-usab o nanginahanglan og follow-up services human sa una nilang operasyon. Giawag ni Mayor Jainyap ang mga pamilya nga adunay miyembro sa bungi o nguho nga mapahimuslan kining higayuna aron makadawat og libre o komprehensibong serbisyo medikal. Alang sa pre-registration o dugang pa nga mga kasayuran, bisitaha ang Tagbilaran City Government Facebook page. O mao ka itong mga higala, ang ato ang new atong nakuha sa Government of Tagbilaran. O sa lain, update mga higala, arinosok kita sa ito ang pinalangga na mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jenia, alang sa mga programa, serbisyo, katigaran, naghihimo ni Mayor Jane alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, atong usab-asahon, mga higala, no, ang labi na ang mga announcements, information sa ato ang mga tigsunang mga Tagbilaranon, o mga updates kabahin sa mga project na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So wala pa naka-like and share sa mga Tagbilaranon, so don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane nga Jane Yap with blue verified shot. So mga igala, ito nang basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya, project update, May 13, 2026, gatayos na yun atong new Pugon Public Market. Dili lang ni ordinaryong public market, party ni sa atong economic og tourism development roadmap para sa Tagbilaran City. We are building tourism public markets nga mahimong experience destination para sa mga turista o bisita na gusto makakita sa authentic na kinabuhi, kultura o local products sa Bohol. Sa ubang nasod abroad, ang ilang public markets usad gyud ka major tourism attraction kay dinha makita ang local na pagkaon, produkto, kultura o everyday life sa mga tao. Maupod na atong direction para sa Tagbilaran nga ang kumpra sa Tagbi mahimong experience na ma-enjoy sa tourist like a local. Kinidili lang para sa tourism, dako ni nga economic footprint nga direktang makatabang sa atong local vendors, drivers o delivery workers, fisher folk, o labi na atong mga local farmers gikan sa mga silingan nga lungsod sa Bohol nga dinhi magdala og produkto para ibaligya sa syudad. Kung atong i-boost ang ato ang public market, mas daghan pud og livelihood opportunities para sa atong katawhan. Usa sa ato pinaka ipasigar mo natukod nga zero loan, walay utang nga gipasa sa katawhan. Padayon ang development pinaagi sa maayong fiscal management. Mauni ang klase sa serbisyo nga aduna long-term impact sa ekonomiya o panginabuhi sa pamilyang Tagbilaranon. Kung mawag ito mga higala, ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Kung sa layong usab na post ni Mayor Jane, sa Ulog Tagbilaran 2026 is more than a fiesta. It is an economic drivers for our city. Every performance, activity, and celebration means livelihood for our vendors, drivers, hotels, restaurants, performers, and small businesses. mao nga pinahagi sa sahulog, dili lang kasadya ang atong gi-celebrate, kundi opportunities og income para sa pamilyang tagbinaranon. Sa ulog activities, sa ulog chance expo strategies, timughuni ikawalong hugna, sa ulog praise and worship, sa ulog dance sport competition, sa ulog visual arts exhibit 2026, and senior citizen night. Daghang salamat usab sa mga bagong negosyo nga nisalig og namuhunan sa Tagbilaran City. Congratulations on the opening of your new business. The Wave KTV Restaurant Bar across Billion Hotel, Graham Street, Cugoy. Kalapit Butika ng Bayan, Ramiro Branch, Galliara Street, Poblacion Drive. Umaw ka itong mga higala, ang ito ang Facebook page post sa kabahin sa mga updates, programs, and services na gibuhat ni Mayor Jenia alang sa Dakbayan sa Katawhan ug alang sa Bakatawhan sa siyudad sa Tagbilaran. O garing punto sa mga higala, rinawasag kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa ilang-adlang Katawhan karong adlawa, May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy birthday ni Gleseria Casillo and Rosario Buslon. Taga Barangay San Isidro, happy birthday to Trinidad Villare. Taga Barangay Tiptip, greetings going out to Flores, Piquero, and Teresita Cordovan. Taga Barangay Manga, happy birthday to Rosemary Termes. Taga Barangay Taloto, happy birthday ni Majul Dita Omega and Roberta Galo. Marjolita Omega. Taga Barangay Boy, happy birthday ni Roberta Galon, Jason Baloma, and Australia Putong. Taga Barangay Gugon, happy birthday ni Alejandra Custodio, Roberta Bueno, Antonita Inking, and Roberto Tagutungan. Taga Barangay Poblacion 2, greetings going out to you, Maria Flores Sema Franca. From Poblacion 3, happy birthday Melanie Bonifacia Ulaer, Gleseria Alorino, and Gleseria Maraginot. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Fatima Paumi. Taga Barangay Buol, happy birthday Melanie, Gleseria Maestrado, Gleseria Simagala, Gina Paham, Roberto Castro, and Tokyo Ben. Taga Barangay Dampas, happy birthday Melanie Cleotilde Sarabia, Francisco Olaño, Maria Elvira Verge, Peter Salibay, Gordon Joel Indino, Maria Imelda Ligores, and Janelle Roldan. Happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan at sa Bilaran. Ug sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa lang-adlang nakawahan karong adlawa, happy birthday nila ni Rodrigo Capitino Redondo, Francisco Quinio Olaño, Imelda Sevilla Glovasa, Peter Rojas Luol Jr., Colin Patak Galaw, and Ferdinand Putong. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O syempre sa itong mga suking pagpaminaw, nga nagsaulog usab sa ilang adlaw na tawhan karong adlawa nga wala na ito na mention sa ito ang programa, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa ito mga sunig paminaw, dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban ang usap kita mga higala, ug mag-adlawa sa susamang takna ni itong istasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisi Kim, ano ba yung nalang kaninyo? Servisyong from home to tomb, gugma Tagbilaran, ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Ralsonala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayab, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say, in tag, Bilaran City, a sense of amor.
2: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
2: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte!
5: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Basta na ay hilanat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik, ibay Jessic.
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang first

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Hoy Mary, may ganun ka mo tunga oy sa tong cluster meeting ganina, nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
2: Ay Mary, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kina naghanan na bayad. Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya ba sig maputlan nun nya ko ba? Haso la kaayo.
1: Tay pa Mary ha, wa di ka makahibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
2: Sagod eh Mary, usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
1: Ang payment partners, Mary, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
2: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mary?
1: Ikaw, Mary, oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mary, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawato nila, Mary, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
2: Ah, naghaman nita og kapilian, Mary, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
1: Naapay yun, Mary, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Mary, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone, kahit na kinahanglan na mo na sa ilang buhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
2: Pwede ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
1: Ito takot ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga kong gibuhat ron. Kung nasa ang papor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, adto ra po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isige ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
6: Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Bye. Ingala may ngunto kini si Ray Tutas ang magatog ninyo sa mga balita karong tuhan sa Alturas Group Balita sa utong nga tutok ngingan law karon nga Miyerkules bitsa 13 na nimbuan sa Mayo 2025 ako magatog ninyo sa mga balita din sa atong dapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tuntunin, pag-abulano appeal sa mga top teachers sa high-endure examination for teachers secondary level. Kulay ka bahin, patay ang driver sa usaka motorsiklo, humanan at magan, uglaing motorsiklo dito sa Corilla. Sa gauluhan, Senador Bongo, sunod nga isyuhan o warat o pares sa International Criminal Court, kinimaton pa ni kani Senador Antonio Trillanes samtang sa gawas. Mayor sa California, Ellen Wang, mi-resign tungod sa dasangin nga espiya sa China. Mawag ito mga igalang at mag-auluhan ang mga detalye ninyo o gubang mga balita humanda sa itong dogigan sa Alturas Group of Campus.

0: Og karon sa Italia sa tabing balita at una ho na balita dinhi sa tubong tapi tuhang ka bulan nun ang naapil sa top notchers sa March 2026 licensure examination for teachers. Si Jasper Leonard Amihan, graduado sa University of Bohol, apil sa nanamutan sa top 10 sa LET secondary level. Si Amihan nga taga Clarin nakakuha og grado nga 93.20%. Gawas kag Amihan top 10 usab sa secondary level si Deborah Galupi Buiser sa lungsod sa Duero. Si Buiser nga graduado sa Visayas State University sa Baybay Lite nakakuha usab og grado 93.20%. Base sa report sa PRC Provisional Regulations Commission sa 61,561 nga mikuha sa licensure examination for teachers sa secondary, 45,001 o 73.10% lang ang nakapasar. Sa mga nakapasar, 39,446 ang mga first-timers o 5,555 ang mga repeaters. Samtang sa itong police report, patay ang driver sa usa ka motorsiklo human na dasmagan sa lain motorsiklo dito sa Corilla. Aritalia si Alerto John Gutierrez sa report.
1: Dalawa na gandere sa Galiares Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo. O man kanina kay bagong aksidente dito sa Alonso sa Corilla. Ang driver sa usa ka motorsiklo gipailang si Marcial Tasong, 49 anos, taga Purok 5. Barangay Kanangkaan sa Lunsod sa Corilla. Sa 2 sa Manas 3, 17 sa iyo nga kapunan. Nga kanin si Marcial Tasong, nga gikan kanin sa may corner gabahin. Diha sa may, dapat sa may gasoline station, nga miguho kanin sa kalit diha sa may national highway sa Barangay Kanangkaan, Corilla, o guwa siya makapantay ang usaka driver sa usaka motosiklo. Nga gipailang si Daniel Balile, 27 anos nga lumayo kang barangay Ambuan sa Lunsod Cantiguan tungod naging kalit nga mikuros si Tasong wa kabantay si Balili minud na nag-abot kini si diha des tunga ka bahin sa kalsada ug sa tuang mapaginabi ni Police Senior Mas Sergeant Renato Sinahon Police sa Lunsod sa Corilla
2: niya ni koy precautionary mission bari enter sa kalit sa highway so do kalit ba ang bitso ko siya nga so ko ginaganing kuhan kani rider nga motor ng bikuluan. So, katagkan ni, abot ni sila na ito nga. Ego si Marcial ni, kuros,
3: kasada. Ikaw sa Patima, no?
2: Oo, dapit sa Patima nga, kasada.
3: Kanang gasoline station niya, dapit? Maba na, hindi?
2: Oo, kanang mawala. Kanang may gasoline station. So, kung siya dito, ay precautionary measure. Eh, hapo yung reader nga, kung sumpo katagkan.
3: Kasi na kabangga, eh?
2: Sa CCTV nga, ang ginanaw. Ego nga, ni Sons Marcial, timing po ang timing katagkan sa iwi. Kung sumpo yung katagkan. Kung nangyari, abot sila, gusto nga.
3: Ah, sa ato pa nag-abot yun sa ito nga.
2: Oo, mahogo ka ng si Marcial. Mga naigo, kaya pag hindi siya sa misotip, sa superior, kung sabi ka na gan, hindi siya mag-abot sila desto nga.
1: Ang tagatua, mag-isusi ka ni si Marcial Pinanos sa Tasong, 59 anos ni nga matod pa, ato ang nasairan, kagahapon ang adlaw sa alas 2 sa iyo nga kapunon, nabugtuan giyo sa iya nga kinabuhi. Nakatong nga nakadasmag nga si Daniel Balile, na usab kini sa tuang Ramiro Hospital o usab kini gatiman sa tuang mga doktor. Gikan ang diri sa matangan sa Galiares Medical Center kasi lirto sa Gutierrez ang Paint Mo Forever. Basta balita, PYRD ang kasaligan sa balita.
0: Samdagas rin ang bahay sa itong mga balita, subling nagpasidaan ang Philippine Atmospheric and Geophysical and Astronomical Services Administration kung pagasa sa publiko na mag-amping sa panayon nga nasinati nga kainit karong adlaw. Ibanabana sa State Weather Bureau na muigo ang 43 degrees Celsius nga heat index sa lalawigan nga sa Bohol o mga adlaw. Kini nagpasabot nga ana sa danger level ang kainiton sa probinsya. Subay nini, gipahinumduman sa City Disaster Risk Reduction and the Management Office ang publiko nga magpabiling hydrated. Di kaya nang limnong maghubog, limitahan ang trabaho fiskal o ligayan ang paggawas sa balay gawas pong gikinanglan aron malikayan ang head stroke. Alas 12:18 at tangi. Senador Bongko, sunod nga isyuhan og warrant of arrest sa International Criminal Court, matod di kanin Senador Antonio Trillanes. At ang initalis sa tubagbalik.

0: Sa atong nga balita sa kauluhan, Senador Bonggong sunod ni Juhan og Warad of Arrest sa ICC kon International Criminal Court na kinibaton pa ni kaning Senador Antonio Trillanes IV. Adi ang report sa UN TV News.
1: Sunod na umanong iisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court si Senator Christopher Bonggo. Sa isang panayam, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maaaring hindi pa ito ilabas sa ngayon. Si Senator Go ay sinasabing kabilang umano sa mga sangkot sa extrajudicial killings ng Duterte administration. Wala pang reaksyon si Senator Go sa pahayag na ito ni Trillanes.
0: Sabang balita sa gawas, Mayor sa California, Ellen Wang, ni-resign tungkol sa pasangil nga espiya sa China. Balikan na ito ang UNTV sa detalye nini.
2: Sinampahan ng kaso ang Californian mayor na si Aileen Wang dahil sa umano'y pagiging espiya ng China sa Estados Unidos. Agad naman nagbitiw si Wang bilang mayor at miyembro ng City Council ng Arcadia matapos isapubliko ang kaso laban sa kanya. Si Wang ay inakusahan ng pagpapakalat ng mga artikulong pabor sa Beijing sa pamamagitan ng website na US News Center na nakatuon sa Chinese American Community. Ayon sa mga prosecutor, tumanggap umano si Wang ng direktiba mula sa mga opisyal ng China kabilang ang pagpapalaganap ng mga artikulong kumokontra sa ulat ng human rights abuses sa Xinjiang. Umamin si Wang na may nagawa siyang pagkakamali habang humingi naman ng paumanhin ang kanyang kampo kaugnay sa kaso. Maaring maharap si Wang sa hanggang 10 taong pagkakakulong sa ilalim ng batas ng Estados Unidos. Kapag napatunayang nagkasala, posible rin siyang tuluyang mawalan ng karapatang humawak ng anumang pampublikong posisyon sa Amerika.
0: Nagsalamat sa UN TV News sa pagtibayan ato may nga papaminaw ni Sir Aster Del Sabas diha sa Habitat Villain sa Barangay Puol. Inuman ni Ma'am Jemima Jane Figuero Busano diha sa Candihay. Mawag ito mga higalang, naglangkom sa mga balita sa Alturas Group, balita sa utong tutok. Kauban sa Technical Department, Cyrus the Virus o Eric Eho. Kini, si Ray Tutas, ang friend mo forever. May good ko.
3: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa utong tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa utong tutok.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: DJX 500.
3: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy. Og Paz Distribution. Down.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ako Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Uy, nabugahat ko.
1: Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas ba na sopat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, Ibiogesic!
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
2: Makabuhay!
3: Ipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Ug moduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Ug dili kita magsama aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier pareho ra nga nato nagkinanglan og pahuway.
4: Love your Tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: say ngalan nato, sir?
1: Paul Mercado diyan, sir.
0: Ngutan na lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
1: O, sir. Mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabyan.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaderecha!
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!

0: mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: Sa panahon karon, halos tanan nagbag-o na. Halos tanan nagmahal na.
2: Pero dili ang SureMed. Sure kang barato og epektibo. High blood ima magpapa. SureMed Losartan og SureMed Amlodipina. Hasol nga allergic rhinitis. SureMed Cetirizina. Gahi nga ubo og taas nga hilanat. Paayuhan na sa SureMed Paracetamol, SureMed Salbutamol og pabaskuga ang immune system sa SureMed Ascorbic Acid. Also available SureMed Paracetamol for kids. Sure gid ka sa SureMed nga barato og epektibo. Mapalit sa mga butika. SureMed, medicines surely made for you.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
6: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kining nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS. Mong-Molyoser!
2: Igala, kamusta mo yung palis kanyang tanan? Welcome na sab sa itong tulumanon na litaniya sa alaunang karong adlaw, Pisa 13. Mga kaigsoonan, happy fiesta sa mga nagpiesta karon sa Birhen sa Fatima. Labi na dito sa may Capitol Valley. Nakapaniod to ta dito sa ilahang Jerry Pabi o Jerry Kahis. Sa maong dapit, happy fiesta sa uban pa nagpiesta na ito karong adlaw. Mga kaigsoonan, sa mong dapita nagpiesta karon atong mainiton ng pagpanibaya kaninyong tanan. O ingon man sa mga online listeners and viewers, kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Mga katawhan nang abuang gaisgot bahin sa impeachment ni Sara Duterte.
3: Bye, Palinay, DYRD, kanunay.

0: Obrigado pelo amor de Deus, sabe que nem essa Fanny's Bake Shop, na minha torta em cima da empanada de bica, chupa o guanta. Fanny's Bake Shop, a dona toma regala, mga produto sa Fanny's Bake Shop, mapalit na ito sa Big Q Mall, Alturas Mall, Island City Mall. Para sa inyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop, Poblacion, Lungsod, Salaway. Nasab niya ang nindot kayo nga refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Nagtanya kinaglamihan nga pagkaon, sama sa dinuguan o puto, tumaya si kwati spaghetti, fried chicken, humbang baboy. Pansit og daghan pa sa Fanny's Bake Shop. Heavenly delight in every bite.
1: TYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
0: Balik sa itong tulamanon mga kaigsunan. Pizza Tracy karon. Murang magnay kantra bitaw ni do sa bulan sa Mayo. Mauro no? Ang Birhen Maria. Pizza Tracy do. Murang nahinomdom ko do. Murang kanta ni sa Fatima. Ah, sa Tracy sa Mayo. Oh. Happy birthday sa Tracy sa Mayo. Kaning ato ang mga pinangga ng mga senyores o senyora sa ato ang mahal ng lungsod sa Luway, 24 ka barangay sa atong lungsod. Mayang pagpaminaw kaninyo diha sa Butok Occidental. Happy birthday ngadto kang Regalada Tulang Amoy. Happy birthday usab ngadto kang Lucio Mangmang Destuklog Ilaya. Uga kang Roberto Torilio Manzanares. Oh, diha sa poblasyon ibabaw. Happy birthday kang Bilarmino Manunog, Kapitan Binoy, atong kagawad ni siya karon sa Barangay Alegria Sur. Amahanis ato ang kagawad Wendy Manunog sa Garal. Kapitan Binoy, ha? O kagawad Binoy, happy birthday ni mo diha sa Alegria Sur. Ingon man nga to kang Imelda Obod Tapere diha sa Villalimbia, kang Roberta Pines sa Lagura sa Tampangan, happy birthday usab kang Imelda Kagaanan Solera diya sa Tukdog Dako, o kang Roberto Balbin Goodmalin. Happy, happy birthday kaninyong tanan. At mga panginaot nga ang tanan nasa Kapiskay o Kalipay sa nga tumang Kalipay silang adlaw na tawhan. Karong adlaw mga kaigsunan ang piyesta sa Birhen sa Fatima. No? Pero ang mga pangan nga nanggawas ni mga Roberto man. No? O wadam mo yung mga Fatima ani, ha? Nga mga pangan. Sunod. Basta 13 mataw, nganli ninyo babae, Fatima, ha? O babae, o lalaki. Sa may nga, no, equivalent o Fatima, o lalaki, do, ha? Patimo, ha? Lisod po, do, no? Ha? Anselmo, ha? Patatim, ha? Patatim, ha? Pumul na malito, ha? Kaayo, ha? Ha? O badge, Fatima, o lalaki, patatim. Ha? Pwede, ha? O, paborito mo na ni kanang Cyrus the Virus o ni Arnold Lucas ng patatim no sa ano na yawa ha lami ka na no patatim no ha oh lata kayo nga paas baboy ba di ba ha lami ka na oh pupitang lami ay gina pa samot na crispy pata ha sa una na mga kaigsunan mo na kinalami ang putahe gido Edwin mangay po ka ng patatim ha pero ang gisumsuman ron mga kaigsunan lami pas patatim lami pa sa crispy pata kundi li kining impeachment mga kaigsuunan ni VP Sara. Then human mga kaigsuunan gipasasa sa Kongreso, sa House of Representatives mga kaigsuunan ang maong pag-aprobar sa maong impeachment mga kaigsuunan nga ipasaka ngadto sa Senado. May ani kani og daghan kaayo mga reaksyon sa atong mga katawhan nga Pilipinhon. Naay daghan mga kaigsuunan nga miuyon nga angay i-impeach si VP Sara. Napoy uban mga kaigsunan nga wa mo uyon uga na nga suko ug uban pa unsa mangge maayo ani mga kaigsunan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol ang atong mga kongresista tulo kanila usa mga kaigsunan na yes nga angay i-impeach si VP Sara no ang duha mga kaigsunan si congresswoman Vanban o congresswoman Alexi no ang ilang buto mga kaigsunan aton na matikdan mga higala nga gaisgot na diribahin o impeachment, kasagaran ng mga kananggawas ng mga argumento, kasagaran ng kananggawas ng mga huna-huna sa tao, mura ugwa kaayo mahisubay mga kaigsuunan sa katuyuan sa impeachment. Nayuban, miingon, sakto kaayo nga may sakto kaayo nga may yes ang mga yes aron magpadayon ang ilahang mga proyekto sa ilahang distrito. Napoy uban mingon sakto ang no nga may butar sira aron na mapadayon ang ilahang pagkauban ni Sara Duterte sa 2028. Wa mga kaigsuunan jud ma-mention ba ug mao gyud ni usas mga butang, no? Bisan ang mga tawo nga ingnon natungpunga mga edukado, mga tawo nga ingnon natungpunga taas sila og kabalo sa atong katilingban. Na-miss gihapon nila mga kaigsuunan ang one thing, no? Dapat og yes ka og no ka, na kay rason. Dili rason ang proyekto. Yes ko, tungod kay I am convinced sa maong mga articles of impeachment. No ko, tungod kay dili ko kumbinsido nga angay i-impeach si Sara. Tungod kay mga ebidensya ang ipakita, dili ligon nga angay siya i-impeach. Mao unta na ipangsulti. Dili kay yes ko, kay aron na ako proyekto. Saba na. Magurunta na. Yes ko, kay nakita na ko nga ang mga ebidensya, angay gyud i-impeach si Sara. Mao na untay tubag. No ko, tungod kay mga ebidensya, wa ko ma-convince nga angay i-impeach si Sara. Dili kay no ko o yes ko tungod sa proyekto, tungod sa politika, tungod sa imuhang survival in politics. Hasta ang atong mga representatives, mga kaigsuunan, no? Na-miss nila ng butanga. Na-miss nila na. O dili na ito mabasol nga mga katawhan nga sa ilaha pong pagbuto, maupod. Maupod. Arita sa local election. Nga nung anak man ka ni Tom Pulano, ganahan ko kay dali maduol. Ganong gusto mo kang maduol? Alami nang maduol ta kay makapangayo tagtabang. Dili ba mayingon ta nga ang sakto nga anak ko niya kay Mone angayan nga tao ibutang anang iyang pisto. Dili lang kay maduol, dili lang kay manggihatagon, kundi dili kamao sa iyang trabaho. Lisuda po nang di ka kamao, pagangan lang maduol ka, matagaan ka, makahatag ka, kwarta, okay na. Mao po na ang nami sa mga tao. Ang mga tao, mga kongresista, silang tanan, kitang tanan. Naagyo tayo kasipyatan ang dapita mga kaigsunan. Mao magudunta na ang ideal. No? Nangita, sige tang panaway ng gobyerno, kurakot. Sige tang panaway ang giingon ng mga flood control scandal, mga kinawat ng mga milyon-milyon. Sige tang panaway. Pero namao ba po nato paghimo ang angay na itong buhaton? Bisan sa atong pangwinta, dili mao ang uban. Sige tang panaway, pero ang atong pangwinta sa lawayon di ipod. Nganong sa lawayon man? Mubutar ka, bisag dili kahibaw, pagkangan lang nga, maduol ni mo, makapangadyo ka o pabor, good na. Bahalag din na kamuong tawhana. Pagkangan nga maduol na ko, bahala na kinsa na siya, basta maduol na ko. Good na. Di wapod mamao mga kaigsunan, no? Mao na yung mga butang ba nga nining ato ang paglakbay mga kaigsunan isip usa ka nasod. Tanaw na to nga if we go for the ideal, na yung mga butang nga angay natong sundon, mo'y atong paningkamutan nga masunod. Kung baga, na ay parola. Ang parola mga kaigsunan, o sa barko pa, ang mga barko mo adjust tanan sa parola. Dili mahimo nga ang parola ibton kay aron mo adjust ka sa barko. Naay parola. Adto tatanan mo adjust sa parola. Og barko ka, mo adjust ka sa parola. Dili nimo ipadaplin ang parola kay moagi ka. Muli kay kas parola kay naama na. Mao unta pud ang ato ang pagbayhon mga kaigsoonan dinhi sa atong katilingbang Pilipinhon. Naatay mga ideals, naatay mga angay nga himuon nga moy atong paningkamutan nga maoy atong mahimo. Unsa pananglitan ang angay nga himuon nato nga mao pagbutar mubutar ta sa tawo nga atong nakita nga mas angayan anang posisyon na dili tungod kay bahalag dili angayan basta kay nakahatag og tabang nimo butar na laman ang angayan wala magpasabot nga angayan ni si Jack kay manggihatagon dili na mao kay ngano ang pagka manggihatagon pwede man ka manghatag bisag wa ka sa imong posisyon. Kinahanglan ba, mahimo kang mayor, mahimo kang gobernador, mahimo kang kapitan, mahimo kang konsihal, mahimo kang vice mayor, mahimo kang vice governor, board member. Kinahanglan ba nga, mahimo ka anang posisyon na aron lang ka manghatag? Nga no? Dili ka kapanghatag kung tinuod kang manghihatag, kung dili ka kapanghatag kung dili ka opisyal sa lungsod. Dili ka kahibaw manghatag kung dili ka opisyal sa probinsya. Dili ka kahibaw manghatag kung dili ka congressman. Kung mo manggaling ron ang tuyo, ang pagkamanggihatagon personal na ngabutan dili kinahanglan nga mukubot kag posisyon o ang tuyo nimo manghatag ra manggaling ka Ganong mudagan maka gusto kong makatabang. Unsay tabang imo ang gustong mahimo? Manghatag. Oy, panghatag na lang diha, ayan na paghubot mudagan. Kinahanglan ba mudagan ka aron lang ka manghatag? Naay mga ideal si mga kaigsoonan. Mao po niya ang impeachment karon. The ideal way is tanawon nimo ang mga articles of impeachment og kumbinsido ba ka? Dili ta mag-isgot og proyekto. Mag-isgot ta mga kaigsoonan og kumbinsido ba ka? Are you convinced nga angay i-impeach si Sara? Tungod sa mga gipangpresentar nga mga argumento o mga ebidensya, do you think kinahanglan nga i-impeach si Sara? Yes or no? Mao na siya. Yes, mingong ka, yes, I am convinced. No, I am not convinced. Mao gra gud unta na ang rason. Why are you yes? I am yes because I am convinced with the evidence presented. I am no because I am not convinced. Maura gud unta na. Pero sa man karon nangabuang man yung mga tawag istorya, mga proyekto, mga bantay lang mo sunod eleksyon na wak mo mukuyog ni Sara. Ingunana naman ang mga dili gud unta na mao. Mao nga maglisod dag asenso mga kaigsoonan. Kay we miss one thing, no? To follow what is ideal. Ang ato lang sundon mangud kanunay ang unsay prevailing ug unsay naang nagpanghitabo karon. But if we continue to believe mga kaigsoonan nga dapat ta naatay pagasundon nga parola, tingali matarong-tarong ning atong gobyerno, ha? Tingali matarong-tarong mga kaigsoonan kay karong gobyernohan labing-labing nga bibuha. Mo bibo sa nga tanan, ha? Labi na itong kagahapon to o niyang adlaw, bibo kayo, ha? O nay Bato de la Rosa mga kaigsoonan nga gasirit-sirit og dagan, ha? Sayang kaisog, sayang kabagis o kabagsik mga kaigsoonan nga pulis o graduado sa PMA, hingdagan. Muti pa sa hingtalaw siya sa mudakop niya. Ha? So kuhay sayang ipamahayag nga, akong atubango ng kaso. Muuban ko ni President Digong dito sa Daheg. So kuhay sayang pamahayag, hingdagan. Oh. Hingtalaw mga kaigsoonan, buti pa sa bot, di po na yung talaw, strategic nga talaw. Ha? Akin sa gupoy gustong magpadakop, nga nahibaw mga kundakpon ka at to kapadong sa Daheg mga kaigsoonan. Wa pamudong si Bato de la Rosa sa Senado, nahibaw na dyan mo si dyan, nga dakpon nun si dyan, maumangganing katago-tago. Maumanggani mga kaigsoonan nga for almost 6 months, katago-tago siya, kaya nahibaw siya nga dakpon nun siya sa Interpol. Nahibaw siya nga dakpon nun siya sa Interpol o dadon siya sa Daheg. Mag-abot na sila dito ni President Digong mga kaigsoonan. Sa mga tao nga wa masayod, mingon og nganong dakpon mo na si Bato de la Rosa, o sa may saan niya. Wa pa sa mga kaigsoonan, suspect lang. Suspect mga kaigsoonan. Dili na tuhok man si Bato nga makasasa sa krimen nga crime against humanity. Dili na to kay hiringon pa man kun tinuod bagyod sama ni President Digong. Dili na tuhok man si Presidente Digong nga nakasa na siya anang crime against humanity. Suspect pa lang. Ug nasayod man ta mga kaigsoonan sa mga proseso sa mga kaso nga sama nini labi na mag-isgot kag mga dagko nga krimen. One of this is kaning crime against humanity. Once nga suspek ka, dakpon ka. Dili ni pareha sa ubang kaso nga dakpon ka, papiansahon ka. Oh, papiansahon ka, dakpon ka, papiansahon ka. Oh, dili man eh. Dakpon ka mga kaigsoonan og isod gyud dito sa pirasuhan, ha? Mao ni mga kaigsoonan ang nahitabo karon ni Bato de la Rosa. Nahibaw siya nga dakponon siya. Nahibaw siya kun dakpon siya dadon siya sa Daheg. Mao nang hintago na lang siya. Apan nganong migawas? Ngano kalit lang migawas mga kaigsoonan? Why laing rason nga migawas si Bato de la Rosa? Iya na lang yung gipaningkamutan, gisakripisyo ang safety niya. Gisakripisyo ang iyahang bahalag madakpan siya. Aron lang maluwas si Sara Duterte sa hong tanaw. Aron lang maluwas si Sara Duterte. Giunsa niya pagsakripisyo? May patinaw siya. Nga sa iyang pagpatinaw, giattempt ko siya dakop sa NBI. Nganong may patinaw man siya? Aron mo appeal siya sa butuhay sa Senado sa ilang ilis sa ilang pagpuli sa Senate President. Ang leader sa Senado si Tito Soto, Senador Tito Soto. Sa ilang tanaw kung si Soto maoy presidente sa Senado, dako kaayo ang puruhan nga makonvicted si Sara Duterte sa iyang kaso. Mao nga ilang gipulihan mga kaigsoonan. O karon ang bagong presidente, ang bagong leader, mga kaigsoonan sa Senado, mauna si Alan Peter Cayetano, nga considered Duterte Duterte senator mga kaigsoan. Kaya nga no, kauban na silang Duterte when digong run for the presidency. Kani si Sen Cayetano, mauni siya ang iyang kandidato pagka vice president, mga kaigsoan. So Duterte guy, kani si Cayetano. Nga sa ilang tanaw, kung ato ang Senate president, dako kayog chance nga maabswilto si Sara Duterte. Apan gikinahanglan sa ilahang pagpuli ni Soto, dapat majority sa mga senador uban nila. Mga kaigsunan, pagkwinta-kwinta nila kay dosi-dosi raman. Ha? Kwinta-kwinta nila murag dosi ra mga kaigsunan ang makuha nila nga boto sa grupo ni Cayetano. Mauto nga himipatinaw si Senator De La Rosa, hinggawas na lang yun siya sa iyang gitaguan. Aron lang maapil sa butuhay, aron mausob ang liderato sa Senado. Mauto nga na 13 sila. 13-11. Dili pa kampante mga kaigsuunan nga 12 ang buto nila. So naniguro sila nga kinahanglan makakuha tag mayorya. Sumutong si Bato, may patinaw yun. Aron lang makabutar sa ato pagpuli mga kaigsuunan ni Senate President Tito Soto. So dako na ang sakripisyo on the part of Bato to save Sara Duterte. So mauna ang nahitabo mga kaigsuunan, bidang dramaha, ha? Si Bato ginok danay taman-taman. O, dito ta makakita mga kaigsuunan usa ka bagis bagsik nga pulis mga kaigsuunan nga hingdagan dagan sa kahadlok nga dakpon, ha? O, na di po yung mga panahon mga kaigsuunan nga bisag unsa kaisog ang tao, bisag unsa ka bagsik ang tao, na po'y panahon mga kaigsuunan nga mugawas ang iyang tawhanong kinaiya nga mahadlok pod. So nahadlok si Bato nga dakpon, di hingdagan. Wa gyud padakop. Wa gyud siya pagdakop. Hingdagan si Senado, hintapig siya dito. Once nga nakasood na siya sa Senado, wa na. Nihunong nagginokdan na yung mga kaigsuunan. Diyan muna yung midakop niya. Ha? So muna na itabo. Karon gitaguan si Bato diya sa Senado. Wa pagawasa kayo. Mugawas, por bida. Ha? Mga kaigsuunan, dakong dimalas. Dakpon yun na siya. Ang pangutana karon, pwede ba kadakpon ang usa ka senador? Mga kaigsuunan, kung doon na kayo giatubang kaso, pwede ka dakpon bisag naa ka sa sud sa Senado? Pwede ka ha? Mao na tingali question noon mga kaigsunan diha sa Supreme Court karon kun unsa kay posible nga mahitabo ana mga kaigsunan, ha, nga si Bato de Rosa naa na diha karon sa Senado, mura ba bitaw mga kaigsunan o kani si Bato kana bang kun bagtok pa ni mga kaigsunan nga gigukod og has, murag nakasud ni siya glungga nga ang has dili makasud, ha, dili makaatake, ha. So anytime mugawas ni siya siyang itaguan, possibly matukob ni siya mga kaigsunan sa has, ha? So mo ni karon, kun mo kagawas na si Bato diya Senado, possibly nga dakpo na gyud ni siya mga kaigsunan og dadon na siya sa dahig mga igsuon. Og adto kun madakpa ni siya, mag-uba na sila ni Duterte dito. So kay mahitabo mga higala nining mga adlaw karon ugma, sunod ugma. Unsa kay posibleng mahitabo dinhi sa atong nasod nga Pilipino? Nining ingno na tong punga, tensionado gamay mga higala nga sitwasyon nato karon. Naa ang mga pro Duterte, pro Bato de la Rosa gabarikada. Unsa kay posibleng mahitabuan ni? Makabut kaha ang tinguha mga kaigsuunan ni Inday Sara nga dili mga kaigsuunan na siya makonbikto sa Senado. Kun ako'y mutanaw, dako kayo puruhan nga di gyud makonbikto given this situation mga kaigsuunan karon, ha? Given this situation karon, no, nga naadiha mga kaigsuunan ang mayorya. Pero to convict mga kaigsuunan, kailangan 16. So kani 11 kabuok na sila karon nga may minority, unya 13 ang majority. Kinsa man ang minority, ha? Tito Soto, Ping Lacson, kinsa pa ni sila, Zuberi, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, 5, no? The Tulfo Brothers, 7. Kinsa pa may nauban nila ni Lito Lapid, 8. Kisa pa mga Gatsalian, Apil Banila, walo, Siam. Kisa pa may duha nga maapil ani mga kaigsuunan, nga apil aning 11. Kinahanglan sila og 5 nga mubali aron makakuha sila og 16. Kinsa ka ang possible 5? Possible 5 mga kaigsuunan sa Senado nga posibleng muswing mga kaigsuunan, ha? Mubali. Mubali to. Kinsa kahaanan nila? Kinsa may mga vulnerable Na, posible mga kaigso mag-isgot kag vulnerable kanang mga senador nga na-starring sa mga skandalo karon nga naay mga nagaung-ung nga mga kaso. Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Jesus Cudero, tulo. Duha na lay kuwang, ha? Oh, kinsa kaha na mga kaigsoonan a posible nga maipit or maliskuwag mga kaigsoonan na ay Loren Legarda ambot madaban ni, ha? Og ilang bira nila. Oh, kinsa pa diha na ay bilyar, duha ka bilyar ni, posible. Mga bilyar mga negosyante ni mga kaigsoonan, ha? Hinoon og kinasuhay lang musukol ni kay trillionaire man ito nga sila, ha? Og unsa galing, no? Na ay mga vulnerable tungod kay dunay mga possibilities nga maipit ni sila. Tungod lang kay labi na kay dunay mga kaso nga gipang file against these senators mga kaigsoonan. And they are not covered by impeachment court. Covered ni sila sa regular nga court na to mga kaigsoonan. Kung chargean ka, isumbong ka og plunder, kana bang nanapi ka nga more than 50 million, mo man ay plunder mga kaigsoonan. Kung ma-involve ka og iskandalo nga mo amount og 50 million above, plunder ni tawag ana. Kung maigo ka na nga kaso plunder mga kaigsoonan, why pensa na, dakpon ka na. So, unsa man kay mahitabo, kung inigbutuhay na, unsa kay mahitabo nila ani, ingnon na sila, pagbantay laman mo. Ah, kung dili ninyo i-convict na si Sara Asaman mo, convict Sara or persuhan mo pa dong. Ah. So, muna ay ilahang gitanaw ron mga kaigsoonan, og madabag hulga ng maong mga senador, sama ng hulgaang atong giingon karon. Sa akong tanaw murag na ating limada na apwede mga kaigsoonan. Pero kung tinuod manggaling na nga hulgaon ka, unsa may apoy ipalabo nimo? Ikaw nga mapiriso or si Sara nga mapiriso? malisod po na mga kaigsoonan, no? Kung muabot ang punto ha. Mao nga gaduda ko nga kaning maong impeachment ni Sara, dili nila ni paabto na ng dapita nga mo-decide sila o convict or not convict, convict or acquit Sara. Gaduda ko mga kaigsoonan nga first base pa lang aning maong tirada nila, i-dismiss na ning maong kasuha sa akong tanaw. I-dismiss na. Pangitaag bikil mga kaigsoonan nga ma-dismiss ning maong kasuha. Kay hasol na kayo kung muabot ni sa full-blown na hearing. Kaya nga no, nada, muduwa na ang mga tao, anak. Muapil nag-pressure ang mga tao. Convict, Sara. Labi na mag-isigot ng ebidensya. Labi na magpakita ng mga ebidensya. Naanay daghan nga drama mahitabo, anak. Gumot kaayo ang talanawon mga kaigsoonan. Mao nga akong tanawan eh. Inigpasaka pa rin, inigsangat pa lang ni Senado. Kwestiyon na eh. Wa mamao ang kuan. Form, gumunsa ba na niya? Unya, usmuna niya kay wa mamao. Pagkamput nila ani sa proceedings nila sa committee. So daghan mga kaigsoonan. Daghan ang mga posibilidad. So ang Supreme Court ani mabisi pag-ayo pag-interpret ani mga balaod gabahin ni ini. Usa pa mo mahitabo mga kaigsoonan nga duna gyud. Mahitabo nga hearing. Inaot punta nga kita dinhi. Watay labot ani pero pagkagang Pilipino mga kaigsoonan ug unsay impact, unsay epekto sa kaguliyang sa mga politiko, sigurado ta nga maapil sa bana mga kaigsoonan. Watay mahimo kundi ang pag-ampo nga unta magiyahan kining mga politiko nato. Labi na pud ang mga katawhan. Unsay angay nga buhaton para sa tong nasod nga Pilipinhon mga kaigsoonan. We have to know nga there is only one nation nga ato away laing tao nga mupangga sa tong nasod kun dili kita ra pong mga Pilipino. So atong panggaon ni mga kaigsoonan pinagi sa paghimo sa angay natong buhaton. Panahon sa eleksyon, magtarong tagbutar. Atong butaran, katong mas angayan, bahala og dili, dako og inangayan. Tungod kay mao ka na ang usas mga barometro na kitang mga katawhan na kaybaw na mubuto mga kaigsoonan. Kitang mga katawhan wa maglantaw sa tao kung dili naglantaw ta sa ugma sa atong nasod na Pilipinhon. Nga atong pagbuto, ang atong pag-apil. Apil ni ini, dili para sa mga politiko kung dili para sa katawhan ugma sa nasod na Pilipinhon. Mauunta yun na ang atong tanawon mga igsoon. Nining atong paghimo og hukom, nining ato ang pag-appeal sa diskusyon, kabahin nining ipikto mga kaigsoonan, nining kaguluyang politikanon. Wala tayo oras, mabalik ta, human nining pipila ka pahinumdom.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
7: Sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Alagang Unilabian.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
14: Gikan kanamo sa DYRD.
15: DYRD.
14: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Higala kumustag maing adlaw Mir Coles kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

May 13 to 2026. Lang sa watang puno sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Cheska. Bueno, stand by Cheska, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nonserbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nons Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee. Daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026, magsugod na karong May 30, diya sa Samuanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Samuanga City. May 31, April, Sibugay sa May Covered Court Poblasyon, April, Samuanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court,
Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa may Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diata sa Roqueta City sa may Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong medical mission tungod kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa taran na pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine. Dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas, libreng masahe o uban pa. So again, kita-kit sa mga naka-schedule nga medical mission. Osbog is standby, Chieska alang sa imong suwat. Hindi siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Nalaman ko sa pangalan Cheska. 30 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Negros Oriental. Naagat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi sa ibang programa, ate. Tungod kayo ng kinahanglan ko sa inyong mga tambag. Sugdan ako sa pagsaysay ang tanan. Kung tanawon ko sa gawas, murag kompleto na ang tanan. Naay maing trabaho, stable nga kinabuhi, ug sa kauyab nga giingon sa tanan nga swerte kaayo ko nako kang Gian. Dugay na kayo ang among relasyon, ate. Siya, gikan sa arangan nga pamilya, kanang dili gyud maglisod. Kung unsay gusto, makuha dayon. Ako, sakto-sakto lang. Dili man po pre, dili po dato. Naningkamot lang gid ko sa akong kaugalingon aron maabot kung unsa ko karon. Sa sinugdanan, ate. Murag fairy tale ang among storya. Guwapo si Gian, utukan, professional. Kabalo mo dala sa iyahang kaugalingon. Kung naami sa gawas, murag kami ang couple nga ginatanaw sa uban. Ginadayeg siya sa akong pamilya, except sa akong mama. Netong una, mato ni mama, di siya ganahan kay Gian na ako na siya nakita ang kinaiya. Hindi maayo. May pagkastrikto o pausab-usab ang kinaiya. Apan, may katawa lamang ko ate. Why nahimo si mama? Sa tubangan sa tanan, perpekto. Ang ilang tanaw ka namo. Pero sulod sa among relasyon ate, lahi ng istorya. Di na ko may bawaan ang saon pag-explain sa batasan ni Gian. Lisod siya sabton ate, usahay sweet kaayo muragway mahimo nga daotan. Pero usahay mura siya glain nga tao. Sa diyan nag-uyab pa lang mi, naana siya yung mga ginabuhat nga dili ko comfortable. Sa ako atubangan, mag-chat siya sa iyong ex. Ug dili lang normal nga pangumusta ka ng murag na ay something. Mag-flirt siya, murag wa lang. Sa una ako lang gina-ignore, gignan ako nga akong kaugalingon, nga basin ako lang ang nag-overthink. Apan sa kadugayan, masuko ko, siguro daghan ang makarelate na ako karon. Mura ko gina-torture ate. Way si mana nga dili ko mahilak. Pero kada masakitan ko, kada muhilak ko, naa siya paagi para mapuyo ko niya ate. Sorry love. Mga ingon ana nga pulong. Hatagan na yung mga mahalon nga regalo. Usahay bag, latest iPhone, sapatos. Usahay dadun ko niya sa mga mahalon nga restaurant. Nga dili na ko ma-afford kung ako ra. Sa kadugayan, nakabantay ko nga kada sakit na ay kapalit. Murag gitrain ko nga madawat, nga maghilak, masakitan. Pero, kumanana, maulian ra. Tungon sa iyang mga regalo ate. Ugo ako masayod. Nga no, nagpabilin ko. Siguro tungod kay gihigugman ako siya. Siguro tungod kay naanad nako. Nakadawat siya ang opportunity sa Canada ate. Gisponsor siya sa iyang pamilya. Nalipay ko para kay Gian. Bisan kabalo ko nga lisod ang long distance relationship ate. Sa sinugdanan, sige pa migtawag, sige migchat. Pero hinay-hinay na usab ang tanan. Mas naging distant siya. Ug bisan layo na siya, wag gihapon na wala iyang batasan. Apan kung ako siya pangutanon, mayingon siya nga busy ra kuno kay siya. Ug mahal kuno kay kuniya. Dili ko na kung magunahon na o dili maayo. Apan matingala na lamang ko usahay, makita na ko nga online siya, pero dili siya mo reply na ko. Dahil makadungog ko nga active siya sa uban. O kabalugid ko ating nga kachat gyapon niya iyang ex. Pero gihilom na ko kay lagi, maunasad ang among awayan. Daghan mig mga plano ni Gian ate. Ingon siya, magtigom siya para iya ko makuha. Para sa Canada na mi, mag-settle down. 2023, milarga siya Canada. 2025, mipauli siya para bisitahon ko. Tanan gastos iya. Gihatagan pa ko niyag pocket money, ate. Nangadto mig Palawan, nagstay mi sa usa ka luxurious nga hotel. Nagplano mi nga mag-catch up sa Palawan. Kanang lugar nga perpekto, puti kaing balas, klaro nga tubig, romantic kaayo. Apan, inay nga mag-happy-happy mi. Dito na ko mas nasabtan unsa gid kalaom ang akong problema. Hilig kay si Gian mag-istorya sa uban labi na sa mga babaeng mga turista. Sa una okay ra nako, friendly man siya. Apan usahay dili na normal.
Usa ka gabi, samtang naligo siya, nakita na ko yung cellphone sa kama ate. Na yung mga messages nga nag-pop up. Akong gi-open ang iyang messenger o dito na ko nabasa ang ilang convo sa iyang ex. O kini ang nakabutang. Ana si Gian, kung wala lang unta sila nagbulag, sila unta ang magkauban sa Palawan karon. Siya unta ang iyang ginagaluhan og two-piece nga swimsuit. O worst part, miingon pagid siya nga sila kuno unta ang magkaabay sa kama. Mitubag ang babae nga nagkong dili, nga pwede raman gihapon, tapos emoji nga katawa. Mura gibuak akong dughan ate. Kachat gihapon ni Gian ang iyang ex. Dili lang basta chat, intimate kayo ilahang mga mensahe. Mura guagid ko sa iyang kinabuhi ate. Ug dili lang na nakita na ko ang mga mensahe nga wagid na ko gi-expect. Mga idea niya. Abi mo ate. Samtang na amis Palawan. Iya kong giignan. Total, ako magid ko na iyang pakaslan. Okay ba kuno ko ate? Nga, mag-trisam me before magpakasal. Wa ko makatingog ate. Sex duhami sa iyang ex? Og siya? Di na ko ma-imagine ate R. Nasuko ko ubikatawa lamang siya. Matod niya na ako, mihangyo lang ko na siya kung okay ra ko. Total, mag-minyo, mag-gid ko numi. Ate R, huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Abi mo naguba, giyod ang among bakasyon. Ako siyang kikumpronta. Nakahila ko. Bisan sa unahuna, din ako pwedeng kayahon, ate. Matod niya, dili ko na ko dapat magselos sa iyang ex. Apan ate, unsaon nga dili ko magselos, nga close man kay sila. Sa dihang nasuko na ko ate, iya kong gigakos, gihalukan, na siya gipagawas nga gamayang sudlanan gikan sa iyang bulsa, gikuha niya sa sulod ang usa ka nindot kaayo nga necklace ate. Iyang gitahod sa kong liog. Muna na si Gian. Was nga, makita niya nga masakitan ako na adayay kapalit nga regalo. Usay, matingala ko na imong notify sa kong cellphone na i-Gcash ni abot. 15K, pinakadako 50K. Nagunaon ako on sa bagyod ang akong role sa iyang kinabuhi. Tuod man ate. Para niya maragwalay na hitabo, pero sakit alang ka na ako akong mga nakita sa iyong cellphone. Usahay maglagot ko sa kong kaugalingon. Kung ano,

kung kamo ang ako pangutan-on ate. Normal pa ba ang unahuna ni Gian? Na-inlove ko niya. Pero mahadlo ko. Sa mamahimon akong kapika sa kinabuhi, normal ba niya nga actuation sa usa ka lalaki? Palihog tambagi ko. Naglibog ko sa kong kaugalingon. Nagkinahanglan ko sa inyong mga tambag. Tinay na lamang ko kutob. Sincerely yours, Cheska.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nanscorn Coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag nainom ko sa Nanscorn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Taniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahin na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabes, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat ganimo Cheska sa imong pabadang at imong suwatan pa ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Grabe po ni imong uyab, oy. Pagkabadlungon bining uyaban ni. Anyway, of course, kaoba na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, wayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga gatanaw o gapaminaw sa atong programa.
0: And of course, Cap Junjun di Asis, ang atong URP professor.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kini ba yung uyab? Talaga sa ora po niyang lalaki nga gusto maging threesome, no? Unya, may ngayon siya nga di, nata pwede magbulag eh, kaslo no nata... Unya, daghan mga red flag ba?
2: Dagdagan ako na G-cas ni mo.
0: Dagdagan. Unya, ka namin tong, every time mag-away sila, naaday kapalit, nahiubos siya, kinabasa niya ang mga text messages nila sa iyang uyab o sa iyang ex. Hmm. So, nakaandam ni Quintas na ipanghatag. Tao din sa... Kasi nila nag-away para permanente din ni Galo sa baka o sa maayo kaan eh.
1: Ay, naka.
0: Yes.
1: Yes, ma'am. No, ang kaning uyab ni Cheska ba, obviously, manipulative yun siya, ma'am. Mm. And basin, kuan po ni no, addict ni og porn. Mubi ni kadalasan ga kay tabo ka ni mga laki nga mga addict og porn. Bisan unsa na ang pantasya sa huna-huna. O si Cap, kay ni Tingo, wa pag guilty o siguro ni siya. Pero bitaw, nana siya sa kuan mangod mama, apektuhan mangod ka once nga adik ka sa porn, apektuhan mangod ang imuhang ka ng
0: kuan, mentalidad.
1: mga fantasy about kanang sex. Yes. So, mo siguro ni weird kining lalaki nga.
0: Kaya bang, magbinyo na bitaw tayo, try sa nato na before tamamin.
1: Yeah, sa ex pag yun, imagine, sa ex pag yun sa lalaki, so kisa magbuang nga ba yung musugot nga makitrisam sa ex pag yun sa lalaki, yun si tumong niya to.
0: Yeah, bisan pag dili ex, oy, bisan pag dili ex.
1: Yes,
0: kung gusto siya makitrisam, dito sa laing babae, duha ka babae kuha ah. Ayaw sa siguro siya i-appeal.
1: Weird ka, you know, weird kay ni mga lalaki yun.
0: Sa bagay, ingon man to iyang uyab nga, dili man ingon nga ka na, mamugos siya, yay, hangyo lang niya before sila magpakasal.
1: Pero actually, ganing ingani nga mga kuan ma'am, no, kay, murag normalize ni siya sa gawas, kana mga western culture, murag normal ni sa ilaha.
0: Siguro na nakuha niya to sa Canada ba?
1: Yes. Nga,
0: pero ang Canada ba, nabay, akong tanaw, murag lahi man yung country.
1: Diba sa
0: anyway,
1: mga lahi nga mga culture, mga culture sa puti, murag normal sa ilanim na yung mga
0: threesome, no?
1: Yes, ganing mga polygamy, murag sa polygamous nga relationship something.
0: Oh, pero so, ang para sa tuas mga Pinoy, labi ni si Cheska nga conservative nga bae.
1: Weird guys, so kung ako si Cheska, no, kung ang red flag manggut kayo, labi na na mag-away sila niya. Though, ang makabinipisyo kay, makabinipisyo sa kwarta, sa mga material, kasi Cheska man, pero manipulative manggut kayo, ang tao, red flag kayo, ang tao nga, og mag-away mo, dili niya isgutan ang unsagi problema, kung dili iya lang kang agiun sa kanang mamuyok
0: regalo.
1: O mamuyok sa kwarta, regalo, guban pa. So,
0: instead nga, isgutan ang problema kay, bisan kinsa naman seryoso, biyan na nakita ni mo, imuhang cellphone, na sila yung mga communication nga kung nagwapata nagbulag kita tayo nagdulog karon.
1: Grabe diba? Ka bastos, no? Walay respeto ang uyab ni Cheska sa iya. So, ano mang magpakasal siya ng tao nga way respeto niya. Obvious naman kaayo.
0: Correct.
1: Kaya was nga ang lalaki way respeto sa imuha. Noon sa kaya ang buhaton o kasado na gin mo. Ganyan. Nga kana nga nana siya ipapil, ginagunitan nga kanang usa na mo. So, kanang samtang wala pa mo nakasal, biyain na lang na kaysa kanang mahatagan pa siya grason nga mas magunitan pa ka kung kasado na mo, mas isiguro, mas grabe pa siya mo manipulate dahil sa imuha. O
0: niya, dili ang kakumpiyansahan, de Genovs, katong, di pa di mo torn, hulat ka niya.
1: Nangugat na.
0: Pero gusto na niya siya, muhirit ba? Supak ka siya sa to, mag-isgutan. But again, ako bitaw nakita, bitaw de Genovs, kay matod pa niya, kung tanawang na sila sa gawas perfect, gani, dagan mo yung swear, tik is siya kang Gian. Pero deep inside, was na kabalo o siya ang problema kang Gian. Pero ang mga tao nakapalibot nila, mayroon nga swerte kasi Gian ko no, kung tanawan, meryo seryoso, pugi, may manamit, may madala siya kong galingon, utukan.
1: Mamag yan ay realidad sa relasyon, ma'am. Nga, di kita dapat mo to kung sa to makita sa to ang kuano sa gawas. Kay, sila rin yung nasayo doon kung sa kahitabo behind closed doors. Daghan kay mga kababalaghan nga, di na to gina-expect ba nga, muday na ilang mga kinaiyak. Ay, harbi ta, or ay harbi na to mailan yun ang tao kung kamo na lang duha. So, kana, red flag kayo, Cheska. Ayaw yun in tao na nang.
0: But ipasabot, imong i-recommend or imong ikasulti ka, Cheska, pakibulag na lang.
1: Pakibulag sa dayon. Ayaw yun. Kay kana palandaan, the fact nga si siya chat-chat sa kuano, sa ex niya, katong nagbakasyon siya, hili kay siya makikuan ba, makisuryag mga babae, guban ba ka na, red flag
0: diba?
1: Na mabuti na.
0: Ikaw mag-uban mo, dapat focus sa imo ha.
1: Respeto
0: dapat
1: kasi mong kapares, dili ka magsigig vega-vega din ha.
0: nga, mao gid na. Okay, sige, murag imuha nag yung turkey, murag panikad gid ka ba. Okay, Cap Junjun ni Asis, usa kay imuha mong opinion ka bahin ini.
2: Yes, kay actually man good ate. Mm-hmm. Seryoso kayong isgitanan eh. Mm-hmm. Ya, luoy kayo, naluoy ko kang kisang
1: Gian.
2: Gian kay murag i-torture na magid. Oh, oh. Storya.
0: Torture gian.
2: Sus. Pero ni hangyo ra magtao ng tao nga kung pwede. Nya kung dili bali pare lang kun tarong good.
0: Adi ay? Yeah. Na din na?
2: Kanang, actually na ako'y nailan si Maggie.
0: Oh, si Maggie?
2: Oo, lay-lahi mo ganoon.
0: Asa ganyan ito?
1: Isang naka.
2: Kato si Maggie nga siya. Okay. Damgo daw niya na nga kanang kuan.
0: Damgo niya nga mag-threesome.
2: Pero ang iyo raman ko ito, Mia. Ang usbo na ako.
0: Ikaw ka, pangutan o na ka nakasulid na kang-threesome? Oh.
2: Wala pa po dati.
1: So wala po ka ni Hangyo?
2: Wala
1: po ka ni Hangyo, Kap?
2: Wala po mo sukol, good?
0: Why mo sukol?
2: Kwan man, good. Ate, ako nga, pagka lalaki, kwan man, good. Kanang gusto ko, seryoso ko sa akong karelasyon.
0: So, di gid ka
2: kung na kung one woman at a time lang, good.
1: Oh, muna, nga dapat nga, di gid pa ka sa Cheska, diba? Hmm. Ika na si mong baba.
2: Dili man, wala man ko nag-ingon niya ba nga kanang insakto tong gibuhat sa uyab ni Cheska. Ang point lang na ako, klaro mangod kayo nga nihangyo rapod siya. Wala man niya gipamugos. Nihangyo rapod, kung pagbigyan di, tistingan, pag dili, dili.
1: Sumangil na ito nga nihangyo, sumangil.
2: Kaya kanang maingon niya, kanang mag, chat sa lain. Klaro man kayo itong gidetalye sa sulatampo nga kung kita ang nagdayon, kita ang nagdulog. Yeah, dili man sila.
1: Oh, pero sa may rason nga na mag-text pa man or mag-chat-chat
2: sa ex. Sala bitaw ni Mochiska. Nga nung ikubian man sa di mong sila.
1: Ay! Patay.
2: Number one rule mo po na. Privacy.
1: Sala na inoon sa kung wala siya nang hilabot. Yun siya kabalo.
2: Girls, listen, learn karon na. Ikaw, Marji, kapaminaw man ka ha. Ito si Marji nga taga kuan. Nga taga
0: Lumbo.
2: Oo, taga Lumbo. Ayaw lagi pang ubi sa cellphone. Magilak-ilak ka mabunay yung makakita mo kuan sa cellphone.
1: So sa lalagar sa babae, o ma-discover.
0: Kuwa pa to niya gikubi ang cellphone ni Gian. Hindi niya mabasa nga.
1: Nari, mga conversation.
2: Mayor ka mo receive dito. Receive o Gcash, receive o... Papaingon-ingon pa ka nga. Ah, deposit slip.
0: Pero, Kap, manguta na ba? Kala ba itong mag-away niya, tagaanin mo regalo? Is it normal? Normal na sa lalaki?
1: Dili.
2: Normal man na nga tagaanin mo regalo kay ang expression of love na sa ate.
1: Dili, gyud.
0: Pero, tungnon gyud niya nga nasakitan na?
1: Di, sa murag, mugyan ay way sa mga lalaki, ma'am nga. Kala ba itong, di na nila isgutan unsay pinuod nga problema.
2: What?
1: Murag, para, murag, kuhan na ba ka ng access ba? Nga, direksyon nga. Oh, okay, humanas. Dili, ma'am.
2: Dili, ma'am. Explain ako na ang side sa lalaki.
0: Sige, dabi.
2: Nga nung kung magka-problema.
0: Oh, ipatawad.
2: Nga nung magka-problema ang managuyab. Nga nung, namang, ang kadalasan mong sa lalaki, kadang murag kapuya na mag-isgot. Nga, ang mga babae, manggod, gusto ginala, uting kayo, uting kayo. Ang pangutana daya, ahaday ni paingon. Ahaday paingon, di mag-uli lang yapon, ay, nag-isgot, di kayo. Di ba tama bulat?
1: Ano 'yung problema sa kadaghanang lalaki, ma'am nga? Daghang kig issue sa mga relasyon nga dili na
2: ma-resolve. Dapat ka mo mga babae manggod, inyong sabton ang lalaki.
1: Ha, sabton nga nang anong nakig-chat-chat sa ex? Oh. Unsa 'yung rason nga nimo
2: gi-chat? Nganong gikubian man nimong cellphone ba?
0: Mo na dia.
2: Labon bitaw to si Magi na kuha na gisa. Kaantod ka wa na gyud nga ngubig cellphone sa iyang bana.
1: O mura siya, isa ka sampo sa mga
2: bayan. Ang naitabo, happy, kwan sila. Happy couple sila. Kay, mutsatsa sa iyang ex, mutsatsa to iyang bana sa iyang ex.
0: Why pakialamay?
1: Paita, no?
0: Pwede na. Ako di na pwede.
1: Yes, oy, ug ako.
2: Pero pasi mo na, ate. Pero pasi. Dili. Ano saan mo mga kababayan ng karong panahon na?
1: Dili ka.
2: Inyo namang guo ng...
1: So, kung lugar, valid na lugar na magkichat-chat sa ex?
2: Dili valid, very valid.
1: Oh, graagod. Kuya Juan. Kuya Juan, tana, no?
0: Very valid yan.
2: Mo dabig, mo ingon tong lalaki nga, oy, iuli sa da akong motor niya, iuli sa da akong kwad, bawal na lugar na.
0: Away, hatagay pa, away, babi ay.
2: Kapi magod mga lalaki, kung makauyab me, basta among hinigugma, among ginang i-place. Amo nang palitan og kanang kung kabalo sa pag-drive og sakyanan, palitan na mog sakyanan for
1: wheels.
2: Kung hilig sa og mga cake, aga og to hapon tagaan niyo na siya.
1: Mugini, ebidensya man ba nga? Dili mo pasabot nga ang lalaki kung maghatag og regalo kay pasabot na higugma na gid sa imo ha.
2: Dili!
0: Talo-taloan lang ka.
1: Yes, nagkag mga laki nga.
2: Kakalisod sa panahon karon talo-talo nang maghatag.
1: Digid, gumrag bayad ra kay na man
2: siya
1: kinabuhat.
2: Si Adan, bitaw mao si ang bulsa ihatag niya sa babae kay para
0: patay.
2: Kay ingon magsi Adan ko kadan nganong di pagkagabiling gid og ang alawan sibo na higugma magid ko ani ka.
3: Ah, gra.
2: Mao nga balag mag balag ko na lang balag
1: mag-antos ko.
2: Ang importante nga ihatag na ko ang tan. Mao mong kuna Chiska, ginapadalaan mo ka permintis sa imong uyab. Pati sa mag-uyab.
0: Sa bagay, kini ilang sitwasyon ka
2: nun. Tanawa o.
1: Oh, diba?
0: Naisuhol or pana.
1: Panakibutas nga rin ang regalo. Tinood.
0: Tinood.
2: Dili, dili. Eh, kuhan mo kuna. Musukotag sa dili. Ang panahon ka ron, may nagitawag nga win money talks. My girlfriend, listen.
1: Ah, mo na.
0: Mo lagi
1: na isa
0: mo. Kwarta lagi ng panahon na bisag relasyon.
1: Sa pagmanipular.
2: Ing nakukinsa kong lugar ang babae nga di nagkinang na kwarta.
0: Mo lagi
2: na. Ingan bitaw to si Magi ha. Ako ginabalik-balik kini si Magi kay kering ligdong nga pagkababae ba. Inya, ginahin mo na kong example sa mga kababayinan. Kay kanang, ang ilang relasyon magkut sa ilang relasyon sa magkamagtiayo natin. Kanang sumbanan yun ba?
0: Nangugat lagi niya.
2: Sumbanan yun si Magi. Ginabalik-balik yun ako. Muna nga, ang yun niya, balag maglag-lag na akong bana diya. Balag mag-chat-chat na diya. Basta ang itiim nasa ko.
1: Kana murag wa ginay gugma sa bana og mo manggaling. Kana bitaw mga babae nga musugot ra nga bala na siya basta nasa ko yang kwarta wa nay gugma ka.
0: Wala na.
1: Pang secure ra lang siya
2: tolingon. Si Magi no.
1: Wa nay gugma kay og tinud kanay gugma nay mo ang bana masuko ka oy og na mabalaan nimo nga kuan nay nay ka chat-chat lai nay ka.
2: Kuno. Di isa pa ha. Kung gugma nga tong istoryahan siska, dili na mutug-an ang imong uyab sa imuha kung wala sa nay gugma sa imuha. Itago-tago na yana. Kaya ko kung
0: mihangyo pagani trisam,
2: it's because love niya ang babae ba? Love man niya ate.
1: Love ay tawag ana. Wa gyud siya di.
0: Ayaw na lang.
1: Mo gina siya ilalaki ma'am nga ginahimo og kana bitang gina-objectify ang babae. Nga kami tong para sa ilaha murag object ra ang babae nga gamit.
2: Para na ko ma'am God. Why ko mo sa pagsulay ma'am God? Pagsulay pagangyo ba basig busugot niya ay.
1: Yun,
0: niya mapakasal na raba kuno sila niya. Mo ni pangutan na karon. Ang ayan ba mapakasal si Cheska? Sa lalaki nga gusto makig-threesome? O niya ka daw grabe ka manipulative? Or musugod na lang sila nga mag-uban total kadaaway na may suhol?
2: Paldo!
0: Balik naman lamang sa Pikas Lamang. Standby!
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitbit mo kaka din ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa blood nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely si Aileen dagan matay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi trial nang herbal capsule og new aid akong gitari so muna kini ang gininsin og dagan gi sing salamat lang at si Aileen sa iyang plada so si Dina Adriano set agoy ko diri sa Pulok do yes poblasyon Tibawi Bukidnon.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay og ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
5: Kayawan,
3: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
9: About po sa cervical care, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: pan syempre ato sa nimbayaon ato masok hindi pa minawang ato mga YouTube viewers and Facebook viewers. Hi, may hapon ati Arlene. Pa-shout out ko diri sa barangay San Vicente Baungon Solid Funded ko sa inyong programa. Labi na kang Cap June sa iyang mga makalingaw nga tambag from Doming Soko.
1: Hello, Ati Arlene. Shout out sa kumama diri sa Tagum City. Paborito kayo niya inyong program. From Kim.
0: From Marivic Lantixe. Shout out sa tanang taga-barangay Dunggawan Maramag. Moragid niya ako ang lingaw kada adlaw sa una. Maminaw ra ko sa radio. Karon makita na yun mo sa live.
1: Hi, Ma'am Arlene. Ako diri sa Dipolog. Nag-enjoy kong turn out sa inyong programa from Benji Cortez.
0: Hello, Ti Arlene. Pa-shout out sa akong pamilya sa Clarine, Misamis Occidental from Danga Viola.
1: Good afternoon, Ate Arlene. DJ Nova, Cap June. Watching me diri sa Surigao City. Lingaw kayo may wala. Gyoy dull moments. Keep it up from Jessa Yakapin.
0: Ate Arlene, kusog kayo inyong program diri sa Hilongos, Leyte. Lingaw gid kayo may maminaw from Jeneline Acosta.
1: Hello, Ate Arlene. Shout out sa akong anak diri sa Pagadian City nga si Rap Rapper. Mimiga pa paminaw ninyo kay daghan matun-an nga guide sa kinabuhi from Melinda Fe Alioso.
0: Hello Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Shout out sa akong mga barkada diri sa Iligan City nga mga solid fans ni Cap June. Malingaw gid mi sa inyong program. Daghan makatun-an from Carlo Jimenez.
1: Hi Ate Arlene, aminaw ko samtang nag-drive sa shout out sa akong mga pasahero nga nag-enjoy pod sa program from Dodong Ramos of Tacloban City.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always kong ka-follow sa inyong program diri sa Digo City from Rhea May.
1: Hi to Lisa Gumaba, watching live in Coronadal City. Lingaw kayo inyong program, labi na si Cap June.
0: Ate Arlene, DJ Nova o Cap June, naminaw ko samtang katrabaho diri sa opisina. Maura good ni, makapawala sa duka. Salamat, good vibes from Alan Solatorio.
1: Hi, Ate Arlene. Shout out sa ko asawa nga naglabas samtang naminaw sa inyong live from Arnold Santos of Pagadian City.
0: Mayang hapon na, Arlene. Regards kang Cap June. Kataonan kayo iyang mga advice from Nets sa Ormoc.
1: From Janelle Ponce, mayang hapon na, Arlene. DJ Nova o Cap June, watching live here in Catbalogan, Samar. And from Marites, you, good PM po sa inyong tulo. Sige, Jun, may katawa ni Cap June diri sa Catbalogan, Samar.
0: Ayan. Okay, DJ Novs. Unsa gid imong final nga ikasulti nga to kan Cheska?
1: Cheska, kung ako ikaw, dili na gyud ako padayon nun ang kasal. Ako makibulag na gid ko. Kay in the first place ako pang giyon kaganina no nga kato pa lang nakita nimo nga daghan kay siya chat, especially ka chat niya ang ex. Dako na kay na nga pag disrespect sa imuha no. Dako kay na nga kanaabang issue. Maskin kinsa pa'y pangutan-on, dako kay na nga issue kung makita ni mo yung uyab nga makig-chat-chat pa siyang ex. Kaya wala na may rason. Kay ex naman niya. Sa ngalan nga, murag lain kay ilahang conversation. Murag insulto kaayo sa imuha ba? At the same time, kanibita imuhang kuan, kani si Gian, yung mga pantas siya. Nga,
0: mga imposible kaayo.
1: Murag weird kaayo. Doon, kahitabo siya sa lain yung mga kultura. Perdris, ato sa ngalan niya. Grabe na ka-reserved, no? Conservative ta nga culture. And murag digid siya acceptable diri sa ato aba.
2: Gikondinagin na ito na.
1: So, diligid siya kuan. Kana palandaan, ganang weird kaayo ang sa kalalaki nga mo'y ihangyo sa imuha niya. Mura rabi itong dula para sa iya ha. Nya, knowing nga, ikaw, yeah, isip po sa kababayi nga murag, kanang kita as Pilipino po nga, dako kayo ng factor sa ito ang sex manggod. Kanang sacred kay ba?
0: Yes.
1: So, nya,
0: and with all the emotions.
1: Yeah, with all nga nang makikuanda ka kanang sa tao nga, naigugmagid ka niya. Yes. Murag sa iya ha, murag dula lang.
0: Mm.
1: So, kana palandaan mo raba o kanang ambot, murag nagi
0: red
1: something.
0: Flag.
1: Oh, red flag kaayo. Mm. And ikatulo ka na pag yun ang iya habitang, dili siya kabalo atubang sa unsa gi issue ninyong duha.
0: Yes, sa problema.
1: Yes, agiun ra kaniya sa paghata og mga regalo guban pa. Nga murag dili gyud siya okay. Kay in the long run no, kay murag mahulog nga matingob nimo ang imong mga kahiubos, imong kasuko sa iyahat. Mubuto ra gyapon ka sa ulahing dahin. So kung ako pa nimo, biyain na lang na siya no. Daghan pa kay mga lalaki nga kanang muhatag respeto. Kita mga babae man good kay more than the material things ang ato mugina pangita sa lalaki ba. Kay kanang respeto.
0: Yes.
1: Simple nga kanang paghatag og respeto sa tuwa pahalagahan ta. Dili pare sa ana ni Gian nga klaro kayo, obvious kayo nga grabe siya ka red flag. Walking red flag yun. Ayaw yun pa buta-buta, Cheska. Sayod ko nga dili, kung ano, dili ilalim kay. Siyempre, ang mga tao nga mga manipulative, ma-convince man gid kanila good kay maayaw kay na sila mo dala o istorya, maayaw kay mo dala o drama, o guban pa. So, dili siya lalim. Pero nakita na ni mong kaugalingon nga ikaw gigan si ikaw ang laot ana nga kahimtang. Ayaw na yun padala, no? Ayaw yun taon ibutang imong kaugalingon nga mas mahatagan siya og right nga na kanabitang murag himuon kang dulaan. Kay murag sa nakita na ko kung Gian, murag para sa iya, sa ko pa na-mention ka ganina man ba nga, lagi mga lalaki nga, ilang tanaw sa mga babae kay
0: object.
1: Nga kanang pwede nila gamiton anytime, ilang buhaton kung sa ilang gusto, kay labi nag nanasilay karapatan, kay lagi maminyo na, samot, diha na ka ma... makuan ma samutan og ka abusar. So ayaw sugot nga himo kana bitaw ang lantaw sa imo sa lalaki kay object. Sa tanang mga babae no magini siya ato antimanan nga we are not objects. No dili ta mo sugot nga objectify ta sa mga lalaki, mga manyak maning mga ani klase nga mga lalaki. Ayaw kita sugot
0: sa lalaki ni RP. Okay.
1: Sa kanon na gini ang inyong DJ Nova da Marites, maring ng bayan.
0: Okay, ikaw na. Sa imuhang Library of Questionable Studies.
2: Yes, boys, ayun na kinibugang yun. Sunod, ha?
0: Boys.
2: Kanang muhang yun, bitaw mo, kanang...
0: Siniguro ka di balibaran.
2: Siniguro nga hang yun, baka di mo balibaran. Actually, Chiska, kanang from the bottom of my heart.
1: No.
2: From the bottom, in behalf sa University of Retired Playboy, gikundin na nato na.
0: Kanang mga threesome.
2: Kanang mga threesome, dili taga tulirit mga ingana.
0: No?
2: Pero, pero kanang ingon niya, kanang... tungod atong hangiyo ni Gian, dili na kabakig ninyo niya, sayang po kaayo. Nanabay na sa Canada.
1: Mm-hmm.
2: Padalaan kay Gcash, deposit.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, isa pa, wala mga kabaluga ka sa tabo sa Canada dito. Muuli siya dire, kay gusto mag-settle down mo. Naipadulti yun, na ako'y amiga.
0: Mm-hmm. Amiga, okay.
2: Mm. Si Tunita.
0: Okay, si Tunita. Okay.
2: Okay. Usayin mo ni Tunita sa ako, ha?
0: Uh-huh.
2: Yeah. Mas maayo ning uyab na ko karon nga daggan og uyab sa lakton nga pagkaistorya chick boy na daan kay pagminyo na mo mag-retire daman siya. Sagsang uyab nimo nga buotan karon
0: inig kaminyo
2: perting badlo nga
0: na bay nana diday pwede nga buotan karon buotan ni kaminyo
2: kadalasan ati kadang wala pa ka retired kadang pagminyo niya uy ing ani day kinabuhi day mas lami day ani
1: agad
2: mo na. Mao na nga, dapat nagpasalamat ya kang Gian kay karon pa lang ulitawo siya na experience ni tanan.
0: Kay kumaminyo siya di na lang.
2: Dili na niya kinangla di experience kay experience
0: naman. Sa may garanti ko nobing di na niya ginatubuhaton nga naandan man niya.
2: Sa kalibutan ati walay garantiya ang tanan. Ang atong kinabuhi isugal tanan. Ang kawatan mo kalit na nagtunga sa imong pultahan. Pero ang gugma nga gipakita ni Gian sa imuha ti unay og murag mineral water. Kay ngano man?
0: Crystal clear.
2: Ngano man? Sayo nang kag padala sa Gcash, padala kuan. Ang iyon niya three sums, nagpasabot niya open siya.
1: Open-minded.
2: Open siya sa imuha, bagi sa liga na ikan niya. Pero gito, wala na ito na gitolerate, Chiska, kay kanang...
0: Bad na bad.
2: Na ilan naman gito ka, Pilipina ka, kuan kay ka, buutan kay ka pag mga babae. Pero kung magsigi ginagang yun sa imuha, tawagin ako. Bitaw, na intrigar ang mga gito ani imong uyab. Kay pwedeng badluga na sa'yo na kanang hangyo ang kag-three sums. Pero dili rason nga, imo na sang dili minyoan. Hangyo raman to yaha. Kung musugot ka, mas maayo, pero dili man sad na mugos sa imong uyab. Ang iya siguro ato nakita na ko, gusto na sa mga experience before mong minyo. Kay pag naminyo na mo, kabalo mong gusto nga nakatali na sa imuha. Og dili na siya pwede magpabadlong.
0: Okay.
2: Sa gihapon, kinisi ko yaka po ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Kasi mahana arisgado sang loan palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nans herbal capsule kag Uid capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
6: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, muinom kong kape kay, ug muinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
7: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo katuig na akong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginibati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: is 10 big around taod-taod. Alas tong Health Education's program with Doc Jan Paul de Asis. Sa gihapon kayo si Ate Arlene Moingon. Daga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee sa akong asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang dating diha. NANS Coffee lang yun, maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape kay kana diyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo dres sa kapangin libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: alang sa Health Education Program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Yes, at Arlene, no, o kamusta sa tanan, no, sa ato ang mga tigpaminaw. And then, welcome, welcome again sa ato ang Nance Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul the Assist nga doon na napod tayo nakaschedule nga medical mission para sa ato ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay.
0: Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Carousel kita, Garden.
1: Oh, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog dihata sa Oroqueta sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, dog. Anyways. Ate Arlene, and Doc Jan, na ako'y problema. Dayon na kong katulog kay maglisod ko ginhawa kung dili ko makaubo. Og hasol kaayo, dugay ko katulog. Nagsugod ni Doc, sukad ko na stroke. Nahitabo ni Doc sa panahon sa ting katulgon. Nestor ni sa San Isidro, Davao Oriental.
2: Okay mga kananus, no? Isa sa ato ang kinahanglan na bantayanan sa usa ka pasyente, labi na kung na stroke bitaw siya mga kananus before. Ang iyahang triglycerides.
0: Mm-hmm.
2: Kay ang triglycerides mga kanans is mostly mo-attacky siya is gabi-i siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Another one aside sa triglycerides is yung uric acid na ito mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Then of course yung cholesterol po, gina-consider po na siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So mga stroke patient, dili ko sila pwede na matulog sila na flat on bed sila mga kanans. Kung mahimo na matulog sila na medyo elevated gamay ang ilahang head part.
0: Okay ra ba na siya, Doc? Dili ba kuan kayo sa liog na medyo taas ang unlan?
2: Dili ra man ang liog na i-elevate siya. Apil pati ang yung shoulder.
0: Shoulder, I see. Okay.
2: So, mo na siya mga kanans na medyo elevated siya gamay kay para yung sudden increase sa blood flow paingon sa iyang kasing-kasing is makontrol siya.
0: Mm.
2: Kaysa ka ng flat on bed siya na ikalit na pagtaas sa blood volume.
0: Mm-hmm.
2: Kining blood volume na kinis siya naggikan sa iyahang tiil.
0: Okay.
2: So muna siya na after mga 15 minutes, isa ka oras ba or duha ka oras, ang uban ng mga pasyente maka-experience siya sa paghuot sa ilahang dughan.
0: Mm-hmm.
2: Mawala lang ang paghuot sa ilang dughan kung mubakod sila. Pag mubangon sila, and then taud-taud na mag-okay na dayon ng ilahang paminaw. Para mailigkayan to siya na mga sitwasyon, mas nindot na medyo elevated kita kung matulog. Then mas nindot po na bago ka matulog mga kanans, ni kining imuhang tiil bitaw, i-hot compress o saan na siya. Kung dili ni mo siya makaya ma-hot compress, pwede ni mo siya haplasan o Nance Liniment Oil. And then pag umani mo haplasan na no sa Nance Liniment Oil, medyo i-massage nimo siya gamay, yun medyo ihang nimo siya around mga 10 to 15 minutes kay para i-allow siya na mubalik sa atoang upper body yung uban ng mga blood volume para dili makalitan ang atoang kasing-kasing. Pero pag elevate na nimo mga kanans no, nakalingkod ka ana. Dayon medyo taas-taas na yun nimo pag elevate ang imuhang tiil kay para makabalik ang blood flow. Then of course mga kanans, nindot pod na bago ka matulog makainom mo og usa ka baso na medyo maligamgam na tubig. Makatabang ka na siya no sa paglower sa ato ang cholesterol, sa ato ang triglycerides, and then pagparelax sa ato ang body system mga kanans, lalo na ang ato ang circulatory system mga kanans. Isa na siya na makatabang para malikayan ang mga pag-ataki sa atoa labi na sa gabi mga kanans, labi na sa mga pasyente na naay sakit sa kasing-kasing mga kanans or nagkaroon ng stroke mga kanans. Doc, unsa ba ang ako ang angay pag-imnon aside sa ako ang synthetic na mga tambal or sa ako ang mga maintenance? dako ikatabang sa mga pasyente para paspas ang ilahang recovery ang pag-inom sa non-serba capsule.
0: Mm-hmm.
2: So ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, kay ang non-serba capsule ang naasay kapasidad para mutabang sa pag-control sa ato ang cholesterol, sa ato ang sugar, magpanindot sa blood circulation,
0: mm-hmm,
2: and then makatabang siya na mahimong elastic ang ato ang mga ugat para maiwasan ang mga barabara sa ato ang mga kaugatan. Imnon ang non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule. Kaya ang UID Herba Capsule is mo enhance siya, mutabang siya sa ato ang kidney, and then mutabang siya sa pagpagawas,
0: mm-hmm,
2: sa ato ang mga uric acid. Kaya kadalasan po sa mga pasyente na nana-stroke, pagbugnaw ang panahon, makabatsyagid sila na dali mamuypoy, hawoy ang ilang mga tiil, ang ilang mga kamot. Intalagsa po na medyo mungulngul po siya.
0: Mm-hmm.
2: Tungod kini siya sa pagtaas sa ato ang uric acid, mga kanan. So, mm-hmm, sa pag-inom sa UID Herba Capsule, makatabang siya para i-lower down o makontrol ang uric acid sa ato ang panglawas o maipagawas kini siya pinaagi sa ato ang pag-ihi. Ang pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Mm-hmm.
2: Doon sa ba ang mga pagkaon na dapat na kong ampingan, dapat na kong likayan or i-control sa ako ang mga pagkaon. Mostly sa mga pasyente na mga stroke patient or mga naay mga problema sa kasing-kasing mga kanans noon, ang isa sa ilang mga diet is dapat low fats.
0: Mm-hmm.
2: So, iwas ka or control sa pagkaon sa mga mantikaon,
0: mm-hmm,
2: or mga fatty foods. Even yung gatas, mga kanans, iwas-iwas kita, mga kanans, or control kita sa pag-inom. Mga pagkaon po na taas o caffeine content, like,
0: uh-huh,
2: mga soft drinks, coffee, mm-hmm, mga chocolate, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: And then mga pagkaon po na taas o sodium content. So mga parat, iwas-iwas kita, mga kanans, kaya para dili mo taas ang atuang blood volume, mga kanans. And then mga kanans, isa po sa kinahanglan na bantayan sa pasyente ang iyahang acidity,
0: uh-huh,
2: yung pagpangaslom sa iyahang kuto-kuto. So kinahanglan ang pasyente mukhaon yun siya og on time. Bawal ang malipasan bitaw og gutom or,
0: mm-hmm,
2: muingon bitaw na unya-unya na lang kumukhaon, mm-hmm, kaya wala pa ko gigutom. Kung naakay problema sa imuhang panglawas, kinahanglan mukhaon ka og on time.
0: Mm-hmm.
2: Kaya para malikayan nato ang kalit na pagtaas sa acidity sa atoang lawas. Kaya yung acid or mutaas, mm-hmm, yung acid sa atoang dugo,
0: mm-hmm,
2: isa siya sa hinungdan ngano hinay or mag-delay ang pag-heal sa sulod sa ato ang panglawas, mga kanan. So kinahanglan na akitay maayo o schedule sa ato ang pagkaon, mga kanan. Then isa mga pagkaon po dyan ay mga problema sa cholesterol o sa kasing-kasing, nindot po ang mga pagkaon na rich in omega-3. Like mga fish oil, nindot po na siya, no? Then mga flaxseed oil, mga sesame seed oil, mga legumes, mga kanans na rich in omega-3, dako pod ikatabang sa mga pasyente na anaay problema sa kasing-kasing, mga kanans. So, mm-hmm, makatunaw ang ako ang mga advice sa mga pasyente na anaay problema sa kasing-kasing.
0: Okay, Ate Arlene and Doc John, na ako'y sakit ba tuberculosis? Magdaguok ang akong kilid sa akong ribs. Ugtiyan din na ay sagol nga phlegm kung akong hugaw, Doc. Maka-apekto ba ni sa akong sex life?
2: Of course, mga kanans, maka-apekto yun kung naakitay mga sakit sa ato ang panglawas.
0: Mm.
2: So, kay tungod na siya, nagkakaroon ng mga changes sa ato ang mga hormones, mga kanans, and, mm, din nagkakaroon po ng mga kakulangan sa mga vitamins o nutrients.
0: Okay.
2: So, ideally, of course, medyo muus-us yun ang ato ang libido.
0: Mm.
2: So, kung dili ta healthy, atong libido, muhina. Pag muhina atong libido, muhina po yung sex life, mga kanans. Okay,
0: uh-huh,
2: dili kita sa tuberculosis, mga kanans.
0: Oy, kung na, mananakot begit ang tuberculosis o di po na siya ka-kumpiyansaan.
2: Yes, Ate Arlene, no, na ang tuberculosis, mga kanans, no, is a highly communicable disease siya.
0: Mm.
2: Pinaagi sa, kumbaga, airdrops siya, mga kanans. Nagikan siya sa pasyente,
0: mm-hmm,
2: na anaay tuberculosis.
0: Mm.
2: So, when that time, istorya siya, yung kagaw na tuberculae mga kanans, mulagpot na siya, andid mulupad siya, na pwede mo lang hab siya sa usa ka tao mga kanans. So, highly communicable siya kung dili siya maagapan. Okay?
0: Okay.
2: Pero don't worry mga kanans with regards sa tuberculosis. Very active naman ang ato ang government ana mga kanans, no? Mm. Ato ang DOH, nakita yung mga program ana na ginatawag na, to, na DOST or Directly Observed Treatment Short Course.
0: Mm-hmm.
2: Maokini ang ahensya na mukitar gyud sa naay mga problema sa baga.
0: Okay.
2: Particular na yung ginatawag na tuberculosis mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Ang isa sa mga requirements para ma-qualified ang usa ka pasyente na maka-avail sa kumpleto na tambal o libre kinisiya na ihatag.
0: Mm-hmm.
2: Kinahanglan namang na naa kay result sa imuang sputum exam na nagpositibo.
0: Okay.
2: Nakana siya, examino na siya dadto gyud sa health center.
0: Okay. Then
2: naay mga health personnel na mohatag sa inyo og mga instruction kung paano mag-collect ana mga kanans.
0: Okay.
2: And then mga kanans, of course yung x-ray importante po na siya para for additional support, lalo na kung medyo nag-negative yung result sa imuang sputum and then sa x-ray na nakita siya.
0: Mm-hmm.
2: And then, naiuba ng mga lugar, mga area na every 2 years sila na ginapa-X-ray. Pero karon ako ang nahibawaan kay tungod lagi sa nagkaroon ng pandemic, din problema sa baga, particular na yung sa COVID mga kanan. So, na yung mga taas ang possibility na pwede po na dako maapektahan po yung naay mga tuberculosis. Pwede po siya na mudaghan po ang kaso kay tungod sa paghina sa ato ang immunity.
0: Mm-hmm.
2: So, muna karon ang uban, nag-implementar sila na yearly ang pag x-ray mga kanans kay para ma-detect dayon nila as soon as possible kung kinsa ana ay suspect na posibleng magkaroon ng tuberculosis. Doc, when the time nagainumi og tambal sa tuberculosis, pwede ba namo ni sabayan siya sa mga herbal? Yes, pwede siya mga kanans. Kaya ang tuberculosis mga kanans, yung tambal niya, mga taas na siya na dekalidad na antibiotic para mupatay lamang sa bacteria sa tuberculosis.
0: Okay.
2: So kinahanglan nato mga kanans na proteksyonan pod ang mga organ sa ato ang lawas.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Sama sa ato ang liver, sama sa ato ang kidney.
0: Mm-hmm.
2: Dili na to ikadinay mga kanans, isug jud kaayo ang tambal ana. Munauban mga kanans no na importante na naa siya'y insakto na mga vitamina na imnon aron na dili maapektahan ang iyahang liver mga kanans. Munauban mga kanans kung nakita sa doktor na nakita niya na medyo hina yung capacity sa pasyente sa pag-detoxify sa mga synthetic medication, ginapacheck pa usab ang iyang SGPT o iyang SGOT, kumbaga yung kapasidad niya. Kay para walay mga adverse reaction or kung naa may mga adverse reaction, pwede sa doktor i-reducean ang imnon niya na tambal para dili madaot pod ang uban ng mga organ sa lawas sa pasyente. So mao to mga kanans no na pwede yun nato na sabayan sa pag-inom sa NANS Herba Capsule, sa UID Herba Capsule, aron madungangan nato protection ang liver o ang kidney sa usa ka pasyente. Diba, lisonan po kayo na naiyuhan to lagi ka sa imuhang tuberculosis, pero nagluya man po ang imuhang kidney, nagluya ang imuhang liver, so pwede na po mag-regenerate o bag-o ng mga problema sa imuhang panglawas, di ba? So pangitaon nato yung win-win solution. Na naayuhan ka na sa imuhang sakit and then natabangan pa nato yung liver nimo o ang imuhang kidney, natagaan nato siya og protection. So pwede nato sabayan sa pag-inom sa NANS Herba Capsule 3 times a day, then UID 3 times a day po ang pag-inom mga kanans. So mao kato no yung mga additional na advice nako kaninyo mga kanans.
0: Okay. Higalawa naman tayo yung oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Jan?
3: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagang kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
6: Nang dili magudki ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag nainom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
8: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, Ibiogesic!
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: Hay, maputlan yung taani og suga. Kay usa na kabuwan, wa pata kabayad.
16: Ayaw ka balaka kay Sabuhol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Katigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa. Down!

0: Sedan CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Bol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Desmond. Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mao. Welcome to Subdiris Program, Mas Kurimaw Balong Daguri. Kumusta? Kumusta ang kalagayan? Kumusta ang kalagayan mga naotan ta? Nga naamos kapiskay kakondisyon na. O kadasig may galas panlawas adlaw karong Miyerkules May 13, 2026 mga mao. Dayon ang ato adi ay nga tigmo pila ni atong tigmo may gala 1,008 sa gamay mihangad sa langit pagdako midungo sa yuta basigwa kami gaman.

Dagkur ba kitang kugo? Uno, ligaw-ligaw, uno. Number one. Pabot na Miguel lang duha para makumplita, ha? Okay? O pabot na sa mga tunggandam kurodlawang, ha? Nasadyod ba ka mo mga mawa? Magsugod na ta, dito sa tuang pagpanaguban.

In my breath. I'm gonna put breath. Atong napita to nga nga admit may gala kininom og duba. Sige, butang nga, butog langit. Og atong tigmo. Tigmo may gala 1,800 sa gamay mayangad sa taas. Pagdako, may dungo no yuta. Kuranag na hubog. Og bahalina. Dito may gala sa matubag. Lang akong atubag na imuang tigmo. Okay, balong tubag imong tigmo. Okay. Masa ni siya? Okay, tubag na ko long. Anang imong tigmo kay? Odlot. Odlot sa onsa man.

Akela inga tubaga. Balaw tubagtig mo kay mamarang. Mamarang na si Alini ng Laray Tris Buanoy. Unsay mamarang. Ah, kanang kapamaligyag marang. Mamamarang. Aga, balaw tubaga tigmo kugon. Agigab para ilawg sa baka. Agigab para ilawg sa baka o kabaw. Lini sa Laray Tris Buanoy. Aga, di abyod. Akong atubag balong kay Mananggot. Lini gapon sa Laray Tris. Laray Tris, katuloy Laray. Aga, balong. Atubag tapay na sa manok. Lini, Laray Tris di ay, Laray. Aga, di abyod. Law tubag kay timbangan or kiluhan sa gamay pabuhangad sa langit ang muhangad sa langit ang nidol pagdako na mudungo na siyuta Eric ng si Katuna Street Cebu dayon balong tubag bulak sa pagita idruy sa Cebu. Kumusta man dia Idroy? Asa may Sibo? Bungas Bituon, Amor from Bohol. O sa may Bungas Bituon? Mahinog po na? bunga ko na may galas Bituon. Long bulok sa lobi, gibaw, gitaw, ragsanggab. Gisanggutan, baldado ng Pamplona. Ngayon na balda, mga ba? Aga tubag sunflower amor taga Bohol. Kumusta di amor Bohol? Bibo na bang pinistahes Mayo di? Dayon okay sa ilabay amor di padyod. Ang tubag sdig mo kay tao nga unano kay muhangad man siya sa langit kay magampo nga mutubo og inig katigawang magduko na lang siya. Nabuktot na ag inampo wagid mito. Grabe naman po na way. Ag way pangalag address line pang tubag ulod kaysa gamay pamuhangad apan kumudako na muduko na siya atata from Medellin. Kumusta man dito? Tubag lang bunga saging kay kung puso pahangad sa langit. Pagdako, gawas ang bunga, nagduko na. Gikan daw kang pura, may galas lambusan. Kumusta mga taga-lambusan? Ayaw mo pang lambus. Ayaw mo pang lambus. Ag tubag lang. Punuan sa umay, ugiang bunga. Lukring ng lutupan. Toledo City. Og di apadyod, puso saging kay maghangad na usa mo dungo. Bibi ng Sikihur, musta di abibay? Sa may Sikihur. Og di apa, ang tumaglong kay Lobby. Paggamay potot, pagdako lahing. Puring ng San Remigio, Piotor. Uwa ay pagyabo. Direta may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang kaloy may gala kanlaon ni Gros. Kadtong magtiayong balong og tikla. Tex, guwapo ko Tex. Unsa? Guwapo ko. Guwapo ka pero. Unsa pero? Guwapo ka kadapit sa 15 katapusan lo. Dili ka ang guwapo lo. Imong sweldo. Imong sweldo may guwapo ana lo. Grabe yung guwapo ha. Aglong tubag na ko anang. Imong tigmog kay dahon saging. Gikan daw kang kakay si Kihon.
Kumusta mga taga Sikihor? Pio Tour! Wap agapon, Pio Tour! Ano ito, unang lingaw-lingaw ha? O, paabot na may galang duha. Ayan, lingaw-lingaw ang nagat. Why, tinod anay? Oh, di pareha may galas ko anak, tinod anay na sila. Why, tinod anay? Why, di pareha si Senado may galag sa Congress, nagtinod anay na sila. Bira mo diyan. Lang akong tumag, anang imong, atig mo kay, pis-pis sa langgam.

Ag lain pang tubag. Bunga sa at sweetest boss. From Tata ng Medellin. At sweetest din. Ag ang tubag punuan saging. Namunga namuso pagdako sa bunga. Midungo sa yuta ang tunay bayawa ng taga Tilingan, ama ng Tilingan dapit bay. O Trilingan. Ag akong tubag. Tubag analong manok. Wap aga mo. Akong tubag lang kay daon sa mais. O gikan kuno may gala kang tata. Asa bugo. Mga taga bugo, kumusta man mo diya? Mga taga bugo Cebu, Piotr. Wap aga mo. Wap aga po mga krimaw. Aga long, tagpila ang remind. Akin sira ang kapsul ba? Oh, hapit na mabuting klase. Oh, para di na maapil inyo ang mga iswente sa aral. Oh, kinsi ang kapsul. Onya 196 ang Choco Mix Junior. Og balong ang akong tubag. Anang imo ang tigmo? Oh. Ang tubag anak kay Langgam. Kay og pispis mukaon maghangad. Og dako na mukaon magdungo. Piotr. Wa pagid niya po na. Wa pagid niya po na ka sakto og tubag. Akong tubag long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay adlaw. Inig subang maghangad ka. Inig salop magdungo. Mano magdungo mampag. Ag akong tubag long sa imong tigmo ulod na. Way pangag address. Agang tubag. Nako balong anang imong tigmo kay. On three. Ayan tubag nako anak balong. Asa imong tigmo. Tubo. Piotr. Wapagihapon. Wapagihapon mga silingan. Og akong tubag. Long Marites. Botay sa lobby balong. Gikan daw kang may-may sa buhol. Kumusta sa buhol? Pinistahay sa? Hurot-hurot na po yung mga baboy, kabaw niya. Baka, manok, kambing, o uban pa. Ang tubag, analong. Sa imuhang. Ayan, tubag na ko. Anang imuhang tigmo kay? Ayan. Okay, tubag anak balong. Odlot sa tanong. Piotr. Darita may galas, lain pang pasiyaw. Gikan daw kang. Okay, Pidoy. Dumagiti. Ang managuyab nga balo og tikla. Text. Saman lang. Nako'y pangutanan ni mo, ayaw pamagak ha? Unsa naman po na? Pila na kalalaki ang imong natapad og tulog, day? Tapad og tulog? Ikaw ra? Ayaw lagi pamagak lagi. Kay ka ba umang ko nga before nako daghan mga kaguyap? Ikaw ra lagi. Kay sila kay di man ko nila pakatulgon. Ikaw ra may matulog. Di man good may mga tulog god. Hello. Lang tubag niya ko.
Tubag na ko anang imong tigmo kay abo nga sa string beans. Agi kan daw kang kay-kay si Kihor. Aga ang tubag anak balaw. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay Bully. Katon. Mura gatong insik may gala. Pala, Bully Katon ako ala. Bully o karton man din nahulog. Pala. Ha? Para kuno para yang Bully o karton nahulog. Pala, Bully Katon ako ala. On sa sek? Bully Katon ako ala. Tonto man yung... Okay, padayo ka tawag ka lang. Lang, tubag na ko ano yung mga tigmo kay Lubi Piotr. Ikaduang ligaw-lingaw may gala numero 4, number 4. Ang paabot ang usa para makompleto. Pala. Akong tumaglong. At tubag na ko anang imo ang tigmo kay ang tubag balong kay Kugon. Napagyod kawayan manalong at tuto ng mabinay Yuto. Wa ay pagit gyapon. Og akong tubag long anang imo ang tigmo odlot saging. Odlot sa saging. Kantang bungi may galag odlo all of the sudden. Masi kantahan ni mo. Odlot sa saging. Unsa? Odlot sa saging. All of the sudden mo na. Odlot sa saging. Akong tubag lang. Mais ang gapon eh. Oh, gikan daw kay Julius Maygalas Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ha? Ang tubag na ko ng imong tigmo. Ang tubag anak kay Humay gapon. Long kayang humay. Pagbuswak gahangad sa langit eh. Pag nanay unod. Modungo na siyuda. Piotr. Magdanong po mo gumay ka ng lami ipod ka on tiyaling ahubugas. Inig bugas. Iyo ba matagal na magdanong may gala niya pagkuhan di manilam. Di manilam. Akong tubag at alam kay Pabo. Piotr. Kining Pabo ba'y lisod kikibuhi o ng piso sa... Mapaakan naglamigas may galang din matay. Akong tubag balong anang imong digmo bulak na imong bunga. Oy ha kisom ni bulak na imong bunga. Gikan daw kang ruli may galas buhol ato lili on be computer. Wa manigam. Wap agabon. Long tubag na ko na kawayan. Piotr. Wap pagyapon. Ang kawayan is kuan. Hindi man kasi mo dungo bay. Oh. Agaturang murag ma nai damis mo dungo gid siya. Pero nagay kuan nga mo dungo gid siya syuta gid. Ang kawayan gid dili kayo. Akong tubag. Long anang imong tigmo hubog. Sa gamay pa ang nainom. Street pa. Oh, pagdako na or daghan nag nainom. Dungoy niya. Piotr.
Wa ay pagigyapon. Ha? Wa pagigyapon mga kurimaw. Akong tubaglong sa imong tigmog kay Bingwit na long. Hindi mo naman ako ng bingwit. Sagbot. Wap agapo. Wap agapo mga salingan. Og balong tubag na ko anang imuhang tigmog. Kawayan. Gikan daw kang diding Buhol. Oh, bulangin yung diding Didi. Aga akong tubaglong sa imuhang digmo. Ang tubag anak kay Humay Ormais. Oh, makoy daw may galas dumagito. Kumusta mga taga dumagito? Pioto. Akong tubag long anang imuang digmo. Ayan. Ang tubag anak long kay Tao. Kay ining katiguang muduko magsungkod na. Pioter. Wapagigyapon may sa ha? Wapagyapon yung nagkasaktog tubag. Long kano sa schedule medical. Bisayas murag. Awa pa'y Bisayas schedule ha. Mindanao na ha. Oh, watuwat lang ta basig pohon-pohon. Akong tumaglong Tao gebo. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Ibton ko na ingos bulanon. Oh, kan talong bitang mabuhi. Tao nila. Akong tumaglong sa imuhang tigmo. Yara tubag anak balong kay Pato. Pato po niya ha. Okay, dilita may gala sa tuang Nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang kamil bitaw? Ano bitaw? Uhaw ang kamil? Ang kamil de may gala gitawag siya og Ship of the Desert. Kun barko sa disyerto.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo saka din ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa iblog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so pagpaminaw aning sa sincerely si Arlene dagan man tayo og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila so akong gi prayer na several capsule og UAID akong gitari so muna kini ang gininsin og dagan kay salamat lang at si Arlene sa iyang plaga so si Dina Villanoset, agoyo ko din sa Purok Dos, Luis, Poblacion, Tidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galiara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Lander sa tuwang pagpaguman. Basta makamiga man. Burot ang irbag. Lang akong tubag. Anang imong. Ayan, tubag na ko anang imong tigmo balong. Kay. Nanay. Okay, tubag anang balong kay. Okay, ang tubag balong na ko anang imong tigmo. Puso saging. Pewter. Wa ay pagyapon. Lang ang tubag kay sili. Silihing ba-ba mo? Ah, silihin ang ba-ba mo? Aga, akong tubag. Long sa imong tigmo. Ayan, ang tubag anak kay katsubong. Dagan nga buang anang buwas katsubong. Ang uban ilahang pumukalag tubig. Ang uban paughon po diha paughon. O oh, sigarilyo hon tabako on. Murabuang lagi. mura buang. Katong katong buang ki Jasmine tal ni uli. Adi ko dito ay. Ano man? Dagang buang. Daghan buang. Akong tubag balong. Anang imong tigmo? Mm. Ang tubag anak ay Paliya. Piotr. Wap agapond. Og tubag long. Sa imuang tigmo? Mm. Ang tubag anak ay Ayan, tubag long sa imuang tigmo. Mm. Ano? Dara tubag analong kay dahon og odlot sa mais. Piyuto. Dirita may galas lain pang pasiyaw. Oh, gikan daw kang Joy Joy si Kihur. Bay, bayhin. Zaman. Kabalo kabay nganong gigukod to si Senator Bato dito sinado ba? Unsa ja? Kabalo ka nganong gigukod? Sa taga NBI o Netrianis. O bito, anong anong igukod man to? Dagan man. O guwato may dagan, di man tugok doon. Ay, kabuang. Kabuang ninja. Lang tuwang nako. Anang imuang tigmo kay mga odlot og dahon sa tanom. Pyoto. Di pagyod wala man kami gam. Mo di hindu ko. Ha? Mao hindu ko kay wa kami gam. Hello. Akong atubag lang kay. Unsa ni? Lubi. Piotr. Wa pagihapon ba? Oh. Oh, kanang mga didong didang di ha. Oh, katong didong didang kukuk ilang kukuk. Oh, ilang sign may gala paglakaw sa bandang ni Tiklang si Balog. Mo mosinyas din si Tiklang kukuk. Mo anto din si Andre Sling. Diyan nakabante nas balong. Tigala man si wala ka si balong. Tad-tad. Itingog si Henry nga mag uwat nagsinyas kukok. Tingog si Henry. Kukok! Kuwag po si balong nga bandang tikla. Giyad to ahang nagtingog ka kukok. Nitubag lang si tikla. Bantay kok! Pusilon ka kok! Kukok! Hello. Bantay ko. Pusilon ka ko. Dog, tubag na ko. Anong imuhan? Atig mo kay Sili Manalo. O Sili daw. Katapos ang ibilin may galas ko rin mo. Numero 3. Ha? Kompleto na. Guap, awap ako katang ikadwa, 4. Ang katapusan, 3. Wala oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tag Bilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat ug maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. Unya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. Onya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo itong mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kainan, si Miss Clee Orcolio. Salamat, ugmaing hapon.
7: Hey, Sita Babes! It's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no hassle. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic sched and keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
8: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
9: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na musgat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.

0: nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
4: Mag-Neo Zep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Naulian nakama?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neo Zep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Alagang unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DTX 500.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Gikan kanamo sa DYRD.
13: DYRD.
12: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 utok alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Lain na usab nga adlaw mga higala, mag-uban-uban ta sulod sa usa ka oras. Nga tulumanon, maghisgot sa labing uhay mga pangitabo diha sa sangguniang panalawigan o mga katikaran, ilabi na ang mga gibuhaton sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Mga pagpanimbaya o mga pangumusta karong hapuna gikan sa ato ang Vice Gobernador Nick Bezas nga mao'y nagatimon sa sangguniang panalawigan isip presiding officer. Sa atong mga board member sa 1st District, Board Member Mutia Tirol, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Benji Arcamo, sa atong magabukal usab sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omentado Villamore, Board Member Fernando Iping Estabilia, o Board Member Jamie, o Board Member Tomas Abapo Jr. Sa atong 36 Board Members, Tita Baha, Board Member Greg Hala, Board Member DJ Balite, o si Board Member Nathaniel Binlod. Maingon po sa atong tulo ka mga ex-officio member, atong presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, ang atong presidente sa Sangguniang Kabataan, Bohol, Lauren Xavier Angla, atong presidente sa mga barangay official sa atong lalawigan, Board Member Romulo Sipidusa, mga higala. May umampod diha ni Sir Bonnie Kirog, ang atong kugihan o mabtikon kanunay nga SP Secretary sa sangguniang panlalawigan. Sa tanang mga kawani, mga legislative staff assistant, sa tanang mga staff no sa mga board members office o sa vice governor's office, may hapon o may pagpaminaw ninyong tanan ning atong programa SP Bohol in Action, mga kaigsoonan. Nining puntuha, atong makauban karong taon-taon si Board Member Jessel Ray Omentado Villamore paghatag og update kalabot sa kalihukan nga gipasiugdahan sa provincial government sa Bohol, Department of Trade and Industry o Department of Environment and Natural Resources, kining gitawag og permitting on wheels, diin ang atong focus ani sa mga ahensya sa probinsya. Ang atong mga furniture makers, wood furniture makers din is atong lalawigan sa Bohol. Kini nagsugod mga higala sa dihang gihatagan og igong pagtagad ni Board Member Jessel Ray Omentado Villamore ang isyu kalabot sa mga gagmay nato nga mga MSMEs nga nagatubang og hagit og dakong hulga sa ilang panginabuhian human nga naisyuhan ni sila og notice of violation mga higala sa Department of Trade and Industry gumikan sa mga kabaguhan nga palisiya nga gipatuman sa ahensya sa gobyerno ilabi na sa national government diin wa dayon maka-comply pod no ang ato ang mga gagmay mga negosyante gumikan aning makuti nga proseso gihulagway ni sa uban nga kuti og medyo mugasto og dakong kantidad aron nga magka-comply taliwa sa ilahang negosyo nga naa lamang sa gagmay mga higala. So mana nga nagkasinabot no atol sa gipatawag nga digom ni board member Villamor, nagkasinabot ang lainlaing mga ahensya especially ang DTI, DNR o ang provincial government pinagi sa BDPO nga tabangan no ang mga gagmay negosyante pinagi na usab sa instruction o hangyo ni sa atong gobernador Aris Mintado nga tabangan ang atong mga gagmay nga mga negosyante nga naglisod no sa pag-comply aning mga regulatory requirements mga kaisunan. So mao ni karon nga namugna no ang permitting on wheels mga higala nga gisugdan kagahapong adlaw o niya ugunsay dugang update ani atong makauban mga kaisunan si board member Jessel Ray Umentado Villamor atong chairperson sa Committee on Tourism ug sa Committee on Environment sa Sangguniang Panlalawigan. May hapon, board member. Hello, may hapon, board member, may hapon.
4: Hello, Allen, may hapon.
3: Yes, board member, salamat kayo sa higayon nga imong gihatag. Ato lang kuhaan og unang-una palihog ko no og panimbaya no sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa sa SP Bohol in Action Board.
4: Yes, ayong hapon sa tanan ng mga tigpaminaw no sa SP in Action. Mayong hapon, Allen.
3: Yes, board member, kagahapon yes. Adlawa unhang tod karong adlawa nagpadayon ang activity especially ang permitting on wheels. Nagsugod ni sa dihang imong gihatagan og igong pagtagad ang atong mga gagmay negosyante, ilabi na kato atong mga wood furniture makers. Unsay palihog ko no board member og kining ni ang pahibaw explain gamay sa atong mga suking tipiminaw kining nahitabo karon nga kalihukan diha sa provincial capital.
4: Yes, actually karon di ami karon pa no sa ato ang one stop shop diri sa ceremonial hall sa Capitol kay para pag-assist no sa ato ang mga kaigsuunan nga adunay mga kulang sa ilahang mga requirements sa DENR ug sa DTI. In fact, usapod ko no sa ning hatag sa ato ang serbisyo nga legal diri no. So on duty po ko diri Allen.
3: Yes.
4: So

0: Nahitabo ning maong kalihukan gikan kagahapon hangtod karon asa man ni ginagsugod nganong naka-come up man og ingon aning activity para sa atong mga suking tipaminaw.
1: Yes, actually aduna lay ning duol no sa opisina nato diri sa Capitol para magpatabang no nako nga i-connect sila sa ato ang mga wood furniture shops, magpatabang sila sa province.
0: Mm-hmm.
1: Kay gusto pud sila kaninga group no ang Ampingi Bohol makatabang sa ato ang mga wood furniture shop makers. So mao to nga dito nako na hibaw-an no based sa amo ang discussions nga aduna di ay mga notices of violations, stoppage orders nga gi-issue no ang DENR niya, gipangdakop na pud ang uban kay tungod lagi sa kakulangan sa mga requirements no pag-comply. So mao to nga instead nga i-connect lang nako sila no sa mga wood furniture shops para matabangan sila sa pag-comply, gusto pud nato nga masabtan gyud kung unsa man gyud ang problema para long term sustainable ang ato ang matabang kay di man gud pud ta gusto alen nga masulbad tong grupuha kay natabangan naka-comply sila and then later on next year na pod or the following years to come maugi hapon ang problema. So mo to nga atong gi-check no ang mga sites, ang areas para masabtan gyud nato and then atong gitun-an og maayo, gi-review pod nato ang balaod ato siyang gi-compare no. So dito nato nakita nga adunay disproportion gyud nga nahitabo sa balaod ug sa pag-apply nato sa mga gagmay nga mga negosyante. So after adto ning ato pod gipasa sa plenary sa SP no on motion en masse nga ninghangyo ta sa DNR nga ipang-waive sa ang mga fees, hatagan og regulatory relief, na ay moratorium, maka-comply sa sila, and then at the same time, i-review ang maong balaod para sa susunod, haom na no sa unsa ang size sa ilahang mga negosyo. And then, lain pod nga resolution nga ato gyud gi-establish ning one-stop shop para dali no ang pag-comply nila karon unya magkasinabot dili buag sa bitaw ang pag-comply nila. So mao na karon ang nahitabo.
0: Okay, so human ini board member nga duha ka adlaw nga one-stop shop nga galihukan unsay musunod ani, pwede na ba sila magkabalik sa ilahang mga ginagmayng panginabuyan nga wa nay gikinahanglang kabalak-an pa?
1: Yes, no. Pag naka-comply na sila sa ilahang mga requirements, makabalik na gyud sila, no? Kay mas paspas man ni karon tungod sa one-stop shop. Then nagsabot pud mi sa BPEMO diri sa province ug sa DNR nga aduna patay mga musunod pagyud nga mga permitting on wheels na to. So one-stop shop. So this is just the beginning pa karon. Unya ikaduha, nakapending no sa central office sa DENR ang kadtong maong resolution nga atong gipasa for regulatory relief, for waiver of fees no. So desisyonan pa to sila sa DENR. So mo putoy ato ang pagatutukan unya si governor ning commitment to no nga makigmeeting gyud siya sa DENR kabahin ani. So maybe within the month or next month ato tong follow up po no sa central office sa DENR. And then third, ang kami sa Sangguniang Panlalawigan, we are looking into no the possibility nga mo request na gyud mi sa DENR or any legislative measure nga pwede na mo mahimo nga kanang aduna na pud tay satellite office no diri sa Capitol. Dili lang kaning sa mga permitting nato kung dili tanan-tanan gyud labi na ning mga kabahin aning mga sa mga protected areas nato kay tungod laging ang Bohol daghan kay protected areas mo puno usa sa makapadugay sa mga requirements.
0: Correct.
1: So maglibog ang mga tao kung asa sila mudong nya usahay maglibog moadtog Cebu moanhig Bohol na pod balik na pod. So mo na nga kanang gusto nato nga mas accessible sa mga tao. So makikistorya mi sa DNR then kami sa SP amo nang tun-an unsang paagiha that we can establish the satellite office diri sa Kapitolyo.
0: Nindot nang satellite office nga suggestions like gihimo ni Gov Aris ngayang gihangyo ang LTFRB nga every twice a month, every Thursday twice of the month adunay

0: Mato may gala ang unang bahin sa deliberasyon sa regular nga session pag deliver sa mga committee reports sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan. Unya, pamanato na dungog ang uban pang parte, ilabi na ang pag-deliver po sa mga privilege speech nga dunay mga importanteng isyu nga gihisgutan ng atong mga board members, mga gipalabang na mga proposed ordinance, mga higala, siguro og mga adlawa kung doon natay taas-taas ng higayon at pong ipaapas o pagpaminaw o guban pa mga katikaran sa sangguniang panalawigan at all sa regular nga session, mga higala. Pa-shoutout na to sa itong mga suging tipaminaw po diha sa second o third district din itong lalawigan sa Bohol kung asa maabot itong Sibya karong mga orasa, mga kaigsuunan unya na diha sa Vice Gov's office sila si Boss John J, no, mayong hapon diha unya ang mga katikaran di ay ni Vice Governor Nick Besas nyatong karong semana ha, daghan siya og mga gipangantindihan dunay gipahigayon nga legal aid and medical mission 2026 dito sa lungsod sa Lila. Matod pa sa iyang mensahe, gipahigayon ang legal aid og medical mission sa LGU Lila, ubos sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas pinaagi sa Special Project Unit. Nagigduyog og nagpahigayon og medical, dental og optical and healthcare mission dito sa lungsod sa Lila. Tungod ni ining hiniusang puwersa, mas napalapad pa ang serbisyo sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas diin gatusan ka mga kaigsuunan. Ilabi na ang mga pinalanggang lulo ug lula pinaagi sa programang Halad para kay Lulo at Lula ang nakapahimo sa libreng legal consultation, medical dental check-up ug eye examination. Dugang niini nang hatag usab si Vice Gov Nick Besas og hygiene kit. Gipadayag usab sa Vice Gobernador ang kasing-kasing pagpasalamat ngadto sa LGU Lila nga gipanguluhan ni Mayor Arturo Piolio uban sa tibuok lokal nga gagamhanan sa ilang init nga pagdawat og koordinasyon aron mamahimong hapsay og malampuson ang pagtinabangay alang sa mga konstituwente. Nakausab ang pasalamat ni Vice Governor Nick Besas sa mga pribadong partners, sponsor ang IPI Foundation Inc. og ang Galvez Optical Clinic, ang tinud-anay nga pagtambayayong nagdala og dako nga kahupayan og kaayuhan sa komunidad. Gibutyag ni Vice Governor Nick Besas nga makasalig ang ipadayon ang mga sa iyang buhatan ang pagsuporta sa pagdala sa mga batakang serbisyo nga direkta og libre para sa katawhan. So manay latest update sa mga kalihukan ni Vice Governor Nick Besas, mga higala, diin kining maong legal aid medical mission 2026, medical, dental, optical and healthcare mission gipahigayon dito sa lungsod sa Lila. Wala tayo oras, mga higala, sa itong tulumanon SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa mga provincial board members, kini si Alan Doidora. Mayong hapon, keep safe. God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go lola.
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy! Huwata ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
8: TJX 500!
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo. Nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: down ni Rock, the Rob Bango-Bango. New Downy, even better na.
1: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, Osaka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Parang kanya ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, the review ko bilib.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Uy Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
12: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy. Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
11: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
12: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katauhan, alas 5:09.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon sa mga labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Miyerkules. Pizza 13 sa Mayo 2026, uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop ug ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa atong mga balita. Mga uluhan sa atong mga balita, nagpadayon karon ang tensyon sa Senado subay sa giingong pagdakop na gyud kang Senador Ronald Bato De La Rosa binagi sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Samtang Senate Minority Bloc nanawagan kang De La Rosa nga musurrender na sa mga otoridad. Samtang mihangyo si Senador Bato nga dili siya i-surrender ngadto sa ICC. Samtang pagdala og pagdala ni kanhi Senador Trillanes og ICC warrant of arrest Bato kang Senador Bato gibatikos ni Attorney Conte. Philippine National Police gibawi ang subpoena Bato kang Senador Bato. Samtang gibutyag sa Corona Trial Lawyers nga usalang ka article sa impeachment sakto na nga ma-convict si BP Sara Duterte. Catholic Bishops Conference of the Philippines nanawagan nga sugda na ang impeachment trial. Online signature campaign ingong niabot sa 5 million. Pipila ka mga militante progresibong grupo misong sa Senado. Samtang gitudlo na ang bag-ong abogado ni kanhi Presidente Digong Duterte sa ICC. Sa gawas, giyera tali sa Iran o Amerika na miligro nga mo si abagbalik kanhi Senda SP or Senate President Tito Soto giklaro ang isyu nga matod pa iyang gitugutan ang pag-aresto kang Senador Bato. Mao mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 5:14 og karon sa detalye sa atong mga balita, Senate Minority Black nanawagan kang Senador Bato de la Rosa nga musurinder nas mga otoridad. Dugang detalye sa GMA News.
1: Dagahain ang 5 senador ng bagong minorya dang resolusyon na humihikayat kay Senador Bato de la Rosa na sumuko na sa gitna ng paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court. Nagkainitan naman sa plenaryo sina Senator Robin Padilla at Kiko Pangilinan. May unang balita si Mark Salazar.
2: Emotional si Senador Bato de la Rosa habang kausap si Senador Bongo sa sesyon ng Senado. Sa loob ng Senado, nagpalipas ng magdamag si de la Rosa matapos tangkain ng NBI na arestuhin siya kasunod ng paglabas ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC.
3: Wala, may sentimental lang na sinabi si Bongo sa akin. Bumigay ako.
4: Ba, ano sinabi niya?
3: Privilege sa communication yun between friends. Adjusting. Enjoy naman ako dahil marami, masarap naman magpakain si Senator Jingboy.
2: Ang tensyon sa Senado naging paksa ng sesyon.
5: Sabi niya ni NBI Director, sabi ko sa kanila, huwag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo?
6: Nandun mismo ako doon sa Senate Clinic nung dinala yung OSAA personnel natin. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Miggs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jingoy, lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado.
7: Eh bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes?
8: Sheriff po siya ngayon yata.
7: Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol.
2: Sa gitna nito, uminit ang diskusyon sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nagsasalita kasi si Padilla tungkol sa kalagayan ni De La Rosa at sinabi nito na dapat huwag hayaan na mapunta si Bato sa ICC. Wala naman daw local warrant. Nag-point of order si Pangilinan para igiit na sa Committee on Rules na lamang pag-usapan ang mga nangyari.
9: Any and all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
10: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report.
9: So, I understand, Mr.
10: As
9: President.
10: A matter of tradition,
9: I understand, Mr.
10: we
9: President.
10: Allow that.
8: Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest, tapos na tayo dito.
9: Yeah. I understand.
8: Yes, that's why na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
9: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
10: The appeal,
8: paano natin pag-uusapan yung ibang...
9: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution Number 44. Yes. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it.
2: Irereklamo raw niya si Pangilinan sa Ethics Committee. Ang gusto ni Padilla, humingi ng tawad si Pangilinan sa Senate floor.
8: Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
11: Mr. President,
8: Senator
11: Padilla has the floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended.
2: Sinubukan ni Pangilinan na makipagkamay kay Padilla, pero hindi ito tinanggap. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News.
0: Samtang si Senador Ronald Bato de la Rosa Mihangyo sa iyang mga kaubanang senador nga dili mag-inatat sa iyang pag-surrender ngadto sa mga otoridad. Dugang detalye sa UNTV.
4: Jed, may detalye na ba kung anong oras inaasahan dadating yung articles of impeachment at kung ano ang gagawin ng Senado rito?
12: Ella, sa ngayon ay wala pa rin balita sa kung kailan inaasahang darating yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit pa nanalo na ito sa botohan sa Kamara nitong nakaraang araw. Ngunit kahapon ay tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na sakaling dumating ito sa Senado ay forthwith silang magko-convene. Sa pag-aabang sa pagdating ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado, inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi pa napapag-usapan ng mayorya sa kung ano ang gagawin nila rito. Ayon sa senador na kilala rin kaalyado ng pamilya Duterte, bakit tila nagmamadali ang iba na pag-usapan ito samantalang hindi pa nga ito na itatransmit sa Senado?
13: Wala pa, hindi pa namin pag-usapan yan. Eka, 1 day old, 2 years old, 2 months, 2 days old pa lang kami. So, hindi pa namin masyado na pag-usapan yan. At saka, bakit ka masyado atat-atat pag-usapan? Hindi pa nga na-transmit yung articles of impeachment dito sa Senado. Bakit masyado kang atat-atat na buwan ng hakman? Relax lang.
14: Wala ba ganun sa
12: sa kabila ito, bagamat walang tiyak na araw na binanggit si Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, tiniyak niya na forthwith ang magiging convening ng Senado. Oras na dumating na ang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Binigyang diin din ng Senate leader na walang magiging delay ang pagdinig at hindi rin dapat mabahala ang publiko na hindi nila tatalakayin ito. Samantala, umapila si Senator Bato sa mga kapwa niya senador na bigyan muna siya ng pagkakataong makapaghanap ng legal remedies sa kinahaharap na arrest warrant bago siya obligahing sumuko. Kasunod ito ng pagpa-file ng resolusyon ng 5 senador na humihimok sa kanya na kusang loob na lang sumuko sa proper authorities.
13: Pag-surrender, mag-iusap niya ako sa kanya, masyado kayo dapat na makulong ako. Hintay lang ninyo, pabigyan lang ninyo ng chance na i-avail yung remaining na legal remedies na pwede kong i-avail. So, huwag niya sila atatagal.
12: Kaugnay nito, ikinalungkot din ng senador na ganito ang naging trato sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho.
13: Kasama natin yan. Matagal kami kasama sa Senado. Ganun-ganun na lang tayo na umalis ka dito. Hindi ka na, hindi ka na, hindi kailangan. Sumurinder ka.
12: Ella, ngayon, pangalawang araw na ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nananatili dito sa Senado. Ito'y matapos nga siyang magpakita nung Lunes sa plenaryo after nung 6 na buwan niyang hindi pagpapakitang personal. At sa mga naging panayam sa kanya, wala siyang tiyak na petsa kung hanggang kailan siya mananatili dito sa Senado. At inaabangan niya, or isa sa mga inaabangan ng kanyang kampo ay yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa mga petisyong kanilang inihain. At sinabi niya na handa silang i-exhaust o gamitin yung lahat ng legal remedies kaugnay doon sa mga isyung kinahaharap niya. At nakiusap siya doon sa mga kapwa niya senador na huwag madaliin yung pagsuko niya dahil marami pa nga silang tinitignang mga posibilidad at legal na remedyo. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella.
4: Maraming salamat, Jed Naresina.
0: Sa lain nga bahin sa itong mga balita, gibatikos ni Attorney Conte si Senador o former Senator Trillanes sa pagbitbit ni niyo og ICC warrant of arrest Bato kang Senador Bato, dugang detalye sa UNTV.
15: Bigong isilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos itong isailalim ng Senado sa protective custody. Ayon sa human rights lawyer at isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na si Attorney Christina Conti, dapat na maaresto at mapunta sa kustudiya ang isang akusado dahil hindi anya nagsasagawa ng trial in absentia ang ICC. Paliwanag nito, kailangang buhay at nasa harap ng korte ang isang taong nililitis bago maibaba ang hatol.
16: Kung wala pong maaresto ang tao sa particular na warrant of arrest, sa particular na investigation, walang mabubuksang kaso. Ang ICC, hindi po sila nagtatrial in absentia. Kaya po, kailangan arestado, nasa kustudiya, buhay ang taong nililitis bago ka makakuha ng una trial and pangalawa, yung verdict sa kaduluduluhan.
15: Binatikos naman ni Atty. Conti ang naging papel ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagdadala ng ICC warrant sa Senado. Anya, isa itong political statement lamang at hindi aktual na pagsisilbi ng warrant dahil hindi naman si Trillanes ang tamang otoridad para dito. Batay sa rules of court, ang mga law enforcement agencies tulad ng PNP at NBI ang dapat na may hawak at nagsisilbi ng warrant.
16: Una, hindi po proper authority yung unang nakita nating may hawak ng warrant, si Senator Trillanes. Bagaman, hindi ko nakakwestiyonin kung bakit niya hawak yung warrant, kung paano niya, ano, mukhang ang malinaw, nandun siya because of a previous statement or a dare from Senator Bato. So it was more a political statement rather than actual service of warrant.
15: Sa kasalukuyan, ang warrant ng ICC ay mananatiling aktibo habang buhay hanggat hindi ito naisilbi. Bagamat maaaring magkaroon ng confirmation of charges hearing kahit wala ang akusado, hindi uusad ang mismong trial o ang pagpapasya kung guilty o hindi ang senador hanggat hindi siya naihaharap sa korte. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon.
0: Alas 5.26 sa laing bahin gingong gibakwi na sa PNP ang subpoena alang kang Senador Bato de la Rosa. Dugang detalye sa News 5.
17: Kanilang umaga, dala ng mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena de Sustecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personal staff sa nasabing opisina. Ito ay may kaugnayan sa pinag-usapan ni CPNP at ang director ng CIDG bilang respeto sa institusyon ng Senado, kaugnay ng Senate Protection Order na inisyu nila para kay Senator Bato de la Rosa.
18: Okay. So ano mangyayari po doon sa investigation? Doon sa mga extrajudicial killings during his time as City Director of Tapang?
17: Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para magpa-receive ng manibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa.
0: Alas 5.29 Atangi. Gibutyag sa pipila ka mga abogado nga usalang ka article sa impeachment ang gikinahanglan aron nga makonvict si VP Sara Duterte. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E. helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: The generic name of Myra.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kuy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexino Forte!
11: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
13: Rexino Forte!
11: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
13: Rexino Forte!
12: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
13: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Problema! Igawas!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa
4: doktor, alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Alas 5:38 parentas itong mga balita samtang naghatulsong oras at hatul sa may tinguha sa ImmuniPlus traditional herbal drink. Ayaw kalimte sa kanunay ang pag-inom o ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus. Mabalit sa nagkanabutikag mga tindahan sa inyong kalungsuran, maingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran ang ImmuniPlus traditional herbal drink. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, pipila ka mga abogado bibutyag nga usa lang ka articles of impeachment ang gikinahanglan aron nga makonbikto si Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa BNC.
1: Posibleng maaresto si Senator Bato de la Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC. Pero para sa dalawang abogado, wala itong magiging epekto sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
2: Apat na lang ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga abogado na humawak ng impeachment trial ni late Supreme Court Chief Justice Renato Corona, isang article lang ang kailangan para makonvict si VP Sara. Sa At The Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating mambabatas na si Attorney Neil Tupas na may panahon pa ang prosecution para palakasin ang kanilang kaso. Si Tupas ang chief prosecutor noong Corona impeachment trial.
3: Weeks lang kami nag-prepare for the impeachment of Corona because Chief Justice ang kalaban. Pero ito ngayon, they had all the time. 2 years of preparation. And siguro, they have the evidence.
2: Pero para sa Nooy Defense Counsel na si Attorney Ramon Esguera, kung gaano kalakas ang suporta sa impeachment ni VP Sara sa Kamara, kabaliktaran ito sa Senado matapos ang isa na namang coup. To hear, ganyan din ang pananaw ni Tupas.
4: Even if before the change, Karen, I was already, this is just my guess, no? I was already saying that they cannot get the 16. So there will be no conviction.
3: A leadership change, and lalong mahirap ang conviction sa Senate. But of course, everything fluid. Pwede mag-change ang Senate kasi since ang constituency niya is national. Public opinion matters a lot.
2: Kung maaresto si Senator Bato de la Rosa at madala sa The Hague, paniwala ni Tupas at Esguera na hindi na siya pwedeng bumoto sa impeachment trial ni VP Duterte. Pero hindi na rin ito makakaapekto sa resulta. Dahil ayon sa dalawang abogado, ang 2/3 vote na kailangan para sa conviction ay 16 votes pa rin. Kahit 23 senators na lang ang matira. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
0: Alas 5:40 sa laing bahin sa itong mga balita, Catholic Bishops Conference of the Philippines nanawagan nga sugdan dayon ang impeachment trial. Online signature campaign ni abot og 5 million. Dugang detalye sa BNC.
5: Huwag iwasan ang sinumpa ang tungkulin. Ito ang panawagan ng simbahan sa Senado para sa agarang paglilitis ni VP Sara. Kasabay nito, higit 5 milyong pirma na rin ang nakalap online para panagutin ang pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni John Manalo.
6: Patuloy ang mga panawagan ng iba't ibang grupo para panagutin na si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag ngayong araw, nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na simulan na ng Senado ang impeachment trial. Apela rin ng CBCP sa Senado, iwasan ang kahit anong hakbang na maaaring makita bilang pag-iwas sa kanilang sinumpaang tungkulin o pagbabaliwala sa nakasaad sa saligang batas. Dagdag din ng grupo, ang anumang pagpapaliban sa impeachment trial ay pagpapaliban din ng pagkamit ng hustisya, hindi lang para sa bise, kundi maging para sa mga Pilipino. Umiikot din ngayon sa social media ang isang signature campaign para sa impeachment ni VP Sara, kung saan nasa higit 5 milyon na ang pumirma nationwide. Ayon sa website, kampanya ito para harapin ng bise ang proseso bilang pagpapakita ng pananagutan at bilang bahagi ng due process. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa laing abahin na pipila ka militante o progresibong grupo, misong sa Senado, dugang detalye sa UNTV.
7: Ryan, ano yung pakay ng mga grupong yan?
8: Aga, panawagan nila arestuhin si Senator Bato de la Rosa at papanagutin si Vice President Sara Duterte. Hindi na nakalapit sa main gate ng Senado ang mga militanteng grupo. Agad dinarang ng mga pulis ang mga daanan papunta sa main entrance ng Senado. Kaya sa kabilang kalsada na nagprograma ang grupo, kaya hindi na nadaanan ang magkabilang linya sa harapan ng Senado kanina habang nagsasagawa sila ng programa. Kasama ng mga militante ang ilan sa mga biktima ng war on drugs sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pakiusap nila sa mga pulis, pabayaan silang pumasok sa Senado at sila daw ang mang-aaresto kay Senator De La Rosa. Pero maximum tolerance pa rin ang pinaiiral ng PNP. Gayunman, mang-aaresto ang PNP sakaling may manggulong mga militante. Gaya ng nangyari sa mga nakaraang protesta kung saan may mga pulis na sinuntok sa gitna ng protesta. Sabi ni NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, hindi nila papayagang mangyari ito. Kaya may nakatalaga na silang mga arresting officers sa mga pulis para hindi na masira ang formation ng mga pulis na nakabarikada sa paligid ng Senado. At bandang alas 11 kanina ay nag-disperse na yung mga militante kanina at pagkaalis nila bago mag alas 12 ay binuksan na itong magkabilang kalsada ng dito sa Jokno Boulevard at para makadaan yung mga motorista. Mamayang hapon inaasahan natin mas malaki aga yung mga magpoprotesta dito laban nga kay Senator Bato de la Rosa at inaasahan natin na muling isasara ito mamayang hapon kapag nag-formation na uli yung mga pulis dahil ngayon napakainit dito kaya pinasilong muna sila at wala na mga nakikita silang magpoprotesta sa oras na ito. Siyan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo aga.
7: Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
0: Sa laing abahin, bagong abogado ni former President Digong Duterte sa ICC, gitudlo na. Dugang detalye sa GMA News.
9: International Criminal Court is now in session.
10: Rodrigo Roa Duterte.
11: Haharap sa status conference sa May 27 ang itinalagang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang British barrister na si Attorney Peter Haynes ang papalit sa dating legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, pinili si Haynes ng partner ng dating pangulo na si Hanarit Avancenia at anak nilang si Veronica Duterte. Sila raw ngayon ang nag-aasikaso ng legal matters sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Dating kliyente ni Haynes ang Minister of Defense at Senador ng Democratic Republic of Congo na si Jean-Pierre Bemba. Napawalang sala si Bemba sa kasong war crimes at crimes against humanity noong June 2018. Nanilbihan si Haynes bilang presidente ng International Criminal Court Bar Association mula 2019 hanggang 2021. Sa loob ng 25 taon bilang international criminal and humanitarian lawyer, iba't ibang kaso na ang hinawakan ni Haynes. Kabilang ang kasong may kaugnayan sa murder, serious fraud, sexual offenses at human trafficking.
0: Alas 5:47 atangi. Na miligro nga muulbo og balik ang gubat tali sa Iran og Amerika. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Hello, mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello, Ms. Jan! Kamusta?
4: Hello, Carly! Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
3: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
4: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, diri ko believe.
3: Salamat kay Miss Jan ha.
4: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una, hair bang strong
9: karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay pres ko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: DJX 500.
4: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Strong sa una, hair bounce, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
11: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
13: Rexino Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
13: Rexino Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: Rexino Forte!
12: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
13: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
17: PH Care.

0: ang tinuod, kamatuuran, programa nga maghatag og mga kasayuran o mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuuran.
1: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, at the first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ugmayong adlaw usab sa ito ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ito ang mga kaubanan nato sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ilabi na sa ito, mga department heads, office heads, o mga kaubanan usab nato ng mga City Hall employees sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office. Malalain ko din si Ma'am Kathleen Torimocha. O labi na usab sa ito ang City Administrator ng itong pagamhan ng lokal, si Sir Alvin Luis Aquizar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko to nating sibihan tong programa. Ug asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, again, may buntag, ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug gisad nako makalintan sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangay diri sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa mga 15 ka kapitanes na mo ay nakiguban ka nato no sa to ang matag-adlaw nga programa, kini matag-adlaw nga tuluman noon ning atong pagamanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon niya itong programa si DJ Cyrus the Virus na mo ay nag-insure na madumugta sa kahanginan via radio sa DYRD station. Labi ang usab sa ito ang official Facebook page, ang DYRD Bohol ang kasaligan, o sa ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, mga higala, no, ikatulong adlaw na nato karong sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kay laing adlaw na sa mga higala, lay na usab na adlaw, no, nga ito ang pag-asawaan, kabayan sa mga katikaran, programa, servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, na ito sa ECBI itong programa, nga ito ang News Bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And ilabi na usab sa ito ang Facebook page post, no, sa ito ang pinalangga nga Mayor, Mayor Jane Yap, kabahin sa mga programa, servisyo, announcement, impormasyon, no, mga legit nga mga impormasyon, mga igala, ato nakatangan unyang taon, no, para itong mabasa, uma-aware ta, uma-update ta sa mga programa, servisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap, alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned to the end sa itong programa, mga higala, para mga labas ng mga balita, labas ng mga news ang atong hatod niini ning ato ang programa. And sa dili pa nato ihatod ato ang mga nabiiyang mga programa, servisyo, no, nga ako ang gi-mention kaganina, tuguti sa ko og pag-greet, no, ug happy fiesta sa Capital Valley sa Barangay Dako, no, karong adlaw

0: sa ulog ang kapistahan alang sa lang patron nga si ang atong patron nga Our Lady of Fatima. So happy fiesta kaninyong tanan sa Capitol Valley, Barangay Dao, and of course happy fiesta to kagawad Jerry Cahis, no? Happy fiesta kagawad Jerry, no? Sa Capitol Valley. And yes, no, sa mga sukinti pa mina, tuguti kog mangumusta, no? Kaninyong tanan, both naminaw sa ito ang radio o sa ito ang Facebook Live, no? Kay phone patch lang ta mga igala, tungod kaya doon natin importante, no? Na activity nga di atinan. So, phone patch sa lang ta ninyo mga kauban mga igala, no? So, atong di juning dalun sa itong programa ang pagpangumusta sa itong mga sukitig paminaw na ito. Kamusta man mo, kamusta ang yung tibok and law. I hope you are all good. We are all fine. Naamos sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas, mga igala, sa itong mga suking tigpaminaw na ito, mga tagbilaganos and bukalanos, no? Kung magawas mga galita sa itong mga tagsa-tagsa sa mga kanimalay, o magawas man ka sa mga tagsa-tagsa sa mga gipang trabahuhan, o asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga igala, ayon din mo kalimot, no? Sa pagdala og payong or pagsuot og jacket or any mga butang, no, nga pwede itong magamit sa protection laban sa di na tumatansya na dagan sa panahon. Katong panahon mga higala, usay mo uwan, gabi na pagkainit sa protection sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon o gilanat, mga nga itong protectionan dito ito ang lawas. Mga higala. Katong lawas may mulihok matang adlaw, atong lawas may mulihok sa mga tagsa ka mga responsibilidad sa mga panimalay, o ilabi na usab sa mga tagsa-tagsa ka mga lipang trabahuhan. And don't forget to drink 8 glasses a day, no, to stay hydrated. 8 glasses of water a day to stay hydrated. And don't forget to take vitamins, no, para protection sa atong lawas laban sa mga sakit-sakit. Kay atong lawas ipunan matag-adlaw niya ito timanay nga health is wealth. So mga ito mga igala, no, ang ato mga short reminders sa ato ang mga kaigsunan nato nga naminaw sa itong programa mga higala. Huwag aring puntuha, ari na usap kita sa ato ang pagpasalamat sa ato ang mga official sponsors sa ito ang Sa Ulog Tagbilaran 2023.
1: All are invited to witness Sa Ulog Tagbilaran.
0: Join centers, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, P3CK, Gaprotic Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DoExam or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber S, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Text PLDT. Special thanks to Governor Erico Aristotle Almentado and Congresswoman Maria Vanessa Almentado, Vice Governor Nicanor Pesan, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnel Babayab, Congresswoman Christine Alexi Tutur, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucy Laguna, Board Member Musya Kismi Pirol Macuno, Liga President Romulo Sapedosa, TCL President Joanna Kapalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Ancla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Lab Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For our Diamond Sponsors, we would like to thank the following: BioPharma Corporation, Panalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Agility, AutoCAD Truck Solutions, Balay La Niña Beach Resort, TWD Joining Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Ground. For our media partners, we would like to thank Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CBN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Lab Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Duex Sum or Jazz Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unitap Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslau Art and Sign, Ocean Fest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank Chef Salomon, Jeju Seafood, Chicken Ati Atihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrick's, Boss Bomb, Big B's Tagbilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Whistlers and Rose, NL Asheneros Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Cucleo Lounge Bar and Restaurant, Liklik Seafood, Lola Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Kugon Commercial, Taghap Surveying Services at JLLC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, we thank you very much sa ito ang official sponsors sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. Ugaring punta ako sa mga higala, ari na ako sa pita sa ito ang News Beat na itong nakuha sa pabuhatan sa City Government of Tagbilaran. Pormal ng gitured over sa City Government of Tagbilaran, ang bagong multi-purpose covered court sa Tip-Tip Elementary School isip kabahin sa padayong infrastructure project ubos sa liderato ni Mayor Jane Yap. Mato ni Mayor Jane na ang maong proyekto direktang mapahimuslan sa mga estudyante ginikanan o sa tibuok komunidad sa Barangay Tip-Tip. Ipasabot usab sa mayor na ang pagbutang o covered court sa mga public schools sa Dakbayan kabahin sa paningkamot sa city government aron mapanaliptan ang mga estudyante gikan sa init ug ulan panahon sa school activities sama sa graduation, intramurals, school programs ug uban pang kalihukan. Dugang paniya nga gawas niini mahimo usab nga magamit ang covered court sa mga community activities ug evacuation area panahon sa kalamidad ug emergency. Gipasiugda usab ni Mayor Strenya nga natukod ang maong covered court pinaagi sa ligon nga pundo sa Dakbayan nga nagpabiling zero loan ang Tagbilaran City bisan sa padayon nga implementasyon sa mga infrastructure projects. Matadinya ang maong proyekto usa ka investment alang sa edukasyon, kaluwasan ug kaugbaon sa pamilyang Tagbilaranon ug kabahin sa serbisyo sa Yapala Administration nga makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan sa Dakbayan. Sa laing bahin sa mga higala, nagpahibalo ang City Government of Tagbilaran nga adunay libreng operasyon para sa mga bungi ug nguho karong Hunyo 8 dito sa Saulog Gym. Ang maong kalihukan usa ka partnership tali sa Dakbayan ug sa Operation Smile Philippines nga natumong sa paghatag ug bag-ong paglaom ug pahiyom sa mga kabataon ug hamtong nga bungi ug nguho. Dugang sa libreng operasyon, libre usab ang plite, pagkaon, tambal ug kapuy-an alang sa mga mapiling benepisyaryo. Sa maong adlaw, adunay mga libreng serbisyo sama sa dental care, speech therapy, nutrition support, and psychosocial support. Pwede usab mo apply ang mga human na naoperahan nga bungi o nguho pero kinahanglan operahan pag-usab o nanginahanglan og follow-up services human sa una nilang operasyon. Giawag ni Mayor Jane Yap ang mga pamilya nga adunay miyembro sa bungi o nguho nga mapahimuslan kining higayuna aron makadawat og libre o komprehensibong serbisyo medical. Alang sa pre-registration ug dugang pa nga mga kasayuran, bisitaha ang Tagbilaran City Government Facebook page. Ug mao kato mga higala, ang ato ang new atong nakuha sa Government of Tagbilaran. Ug sa lain update mga higala, ari na sab kita sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jenia, alang sa mga programa, serbisyo, katigaran naghihimo ni Mayor Jane alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, atong usab basahon mga higala, no, ang labi na ang ito mga announcements, information sa ito ang mga tigsunang mga Tagbilaranon o mga updates kabahin sa mga projects na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So wala pa naka-like and share sa mga Tagbilaranon, don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap with blue verified shot. So mga igala, ito nang basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matud niya, project update, May 13, 2026, gatayos na yun atong new Pugon public market. Dili lang ni ordinaryong public market, party ni sa atong economic og tourism development roadmap para sa Tagbilaran City. We are building tourism public markets nga mahimong experience destination para sa mga turista o bisita na gusto makakita sa authentic na kinabuhi, kultura o local products sa Bohol. Sa ubang nasod abroad, ang ilang public markets usag yun ka major tourism attraction kay dinha makita ang local na pagkaon, produkto, kultura o everyday life sa mga tao. Maupod na atong direction para sa Tagbilaran nga ang kumpra sa Tagbi mahimong experience nga ma-enjoy sa tourist like a local. Kinidili lang para sa tourism, dako ni nga economic footprint nga direktang makatabang sa atong local vendors, drivers o delivery workers, fisher folk, o labi na atong mga local farmers gikan sa mga silingan nga lungsod sa Bohol nga dinhi magdala og produkto para ibaligya sa siyudad. Kung atong i-boost ang ato ang public market, matdaghan pud og livelihood opportunities para sa atong katawhan. Usa sa ato pinaka ipasigarbo natukod nga zero loan, walay utang nga gipasa sa katawhan. Padayon ang development pinaagi sa maayong fiscal management. Mauni ang klase sa serbisyo nga adunay long-term impact sa ekonomiya o paginabuhi sa pamilyang Tagbilaranon. Kung mao kato mga higala, ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Usa lang usab na post ni Mayor Jane, sa Ulog Tagbilaran 2026 is more than a piyesta. It is an economic drivers for our city. Every performance, activity, or celebration means livelihood for our vendors, drivers, hotels, restaurants, performers, and small businesses. mao nga pinahagi sa sahulog, dili lang kasadya ang atong gi-celebrate, kundi opportunities o income para sa pamilyang tag-binaranon. Sahulog activities, sahulog chance expo 2026, timughuni ikawalong hugna, sahulog praise and worship, sahulog dance sport competition, sahulog visual arts exhibit 2026, and senior citizen night. Daghang salamat usab sa mga bagong negosyo nga nisalig ug namuhunan sa Tagbilaran City. Congratulations on the opening of your new business. The Wave KTV Restaurant Bar across Billion Hotel, Graham Street, Cugoy. Kalapi Butika ng Bayan, Ramiro Branch, Galliara Street, Poblacion Chong. Kung mao ka to mga higala, ang ato ang Facebook page post sa kabahin sa mga updates, programs, and services na gibuhat ni Mayor Jenia alang sa Dakbayan sa Katauhan ug alang sa Bakatauhan sa siyudad sa Tagbilaran. Ug aring puntaw sa mga higala, rinaw sa kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsahulog sa ilang adlaw na tauhan karong adlaw, May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy birthday ni Gloria Casillo and Rosario Buslon. Taga Barangay San Isidro, happy birthday to Trinidad Villare. Taga Barangay Tisip, greetings going out to Flores, Piquero, and Teresita Cordovan. Taga Barangay Manga, happy birthday to Rosemary Termes. Taga Barangay Taloto, happy birthday ni Majulita Omega and Roberta Galo. Marjolita Omega. Taga Barangay Boy, happy birthday ni Roberta Galon, Jason Baloma, and Australia Putong. Taga Barangay Gugon, happy birthday ni Alejandra Custodio, Roberta Bueno, Antonita Inking, and Roberto Tagutungan. Taga Barangay Poblacion 2, greetings going out to you, Maria Flores Sema Franca. From Poblacion 3, happy birthday ni Lenny Bonifacia Ulaer, Gleseria Alorino, and Gleseria Maraginot. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Fatima Paumi. Taga Barangay Buol, happy birthday ni Lenny, Gleseria Maestrado, Gleseria Simagala, Gina Paham, Roberto Castro, and Tokyo Ben. Taga Barangay Dampas, happy birthday ni Lenny, Cleotilde, Sarabia, Francisco Olanio, Maria Elvira Verge, Peter Salibay, Gordon Sowell Indino, Maria Imelda Ligores, and Janelle Soldan. Happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ug sa itong kaugan sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagtaulog usab sa lang adlaw na tawhan karong adlaw, happy birthday nila ni Rodrigo Cabecinho Ridundo, Francisco Quinio Olanio, Imelda Sevilla Glovasa, Peter Rojas Luol Jr., Colin Patak Galaw, and Ferdinand Putong. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jenia, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Ug syempre sa itong mga suking kikipaminaw, nga nagsaulog usab sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw nga wala na ito na mention sa ito ang programa, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga sunig paminaw, dagat kayong salamat sa iyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran, daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang uban-ubanaw sa kita mga higala, ugmang adlawa sa susamang takna ni itong istasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisi Kim, ano ba nga nalang kaninyo? Servisyong from whom to whom? Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon? ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosa na lang, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayab, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at the Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say, in fact, Bilaran City, a sense of amor.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-811. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili na yun ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot ko na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Hay, maputlan gyud taani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
9: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Okay, mayong adlaw ka ng tatanan, no? Mayong hapon, mayong buntag, o mayong unto, o unsang oras sa muliha sa inyohang nahimutangan karon. So, welcome nining line of sub nga ay gayon, no? Line of sub nga episode sa RS Development Program. Nga din mag-iskuta sa mga development na to sa atong probinsya sa Bohol. So, uban-uban ta, nining usa ka takna nga panaghiskot, then at least po nga mahinaot ni nga ang tagsa-tagsa karon, no, nga mga kaigsuunan na to, labi na yun ang mga uuma na to karon is nanasa ilang mayong kimutangan karon, no, man siguro nag andam na silang mga panihapon magkauban o mga magpanihapon o ba nagpahuway pa, no, gikan sa ilang mga kaumahan, no? So ubanin niyo karon, no, para sa nindot nga nangisutanan nining linain nga episode, no, sa tuang matag Wednesday nga episode sa RS Development kada din magiskuta sa mga kalambuan, no, labi ni gyud sa aspeto sa agriculture o sa atong pagpanguma, no. So na una po sa tanan, so, pasalamat ah, no, sa atong labang magagahom nga kitaga na puta, no. Uglay na sa mga higayon nga magkauban karon gayon na inusab sa nindot nga mga higayunan o adlaw nga mabungahon, no, labi ni gyud sa tuang pagpanguma. Ngayon usab sa banay nila Aris Gobernador Aris Mintado o sa tuang provincial government o sa tanan, no, nga mga agencies, labi ni gyud ang mga ahensya na to sa gobyerno nga nagpahiluna sa mga programa, no, sa agrikultura o sa agriculture. Manang nga, di na to, sayangan na to ang kaigayunan karong gayuna, anong taknaa, kay linain na itong isigutanan karon, although about gihapon ang sa agriculture gihapon, pero more on sa mga previous na itong mga episode is isiguta o organic agriculture, no? So broad po na siyang aspeto sa agriculture, then part po, no, isiguta po ta o about sa bamboo, no? Bamboo industry, as bamboo also is part of agriculture as considered as high value crops, no? Broad po kayo ang discussion sa bamboo kay daghan ang aspeto po nga coverage niini, no, sa tanan hantud na sa economic niya, no. Then karon kayo na ari gyud ta mapatigihog pod sa isgutanan na sa pinaka lapad gyud pod nga isgutanan ang nga isgutan nato karong kayo na is kabahin sa coconut, no, or sa kalubihan na to, no. So at least aware ta ani ini ang kay itawag nato ang coconut is tree of life ni siya, no. So at least nut of life, no. So at least mahibawan sa nato kung unsa ang mga latest ng mga programa, no, sa about sa coconut, no, then unsa ilang mga developments, no, unsay aspeto nga mas mapalambo pa na to ang coconut industry na to labi na gyud sa probinsya sa Bohol kay sa mga niaging katuigan, labi na gyud sa niaging nahibagat na to nga mga kusog nga mga bagyo is dako gyud nga kadaot ang nahiguman na to sa atong coconut industry. Mo nang more on gyud ta sa uban is na pa sa recovery stage sa coconut, uban is sige na po og development sa ilahang coconut nga farming. So muna karong higayon na mag dungog na to, no, o ingon man ang sab nga blissful ta kay kauban gyud na to karong higayon na ang ato ang provincial manager sa Philippine Coconut Authority si Sir Joven Felicilda nga muhatag og dugang niya nga pagpasabot, no, sa mga sa programa sa coconut nga makabenepisyo gyud tanan or mga makaayo gyud, no, dili lang siya makaayo sa tuang panginabuhian kun dili makaayo gyud siya sa tuang paninghuaan, no, paninghuaan sa income, no, mugina ito ang at least maka-income ta as part diha sa tuwang pagpananom. At the same time, na po tayo makuha ang benepisyo sa atuang kasibot o sa atong effort sa pagpananom sa lubi, no? So, ito ang tagaan sa unang pahingang pasiona po ng mga pagtimbaya, no? O mga mensahe si Sir Joven Felicila. Mayong gabi, sir.
1: Mayong gabi diha, Sir Lito. Daghang kayong salamat ni higayon nga maghihatag ka namo sa Philippine Coconut Authority para nga makapadayag o makapahibalo sa atong mga programa nga adunay kalabutan na atong mga coconut farmers. Ugman pa mga kalihukan nga angay gyud nila nga masabtan og mahibaw-an tungod kay kini importante kini nga makatabang pagpalig-on sa ilaha nga ato ang kapanginabuyan diha sa coconut industry. So karong higayon na maga hiskot ta sa katong naguna gyud nato nga mga kalihukan nga angay gyud kayo nga masabtan og mahibaw-an sa ato ang mga coconut farmers.
0: Okay, so salamat kayo. Sir Rubino, marag thrilling kayo ang imong opening mga at least angay kayo. But although, siguro, dili po bago sa uban kay na nakabot ng gubana, no? Kay sa yuta, nakabot mong daghan na ng mga municipalities nga na tambungan niyo, mga farmers association, labi na gyud sa coconut ng mga grupo na to. Pero, mas may gyud ng at least, mayong higayon nga nagyuta na rin sa kahanginan karon nga makapadayag ta sa mga unsay programa para padungog sa tanan, no? Huwag isa nang mag-tune in sa ilang mga radio diya, kusgi-kusgi nyo diya para maabot sa mga kasilinganan, no? para madunggan sa tanan, no? Sir Reven, unsa may mga latest, no? Or, latest, or unsa yung mga ipanindot pa ng mga programa sa coconut karon?
1: Atong unahon sa pag-hisgot, ang kining pinaka-ulahin na mo karon ng ipahingusgan, kining gitawag ito, massive coconut planting program.
0: So, massive
1: na pasabot atong salmutan o tabangan sa tanan nga dunay kaikag nga mapalapad pagyud sa atong kalibuan kay kini once planted ato lagang mapaymusad hangtod sa tibok nga kinabuhi sa ato ang kalibuan. So sir Lito, daghan naman ang mga nakaibalo diri pero mas mayud nga mas ubay-ubay pagyud ang makabalo o makadugog niya ni nga mga program tungod kay ang atong katawahan dito sa may layo-layo kundi namamot sa mga teknisyan o sa among mga agriculturist, dili gusto sila makahibalo kung dili sila mabisita o maanto sa ato ang mga tao. So muna nga kining higayon nga naata sa kahanginan, may ubay siguro ang mga magkapamina o magkapaambit o makapangutana po sa ato ang program. So ang atong gitawag o massive coconut planting program, ato din siyang ipagamyan din sa itong probinsya o participatory coconut planting program. So, sayod man ta nga ang bol, gibisita ni Bagyong Udit way back year 2021. So, ang maong bagyo daw, dagdala og buldosin og tsinso nga mipukan sa labing minus 5 milyones kapunuan sa lubi din sa tibok probinsya. Halos kita nawadaan na paglaom nga ang atong industriya maglisod na og bangon tungod lagi kay tungod sa kadaghan o sa kabaga sa kalibian nga naapektuhan. Murag ang atong mga mag-uma nawad-an ko sila og paglaom. Pero bisan pa niya na ang ato ang opisina sa Philippine Coconut Authority duyugan sa ato ang mga national programs nga gilustad sa Department of Agriculture usa nga ato ang gitutukan ang pagpalapad o pagpahiuli sa ato ang industriya sa lubi din sa ato ang probinsya sa Bohol. So, kini atong gitawag og massive coconut planting program, mao kini ang ato karon nga gi-implementar unya ato na siyang ipaklaro og maayo kini nga massive coconut planting program. Do na kita gitawag nga incentivize.
0: Oh, coconut planting
1: planting program meaning instead nga ang ato ang kagamahanan o ang atong opisina mao'y mo supply og seedling kay lagi sa yun man ta nga dunay nahitabo nga gera sa Iran o ang Amerika o ang maong kagubot dito sa halay nga dapat tako kayo kadaot na nakahimo sa atong ekonomiya o nakaapekto yun natong tanan kay o sa ilang pag-istorya, bisan gani kuno o mangutot, umubahon ang Amerika, ang Pilipinas, hilanta na. So, kana nga panghitabo, dako kayo nagkadaot sa ato ang ekonomiya especially sa ato ang transportation nga sektor mo na nga ang ato ang alubi unta nga ibidding sa ato mga supplier sa mga nagkadaya nga mga sources sa Mindanao, medyo muatras na sila pag supply tungod kay mitaas ug maayo ang gasto sa ato ang transportation kay gikan sa 1 mipilo times 2 ang gasto sa barko, plate sa barko unya magbayad pa nimo og kanang wingman nga may muhakot sa ibang lubi mi times 2 po sumuna kana nga presyo og kana nga panghitabo dako kayo og kadaot nga nahimo diha sa ato ang industriya sa panglubi muna nga dili ta magpakawa og paglaom kay nangita gitag paagi nga ang tanan gyud makaapil sa pagtanaw mo nang ato ang gilusad kining gitawag natog incentivized coconut planting program diin atong awhagon ang atong mga pag-uuma nga gamit ang atong kagalingon nga mga lubi nga naa nagpabilin sa ato ang mga tanutag sa kamuumahan muna sila atuhang gamiton. Ang advantage niani nga ang maong mga lubi naanad na sa ato ang environment ug sa ato ang kinaiya dinhi sa Bohol, dili na ni siya maningala sa pag-adapt sa iyang growing environment. So, siya may mag-produce sa iyang seed nuts.
0: Ang farmer.
1: Ang ato ang mga farmer, may ato ang awagon nga mag-produce og seed nuts para nga mau iyang patugon. Unya, samtang napa na siya sa ato ang mga nursery, ang atong opisina, muhatag og 35 pesos kada binhi nga ato ang itisok.
0: So asa man nila patugon?
1: Dinha lang sa ilahang asa nila nga convenient ibutang, diha ba sa ilang farm nga anak nila itanom ang lubi or diha ba sa ilahang tugkaran para nga sa kanunay ilang makita og matanaw og ilang mabisbisan kung kailangan naman ugaling og tubig. So ang maong seed nuts nga ilahang iluyong o inasiri, ang atong opisina, pinagi sa atong mga agriculturist, mubisita sa ato ang mga farmers dito sa ilang tulutag sa kaumahan para ma-document ang ihang ginasiri nga
0: sinas. So, mukoordinate sila sa mga in-charge sa maong mga area?
1: Yes, para nga atong ma-process ang mga dokumento nga gikinahanglan para i-support na ito nga makabayad na ang Philippine Coconut Authority ngadto sa ato ang mga coconut farmer. So, just imagine nga ang matag seedling o seed nuts nga itanom, iluyong sa ato ang farmer, ang atong opisina mo bayad og 35 pesos ang kada usa.
0: Pagpaturok, naturok na na siya ang mga...
1: Ang wala pa na siya muturok, napa na siya sa atong seed nuts pa na siya. Unya, pag muturok na po siya o bali o usa ka ruler, ang iyang gitas-on, mubayad na pumiglaing 25 pesos kada usa.
0: So, wala na ito, sa isina na?
1: Sa ito pa, napasa na siri ang ato ang lubi, ang atong farmer, makakwarta na og 60 pesos kada usa.
0: Ito, kanindo, tanang mga yung programa, Mr. Ruben, ba? Murag.
1: Niya, pag mudako na ang iyang lubi, mga nanas, mga tulog kabulan, ngayon sa patkabulan, ato na siyang ipahilo na ngayon sa ato ang mga tulutag sa mga farm, sa ato mga baol, ato na ipahimutang dito, itanom sa insakto nga distansya nga most likely 9 meters ang in between sa matag tanom unya sa insakto nga gidak-on sa bangag para mapahimutang nato ang seedling nga atong gipatubo. Pag human og tanom mga 1 month after or 2 months after ma-stabilize na ato ang gitanom nga seedling, mubayad na po ang atong opisina og another 35 pesos sa ato ang coconut farmer. So all in all, makadawat ang atong mag-uuma og 95 pesos kada punuan sa lubi nga iyang itanom
0: sa iyang
1: kagalingon nga farm.
0: Iyang lugar o iyang
1: farm. Iyang mismo, nga farm. So, asa man ka mangita ana nga program nga makatanom pa ka, makakwarta pa rin ka. Imo nga timanon, pagbunga ni ana, wah na dit na mi manginlabot sa opisina. Dili bi mangayo bisan sa kundili among ikalipay nga magtan-aw nga ang atong farmer nakabunga, nakaatiman og lubi nga mihatag niya og kapanginabuyan sa iya nga tibok kinabuhi.
0: Tus nindot kina kay hantun-hantun dengan orang usaha punuan
1: dengan yes, makin anak kalimit sa lubi manggod once planted sa kanunay na nato umapahin muslan no, pag sugod og bunga ni ana dili pareha sa palm oil nga pastilan dako kayong dalo dako kayong disgrasya nga hitabo sa ato ang panguma nga mitanom tag palm oil unya karon unsa na man hitabo na ana karon nga wa naman tay merkado nga kabaligaan sa ato nga abot unya kinaran dako sa og intensive nga fertilization parang mamunga. Unlike sa lubi, nga ato lang yun siya nga timanon, ato ang libyuhan, habukan, o nga bisita-bisita taon kadaan daw, makakita ko daw og tinubuan. Paglabay sa 5 katuig, hangtod sa 8 katuig, taas na ngayon ng 8. Tulong ato sa 5 katuig, makakita tatanga mamunga atong lubi nga itong gipailuna, diya sa itong baon, o diya ng higayuna, makatilaw na ta sa abot sa atong kahago sa tinulo sa ato ang singot.
0: Dindot kayo kay bisan wala pa sa kini ta naka binipisyo sa bunga sa lubi sa imo pa lang effort as mag-uuma is naka binipisyo na ka sa incentivize nga
1: yes,
0: program
1: yes, sir,
0: o dako na kay so, na siyang
1: kana nga pundo gigahin ko na siya sa ato ang pagagamahanan para nga makabot ang tinguha sa national government nga makatanom kita og 100 million coconut trees sa tibuok nasod sa Pilipinas. Ari lang na magtanaw sa tibuok Pilipinas.
0: Ano sa atong probinsya? Ato yung naman ang probinsya sa Bohol.
1: Mutanom kitag 5 milyones kapunuan sa lubi in the next 3 years gikan karon.
0: So, moto gingon mo nga gibali ba? No? Wala na mo palit ang gobyerno dito sa mga supplier. Ang benefits nga instead nga ipalit is dito na gihatag sa ato mga farmers.
1: Yes, yes, dito. Instead nga ato tang mabayad sa supplier ang atong mga coconut farmers may ato ang hatagan og incentive.
0: Nindot kayo Sir Ruben. Then another way po Sir Ruben, di na siya mo matter og unsa nga variety tol ba siya
1: o wala siya wala din siya pili og unsa imong ganahan nga itanom. Mo tanom ba ka og dwarf, mo tanom ba ka og tol, ang kuano kung siya available sa ato ang
0: tukaran
1: sa atong palibot, pwede ka na siya nga mo ato ang gamiton.
0: Sus kanindo tara kay labi itong mga labi to siyempre kana sige mo ni mga adaptable na ng mga lubiha gud kay dugay na siya.
1: Yes.
0: Nanurok na guna nga wa pa gani gitanom. How much more? Ako pa tanang guys ko tanang tagturok sir. Ako to na iturok na daan sir.
1: mas actually mas nindot sa ang nindot na daan nga ato rang tapukor ibutang nato sa nursery para nga mo na si ato ang ma-document. No matter o kuan basta ning sugod sa turok ato na sang i-appeal sa atong kuan niya. Ako lang klarohon daan nga ang usa ka hektarya nagkanayon ta og 143 ka punuan sa lubi.
0: Sa 9 meters
1: na sa 9 meters nga distansya sa pagtanom niya karon kay sa ato ang experience 80% raman ang muturok sa seed nuts nga atong iluyong muna nga instead nga mag-andam ka og 143 atong dasigon nga mo-andam ta og 180 ka buok
0: sobraan ganito
1: para nga og dili mo turok tanan nagog kay allowance nga makaabot ka og 143 para nga mo na ato ang bayran ang 143 ka buok. So mo-andam ka og 180 na ang among bayran is 143 maka ginansya gapon ka kay ang imuhang instead nga imong ibaligya karo og kupras ang atong kupras karo na naman sa 46 ngadto sa 48 ang kilo unya ang buok ana og 4 ka lubi ang
0: maka kilo
1: kan sa 4 ka sa usa ka kilo nahulog na naman nga tag 12
0: Jesus
1: tag 12 ang buok sa ato ang lubi. So ato sang isakripisyo ang ato ang kuan instead nga magkupras tat karon ato sang ipahimutang sa ato ang nursery para nga makatanom ta niya. Panahon na ni sa ato ang mga farmers nga makatanom kun sila sa gidaghanon nga ilang gikinahanglan kay kato mag-distribute mi og seedling. Tungod sa kadaghan nga ganahan mo tanom usahay di man siya makadawat sa gikinahanglan gyud niya nga gidaghanon. Like for example, sa lungsod sa Inabanga, this year mihatag ta og labing minus 40 City mill kasidling
0: ready to plant ang kita siya?
1: Oo nga, ready to plant na siya. Pero bisan pa sa maong ginaghanon makadungog yung kagnay mga mulo gikan sa atong kagsun nga kuwang paghihapon ang seedlings nga ilang nadawat muna nga naghangyo na po sila na muog additional na po nga seedling para ilan na po nga itanom. So ninihigay yun na under sa ato ang incentivized planting program, dili na sila mag problema o kuwang kay sila may itong pabuton o unsa kadaghan ang ilahang lubi nga andamon para sa ato ang incentivized planting program.
0: Maog yun kay dako mo kayo kay ang industry sa lubi ko rin itong nuts apply to the apply pang lubi kay dadi ha ang dakong industry nga ang livelihood no kay tanan nga mga part sa lubi is namang kay benepisyo nga makuha no
1: sa ato ang mga pamaagi ron nga gisagop sa especially sa ato ang marketing sa lubi. Ang ato ang opisina nagpromote aning gitawag ato nga value adding.
0: Meaning,
1: instead nga kupras na atong ibaligya ato sa merkado, ato nang idasig atong katawhan nga tibuok lubi. Ang ibaligya sa ato ba kay tibuok lubi man, dili na siya magbuak, dili na siya magkupras, dili na siya magganggang. Kaysa katong kanhiay nga pamaagi nga atong kupraso na sa itong mga farm, 70% ni adto atong gilabay. Kay ang tubig, ang bagol ug ang bulot ato namang biyaan sa farm. Unya 30% ra ato nagamit kay kupras naman may ato nada.
0: Ang ilaw ra may mong
1: so, yapas. Ang kuan may lang kay naman po atong mga katawhan nga nagatang pud sa ato ang mga binuak ng lubi para makakuha sila og bagol para sa bagol. Pero dili na atong farmer may nakakwarta. Lain tawo nga nagkugi. So karon under sa atong value adding nag-process sa tag-white cupra diha sa lungsod sa Mabini, tibuok lubi ang ato ang apeliton para mapahimuslan ang tubig, ang bagol o ang bunot sa lubi.
0: So kato siya mahal-mahal ang
1: nindot ang presyo kay ipilay presyo sa merkado sa atong cupras. Ato na ba na siya, for example, kung sa isinta ang presyo sa cupras, ang laya na atong paliton atong lubi og tag 15 ang buok. So asa man ka magintag tag 15, di na ka magbuak, di na ka mag ganggang sa atong kan. So tibuok lubi niya paglakaw sa atong cooperative nga mopalit sa atong lubi, tibuok dawat mo dawat dayon ka og kas gikan sa lubi nga imong gi-deliver panalitan.
0: Oo, mahal.
1: Nag-deliver ka og sa kalibo ka lubi nga times 15 pesos kada usa. 15,000 dayon na simulan na madawat.
0: So yun wala ka. Wala ka kagahago ito sa
1: proseso. Wala ka, wala ka maghago. Muna nga, ang ato ang pangagamahanan karon sa ilalom sa Philippine Coconut Authority na ningkamot yun nga makahatag kita o maanindot o malahutayon nga kapinahabuan ilalom sa ato ang coconut farming programs. So, dili lang kay kupras ang ato ang ibaligya karon sa pagkatinuod lang naglisod mi og accommodate sa mga hangyo gikan sa ato ang mga buyers kay naay magsige og balik sa opisina nga mopadit sila og butong. Unya ang ilahang gikinahanglan 14,000 kada adlaw.
0: Oh, grabe.
1: Asa man ka mangita og 14,000 nga
0: mugina,
1: butong kada adlaw.
0: So kinahanglan gyud mano magdaghan gyud.
1: So bisag unsa pa kadaghan sa imong lubi karon itanom na adto kay kapaingnan sa ato ang produkto. So it's only a matter of consolidating na ato ang coconut harvest para nga maka-deliver tangadto sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga buyers. So sa butong lang daan untap sa ato ang local consumption nga mitaas og maayo tungod sa pagdaghan pud sa atong turista. Naabot tay sector sa processing sa Cebu nga nagahangyo nga mo supply kita og 14,000 to 28,000 kada adlaw.
0: Grabe, kada ko anad man.
1: So ingon ana kanindot. Og lucrative ang negosyo sa panglubi. So nagtuora ta nga lubi-lubi na siya. Pero di ay na nagpahipi ang tinuoray nga kita sa ato ang coconut farmers.
0: So mo ganang dapat gyud diri kita sa massive ato gyud tabangan ta sa massive planting
1: ako program. Ako ngayon nga kutob sa nakadungog. So, ug interesado ka mo nga mo-appeal pagkikita na yun sa ato ang mga agriculturists nga naa na science sa mga lungsod diin atong i-promote ang coconut planting program sa Philippine Coconut Authority.
0: Mm-hmm. Then wala po na, wala kini nga program sir, wala certain period ba siya o sa tama no sa
1: baka para ang nakaapan lang ani kay ang atong pondo nga gigamit ani pag dili magamit siya sa Disyembre. Ah, sa Disyembre. Ibalik sa panudlanan.
0: Oh,
1: so mo na nga dili pud pwede nga atong langay-langayon kay ang ato ang time nga magka pahimutang taon niya matanom is karong bulan sa Mayo o Hunyo, mo guri tayo nga mag-sitting ta sa atong nursery para pag-abot sa bulan sa September o Oktubre, makabayad na ta sa mga seedling gitanom sa ato ang coconut farmers. Kaya kung lapas ang November o Disyembre, mabalik sa padunanan, wala tayo siguro o kanang punduha, hindi na po na mabalik sa ato.
0: Bitaw, kaya na mag-sit ng paglaing program.
1: Oo, na naman paglaing ng program nga pahimutangan.
0: Susmayo kayo na nga. Muna nga ito yung paspasan yun na, no? Nga hugupan yun na ito
1: sa tanan ng mga naka... Among hagit o hangyo sa matag-usang nga dunay kaikag sa pagpananom o glubi, ayaw saya nga ang panahon nga samtang napang atong incentivize nga program.
0: Mo yun kay matag murag murag subay mo kay daghan na kay ito ang kuwang natapog. Atong daghan mo ito. By the way po, kaya lagi po sa ato ang hisgot mo tag hektar-hektar ganina gud si Ruben.
1: Mm.
0: In consideration sa ato ang area po diri sa Bohol nga dili po kayo inhektarya gyud po nang lugar. So unsa man pwede rag mga pila lagi masigo sa ilang
1: Laming minus sir mo kuang gyud tawag labing minus tunga sa hektarya.
0: Tunga sa hektarya.
1: Panalitan dili kaabot ang imuhang yuta og tunga sa hektarya. Naamang galing kay sidingan diha nga bakante ang yuta auhaga nga mutanom siya una mubarog lang ka, ikaw lang may mubarog para sa imuhang silingan para nga makaabot ka og tunga sa hektarya.
0: Okay kayo salamat. Maayo kayo ng idea.
1: Oh, instead na maghulat ka ba nga?
0: Nga
1: moabot imuha niya. Kuan mo na.
0: Okay.
1: Given naman na nga ang atong yuta ginagmera. Tunga lang sa hektarya o below tunga sa hektarya na. Ang minimum gyud nato nga requirements is half hektar. Pero atong sura na atong i-cluster. Ay, mo silingan nga mo tanom, i-appeal na dito o kuhan tanom para nga
0: maka... Atong sikbit, ma-expand nimo ang imuang area. Oo, sakto kayo kay... Appeal mo na sa, sa morag status ng mga yuta na ito, nga way mga tanom ba? Mag-indigan na yung ang silingan, wamay kita, wamay tanom. Wala, dahil po kung magtanom, wala, bro. Nanay, magtanom, wala. Murang mugana na, murang pagpananom, gila na sa... Uya,
1: ang nakanindot ani atong program sir kay gasuko na taog pamayad.
0: Ah, nindo. Muna inindot kayo.
1: Isulot po tagbayad o incentive sa atong mga coconut farmers. Gasuko na tagapod-apod sa mga cheque sa atong mga farmers nga mga early participants, meaning sayo ba sa bulan sa Pebrero-Marso, participate na sila. So karon awa na, nag-enjoy na sila sa ilahang kwarta nga nadawat sa seedling o sa seed nuts ng ilang ipahimutang sa ilang mga nursery. So, kanang lungsod sa Sikatuna, lungsod sa Sibilya, lungsod sa Katigbian, San Isidro, Antikera, Luon, ang Ubay, o uban pang mga lungsod nga sayo nga may apil, nakadawat na sila sa ilang bahin sa incentive nga ito ang agisaad.
0: So, nanin kadawat sa puntada at ang 95, Sir Ben?
1: Ang ilahang nalawat ang first two tranches.
0: Okay. Oh,
1: katong seed nuts o seedling.
0: Seedling. So, okay, process.
1: Wa pa man po may mong encourage nga mutanong mo ron kay tungon kay
0: medyo
1: naglagiting.
0: Mabitaw,
1: Ang kainis sa adlaw na ang maong sitwasyon, maghulga po siya sa ato ang itanom unya basin ba o magproblema tag ibubo.
0: Maupon.
1: Okay, wala yung tubig.
0: Okay, i-qualify mo nga. Mo stable na siya ang tubo niya. So, ano na po ka mo qualify ito nga. Third transa siya.
1: So,
0: incentive.
1: Niya, padayon ang atong pagproseso karon sa mga pagbayad. In fact, kaganina, mga halos mukabat atong mga 500,000 to akong ipirmahan.
0: Ah, grabe, ha?
1: Para ragyan sa mga incentive na itong ihatag sa ato ang mga coconut farmers.
0: So, dako kayo ng benepisyo ganyan sa dili kay nananom maganitang ang mag-uuma nga wala gyoy wala madawat sa tubo pananom, di ba? Hey, as atong kasing-kasing, how much more karon nga mas mananom gyud tagdaghan og atong uban nga dito tanom o wala pa ikaikang sa pagpatanom, karon mas
1: oh, may kagon kung takaroon. Mas maikang na ganun siya, karon kailangan na may incentive. Una, kanang kakapoy sa pagtanom, kausar naman na siya.
0: Ah, kausar, ay.
1: Kausar naman na siya. Ako na i-dancer, kanang magtanaw ko sa ako ang tinanom dito sa Alicia, magtanaw ko nga, mga wagkaway na ang iyang dahon nga, nagilis na, mali pa yung nakangamagsunto nga, ang imong itanom sa miaging tuig, na kayo makita nga tinubuan.
0: Mawagin,
1: na paglabay sa tulog ka tuig, buligan at panalingan sa ginutong imuhang itisok, mamunga to siya di makainom na kaog butong.
0: Ay, persang lang yan. Ako to, dewi ka ng butong, Sir Ben, karabuntag mo na at least, inubig na karabuntag butong yun. Kaya di naman po ko mahutdan o butong kay nagkano po sa tag natanong nga lobe.
1: Actually, ang ako ang amigo nga natural doctor, ang iyang itambag na ko para maglimpyo siya sa ato ang sistema. Oh. Paimnon ko niya og butong.
0: Mo gina.
1: Sayo sa buntag.
0: Oh, karang intestamak
1: wala. Wa pa isulod imong tiyan.

0: respond sa tanom nagaagad na sa ato ang pag-amuma o pag-atiman.
1: Pag-atiman o preparasyon so,
0: kung kung dili na ito hatagan sa insakto nga pag, pag-atiman ang ato apod nga tanom, bisan unsa man siguro nga tanom, kung dili na ito ang pingan o amumahan, dili po na siya mutubo o maayo. So, ang ato aragun nga kikinahan atong gugma. Atong gugma o kanang kita mag tender loving care nga ito sa atong tanom, may itong kikinahanglan. So mutubo ra gyud og maayo ang ato ang bisan unsa naging katanom. Imura nang ang importante ra ang imong tinanom, dili nimo siya pasagdan nga gilayog sa mga sagbot.
1: Oh, you know.
0: Kaya ang sagbot may number one nga mukaon sa mga pagkaon nga nasa yuta nga unta mo ato unta sa atong itanom nga lubi. Nya og namo ibaka ayaw po di pagkaon ng atong lubi kay.
2: Lisensya, lisensya.
0: Tami is na makaayaw ng ubod sa lubi nga kanon sa atong baka. Tapay kanding na to. Mahimo, ato lang ipahimot ang maayong hindi po madawat ang ato ang tanong. Parang nga, umadamlag, gikan ka ron, tulog ka tuwig, maghimama ta, o nakatanong ka, makaayon dyan ko ni mo nga salamat sa imuhang himo nga pagluyog sa ato ang pagpananom o lubi din sa ato ang probinsya. So far, sukat na nagsugod sa year 2024. Hangtod karon mukabat na sa almost 1 million seedling ang ato ang napahimutang. Kay last year, mga naman tas mga around 400,000. Niya karong tuiga po na po tayo mga around 450,000 seedlings.
2: Almost 1 million na.
0: Oh, so, almost 1 million na niya. Miabot ko sa Bohol, mibalik ko sa atong probinsya year 2024 man.
2: No, maayo. At least muna bitang minog ni paspas ang ang programa sa kung nat living kids sa pag-rehabilitate na to, pag-backway na to sa industriya na to sa kukunat kay na, dako kayo sa ginoo dako kayo ang demand sa sa mga produkto sa kukunat niya. Ang kinahanglan gyud sa ari gyud na magsugod sa tanan sa pagpananom.
0: Oh, ang nakanindot pagod ani niya sir kay nuna na siya ay kanang gitawag itong insurance program nga mag-support sa ato ang industry.
2: Oh, kana, mayo na, so, usap na po na.
0: Okay. Kanang itong insurance program, libre na siya nga ato ang apod-apod sa ato mga coconut farmers. So, karon kung, although nara tayo limit nga 100 trees ang ato ang insured, pero og simbako, naay bagyo, o naay dangan, o naay peste, o naay sunog nga muagi sa ato ang farm na madaot ang itong tanom, ang Philippine Crop Insurance, mubayad na ito, labing minus 500 pesos kada usa, kada punuan.
2: Kaya na-experience ko po na ito na itong, ito lang yung gagian na ng bagyo nga.
0: Oo, oh, grabe itong unya, katong panahon na, wala man ito'y insurance sa lubi, kay kaya itong mga tao nagtuo, bagyo nga
2: mga bagyo. Humay na ito, humay.
0: Oh, humay na ito. Ang i-insure, humay, may saging. Ang lubi, di ba? Sa mga kuwan niya. Nakining agi man si Udit niya, nagdalawag chinso. So, nakaputol o nangabali ang ato ang kalubian. So, muna siya ang ato akaroon nga nag-una nga program, ang ato ang participatory niya, incentivize na siya. Napunta ka rin i-implement ka rin sir, kana ato ang health and medical program para sa ato ang coconut farmers kay sayod man ta nga ang panglawas. Importante kaayo sa ato ang mga coconut farmers kay kung ang atong panglawas dili na gani kay uptake og askil minus na pud ang atong panahon nga mahatag ngadto sa ato ang umahan. So ato ang ilusan karon nga nang gitawag atong health and medical program din natay duha ka component sa atong health and medical program natay health financial assistance program diin ang ato ang mga beneficiary ug certified nga mga coconut farmers doon na tayo giandam nga balor o 40 mil kada tulo ka bulan. Kanang 40 mil gahina na ito sa ospital nga og simbako mobisita tayo nga ito sa ospital ug na kay mga balayran dito ang ato ang gigahin ng 40 mil makatabang una sa pag-defray sa cost sa ato ang hospitalization. So, unsa man nga matang sa balatian ato ang masinati wala na say kuan kay bisag unsa man nga matang sa sakit ang ato ang i-cover. So ang nakanindot ani sir kay kung panalitan dili gud malikayan nga mubalik ka sa ospital pagkasunod nga quarter kung makonsume natong imong 40 mil pagkasunod nga quarter na napilain nga

0: 40 mil.
1: Wow,
0: nga igahin dito sa ospital. Sa ato pa, kung ugaling simba ko magbalik-balik ta sa ospital, naatay allowance nga 160,000 sa tibuok nga tuig.
1: Oh,
0: so, yan na kanako.
1: Secure, brado.
0: Oh, so, nanapod na yung mga farmers nga atong natabangan aning napita. So far, naanay may tulog ka ospital nga naanay memorandum of agreement between Philippine Coconut Authority. So, ang Celestino Galliares Memorial Hospital System, Memorial Medical Center, ang ACE o ang HNU, nakapirmahan na yun na sa in between Philippine Coconut Authority. So, mudawat na ang kining mga hospital na itong nahinganlan ang sa kana nga klase sa program nga ito ang ga-implement. Unya, maluoy pohon ang kaitasan mo abot ang Mayo 18. Ang ato na po nga provincial government represented by our very active and dynamic guwapo nga gobernador Gobernador Aris Omintado nga karong pitsa 18 makig pirmahan na po ang Philippine Coconut o ang provincial government niya. Magpasalamat ta sa ato ang sangguniang panalawigan nga ilan nang gihatagan ang ato ang amahan sa probinsya sa authority nga makapirma siya sa memorandum of agreement para nga mutik effect ang ato ang hospitalization financial assistance kadto sa ato ang mga coconut farmers. So nagpasabot ang napulo ka district hospital sa tibuok probinsya apil na sa pag-implement sa maong assistance na, program. So, ang mahabilin na lang ani sir, ang doon imilyo sa ubay kay hangtod karon wala pa ko nila
1: wala pa malusot
0: dira karon. Wa pa ko nila human og evaluate ang ato ang MOA. So basin og doon napod kay kulian masig na busy pa sila kayo mo na nga wa nila ma human kay gi-review pa man sila ng legal nga team. So so far, mauna lang unyan apuhon ng ospital ang magpabilin nga dili maka-appeal sa ato ang program implementation. Ang 10 district hospitals, pag-abot sa Mayo 18, na mapirmahan, manotaryuhan ang ato ang MOA, take effect na yun. So good na yung taong panawat sa ato ang financial assistance program.
1: Tus nindot kayo yun ang programa pa kay kinatibukan yun nga kayuhan sa MOA, gitan-aw yun.
0: Mojo na ito ang ginatanaw nga para nga matubag yun ang mulo sa atong katawhan nga usahay ang ato ang panlawas makalimtan ba
1: mao gyud kay
0: so nang una nga giapil gyud na siya gipahingos gyud na siya ilalom sa ato ang Coconut Farmers and Industry Development Program funded by our Coconut Farmers and Industry Trust Fund. So kini nga pundo gikan siya sa Coco Libby Funds nga collected from the time of Ferdinand Marcos Sr. Unya gi-invest sa ato ang industry unya karon gibalik na sa ato ang mga coconut farmers ang mao nga pundo by virtue of Republic Act 11524. So nahimo na ni siya nga trust fund so nagpasabot bisan kinsa ang mamunuan sa ato ang nasod magapadayon ang pag-implement ani nga program in the next 50 years gikan karon.
1: So at least nagay na kung seguridad sa ato ang mag-uma nga labi ni gyud sa mag-uma sa coconut nga industry ano.
0: Ang naka unique ani nga program sir kay ato pa mo tagaan gyud katurupon nga mga certified nga mga coconut farmers meaning dili nang og moingon ka nga coconut farmers ka pero wala ta makita sa atong registry system.
1: Oh, usara at least magkaidan sila.
0: Oh, dili nato na siya kapasikaran nga coconut farmers na ka. Nag-ticket toon ka, na wag magka-register sa ato ang system mo na nga dili mi makapahatsagad o hatag sa mong ayuda nga ito ni mo. Muna nga, among giauhag ang atong mga coconut farmers din sa atong probinsya nga wala pa mo makapa-register sa NCFRS o the National Coconut Farmers Registry System. Karon, kutob sa nakunungog o makahigayon mo pagpa-register na mo sa ato ang local agriculture para nga pag-abot sa opisina ato nang mabutang sa ato ang registry system. So, ang atong mga gikinahanglan para nga ma-register ang ato ang coconut farmers, mo fill up lang siya sa form. karang NCMRS form para nga ma-enroll na siya dito niya mo-produce siya sa mga dokumento susama ng valid ID atong i-photocopy atong valid ID o usa ka 2x2 ID picture o ang proof of land ownership meaning ang titulo ang tax declaration ato na siyang ipaputokopy para i-attach niya sa ato ang NCPRS registration form. Unya, ang ato ang forma atong papirmahan sa ato ang kapitan para mapamatud-an nga ikaw ning claim ka nga coconut farmers i-certify na sa ato ang magkakapitan sa matag barangay. Unya, paghuman, i-secure po nato ang pirma sa ato ang municipal agriculturist para nga mapamatud-an yun o mapabukat ang atong claim ng coconut farmers kung sa siya. So, minimum of 72 coconut trees. Unya, what do kayo 72 coconut trees? Unya, half hectare. Kung naa kay 1,000 square meters ng yuta, unya, naa kay 20 kapunan lumi nagtindog, pwede na yun ka nga ma-register as coconut grower. So, kung sa'y benefit ni coconut farmer, makadawat pag kaniya na unya. Ang nakalamian niya sa lito, ang atong mga samuhante o mga nagtrabaho sa ato ang ilanom sa kalubian, maka-appeal po sila o pahimulos sa maong program. Tungod kay ang mga mananggiti, mamulunlay, uguwan pa nga na nagsilig sa umahan sa kalubian, pwede po nato sila nga mapa-register.
1: Bisan na no, iban ko nga mag-uprasa nga di ilahang kalubian.
0: Pwede na ito na siya. Ang ato na gikinahanglan is certification lang sa tagiya sa umahan na kana siya ako na siya nga samuhante o trabahante.
1: Maayo kayo. At least nagyod ang siguridad niya po sa
0: industry. Na nakalabian eh. Kay, at itong mga bisag wala siya managiya o kalubian na nagsalig sa kalubian, maka-appeal po sa benepisyo.
1: Dito, nandod kayo.
0: Niya, especially sa atong scholarship, natin mga mangulupraasay nga naay mga anak nga bright kayo nya puho naa po tay scholarship nga atong gi pahimutang under sa CFIDP nga gitawag atong coconut scholarship program. So kana puhon sunod ato higayon nga magkita ta din sa ato nya nang papalapdan
1: para nga taas na po na nga mapasabot kun then balik na tagamay ito Sir Ruben katong sa pag-register ba how about husband and wife siyempre sa usa ka
0: o husband and wife
1: unsa man kinahanglan usa ra ba ka pangan or madana ang asawa madana ang bana
0: pwede yun nga ang bana ra may pa-register na madala na ang asawa sa atong hospitalization og beneficiary ka sa imo nga bana maapil lang gid ka ang husband may registered na ang wife wala ra pwede na gid ka magka-claim sa
1: or benefits, vice versa ang wife ra na
0: ang wife niya og naa kay mga anak nga below 21 years old so katong imong mga anak nga below 21 years old pwede to nimo makarga sa imong mga beneficiary niya og naa po kay anak nga dunay kakulian sa panglawas og gitawag ato nga person with a disability bisan og mulapas sa siya 21 pwede gapon sa himuon nga beneficiary sa iya
1: So, imo mo gano'y medyo curious ang uban ba kay pangyuan ba sila against yung parents number niya, husband and wife. So, muan lang. O sa mga magpila pong form niya, wakay yung CPRS, example, ang bana wa yung CPRS, ang asawa
0: na ba? Kuan na, pag tanaw rin dito sa atong system na wife ka, automatic
1: or husband ka.
0: Automatic ka siya.
1: Matungtuwa ready, ganyan nga.
0: Basta nabutang dito sa system, kay ang pamagi sa ato ang Financial Assistance Program, natay social work na nagtutok yun ani sa panginahanglan sa atong mga coconut farmers. So, ato na guna siyang gihire tungod sa panginahanglan ani nga program. So, buwan to ka sa opisina para makasikur tao guarantee letter na ang maong guarantee letter mo rin tanawan sa ospital para nga makover itong imuhang mga balairan sa ospital nga mulapaw sa PhilHealth o guban pa. So, on top niya sa PhilHealth. Wala kay PhilHealth, wala po kay balasakit. Pwede na kang katong sa ato ang coconut program mga imuhang gamiton.
1: Oh, so at least, oh, kabilis pa. Pero, kung na kay PhilHealth, mas makadugang, makatabang pa ang...
0: Yes.
1: Oo.
0: Okay. dili man gud kana magong mo ana tag ospital dako dako muna ato ang gastoon puhon o makuwang pagin siya na pa man hinumputay malasakit na pa tay pill head so na pa diya ato ang coconut
1: dakong katawang tabang na gud
0: pa sa saro og di jud masiro
1: so
0: masiro na po nang ato ang mga baleran sa ospital dili man ato ipangandak nga makabisita ko ospital kay wa may nagdahom nga bisan sa kayo sa rutsa mo lawas niya. Napandol ka ba? Pagkapandol, naukal imong kuko. Limuanto ka ospital. Sunay ang maka sa gubang sa imuhang nugang gastuunon nga to sa ospital.
1: So, sa atong probinsya sa Bohol, Sir Ruben, lukop na ba ng mga municipality na nagkayong mga assigned nga mga ano?
0: Natay, at least sa pagkakaroon, natay 21 ka mga agriculturist karon nga naka-assign sa tibok probinsya nga ang halos sa ato ang agriculturist gahandol na naman og usa duha nga tus tulo ka lungsod natay sa lungsod sa Idabanga tungod kay dako kayo ang ato ang program nga gi-implement usa ra ka lungsod ang gida sa ato ang agriculturist na assign sa Idabanga kay naka-release magumig halos 50,000 ka seedling sa lubi this year. Una nga among gitutukan ang lungsod sa Idabanga para mapahilo na po itong 50,000 ka coconut seedlings.
1: So at least nindot niya siya kay nagka kay murag sa una to, tulo, upat, lima ba ito nga kay
0: Carver? Upat, no, upat, lima.
1: So karun at least mapukusa na yun. Mapukusa na ba ang pag-evaluate, di ba? Pag mga, sa mga concern sa mga
0: mm-hmm.
1: mga coconut farmers na to. Kay magpaspas ni, eh. Padoong na ganun sa karalungsod na nag-iusa ka.
0: Mao niya. Sa dili pa ka, sa dili pa tamo ko answer dito. Ako dai ng kuan ka lang ipahibalo sa atong katawhan nga natay mga instances nga natay panginahanglan nga ang lubi sa ato ang tugkaran nga dili na kayo mamunga nga naigo siya glite naigo siya og dangan unya ganahan ta nga ato sang pahimo sa putlon ayaw sa siya putla o dili mo makasecure permit kay sa at ilalo man gud sa Coconut Preservation Act of 1995 sa dili patamo putod og lubi mo secure gud ta og permit to cut sa ato ang opisina kay og dili pug ka makasecure na matimingan nga imong silingan imong kontra
1: tugan
0: pwede kag ikiha ato sa pulis unya og mapamatud-an nga nakasaha ka pwede kang mo penalty og 300,000 up to 1.2 million.
1: Ana kabililhon ang sa kapuluan.
0: Inana kabililhon ang lubi. Una, pwede pa jud nga mapriso unom nga tus pito ka tuig.
1: Yes.
0: So, inuna ana ka medyo delikado ang pagpamutol sa mga lubi niya. Nanatay mga instances nga natay mga kaigsuonan nga muputol na dayon. Una kay nagkontra man sila og sa silingan sa yuta. Unang gi-report sa pulis. Gireport sa itong opisina muna nga napasakaan pero sila na ito mga violation of Republic Act 1848 of 1995.
1: Appeal po na na, Sir Ben, ang kanang mga hazard, no? Kanang,
0: kanang mga hazardous ng mga lubi, katong maghulga sa ato ang kinabuhi sa itong property, appeal po na siya sa kriteria nga pwede na sa nga putlon. So, ang ato ang mga katawahan nga nagmulo nga na sila yung mga lubi nga hazardous, pwede rin mo makasecure o permit to cut. Basta mo ato na mo sa opisina, di mo na mo na ngayon amo mong tabangan para nga mapasayon nga makakuha ta o permit to cut. Sulod, within, after 7 to 12 days na to sa posting, kay naman po yung mga higayon nga ang lubi nga ito ang ipaputol, lain ang tag-iya. Nanaan niya yung reklamo. Muna nga naatay.
1: Lain na tayo sabi. Nandilungaw sa imuang.
0: Naatay 7 days nga posting ba? Para nga paghatag po sa ato ang kaigsunan nga makareak o makakuan sa dili pa nimo ipaputol ang maong lubi. Pero og hazardous gani, makasecure mo og certification gikan sa itong barangay nga ang maong lubi hazardous o nagikan sa ato ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga ang maong lubi hazardous ang opisina dili na maglangan ana sa paghatag og approval.
1: So kung hazardous mo na sa barangay tapos
0: ang atong mga barangay
1: sa proseso ana sa
0: ang atong barangay may mo issue og certification nga ang maong lubi dili na siya productive Naigo siya sa
1: liti.
0: Kanang liti, naigo siya og bagyo o ikaw siya og dangan, unya hazardous to life and property, unya atong i-correct ang usahay misnomer sa atong mga katawhan nga makasikun na kuno sila og permit kas barangay. Dili na siya good musalir or maotong kay ang barangay, ang ilang i-issue na is katurigun nga certification.
1: Certification na.
0: Nga mong pamatuon, ibang lubi, pwede siya na itong kaputun. Dili ito siya permit. Namang kung tayo kaso diri sa Tagbilaran nga naay barangay nga ning-issue o kuan, permit na kuno to siya, kana cutting permit. So, giputol lang taon po sa kuan, manggalabas na kay naman dahil siya kontra, gireport sa opisina. So, ang nagtabo, gimbargo ang yung chinso.
1: Patay.
0: O, nakapinalti siya o na pasakaan tagod siya o kaso in violation sa Republic Act 1848.
1: So, kato, balik sa barangay. Human sa barangay, yung sigur nila, asal
0: malulog sa... Kumas barangay, mo ato ta sa, mo bisita ta sa opisina or muhapit ta sa munisipyo, pagkuha sa katong certification sa MDRMO, una, mo process na ka sa required nga documents para sa pag-secure na sa permit to cut.
1: Sa opisina na
0: sa opisina sa Philippine Coconut Authority.
1: Okay. So, imong mga pinapos kay nga Isay, pasalamat nga at least dili pa nay moy katapusan na to.
0: So, bason og dili pa nay moy katapusan sa tong panaghimalag ug panag-uban dinhi sa kanginan kay daghan pa kay tao angay good nato kay pahibalo sa katawhan, especially sa ato ang Safe IDP nga programs kay diin na tay pilo kay pito. Kay major components nga angay good ning mahibaw-an niya kana siya akong panginauton nga pinagi ni nga programa sa kahanginan ato nang mapaabot ngadto sa labing daghan nato nga katawhan nga naa nagsalig sa ilang panginabuyan sa ato ang coconut industry. So daghan kaayong salamat sa dito, daghan kaayong salamat sa atong sponsor ug mahinaut kami nga kini nga kalihukan magpadayon ug magkadunayon para sa kaayuhan sa tanang katawhan nga naa nakapaminaw sa atong probinsya din sa Bohol. Daghan kaayong salamat ug maayong gabi na itong tanan.
1: Okay, so salamat po kayo si Ruben Gud sa imong paghatag yun, sa imong abulawanon nga higayon. Hopefully, dili pa yun niya ang katapusan kay daghan pag yung tag mahisgutan nga kayuhan yun sa mga isutag lubi, no? So, hopefully, no? Nga gitimanaan na to, no? Sa mga suking tagbaminaw, ang mga importante nga mga impormasyon nga nahatag na to karong higayon na. O sugda na nato, no? Kung nagmotong mga importante nga mga giya nga gihatag ni Sir Ruben nato, sugda na nato kay importante ang panahon, no? Buluwanon ang matag adlaw nga mo pakli sa ato ang kinabuhi. So
0: og galing interesado mo, akong ihatag ang akong number para makontak ra mo. Mo kontak ra mo na mo. So kini nga ko ang contact number. 0917-115-0100. So kana ako ang nga personal number pero makakontak ra gyud mo nako kun ugaling duna moy kaibog og interest nga mo participate sa ato ang mga program ug uban pa nga pwede tong masgutan sa sunod nga higayon nga mag-abot ta dinhi.
1: So salamat kayo Sir Ruben, no? So hanto na lang, no, sa sunod higayon, no? Ulo dili pa ni amo katapusan higayon. At least nakahatag ni mga nindot o kayuhan bublahanon nga impormasyon nga sumbanan nato labi na gyud sa mga farmers nato or sa coconut nga to mga farmers. So hantud lang sa sunod ngayon. Salamat sa RS Development Program. So kini si Lito Padero Grisabal, maubot sa kong pasalamat o God bless kanatong tanan.

Dine nga sibya o sa kabinairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Sa balita o disyo.

0: Oh, ha? Mao ni karon mga kaigsuunan ko, kay lisod ning magpakaroon ignon ba, nga nagpakabana, pero sayop ang impormasyon nga gihatag ngatos publiko. Kaya naman, gusto na kong klarohon nung naminaw karon ni Sande Nalsaro Dalagan, sa iyang unang hugna nga pag-live dito sa Bahian, naka-focus ang iyang video ni anang matawag na to og riprap Daplin sa National Highway sa may barangay Bahian. Unya, dunay mga sentimento, mga pamahayag nga dili mao. Palpak nga proyekto. No, unya, mugamit pag terminolohiyang dunay nakasapi, paldo. Human sa iyang pag-vlog, no? Human sa iyang pagtuyok, gituyok niya ang iyang kamera dito sa usa ka tarpaulin nga nakamuntar Daplin sa karsada. Iyang giingon nga kadto kunong riprap, ha? Apil sa 96 million. Pero pag tutok niya sa iyang video sa maong tarpaulin, ang nakabutang project description is construction of bridge and road concreting. Project amount 96 million na ay kapin. Mauto, kay matod pa niya gibiyaan ang maong proyekto. Ha? Mauni nga nangutana ko niya. Naminaw man ni karon si Alan Nalsaro Dalagan o si Andy Nalsaro Dalagan. Aron di ka na kuingnon nga mura ka na ay giilok. Klaruha ko nun ang imong video ba kay. Unang-una, I truly admire you sa imong pagpakabana. Pero, tagaimig, tinaw, klaro nga explikasyon ba? Kung kantong riprap nga giingon imong proyektong palpak nga gibiyaan, unsa ba na nga riprap? Component ba na sa road concreting or component sa construction of bridge? Ang tawag ana ande kanang pagbutang og bato nga gitabunan og gabyon, maunay gitawag og crib wall type nga slope protection. Wa pa na mahuman kay butangan pa man nagbato kanang mga bakante nga mura og luna. Unya, paibabuan o gabyon, kay mauman ang gabyon, mao'y muhawid, ana, inigbuhos og siminto. Ha? Butangan pa nagbato. No? Maugani nga, kanang mga bakanti, ana, butangan bato o gabyon, pwede po natawagon og stone masonry or grouted riprap. Depende na sa design. Ha? Depende na sa design. Pero sa gipagawas ni ining hulo-hulo nga magpatuog media, sa iyang tarpuling nga gifokusan sa iyang video, ang nakabutang dito, bridge construction and road concreting. Mauna nga nangutana ko niya, kanang giingon nimo nga naay bato nga gitabunan o gabyon nga wapa mahumana, wapa makumplito ng mga bakante anang luna. Asa ba na, component ba na sa bridge construction or sa road concreting? The following day, wapag yun ba kontento ning tawhana, mibalik dito kay gajaging-jaging man eh. Pero, humana siya gauna-una og sulti nga dili wa ni makabase ang iyang mga pamahayag sa taga DPWH nga kanang proyekto ha, regional office ang nagpatuma ni anang maong proyekto. Ha? Mao bitaw nga gusto gyud ko mangayog tinud-anay nga katinawan. Kay kung adto ko maminaw ni Alan Nalsaro Dalagan o alias Andy, unang-una wa ni ma human og eskwela. Di prangka-prangka ning ato dili ma ako dinhi sa kontroluman noon, gabit-bit kog programa. Wa koy lipod-lipod. Ikaduha, dili ni engineer. Dili civil engineer siya. Ah, mao gani di wa kun mao mag-eskwela usaw pagka civil engineer. Wa po ni magtrabaho bisag casual na lang sa DPWH. Dili po ni assistant district engineer ni DA Magiting Cruz. So in short, usa lamang siya ka ordinaryong lungsuranon. Ah? Now, the following day, mibalik siya dito, gablag na pod kay gajaging man lagi. Iyang gibalikan. Mao gihapong lugar. Niingon na pod siya nga flood control project. Mao ning ako naglibog na gyud ko kun unsa ba gyud tong iyang gibidyo? Flood control ba gyud na? Kay dito sa tarpaulin nga iyang gipakita. Nakabutang dito construction of bridge and road concreting man. Moto kaganina nang utan ako. Component man eh sa bridge construction or road concreting. Pero sa ikaduhan niyang vlog dito, pag live niya, niingo na po ding tuntong nako na flood control project worth 96 million. Pero nangita na po ko sa tarpaulin, igo lang siyang gamensyon og 96 million ang kantidad sa flood control nga mao na po iyang giigo sa iyang video nga mao gihapong lugar ha. Mao gihapong proyekto ha. Mao ni nga nangutana nako kung gahisgot maning tambawong nako o flood control project nga 96 million. Asa magod ang tarpaulin na napakit ata sa project description kanang name of project ba? Project description. Kung flood control, this amang kaan ng 96 million. Ha? Kay murag imo na gyud ming gilipat-lipat ba binuang naning imo. Murag iparehas minimo kabuot nimo. Ha? Alan Nalsaro Dalagan. Ayaw po himuag buang ni mga tao andi. Uy! Kay prangkahan ka na ako, bisag ako kang mugest ka din sa kontuluman nun. Palingkurong takatubagal ang pangutanan ako punto por punto, ipasalig na ko nimo. Takigan yung ka. Kada bitong dili man dautan ang imong pagpakabana, Alan Nalsaro Dalagan alias Andi. Pero ayaw libuga ang katawhan ba? Ayaw mitagaig kalibog. Ikaw may maghatag, magtaon o sungay sa katawhan ng imong impormasyon nga gibuhian ni na social media, impormasyon nga way hinungdan, liwat nimo. Unsa ba yung tinuod? Flood control na? Pero ang tarpaulin nga imong gipakita, ang project description is bridge construction and road concreting. Maong nangutan ako, kanang maong giingon nga slope protection. Asa man na appeal? Component ba? Appeal ba sa pagtukod sa taytayan o appeal na sa pagsiminto anang kasada? Kay pagka ugma the following day ka, himo naman po ka. Ugblad. Maong lugar ha. Maong proyekto ha. Niingon naman po ka og flood control, 96 million. Di sana naman pong kaan ng impormasyon na. May ka-appeal o masa ng gabyon. Daghan na ba yung mi-comment? At nang comment po, mga profesional, unta. Pero, labaw pong mga ignorante, kadi man lagi po mga engineer. Mayo pa tong akong uyuan. Si Jojo Balile. Kaniingon siya, iyang gitamagan. Ala, og tanaw ni mo nga binuang mangkahana. Ala, file og complaint dito sa 888. Sa mga ni-comment niya tong post ni Andy, ni Alan Alsaro Dalagan, ang komentra sa kong uyuan nga si former municipal councilor Rodrigo Jojo Balile ang akong giadmiran. Dili sa ingon nga akong uyuan, ha? Pero naay unod, dunay punto ang iyang opinion. Pero adto ka maminaw ni Andy Alsaro Dalagan, wa na. Ug mutuo mong Andy na tabla pag wa mo mutuo Ginoo. Wa gani sa mahibaw nga kanang proyektuhang gipatuman regional office ang nagpa-implementar niya na. Unya moingon dayog nay nakasapi paldo na kay ebidensya nga nay nakasapi. Nga moingon kag paldo sakay pugas isyos katilingban nga wa gani kay alamag. Dinanaw gisupo kang Ray Tutas kay kanang imong baba mo nga pug baking batak-batak nga mo sulti lang bitaw nga way igong kapasikaran kay gakinahanglan lang simpatiyas katawhan. Mao na Andy Alan Alsaro Dalagan, klaruhan ang imong video kanang giingon imong riprap or giingon imong nga flood control nga naas bahian, nga tudlo-tudlo ka baka itong tulay stigbaw. Laruhan na, component ba na sa bridge construction or component ba na sa road concreting? Pero niingon magkag-flood control na nga 96 million, ipakita ang mga dokumento. Ayaw glibuga ang katawhan. Ayaw himuan ming katawag buang parehas ni Mugpintada. Ayaw! Kaya kung ako'y patanaon, paanalisahon sa duha ni mo ka mga video, straight to the point, naagyong kay giilok. Anyway, wala tayong kong oras nga mo panayon pangatos unahan, napuposo man sa ni pagpanaguba ni aton tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada second portion. Kinigapon ninyong sulugon sa kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura, uban sa tibuok, puwersa ning tulumanong Plastada second portion. Kaming tanan, igo na lang sa pag-ingon, uban sa ato mga station managers. Salamat og maayong gabi.
1: You've just heard a paid block time program. The views and opinions expressed by the host do not reflect nor represent the station as a paid block time. B927FM is not a participant of the said program. Please be advised.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
7: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kinsay ngalan nato, sir?
1: Si Paul Mercado diyan ni, sir.
0: Ngutan na lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
1: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, mabag po na kong tiil, inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX500 na ginakaayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.
3: Strong sa una,
4: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Hello, mga MSU believers! This is Carly Chua para sa Kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas og Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated og 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di ay.
4: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato mao nang healthy gihapon ta because of MX3.
3: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
4: Salamat sab sa MX3, dito ako believe.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
5: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
6: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
5: Nanawag lagi ko nin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
6: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing kumal sa angiogram o angioplasty.
5: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ng lakaw layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunahan yun, ikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayong nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab. Maulagi nak, maugyod na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram suno si man na.
7: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gikan kanamo sa DYRD.
12: DYRD.
11: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ano imong pangalan, tay?
4: Si Hilbaril.
3: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tiyan nga nag-ahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagmukungot pag-inom ko.
3: Bali, duha ka palang minom o isang beses?
4: Isa lang.
3: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagmukungot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito kasi mana na kuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
2: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Pag may TC mo.
5: Tunod ang may TC puno sa.
7: Mag may TC na higala. Ayaw glangay. Pangita ang yun ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. O sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabaluma mo unsay benefits. Nga mahatag sa antioxidants lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C, sa antioxidants, ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna'y nagkalindot. Wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas og vitamin C or either inom og vitamin C kaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants. Muna nga kun naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig dayon tumar mog DTX 500 og Mighty C kung mahimo it 3 times a day, dali kayong marilib ang taas nga uric acid, daling mawala ang pain ngol-ngol sa mga tuhod o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-MyTC, mga higala na sa mga leading mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid, pinaagis paglikay sa mga pagkaon, nga taas og purine, mga lamang loob, most common, even sa linas, mga isda usab, nagapasaka mga higala sa purine, taas na silang purine, nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Mag-Mighty C, mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail anasir na as butika, mahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugngan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas, mga tuhod, mag DTX 500, mag Mighty C na as mga butika.
2: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C,
0: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin.
9: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas.
10: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C! Ang alkaline ya Vitamin C!
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C! DTX 500 Health Alert!
11: May palingay, DYRD kanunay!
12: Strong sa una, hair bang strong karun!
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan!
15: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Hello again mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato si Krisha Buena, usa ka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy-ish! Kamusta?
1: Hello pretty Carly!
0: Truly, you are indeed amazing Mommy-ish. Kinaunsa ni mo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
1: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali ka po yun. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad ni mog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe!
0: Mommy-ish! As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kayong salamat?
1: Salamat sab kayo, Carly, og salamat sab MX3.
0: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka o dito excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O naiusa sa ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani sa akong paggamit. Naano ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
6: Mabibili sa mga butiga.

0: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.
1: Hoy Marie, may ganun ka mo tunga oy sa tong cluster meeting kanina nga ikaw raman gani tong nagpahinomnom nako.
2: Ay Marie, dito ko sa BWUI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
1: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
2: Wa man gud nako mabantay eh. Adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba.
1: Haso nakaayo.
3: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
2: Sagod di Marie. Usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
3: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
2: Nya, kinsa man kining maong mga payment partners ba, Marie?
3: Ika, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWUI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Nga pa mula pa sa due date.
2: Ah, naghaman na ito og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
3: Nakapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayan Centers.
2: Padya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo mabayad.
3: Ito tako di ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga kong gibuhat ron. Kung nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Gisig ka ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: Higala, kamusta may gabi ka na tuntanan? Welcome na usap sa Tuntulumanon Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Miyerkules mga higala, pit sa 13 ning buwan sa Mayo, tuig 2026. Atong panimbaya sa tumaka egsuon ng bulanon sa tibuok kalibutan at mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod ug nagtubay ning atong tulumanon. Sa mas naandaan, kauban gihapon nato at tumakugihan mga alagad field reporters nga muhatur sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan sa Lenhimutangan. Uban kang Alerto Jun Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, kang Rubuka Pwili Maestrado sa Kapulisan at Undakbayan, kang Dabarker Cell Remulador nga muhatur sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa Lenhimutangan sa gawas. At usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot si Cyrus the Virus. Dito sa transmitter site, si Engineer Rani Mulat o Engineer Goody Felicia. Atong Chief Technician, si Engineer Phil Abandula. Atong Security Guard on Duty, si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga kiring stations karong mga orasa, sama sa 102.3 KISS FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Boholano Cable Networks ug ang BCCTV. Sa mas naandan, kung doon ay buti paabot sa tuntulumanon karong gabi una, pwede mong mutawag sa itong mga hotline number sa DYRD. Ang atong smart 0964-932-6383. Ang atong globe 0952-558-2760. Ang atong mga landline numbers 411-3100-235-3353. 510-3092 og 501-0077. Alang sa inyong mga reklamo og opinyon nga buto niyo ipadangat sa atong programa, pwede mo text sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262 og mabati usab kita sa atong mga hook up karon sa mga FM stations mga higala. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon TBN Tagbilaran by Night. Tagbilaran by Night. Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Nagpinusilay karong gabi dito sulod sa compound sa Senado human matod pa. Dunay mga operatiba sa NBI nga buot musulod aron ipahigayon ang pagsilbi sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa.
1: Gipugo sa NBI.
0: Samtang sa laing bahin, nahidangat karon dito sa Senado si DILG Secretary Junvic Rimulya. Iyang gisulti nga stand down ang iyang order sa tanang PNP. Ug matod niya dili sila ang nagpaluyo karon sa pag-atake sa Senado. Uluhan tudlings mga balita gikan sa to mga alagad field reporters tong dawaton pag-una gikan sa nimutangan sa kapulisan tong Dakbayan o

0: Pan Kang Rubuka Willy Maestrado, go ahead Willy Boy.
1: Ya, saya ada selamat main jadi satu mas. Bisa satu telur menang saat pergelaran by night. Jika dari satu makanan dari pergelaran City Police Station. Tina kita sa balaot nga nagatubang kanil sa kasong qualified case ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group dito sa Mantawi, Cebu. Labing labas na balita, kumplito di sali, kung babati, sa pagbalik.
0: Dagang salamat, Rubuka Pwili Maestrado. Arita sa dugang mga uluhan sa balita, gikan sa inimutangan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, uban kang Alerto June Gutierrez. Go ahead, June.
2: Yes, dagang salamat kayo kagatom ng gabi, magabi sa mga soking at higmaminaw ng sunod kanunay sa itong turmanawang tagbilaran by night. Naidangat diri sa itong Galliares Medical Center ang duha ka mga drivers o duha ka mga motosiklo umakanin kay bagat o aksidente diya sa Alonso sa Baclayon. Mga kompleto ni Italy sa itong magbalik.
0: Dagang salamat Alerto June Gutierrez. Arita sa dugang mga uluhan gikan sa inimutangan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
3: Okay, dagang salamat gagawad to na itong mga panibaya pangumusta madyong gabi madyong pagpaminaw sa itong mga binangka sa kiti paminaw. Nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanan sa tagbilaran by night worldwide. Kasamtangang binilanggo sa BJMP sa Cebu City, gisilbihan o arrest warrant sa mga sakop sa Provincial Mobile Force Company sa Bohol sa kasong syndicated istafa. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasandigan sa balita.
0: Dagang salamat, The Barker Cell Remulador. Mokad to mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso yun na inyong mabati sa itong pagbalik.
4: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
5: DYRD, Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
0: Padayon ta sa atong tulumanon tagbilaran by night mga higala atong oras alas 9:17 na sa kagabhion og kamusta mo din ha mga sano og mga sana no atong pagpanimbaya kaninyo ilabi na sa itong mga kaigsuonan sa 15 ka mga barangays ng atong dakbayan sa tagbilaran sa itong mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol. Mga silingang probinsya sigon sa mabot sa itong Sibya, no? Luzon, Visayas o Mindanao o katong nagpaminaw kanato sa gawa sa atong nasod o pinaagi sa atong Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan Facebook, mga igala. So, dili ta maglanga, no? Arita sa atong hisgutanan karong gabi una na unsa naman in taon, eh? No? Pirte na mga buto-buto dito sa Senado, mga igala, no? Mga alas 7:58 karong gabi una sinukliay og buto-buto no matod pa sa Senate Secretary nga si Mendoza no iyang ilang gituuhan nga ang taga National Bureau of Investigation agents ha og ang Philippine Marines mao iga sinukliay og buto no kay ang Philippine Marines mga higala mingsod na dito sa Senado kay nihangyo man ang atong Senate President Alan Peter Cayetano nga tabangan sila sa seguridad dito sa sulod sa Senado mo nang niabot ang mga Philippine Marines no nakita man ato kaganina pero kining NBI matod pa no NBI mangyod mo igi pasanginlan no buot mo sulod sa Senado no buot mo sulod sa Senado tuwa agi sa opisina sa GSIS kay kini manggong Senado mga higala usa ni ka building gipanag-iya ni sa GSIS no nagrenta ra ang Senado dinha sukad 1996 rental na sila dinha no naa sila gigama karon nga bag-ong opisina kanang naa sa Tagig wa pa mahuman, no? So karon garental na sila dinha ang tag-iya ana ang GSIS. So kauba nila sa maong building ang taga GSIS, no? Dunay porsyon sa building nga GSIS ang naggamit ug ang porsyon sa gigamit pod sa Senado. So mura na siya og kining ICM mga higala ba, Island City Mall, usar ka building. Natunga ang katunga, Senado ang nagrenta, ang katunga GSIS pod ang naggamit. So karon matod sa istorya, no? Gikan sa porsyon dito sa GSIS ang buot musulod sa Senado, no? Nagdrill, no? Ilang buhan ba? Nagbuho sila na may bungbong, bungbong ramang yun ng mga karaan baya po ng building, ha? Although ligon, no? So nagdrill, sakpan man sa taga Philippine Marines. So nagka sinukliay yun o buto-buto mga higala. So atong paminawon karon kining panawagan o pagpahibaw, no? Kay ang atong mga senador mga higala, no, labi na ang mayorya under Senate President Alan Peter Cayetano, naa silang tanan karon dinha sa Senado. Ngano man niabot na ang articles of impeachment gikan sa lower house, niabot na karong gabi, eh, no? Pasado alas 7 ning abot. Natural pag abot dawato nila, natural nagkaukos sila, no? So gabuto-buto, no? So atong paminawon ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano mga higala.
6: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. The si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaa mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
7: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
6: So, I'll give everyone dito context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. To update, I'm sorry I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, nakabarricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in. Isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other. We're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
0: Okay. So, mauto mga higala ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Di padugay. No, kay nagka sinukliay dito mga higala og buto-buto. No, diha naman ta sila isabot ani ni NBI Director Matibag nga walay arrest nga mahitabo ni Bato kun walay koordinasyon sa leadership sa Senado. No, pero allegedly, no, walay koordinasyon ning kalit lang og sulong didto ron. Pasti lang paita ni. Ha? So mauna nga ang mga taga Philippine Marines, no? Ning suod naman sad ang taga Philippine Marines dito, dili aron pagdakop ni Bato, kundi dili aron pagtabang sa seguridad sa Senado, no? Kay kini magong Senado is equal branch, no, of the government, no? We have the executive, no, headed by the President of the Republic. We have the legislative, no, the upper and the lower house, the senators and the congressmen. And we have the judiciary, no? Co-equal na siya, no? Once ang executive mo atake sa legislative, no? Doon na gitawag og constitutional crisis. O dili mahimo nga ingon ana. So karon mo na yung mga panghitabo dito mga higala. Ha? So si DILG Secretary Remulla, no, nahidangat na dito karon sa Senado, no? Naman dire naka-live man. Nakikistorya siya karon dito sa mga senador, no? Miingon siya nga gi-interview man siya sa media pagsulod niya nga gakiang pagani, no, kay gi-arthritis kuno siya, no? So naakuno siya sa Senado aron nga siguruhon ang seguridad sa mga senador. Unya amatod niya mga higala, no, ang iyang order ngadto sa PNP, ang iyang order ngadto sa tanan nga mga elements, no, stand down. No, stand down. So atong paminahon si SILG Remulla mga higala ni Aspikas Linya. Go ahead.
8: I am here to secure the senators.
9: Okay.
8: Number one, reports that shots were fired. We have not verified who the perpetrators were.
9: Let's go for.
8: We will, I'm here to make sure of everyone's safety. Okay? I cannot answer anymore until I go inside. My only order so far was to secure the senators and to secure the CCTV room so we can make sure who entered and where they entered from. If I after that, I have no further information.
10: Do you have casualties, sir? Do you have casualties?
8: Have there been no reports of any casualties? And I am not here to arrest Senator Bato. Okay? I am here to see, in fact, to secure him. Okay? Thank you. I am here to secure.
0: Okay. So mauto ang pamahayag ni Secretary John Vic Remulla sa DILG, no, pagsulod niya sa Senado karong gabi. Eh, di pa siya dugay nakasulod mga higala, no, bag-o pag yun to kaayo. Sa pagkakaroon ang live di man madungog, no, naalay ga live Facebook nga nag-istorya na siya karon sa mga senador, no, naa sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kay sa ako nang gikaingon ang mga senador naa pa didto ngano man naabot na ang articles of impeachment, no? Natural ilang dawaton. Ha? So matod ni Cayetano mga higala 30 minutes ago, no? Upat ka mga senador nila ang nakadawat og tips, no? Oh, nga hawa na mo diha kay naay mahitabo. Amo to si Soto sirit-sirit og gawas mga higala gibato na sa mga royalista dito sa gawas. Oh. So niya karon, no, si Remulla na ana nakighinabi na sa mga senador na live. Sige. Go ahead.
11: Ang concern lang namin is magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na po si Secretary John Vic Remulla para maimbestigahan.
0: Si Bunggo ron, Senator Bunggo.
11: Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari sa mga kababayan natin nakikinig. Huwag muna kayong masyadong mabahala. Tayo natin yung lumabas yung katotohanan. pero may nagkaputukan po rito kanina sa Senado. Nasa lockdown pa po kayo ng Senado.
0: Okay. So, moto mga higala, gisugo na ang lockdown. No, lockdown ang Senado. Imbis kayo ang tatoy lockdown mga higala, pag humans buto-buto ganina, pasado alas 8, lockdown. No? So, karon matod ni DILG Secretary Remulla, no, ingon siya, dili kami ani ha, kaya ang akong order sa tanang kapulisan, no, stand down. No, stand down. So, ang gipasangin lang mga higala ang NBI. No? Kining NBI, dili ni under sa DILG mga higala. No? Ang NBI under ni sa DOJ, no, Department of Justice, no, sa Office of the President. Oh. Kinsa may DOJ secretary karon? Si Frederick A. Vida. No, siya mo inipuli ni Buying Remulla. Kay si Buying na appoint man isip ombudsman. Ha? So karon ang nipuli niya as DOJ secretary so kadtong last year November, ha? Si Frederick Vida. So the NBI is under the direct control and supervision of the DOJ secretary. And the DOJ secretary is under the direct control and supervision of the President of the Philippines. Alter ego, no, ang secretary mga higala. So karon kini mang yung tanan nagsumikad man eh kay ha? Gusto mang yun nilang dakpon, no? Dakpon nila si Bato de la Rosa kay ha? Nakita ninyo mga higala katong nahitabo di has Lunes, no? No? Si Bato magyod mo inahog nga hero adto sa mga senador nga kaampi ni Cayetano, no? Siya mo hero. O, pero sa mga kampi pod ni Soto, siya po'y kontrabida. Mas di lang paita, no? Ingon na man yun na. O, kay diha may kudita nga nahitabo sa Senado mga higala. Unya unsa may naa sa Senate rules. Kung mukudita ka, kinahangla na akay at least 13 senators. Ug di ka kaabot og 13, tabla mo 12-12 ra adto gihapon sa sitting Senate President. So ug nahitabo to mga higala nga 12 kang Soto, 12 kang Cayetano, si Soto gihapon ang Senate President. Mao na naa sa ilang rules. So kinahanglan yun ka at least 13 senators. So, kayo waman doon sila yung numero. No? O, karon, ni abot si Bato. Ha? Dagan-dagan mga higala. Uy, amudagan nga. Ha? Dakpon ka. Hayahaya magpagpadakop ka. Nga ang imong katuyuan, makabuto ka dito sa plenaryo. Ha? Perting dagan ginukdanay mga higala. Ha? O. So, nakita magyod nato sa CCTV, no? Nga, dito sulod sa Senate, giangko naman karong adlaw sa sesyon kay nagkaguliyang naman dito kay kinsa kuno gisakyan ni Bato. No, kinsa kunong sakyanan ang gisakyan. So, ang gipasangin la ni Lacson kagahapon si Senator Pia Cayetano. Amo tong pagsesyon gani ha ni barog si Pia, suko siya kaayo. Ingon siya nga nganong pasangin la man kuno mo na kabay ebidensya. Ha? O, so magcareful ta sa atong mga ipanulti o dili tinuod kay ngano. Taas ang emosyon karon sa mga tao. Gumikan ani mga panghitabo. So nangayog pasaylo si Senator Lacson mga igala. No, ingon siya sorry. No, sorry kay there was a mistake. Nangayog sorry ganina. Unya ni angkon na si Alan Peter Cayetano nga ang iyang sakyanan mo ay gisakyan ni Senator Bato. Ha? Mao to nga gahuwat gyud si Bato mga higala nga magsugod ang sesyon. Ha? Pagsugod sa sesyon mga higala didto siya fire exit agi. Ha? Fire exit. Diha may daghang mga NBI pero tuas main entrance daghan sila dito. Ha? Pero ang fire exit diha gihapoy gibutang matod ni matibag duha ka buok ang naa dito mga babay pagyod. O so siyempre gabaronggos bato mga higala. Ha? Pagkakita nilang bato, ila gihan-an dayon nga oh, diha kay waranto pare sir. Dakpon ka na mo. Wa mo sugot sa bato. Dagan gid siya. Perteng dinaganay mga higala. Ha? Oh. So kantong hagdanan sa Senado mga higala, no? Kapila na ko makasaka din ha. Kanang mongadto kog Senate, no? Kay mula agta didto Manila, no? Dadon man ta ni former hagna Mayor Jose Praniola diha sa Senado, no? Palaagon man tanya din ha. Karong bag-o, nakasakata diha. Niya, usara mong goy elevator, anak mga higala, usara ka buok. Askang dugaya, pag yun kaayo, mubalik og naog. No, halos 30 minutos kang maghuat aron makasakay ka ng elevator kay ma-priority man pud ang mga senador. No? Linya na, taas kang linya kanang elevator din ha. So aron nga mas paspas ka mo abot adto kas hagdan. Ha, saka ko ditong hagdan kasuway ko na tuktok kayo na. No? Pero pag saka nako dias ni age, nakasabay nako na si Erwin Tulfo, paspas pud mo saka si Erwin Tulfo, dagano niya. Ha? So dili lalim to mga higala ang pagdaga ni Bato. Ha? 64 anyos na gurnis Bato. Ha? 64 years old na, senior citizen. Ha? Pero gilupig og dinaganay ang taga NBI. Ha? Asa ka ana mga higala mo tong pirtig yung daga ni Bato kay importante ang iyang buto. Ug wa to makaabot si Bato sa plenaryo mga higala, dosira ang buto nga makuha ni Senate President Alan Peter Cayetano. Walay kudita nga mahitabo. Si Soto unta gihapon maoy Senate President sa pagkakaron. Moto pirtig yung daga ni Bato. Kay siyempre, once na ana ka dito sa session hall, alangan pa magdakpon pa ka dito, dili naman. Di ba? Kay naaman po na balao din ha nga while members of Congress are having their session, dili ka pwede nga mang sinamok dito, pagawson pa manggani ka. Di ba? Kato Senator Miriam sa una, you go out. Oh. Oh. So once naana ka dito sa session mga higala, di na ka pwedeng mahilabdan. Protected na siya by the senators. Amo tong pagkaabot ni Bato, gihangak og duro. Kinsay di hangakon. Perteng habuga tong hagdanana. Oh. Perteng barog ni Cayetano dito. I'm sorry, Mr. Senate President. I have to inform you this way for security reason. I have the numbers. 13. Huh? I'm calling for a leadership change. Amo to inaitabo. Oh. Motong unang nimosyon si Kinsaman Villanueva, di ba? Niingon siya, I move to declare all seats vacant. Ingon dayon si Kiko Pangilinan, karidot sa haniman to, tanan o unsa ba? Ang Senate President ra. Ha, tanan. O, butar dayon mga higala. Ha? Pag declare og vacant, 3 si kabuok ang hingpabor. O. Unya, napo ra siguro to sila ang wa mo pabor niya ang ika-11 nag-abstain no si JB Ejercito nag-abstain siya. So karon bakante na. Oh, nag-move na sa dayon si Amy Marcos. I move to elect si Cayetano as the Senate President. Boto dayon. Kakuha si Senate President Ali Cayetano og 13. Si Yamra ang didto ni Soto. By tradisyon mga higala, kung kinsay kontra ni mo as Senate President, adto jud kabutar. No? Mauto nga si Soto didto siya butar ni Cayetano. Si Cayetano didto siya butar ni Soto. No? Pero si Yamra ang buto nga nakuha ni Soto. 13 kang Cayetano kay ang duha ka senador ning abstain. No? Si Senator Mig Subiri ug si Senator JB Ejercito. Wa sila mubutar. Wa mo butar ni Soto, wa pod mo butar ni Cayetano. So karon, nahuma naman to, diha na leadership change. Ha? Delikado kaayo ni mga higala, ha? Sa mga nagtulak aning impeachment. Ngano man? Ang Senate President maumay mo preside. Di ba? Si Cayetano may mo preside ron. Abogado man na, experienciado. No? So nakahinumdo mo atong impeachment ni Corona mga higala. Kisus, kadag-adlaw mo kumutanaw ato. Okay, ganahan ko magtanaw ba? Sigig kasuko si Senator Miriam Santiago kay walay ebidensya ang oposisyon. Prosecution. So, karon sige silag hangyo sa Senado kaniadto. Sabpina. Butaran man sa mga senador. Approve. Kaya mga senador, ni kampi man pod ni Pinoy at nung panahon na. Kay si Pinoy man mo ay nagpa-impeach ni Corona. Oh. So karon maglisod ang prosecution. Ngano man, si Cayetano man mag-preside. Ug kuwang kas ebidensya, di ka kasunod sa proceedings, di ka kasunod sa rules. impas patatas gyud ka dinha. Unya og magpasabina ka babagan sa mga senator judges, inigboto ana impas patatas gihapon. Nya naa pa jay posibilidad nga di pa nila sugdan ang trial mga igala, labi na kay naay nakabinbin dinha sa Supreme Court. Tanan, dunay posibilidad bahin sa impeachment. So kining tanan, impeachment yun eh. No? Impeachment ang tumoy ani. Unya 2028 elections, papurmahay na ni para sa 2028 elections. So na-interview karon live. Oh, so na ko na-interview live si Senator Alan Peter Cayetano atong paminawon mga higala. Ha, kigikan ni sa Senado. Go ahead.
9: We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight, no. I'll be here. And we'll brief you further. No? So we'll stop there. Pasensya na lang po kayo. We'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So to say something na hindi mabawi, if government did this to government, well, we are in trouble. And I want, there's a presumption of regularity na hindi to gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the president down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at my, no holds barred yung investigation.
12: Perceived NBI po ba yung nakapasok?
13: Please do not ask questions that are leading.
12: Please
13: do not answer. Do not ask questions that are leading. Please do not ask. I am not done yet. Let me talk. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate
0: and si the
13: protection of all the senators. Okay? Please.
12: What's the one motive?
0: Natapad silang Cayetano.
13: Cannot, again, you cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that either.
12: Even kung paano po nakapasok.
13: We do not know either. We have to review the CCTV.
14: Sir, wala rin nag-perso, sir. Wala nag-
13: wala. There was a protection lang ang number one,
9: One reason we cannot tell you. Ongoing pa. Ongoing pa. There's two buildings. So, it's ongoing and we don't want to also, what you call this, telegraph dun sa investigation, but we're all doing what we can. And USA is there, the PNP, the chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SILG.
13: We are sweeping all the floors. We are sweeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each and every person in that are not essential here.
0: Karon ha, live ne, live.
9: Yes. So far, yes. I'll decide mamaya, but so far, kasi nga, dumating yung articles of impeachment, at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
12: So, yes.
15: Thank you.
13: Please submit them to the USA. Kung meron kayong videos, please submit them to the USA for our investigation.
15: Thank you.
16: Custody, Secretary. May under custody.
13: No one was under custody.
17: Pero person of interest meron.
13: Wala pa rin. Wala pa rin.
12: Sir, how about the articles of impeachment po? Kamusta? Was it secure?
9: It's secure. Nakaalis na rin yung mga taga-house. I just assure you, kung ano na sa constitution, ano sa rules namin, may precedence din to. If this is the first time, maraming speculation, pero meron po yan. But I will be interpreted to be talking politics, especially katabi ko si Secretary. So I'll just assure you, kung ano ang rules, kung ano ang constitution, ano batas, ano precedence, susundin natin yan.
12: Is the Senate safe?
9: We're making sure that is now. But I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador, lalo po yung walang kamalay-malay dito. It was, you know, I don't know how to describe it, you know. And at first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook.
12: Categorical safe na sila.
9: Hindi namin masabi kasi it's secure. It's secure. But
13: all senators are secure.
12: All senators.
13: All senators.
12: How many senators are inside, sir?
9: Yeah. I think we were complete sa majority except 12. Cheese.
15: 12.
9: I don't think is anyone 12. From the minority there. Parang wala,
15: no, wala.
9: Naman niya.
15: 12.
9: Unless may...
0: Okay, so mga higala, nag-joint interview Facebook Live si Senate President Alan Cayetano o si SILG Secretary, Secretary sa DILG, John Vic Rimulya. No? Karon to, live, no? At orang giputol. So, naabot na po dito karon si PNP Chief, no? General Jose Melencio Nartates. No? Tuan na sa Senate. No? Tuan na sa Senate. Para anya siguruhin ang kaligtasan sa loob, at paligid ng gusali, mga higala. So at least, no, klaro, no, gikan sa atong DILG, niingon sila nga wala sila i-implementar nga warrant of arrest. Stand down ko, no. Ngano man pong stand down man, mga higala? Number one, gihatagan man og Senate proteksyon si Bato de la Rosa sa majority, mga higala, no? Kay kini manggong warrant niya is international, no, gikan sa ICC, no? So dili pwede, no? Matod nila kay diretso lang nimo na observe, no, kinahanglan i-verify sa na ngadto sa local court, no, local judge, no. Moto nga ang baruganan sa 13 ka mga senador, ingon sila adto sa local judge, ipatan-aw sana o unsa na. Oh, karon kagahapong adlaw or sa Lunes, no, ming file na og pirting daghan ng pleadings si Senator Bato de la Rosa dito sa Supreme Court, no. Pleadings, unsa man ang pleadings? Mga motion, no, hangyo nga dili sa ko ipadakop tagaeg TRO, no, kanang nga dili unta ko i-surrender ngadto sa kining ICC sa Dahig. Oh. Mao na iyang mga pleadings dito, mga higala, mga motion. Oh. So karong gabi, no, may paggawas og direktiba ang Supreme Court. Oh, bintaha na, no? Unang-una, walay TRO, no? Walay temporary restraining order. Wala. Oh, mao na, that's number one. Pero gipatubag ang mga respondent, no, ang gobyerno, no, gipatubag, no, sa motion og pleadings ni Bato de la Rosa. Tubaganin niyo ne within the next 72 hours. Nag-special session karong adlaw ang tanang justices sa Supreme Court, en banc. Basta en banc, mga higala, tanan. Kay naman po'y sitwasyon nga division ra, di ba? Kini kay en banc sila tanan. Mo'y ni-decide ane. Oh. So gipatubag, no, mato dire. Supreme Court requires respondents to comment on Senator de la Rosa's plea to stop his ICC arrest. Oh. Gitagaan og 72 oras ang gobyerno nga tubagon ang pleadings ni de la Rosa dito sa Supreme Court. Unya, inigtubag nila, tagaan og kopyag apil si de la Rosa, another 72 hours na pod ang gihatag ngadto na pod ni de la Rosa aron mo comment siya sa tubag sa gobyerno ngadto sa Supreme Court. 72 plus 72, pila man eh? 144. Oh. 144 divided by 24. Oh, unom ka adlaw. Ana ay unom ka adlaw, mga higala, nga magtinubagay sila sa Supreme Court, no? Oh. So murag dunay unom ka adlaw nga dapat wala say arrest mahitabo. Kay gihataga naman og course, due course sa Supreme Court, no? Kay actual controversy man ni, mga higala, no? Mamay giingon ni Drilon gahapon, di ba? Gi-interview man siya si Senate President Frank Drilon, na minaw ta former Senate President. Niingon siya nga dapat yod resolbahon sa Supreme Court kining mga pleadings ni Senator Bato. Kay this is actual controversy. No? So actual controversy, kay but ipasabot, dunay threat sa iyang liberty. Dunay danger sa iyang kinabuhi. Oh. And in question is an international arrest warrant from an international body, the ICC. Lahi atong ila kang dilema sa una mga higala kay local court man ang nag-issue sa ilang warrant of arrest. Oh. Agkang Trillanes local court pod. Oh. Kining kang senator Bato, international criminal court mo ay nag-issue. Mao na nga ang gusto 13 ka mga senador, ha? Ayaw sa kay ang nagsul ang konstitusyon nato gasulti only a Philippine judge can issue a valid warrant of arrest. Oh. So, adto sa mo, sa local judge, ipatanaw na ninyo. Ug valid ba na? Adiser ninyo, i-aray na mo kung doon na na'y local judge mo ingon nga okay ni siya nga warrant of arrest. As of now, dili mo sugot si Cayetano ug ang 13 ka mga membro sa mayoriya nga isurrender nila si Senator Bato. Munang inagmusyon ug tagaan ug proteksyon. Muna naa siya Senado, mga higala. Naa siya sa Senado while availing all the possible legal remedies available for him. Muna naa, mga higala. Karon, doon na po'y lima ka mga senador. Nag-file pong resolusyon gahapon. Ha? Nag-file po ng lima ka senador og resolusyon gahapon. Urging. No? Urging. Senator De La Rosa to voluntary surrender. ang nag-sponsor sa maong mga nag-sponsor sa maong resolusyon mga higala lima, ano? Si Soto, si Lacson, si Kiko, si Risa Ontiveros, ug wa tama sayop ang ikalima si Bam Aquino, no? O, basta lima ka mga senator sa minority. Oh. Tagi refer pa ni og committee mga igala. Bibo kayo dito sa Senado. So kamo unsa may tan-aw ninyo ini? No, mga naminaw nato, unsa man po inyong reaksyon? No? Oh, pwede mo mo tawag sa atong programa karon og unsa may inyong ikasulti? No? Hasta man gani ang atong gobernador sa lalawigan sa Bohol, si Governor Aris Omentado, no? Ming react na ining nahitabo sa Senado karong gabi eh. Oh, nag-post man to siya di padugay unsa man iyang post atong tan-aon. Ha? Oh. Sa iyang Facebook page nga Irico Aris Omentado, miingon siya, ha? Pray for our country, Philippines. Oh, sa separate post ni ingon pud si Governor Aris, na unsa naman ang Senado nagpunis nagpinosilay naman oy. Mura man og Batang Quiapo gasyuting hadloka naman eh. Hmm. So mauna kamulo pa ang investigasyon karon mga higala, no? Wa ta kahibaw, ha? Wa ta kahibaw kun kinsa gyud ang ni attempt og sulod sa Senate karong gabi eh, didto agi sa GSIS. No, kay tapad naman lagi usa ra man nagbuilding ng Senate og ang GSIS. Motong gipabuthan sa mga taga Philippine Marines kay ang NBI kuno matod sa Senate Secretary nga si Mendoza mao'y unang mi pabuto. Gibawsan pud sila gatuo mo kamo ray. Ha? Naay armas. No, in fairness ani mga taga NBI mga higala, kasagaran ani nila mga agent, mga abogado ni kamao ni sila. No, mga abogado ni. Ha? Kay bogon ni sila og unsay sakto og unsay dili, pero unsao mer na law enforcement nampon sila, no? Naman tay gitawag og obey first before you complain. Oh, gisugo ra pud ni sila. Ha? So, gisugo ra pud ni, no? In fairness sa ato mga taga NBI. Oh. Mao na karon si Bato na adya sa Senado, di gyud na mo gawas, no? Oh, ayaw gawas gyud diha Bato kay importante kaayo nga naagyo gadin ha. Hinoon humana ag voting mga higala, no? Na Senate President na si Cayetano. According sa ilang rules, kung gusto ni Soto nga magkudita siya, ah, pwede man yan abuhapton anytime. Kinahanglan siya og laing 13. Og di siya kakuhag 13, si Cayetano gihapon maoy ma Senate President din ha. Huma naman ag voting. Ha? Oh. So, huwag bisa pag mawa na nas Bato din ha. Humanag buting. Huwag mo stage o kudita si Soto, kinanglan siyag. 13 na pud ka senador. Asa man siya 13 ron. So pero posibleng makuha na, no? Pero sa pagkakaroon, dako nag implication lagi sa impeachment. Kay siyempre ang taga-prosecution dili mabibi-baby, no? Kay hinumdom ko adtong kang corona mga higala, di ba? Ang lead prosecution team gikan sa lower house kadto man si Congressman Neil Tupas, di ba? Sila si basta siya to, no? Sigihan og kasaba ni Senator Miriam Defensor Santiago. Ha? Kay way mga ebidensya, hearsay ra kuno ni dayong hangyo sa dayong hangyo sa impeachment court nga palutsinig sa pina. Tong suko si Santiago, wa day mo mga ebidensya. Kami pa may inyong suguon nga manguhag ebidensya para ninyo. Oh. So karon og ingon ana nga si Senator Cayetano istriktuhon gyud niya ang proceedings. Mamiligro ning articles of impeachment kung walay klarong ebidensya. Di ba? Kay ug moingon sila, Mr. Chair, presiding officer, we request that you subpoena. Uro yung mingon sa Cayetano, anong kami may suguon ninyo? Inyo ng trabaho, kay kamo mo, din ha, mo'y nanumangil. Ha? You prove your allegation. Ayaw mig sugua. Di may musugot. Bawal na. Ah, patay. Labi na og na ay senador, for example, si Marcoleta, mubarog dito, nga di ko musugot. Ngayon ana ilang buhaton. Magbuting ang mga senador. Impas. Patatas, mga higala. So, muna. So, yeah, breaking, no? Dana po ilain. Senate President Alan Peter Cayetano says President Ferdinand Marcos Jr. called him following a tense incident inside the Senate building where several gunshots were heard. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it was not government and kinakamusta kung anong takbo ng mga, kung kamusta kung nandito na si Sik John Vic and to make sure the investigation is independent. Oh. So karon nanawag na si President Bongbong Marcos mga higala ngadto ni Senate President Alan Cayetano. Nag-istorya na sila hasta si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ha? Mingon si Marcos Jr. atong presidente, dili kami ana ha. I want to assure you, dili kami ana. Please do an independent investigation. No? So, hinoon, ang giingon dire, assuring us it was not government. Gi-assure sila nga di ko na to ang gobyerno mo ay ming aksyon og sulod. Pero, wa may assurance nga. Ha? Safe mo din ha. Basta lang paitan eh. Ha? Oh. So, karon, mao ni mga higal nga askang paitan eh ug unsay nilugdangan aning tanan, no? Tuwa naman hinundad to ang mga secretaries o kinsa pa na dinha nga gikan sa executive, no? Ang SILG Remulla, ang PNP Chief Nartates, no? Sa atong tanaw ang kapulisan murag di yon sila mo implementar sa pagdakop, no? Maghuwat yon sila aning Supreme Court kay diha naman goy Senate protection. Lisod man og imong banggaon kay Senado as an institution an co-equal branch, that will be a constitutional crisis kung imong hamagan dito, no? No, nakinis matibag. Ah, NBI director, oh, tapos trillions gabubit-bit pod og warrant of arrest mga higala, no? Mo apply siguro ni Chief Tanod. Oh. So karon din ha, no? As the as equal branch, no, ang Senado kinahanglan dili gyud i-threaten from the Supreme Court or from the executive, no, di gina pwede kay equal gani, no, pareha ang gahom although dili pareha ang trabaho. Oh. So sa nasyonal na, oh, pero diri sa lokal wala na giingon og equal. No, walay immunity mga gani ning mga sanggunian members, no. Di pareha sa Senado nga og naak in performance sa imong trabaho within the Senate halls, naak kay ipanulti dito, protected ka ang imong speech, no, by immunity mga higala. So karon naagihapon si Bato sa Senado mga higala, no, di padugay nagpo si Senator Alan Peter Cayetano nga safe ra, ha, safe ra si Bato mga higala. So karon naa naman ang articles of impeachment, no, forthwith, no, sugdi ninyo na, no, pero wa ta kaibaw kun sa gyud ang nilugdangan ining tanan mga higala, no, basta ang ato lang yung tan-aw, the prosecution will have it all order kung kini si Senate President Cayetano mo'y magrinda kamulong impeachment. Yang nakapait ani karon kay dili na si Lacson mo'y Blue Ribbon Committee. So kurog-kurog yun ning Malacanang iniron kay posibleng ang ipuli ani mga higala, ibalik si Marcoleta. Ha? Matakay ba o kung kinsa, pwede man po si Senator Pia Cayetano kay abogado, abogada man sana, no? Pwede pod nga si Chief Escudero pero murag dili kay na-involve man siya, no? Na-mention man iyangan, maot, no? So, it could be Marcoleta as a lawyer or Pia Cayetano as a lawyer also. Oh. So, karon once naana ng Blue Ribbon Committee headed ibutang ta by Marcoleta, madungog na gyud nato tong mga 18 Marines. Mabalik na gyud din ha si Gutesa. Di ba? Ang 18 Marines sa ilang apidabit gigamit ni Secretary ay Ombudsman Boying Rimulya sa iyang case build up karon batok ni Romualdez Martin. Gigamit. Ha? So karon og si Marcoleta na din ha. Mabalik gyud to. Mabalik yun to, katong 18 Marines, no? Mabalik ang ilang affidavit. Wa man yun to imbitara, wa man yun to tagaig kahigayon na ni Senator Lacson nga makatungtong sa Blue Ribbon. Si Gutesa, kas araw, wa nakabalik. So karon og si Marcoleta, balik ni. Oh. Ang Blue Ribbon Committee, niya mo may nakamuot ani mga higala kay bisan pa og mag-convene as an impeachment court ang Senado, di man sad nila pwedeng biyaan ang ilang legislative functions. So, ang posibleng mahitabo diyan eh, kada adlaw, di ba? Police impeachment, buntag, flood control hearing, apat tay tanan. Ha? So, inikabuntag, maminaw takong sa idagan sa flood control, nga murag at tutudlo ni Romualdez og BBM ng 18 Marines, apagkapalis, impeachment pod, BP Sara. Ah, dungan silang tanan panggisahon dinas Senado. Oh. So karon pwede pod nga alternate, no? Ah, karong adlaw impeachment ta ugma sa ato mga trabaho isip mga senador sa mga balaod noon og mga investigation. Pwede pod ingon ana, no? Kay di man gyud mahimo nga puro ra gyud impeachment kay di man sad pwede nga biyaan ng ilang trabaho isip mga senador. Oh. So mo na imo otron kay magdunga ni. Mao na nga at all cost mga higala, no? Kining mga nangasuko daning pro Duterte. Ilag yung buhaton nga ma-unseat yod ni si Cayetano, no? Kini susuto ngita yun igpaagi. Ang Malacañang ngita yun igpaagi. Oh. So karon maglisod na pud sila og pangita og 16 kabuto aron i-convict ang vice presidente. Asa man sila 16? Disod. Ha? So, mo na mga higala nga crucial kaadyo katong pag-appear ni Bato dihas Lunes, no? Crucial kaadyo. Kay kun wa siya mo abot, walay 13. No? Dili mausab ning dagan sa Senado karon og wa mo abot si Bato. Mura og sa grupo nilang Cayetano, si Bato mo ay nahimong hero. Ha? Mao to nga bisag kadagma-dagma, no? Bisag kasamad-samad. Ha? Bisan gihangak, ha? Bisan ka sapid-sapid na ditong hagdan mga higala, luros gyud dagan si Bato aron makaabot dito sa plenaryo og makakuha og makahatag sa iyang boto para ni Cayetano mga higala. Oh. Oto si Soto na bulaga mga higala, no? ang itbulaga na bulaga dito. So muna karon ha. So dunay mga niingon nga pasurindiran nas bato. Ha? Kay mao nay hinungdan. Wa man siya problema no. Igo man siya surrender ko. Basta local judge ang mag-issue sa court. Naman po'y punto sila si Cayetano, mga higala, kay niingon man sila nga, according to the Constitution, only a local judge. Oh. According to RA, kining ibalik-balik, bitag yun nila dito, mga higala, kining crimes against humanity, naman mga putay balaod, ana, no? Kanang crimes against humanity, RA 9851, no? An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Nakabutang manggudinhe sa kining section 17 sa maong balaod, no? Ha? Nga mao ni gibalik-balik bitaw didto mga higala, no? Ha? Asar ba to? Dara, Section 17. Ha? In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation and undertaking the prosecution of such crime. So kung doon na ay crime dito against humanity sa ICC, ang atong local court dire pwede di na mo-prosecute. Instead, nara, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state. Pero na may sumpay, good mga higala, doon na may kulatilya. Doon ay sumpay. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Muna gibalik-balik nila. Ha? Doon ay sumpay. Doon ay sumpay. Ayaw maghunong anang giingon nga surrender. Kay doon ay sumpay. Doon ay kulatilya. Ha? So muna ilang gi-challenge nga to sa Supreme Court. Rule mo din ha. Kay nahitabuan na tanidigong. Ha? Kanikaroon ikaduhan na nikang bato. So, you rule. Kay aron dunay sundan ang uban. Di ba? Kay moingon man ang national government, labi na ang Office of the President, nga, oh, pwede man na mo isurrender. Oh, pero moingon man po rin nga, ayaw, di ba na pwede. Dapat dunay legal remedy sa local courts kay mo ay gisulte sa balaod. Munang gabugno diyang dapita. So kinahanglan ang Supreme Court i-interpret niya. I-interpret niya. Motong gahapon ni ingon si Drilon, dapat yod nga mo rule, mo desisyon ang Supreme Court aning mga pleadings ni bato. Kay this is actual controversies, no? Kay ang Supreme Court manggod mga higala, they only resolve actual controversies. Katong kang digong lisod na resolbahon, kay gilupad naman, mahimo naman na siyang, di ba, kadungog ta ana, moot an academic, ha? Dili na applicable kay tuwa na, gilupad na. Kinis bato karon wa pa gilupad. No? Gi-attempt nga harangon, nga di kasisyon kay dakpon, kay na ako na warrant of arrest. Gihulga nga sulungon din sa Senado. So, actual and present ang danger, doon ay controversy. So, the Supreme Court has to decide on the matter. Muna nga nag-special in-bank session sila karon, ha? Gitagaan og 72 oras ang gobyerno. Hala, tubaga ninyo re. Di nimo pwedeng mo extend ha. 72 oras ra gyud. Tubaga ninyo ning pleadings nga gipadaan ni Bato diri sa Supreme Court. Inigtubag ninyo, padalhi si Bato og kopya. Nya ini kadawat nimo Bato. Naa pud kay another 72 hours aron mo submit pud ka diri sa Supreme Court sa imong comment. So may nindot mga higala. Walay TRO pero wa totally isira ang pultahan. Oh. So karon ato na lang ning paaboton, mo lang ito ang giingon, 72 plus 72 144. Ha, divided by 24, kay 24 hours man ang one day, ha? Unom ka adlaw pa ni mga higala. Na, so murag magkapi-kapi panis bato dito sa Senado nga ug mo tuman lang yod ang national government sa proseso ba, due process, kay naa naman ang Supreme Court ni intervene naman. So dili yun dapat unta nila nga i-implementar pa ang arrest warrant.

0: Kaya dito na sa Rimulya, dito na si Nartates, ang chief PNP, nitawag na si Gibo Chudoro ni Cayetano, nitawag na si President Bongbong Marcos ni Cayetano, ensuring nga dili ang gobyerno. Kinsa man di ito nga gustong musod o dili ang gobyerno. Kinsa man na? Okay. Ari sa ta sa ato mga alagad field reporters, mga igala, tondawaton pag-una, kini mga balita, gikan sa City Police Station o ban kang RoboCop, Willie Maestrado, mga igala. Go ahead, Willie Boy.
1: Yes, pinagita sa badaot nga nagatubang kami sa kasong qualified thief ang nasikop kami sa mga kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang gikatapan, gipailang Osaka Remark Motok Banga, 28 anyos, ulita usa ka construction worker o galumat kani nga molupyo sa barangay Kansumbol o Kansumbol lungsod sa Bilar. Ang mga gikatapan, gisikop kani sa tuwang kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang gipunahan nila ni Police Master Sergeant Nelson Amoner o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Elol T. Garcitorina Jr. sa anti-kidnapping group. Kinasikat sa arrest warrant nga gipagawas o gi-issue ni Presiding Judge Lindisita Camarón Arcamo, Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 1 nga nagbasi din sa itong sudan sa Tagbilaran. Ang mao nga giatapan gi-sikop kanin dito sa barangay Banilad dito sa Mandawi City sa Sugbo. Ang mga gikatapan, gitanyakan kini sa mga korte sa pagbayad sa piyansa sa kapidad niya 40,000 pesos alang sa pagkanto niini sa iyang temporaryong kagawasan. Pero sa pagkakaroon, kasamtangan nga ang gikatapan na naanikaroon na kaditin pa sa lockup jail diya sa anti-kidnapping group diya sa barangay Bol dini sa itong syudad sa Tagbilaran. Gikan din sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, RoboCop Willie Maestrado, sa imong report. Oh. So, arita sa mga comments, no? Sa atong Facebook Live karong mga orasa, gikan ni Jaime Akain, watching ko sir aring San Roque Maribuhok, Ricardo Aruta, ipabalik si General Torre maoray makasulbad og mudakop ni Bato. Alisod gihapon kay di man parehas ang sitwasyon ni Bato og ni Digongo, di katos Digong wa man tay posisyon, di ba? Former president man siya, tiguwang, ha? Didto lapag sa airport, giatngandaan, no? Lahi ni Bato karon kay senador man siya. No? Ah, hinoon, og si Torre may nigukod at to, basig patas-patas siguro po, basig makaapa si Torre. No? Ang taga-NBI, pirte mangod ko nung kaon anang buntag pa mga higala, no? Gipakaon man to, no? Matod ni Senator Amy Marcos. Katong taga-NBI, dito sa opisina ni Senator Soto, gasigig kaon. Ay, apakanoon na to, ne? Kaya ayaw, yun, dakpag yun, bato og musod, ha? Kaya ron, nga di ko matang-tang isip Senate President. Ha? So, alam ni Soto nga naag taga-NBI. Oh. Karon gumikas kabusog mga higala, pirting hab-hab sa mga NBI agents dito, eh, ikaw kung na'y busog, unya, makigukod, watod kaapa silang bato mga higala. Ha? Pirting kadagma-dagma gus bato mga higala, pero gumikan kay pirting busuga ang mga taga-NBI mga higala, wag yun kaapa silang bato kay gabutirik ag tiyan o kinaon dito. Silang paitan eh. So, muna nga, muna yung sikreto din ha, NBI, huwag muna na ganin mo si Dado sa sunod. No, ay gud mugkaon og daghan. No, kay bisag sa 64 anyos na si Bato, pirting kusuga ng mudagan. No, to nga pag-abot ni Bato dito sa session hall mga higala, ingon si Soto, awa na, patay game over gyud ko ini. So, mauna nga ha, pirting yung suko ang Soto kay unsa magtaga NBI nga nang wa man nila madakpi ngano ni Butho manigkalit din ang plenaryo. Ha? Kisa may di mabutho nga ang si Bato dito man gawat-huwat sa parking area, no? Gigutom na tog maayo. No, gaan ang tiyan bisag dako. Ha? Praktisado mga higala. Yung mga NBI perting busog kay gibusog og maayong Soto. Ha? So pag ginukgan na yung mga higala, ikaw kuno be, busog ka. Kitang tanan ka mao mo gyud mudagan, tistingig dagan busog ka.

0: gukod mong bato, lupigon jud ka. Mo na sa sunod mga NBI agents og naa moy dakpon ay mog patuntoan ang habhab ha. Apoy di rapod na aron nga may kapasumangil gipakaon mo gumigdaghan ni Soto sir. Ugwa pa lang may pakan agdaghan adto ni Senator Soto, madakpan man gyud unta to namo. So, sao man ato ni nga gipakaon man gyud mo sir. Na magipagkaon, nya basta libre. Bahalag busog kaon man gyud ka kay libre gud. Mo tighimo sa taga NBI, kaon sila bahalag busog kay libre man. Abtan bitaw silang bato mga higala, ginok danay sagdanan. Ha? Wa ka apas, gumikan kay busog ang mga tao sa NBI mga higala. Arita sa dugang mga balita gikan sa Gobernador Celestino Galiares Memorial Medical Center uban kang Alerto John Gutierrez. Go ahead John.
1: Naidangat dire sa tong Gobernador Galiares Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo. Amakani nakabagat og aksidente diha sa Alonso sa Baclayon. Ang driver sa usa ka motorsiklo kay pailang si Janrick Narisma nga lumad kun taga barangay Dasitam sa Alonso sa Baclayon. Sa tuan sa irang ini mga alas 6:50 sa iyo nga kagabion. Nga kini si Janrick Narisma lulan sing gida nga motorsiklo nga usa ka buha. Pag-abot kun dapit sa may barangay San Roque Baclayon, unahan gamay sa may Samang sa ilang lungsod wa sa makabantay nga dihay nakabangga sa iyang gida nga motorsiklo nga gipaila usab nga kato nakabangga si Eladio Ortiz taga Lindikan na Baclayon. Minina nga kato si Ortiz sa Eladio naka-overtake kini siya og duha ka mga sakyanan. Sa pag-overtake pa dito siya himpuntariya sa lane ni Narisma. Minunda nga nadasmagaan kini si Narisma og may pakaloko intawang kini nga duha og gidali og riskyo sa tuwa nga MDRRMO og gidagan distang Galiares Medical Center. O karon gabi ito ang gisuse nakaangkon kaning duha mga angol o bunok ilang kalwasan o napakinis ato ang emergency o para sa kinig atiman sa tuwag mga doktor. Gikarang din matangan sa Galiares Medical Center kasi leto sa kutsores ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Dagang salamat Alerto John Gutierrez sa imo nga report. Gatod sa tong oras alas 10:17 na sa kagabion, aritas dugang mga balita gikan sa kalungsuran uban kang The Barker Cell Remolador. Go ahead Cell.
2: Okay, dagang salamat kagawaton kasamtangan binilang ko sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Kalunasan Cebu City gisilbihan o garestuaran sa mga sakop sa Provincial Mobile Force Company sa Bohol batok sa 62 anyos nga binilanggo lumulupyo kini sa Barangay Los Cebu City. O gibutyag sa kapulisan nga mang binilanggo adunay pending warrant of arrest sa kasong syndicated estafa nga gipagawas ni presiding judge Grace Veloso Fernandez sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 19 Cebu City. Binitsahan kanito pang Hunyo 29, 2023 o gabasi sa taho Y. Biansa nga girekomendar sa korte alang sa maong binilanggo. Atong masubanong pahibaw sa mga kaparintihan, kahigalaan o kauban kanhi sa buhat sa kamatayon ni Felipe Malayaw Sinahon nga namatay karong adlawa Mayo 13, 2026 sa pangidaron nga 80 anyos. Ang haya na ipahilo na sa iyang panimay diya sa Poroksay sa Barangay Kanangkaan sa lungsod sa Corilla ug ang lubong ipahibaw ra unya. Atong itunol atong pasubo ni Kuya Fred Sinahon bansayang pamilya gikan sa Raha Sikatuna Eagles Club. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Yan na. DYRD. Dagang salamat, The Barker Cell Remolador, sa imong report. Arita sa dugang mga reaksyon o comments no. Oh, si Aisor Uyad sa Maribuhok naminaw karon. Isabel Hakulba, si Renerio Ungyot sa Lourdes Cortez, Corenic diha sa Tiptip, kang Abrio Barbarona No, Ginoo jud nagbuot, sir, kay si Jara man nakahibaw sa tanan nato dinhi sa kalibutan. Gigaydan jud si Dia sa Espiritu Santo. Cold skubal sa tip-tip, ansoy kumidoy sa Corilla, ha, si Lily Hens, no, mura og nasay nasaypan ni Ma'am Lily Hens nga si Earn may galingkod karon dire. No, si Tonton Aniskal ni Ma'am Lily Hens, no. Si Phil Bugo from Melbourne, Arlene Malnegro sa Dimiao, Ulen Salboner sa Danao Antiquera, no. Ricardo Abihar Aruta, ipasurinder na si Bato kay maunay hinungdan sa gubot karon. Lord, please ingatan mo si Senator Bato. Oh, gikanto ni Edita Odono. Oh, Connie Bautista, ha? From Lindaville Phase 2. Lily Hens, gubot jud pas lokot, peace for the Philippines. Si Nina Lee Elmer Ubos Marcialo na ni. So si Mario Alcala, has kang paita basin mga akyat bahay tong nagbakbak sa GSIS. Posible pod, no? Oh, so na independent nga in investigation, no? Na independent nga investigation nga himuon. Masakpan lagi tong kinsa kay naman po CCTV ng GSIS. Subayon gyud to, no? Oh. Si Edita Odono, ha, naminaw pod ni Nali, Peter River, ha? War on politicians. Pera-pera lang, matod nila. Si Yed Unicumas, wala na daw si Senator Bato karon, Sir Ton. Di padugay, nagpo si gipo si John Vic, no? Nga tuaras Bato sa Senate compound, no? Nagpahuway na. Ting pahuway na mang yun po ron. Alas 10:20 na baya. No? Niya, by alas 9, karong gabi, tanang media, gipagawas na sa Senate building. Kay, mura po kway plano itong mga media, mga tug, mga igala. Lumba sila kinuhaay og balita, ha? Pero pagbuto-buto gani, ha, lumba pud sila panagan. Di kamudagan mga higala nga muira bag ABS-CBN or GMA ning bala, no? Ning labay ana igo ka bisan pag unsa imong ranggo, impas patatas gyud mo tong lumbag dinaganay gani, ha. So may gani karon kay murag na okay-okay na, no? Fred Anyasco, bangag admin. Si Maribek Bactasos, Yor Adilad, ha? Si Ron Sibandal, no? Kailangan din sa labas ng Senate of the Philippines na will secure not only inside sa Senado. Prayer in Jesus' name, amen, for peace in Senate. Leticia Indoy, luuya sa atong Pilipinas ang namunuan, sobra kasamok. So Julius Madanggit, July pa kuno magsugod impeachment wad, no? Posible. Kay kana manggong impeachment, no? I-agenda man na, di ba? May nga man nga agenda, session. We have in the agenda, Mr. Chair, the articles of impeachment from the lower house. I-refer pa ng committee. No? I-refer na ngadto sa Committee on Rules. No? Kay ang Committee on Rules mo'y maggama sa mga schedule, unsa na din ha. No? Di pa na madiritso. No? Mabitaw nga, niingon nga, forthwith, agad-agad ko, no? Pero niunsa man ang Supreme Court. No? Niingon ang Supreme Court nga, ang meaning of forthwith, no? Sa panahon nga kining sa to ilang term gyud ana nga dili gyud ingon og diritso basta kining reasonable time mo ato na hinumduman, o reasonable time kay og na pay mga pagpangandam alangan magsugod kada dun pagkaugma di pa andam tanan, no? So lisod sad og imong sugdan dayon, no? Kay matod ni Senator Frank Drillo, no, ni explain man siya, gipangutana man siya bahin sa forthwith, no, itubag siya, which is very nice, no, ang iyang answer. Ingon siya, under the statutory construction, no, the language of the law has to be understood in its ordinary meaning. Mamagyo na inaa sa statutory construction. So, unsa may meaning? Ordinarily, og mauna, mauna ibot, ipasabot. Pero nisumpay sa dirlon, unless the Supreme Court say so. Niingon mang Supreme Court, ang forthwith, buti pasabotan ha, agad-agad sa ordinaryong pagsabot. Pero niingon man ang Supreme Court, in a reasonable time. So, motong ingon si Drillon, we will follow what the Supreme Court is saying about forthwith. So, munang ka ng forthwith, mga igala, din na buti pasabot, dritso-dritso, maimpas patatas, taana. Ava Arbilon, Gubot pa sa lukot atong nasod napod karon samot mahal paliton Ginoo tabangi in taon tanang katawhan. Mirna Ayaay, Troy Alexander, Sian Caro ang presidente karon aw pirting katawa. Hapit na ni magmarsyalo ba? Iyo sa pabindahon. Ha? Si Edgardo Malaran Lagang ni surrender na lang unta aron dili maggubot. Ingon isog asa ra man isang gipanghambog before Tatay Diggs. Good evening TBN watching from Luway si Kalulong Vlog. Si Yan Adre Caro. Ha? So si Paul Gerald Ranan, pwede na nila dakpon si Bato total humana magbuting sa Senado sa pag-take over sa majority. Pwede la dakpan ninyo na, pwede na ginadakpo no. Okay. Katubitaw si Dilima sa una, bisan tuwa dito sa prisuhan, naundang ba na iyang pagkasinador? Wala. No? So, nagpadayon gihapon. So, bisan pag hotdog, dakop na din ha. No? Ang inyong kinahanglan to convict BP Sara, 16 gihapon, di yun na muubos o 16. No? O, si GC Lagura, asa man ang presidente ron? Bawa asa? Si Yan Caro, ang pangutana, kinsa gyud kahay gasugo ana. Taas gyud nagposisyon kay pirti mang isuga mga tawhana mao gyud katong ning bakbak atong GSIS. Jocel Castro from Anda, Veronica Avanzado, Benonido Bohol, Norba Darral, Herme Ranieses, GC Lagura, Ursulo Lagang, Merle Buyuan sa Katigbian, Gaudencia Dayo, Jeffrey Arocha from San Vicente Maribuhok, Mario Alcala, Feliciano Caceres. Majong gabi eh, TBN, naunsa naman atong Senado karon nagkagubot man, mawalagi. Si Musijin Tatad sa Cortes, Arita Humamoy, Morris Jan Vargas, Titi Tatad sa Poblasyon Cortes, Kevin Comiling sa Valencia, Valerie Aiko sa Antiquera, Jay Lagitaw sa Canandam Dimiyaw, Aster Doy Sabas, Dalia Bertodaso Kunkon diha sa Cortes, mga higala. Si Konsihal Gemma Bertode sa Hagna, naminaw po nato karon. Salamat sa imong pagpaminaw, Konsihal Gemma. Edita Pinaso Odono, naminaw po kuno siya sa Tagbilaran. Si Eric Generic dito sa Odiong Hagna, naminaw. Conrado Doria, Dispira sa Bilar, naminaw kuno siya po dito sa California, USA. Marlon Gonzaga, watching from Ansiha, Balilihan. Ayan Pirotso, murag nakadungog pag niagi na more safe na ang Pinas. Junior Bungkaras diha sa Baclayon, Edgardo Malaran. Ha? So, sana man yung nag-iaway naman mo din his comment. Ay mo pag-away sa comment. Kinibitong diha sa Facebook, no? As much as possible, isyo ra yun, no? Isyo ra. Ayaw mo pamersonal kay usay kay may magog. Wag yun mo mga DDS, binayran mo, no? Wag yun, kamalita ka. Ayaw na yung anak. Mag-away mo, anak, no? Total, inyong dinapigay ninyo, dapig mo sa kakampings, wa man akaila ng taga-ibabaw kakampings ninyo. Dapig mong bipisara, wa po nakailas bipisara ninyo. Ha? So, mo na nga, kung maglalis, isyo ra mo, no? Aron nga, di mo manggi personalay din ha, no? Hanton, muabot na, bulok ka. No? Mga ingon ana na ipanulte, magubot pas lukot na hinoon. Si Villa Caballero, Doy Maligsa sa Pandol Corilla, Joel Agupitak sa Riyadh, Paul Gomery, Aster Doy Sabas, Buboy Daguldol sa Kingdom of Saudi Arabia, si Barel Pere diha sa Katigbian, Tere Pohadas sa Kauswagan Katigbian, Benji, good evening Sir Tonton, God bless you. Shout out sa family Toronquillo sa Bilar. Jaime Akain, watching sa San Roque. Maribuhok. Unya kining timbaya ko ni John Rail Masana, Mayor Mir Arotsa diha sa Punsod Maribuhok ug Albor Vice Mayor Dandan Samar. Gikanto ni kining Aster Doy Sabas. Alejandro Biodor, no, naminaw pod Victoria Conde kagawad basin wala pa katugpa kay walang alam sa nangyari. Risto Toto Guerra di sa Valencia, Lindon aton sa San Pascual Ubay. O kaninyong tanan, no? Doon na po yung mga text messages dire ato sa nang isingit, no? Aron mausa-usa ra ning atong ang mastermind ana si President Bangag kinsa pamaylain, no? Gikan ni 6471 texto, no? Teksklamo ko, sir, grabe naman po ni tindahan ani pamaong dool sa Ridos, makamataman og manira. Wata kasabot, o gani to'y buti pasabot. Makamata o manira kay banha. Mga siguro ipasabot ato, no? Okay. Hinahinayag manira din ha, kay kamata ko noong inyong silingan. So, diya po ini-text there. Disaman ka ana nga balaod, Mr. Tonton, nga dili maka-arrest ang mag-issue o warrant of arrest sa akusado. So, doon na lagi duha ka diprensya. Issued by local courts nga warrant of arrest o kining issued by international tribunals sama sa ICC. So, doon ay actual controversy ana kay duha ka school of thoughts ang nagbangga. Di ba? Niingon ang presidente sa Pilipinas, pwede isurrender. Niingon ring pikas, dili pwede. Kay kinahanglan i-refer sa nanimo nga tuog huwis. So, nag-class. Kung nagbangga kining duha ka school of thoughts, kinsa may mubarwa? Supreme Court. So, doon ay actual controversy. Kay si Bato, dakponon, ICC ang warrant. Nag-pleading siya karon sa Supreme Court, doon ay actual controversy ni hatag ang Supreme Court og 72 oras sa gobyerno tubagan ninyo ning pleadings ni Bato. So, maresolbar na siya, maundang na ning atong panaglalis. Kay doon naman yung grupo mo ingon nga warrant of arrest, diretso na kay ICC ko na. Doon naman po yung grupo mo ingon nga dili lagi pwede. Iadto sana sa lokal nga huwes na to. So, gabangga ni. Nga naman, walay klaro o walay explanation ang napita, galibog. Ha? So, mo na nga Supreme Court, mo'y mo, arbiter ang napita. Sila, mo'y mo, solte kung unsay bot ipasabot basta dunay ICC warrant of arrest. So, huwag mo desisyon ang Supreme Court ani karumbuana, mahilom na ni tanan. Kay para sunod, huwag na po'y ICC warrant of arrest, kay daghan man yung mga co-conspirator, kini si Bato, co-conspirator man eh. Naapay nakalinya daghan ng mga co-conspirator. Si Bunggo, co-conspirator siya. Si former PNP chief Albayalde, co-conspirator siya. Muabot ni og na po ka mga co-conspirator. So, daghan pa ning panglutsan o warrant of arrest sa ICC. Niya musugot naman lang bang ta, matod sa taga mayorya senado, musugot na ba lang ta, nga pangdamputon lang ni dritso-dritso ng atong mga Pilipinos i-turn over dito sa dahig. Ha? So, dapat protektahan ang atong mga Pilipinos. Iadto sa lokal nga korte. No? I-exhaust sa ang tanang available legal remedies. So, mo na'y buti pasabot din. Ha? Ang Amerika, ganyan mga higala, na sila gitawag o dahig act, no? Dahig act. Na sila'y balao dito. Nga gi-authorize ang presidente nga gamiton ang military, dasmagan ang dahig kung dunay Amerikano nga dakpon o prisuhon din ang dapita. Dahig act ang Amerika. Di musugot ang Amerika nga kining ritsuon lang o dampot ng ilang mga kuan, mga citizens. Muna nga dunay balao dito, no? Gipasar yun sa ilang kongreso nga i-authorize ang presidente sa Amerika nga dasmagan ang Hague gamit ang military might of the U.S. aron i-rescue ang bisan kinsang American citizen nga dakpon dinha sa The Hague. So naaingon na na. Gani, nauna paggawas tong warrant of arrest ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, wa madakpihan to dron. Nauna paggawas tong warrant of arrest ni Russian President Vladimir Putin, wa madakpihan to dron. So wayig ninyong dakop na. Okay, maglupad yun ang bomba. Kita man lang mga Pilipino, may gisayon-sayon, mga higala. Ha? So, unahan ninyo itong mga dagko, aron mo believe, mininyo. Para sa rapod ng drugas ba? Ha, may lang mo gagmay. Unahan itong dagko. So, muna nga, atong huwaton nga, murul ang Supreme Court, mudesisyon ang Supreme Court, kabahin aning international warrant of arrest nga gikan sa ICC. Aron nga, mahuman kining mga ugong-ugong kung kinsagyo'y insakto. Ha? Parehagod atong PhilHealth, di ba? Ni unsa man si Ricto o si BBM, insakto ning among gihimo. Kay among gigamit, para mo po sa mga tao ni. So, og pasagdan sila, unsa may mahitabo, sila mo insakto. So, git challenge sa Supreme Court. Ni unsa man ang Supreme Court, dili ninyo pwedeng hilabtan ang kwarta sa PhilHealth kay di na inyong kwarta. Kwarta na sa mga tao, individual contribution na gikan gididak sa mga sweldo. Ayaw ninyo naghilabti kay para ra na sa PhilHealth. So unsay gibuhat nilang Ralph Recto og ni BBM, giuli nila ang 60 billion. So doon na gyud mga ingon ana, mga higala nga magtuman ang executive. Niya lahi pod ang pagtuo diri sa legislative. So ang final arbiter nga maoy mo barwa ang Supreme Court. So mao po ni nahitabo karon nga moingon maring taga DOJ, diretso na oy. Pwede na ni diretso ning warrant ICC. Moingon man pud ni mga senador, di na pwede. Agi mo. So gabangga ang duha ka ideya. Kinsay sakto? Supreme Court moy mo resolba. Atong huwaton, no? Aron nga mahuman kining ato mga panaglalis ug panagbangga dinha sa social media kung kinsay insakto, huwaton nato nga mo desisyon ang Supreme Court anin dapita. Gubot pas Pilipinas. Gubot pas lukot ang Pilipinas. Gikan ni Rich Sinotarte. Ha? Bago? Si Edita Odono, no? Naanad na sila kaya no ra nila gidala si Tatay Digong. Si Mario Alcala, no? Salamat kaya sa pagpaminaw. Dunay bag-ong live si ganina ra di ay. Sige lang, karon tantaod ato nang balikan. Ari sa ta sa atong pikas lawak alang sa mga pahinumdo, mga higala, kaya ang atong oras alas 10:36 na sa kagabion.
3: Pilaran by night.

0: sa'y ngalan na to, sir?
1: Si Paul Mercado, di ay ni, sir.
0: Ngutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
1: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Habag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, lagi na kayo na ko. Nabisod kayo, sir. DTX500.
2: DTX500. Mabali sa mga butika.
3: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tan o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At ito ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ballprint Shop ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Din sa downtown area, din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo. Garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan nga tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
4: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Oras hatod ganato sa Anda di Boracay. Strong sa una,
8: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glass Master, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Pipila na lang nga tarsier ang nahabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Ug moduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Ug dili kita magsama aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier pareho ra nga nato nagkinanglan og pahuway.
3: Love your Tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
4: Agbilaran by night.

Padayon ta sa atong tulumanon, Tagbilaran by night, mga higala. Atong oras, alas 10.52 na sa kagabion. Unya, dunay pamahayag, no? Ang atong presidente, si President Bongbong Marcos, no? Di padugay, may pagawas na siya o pamahayag, no? Kaganina, ato namang gibalita dire nga nagka-istorya na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, di padugay, may pagawas o pamahayag ang atong presidente sa nasod, si President Bongbong Marcos Jr. Atong paminaon, ang iyang pamahayag karon di padugay, mga igala. Bahin sa panghitabo sa Senado niya, ha?

0: Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Okay. So, Moto, mga higala.
0: Mga minamahal kong kababayan.
1: Ang pamahayag.
0: Ako'y nais magbigay.
1: Moto, ang pamahayag ni President Bongbong Marcos. No? Matod niya, ang una niyang gitawagan, pagkahibaw niya gabuto-buto, si Secretary John Vic Remulla. No? Iyang giingnan. Noon sa mana, atua imong pulis, ng anong sila ba'y gihimo, anak? No? Iyang gitawagan po si NBI Matibag. Iyang ginan, kamo ba na? Dili ko no. So, nanawagan ang presidente nga kalma lang ta. No? Kalma lang. Unya, nag-istorya na pod kuno sila ni Senate President Alan Peter Cayetano o nagkasinabot silang duha nga manawagan sila sa mga katawhan nga mukalma ra, no, kay dunay joint investigation nga himuon ang Senado ug ang PNP, no, aron nga mailhan kon kinsa ning gapaluyo aning attempt nga musod sa Senado agi didtong GSIS, no, mao nang nagka pinusilay. Oh. So matud ni PBBM, dili ang taga gobyerno, no, maoy mo ni attempt kay sa pagkadawat kuno nila sa kopya sa desisyon sa Supreme Court ganina alas 4:30, iya nang giingnan hasta ang NBI hawa na mo diha. So umusunod gyud sa Supreme Court mga higala, no? So although dili TRO, dili temporary restraining order ang giisyu sa Supreme Court, pero gimandaran ang gobyerno tubaga ninyo ni si Bato ang iyang pleadings dire within the next 72 hours. Unya taga-ikopya si Bato sa inyong tubag, unya tagaan pod namo si Bato og laing si 22 oras aron nga mo komentaryo sa inyong tubag. So girespeto, no, matod sa atong presidente, although wa niya gi-directly say, klaro nga ni sunod siya, ni tamod siya, ni respeto siya sa gipakanaog nga desisyon sa Supreme Court karong hapon. Sa tumoy, nanawagan ng atong presidente mga higala nga kalma lang. So muna atong gustong madungog gikan sa atong presidente kay lisod kaayo og dili siya mutingog, no, kay ang usa ka institusyon as a co-equal branch, no, nagpinusilay na didto, nagbuto-buto na, no, we don't want any life, no, bisan sa atong mga senador nga mabutang sa alanganin kay sila mismo nga dagko grango ingon anaon unsa naman intawon kita nga mga ordinaryo ra. So muna nga we need the president to speak, no. So salamat kaayo sa atong presidente, at least kitantanan makatug taog tarong ba, di ba, kay dunay assurance gikan sa atong presidente nga kalma rata kay walay gihimo ang gobyerno og dili sila mopugos og sulod sa Senado. So muna atong gustong madungog, no. So karon si Roy Bag-o ni comment dire, para nako sirton labi jud ang problema ni Senator Bato karon. Pasalamat jud og dako ni lang Senator Bato de la Rosa, Robin Hood, Marcolita Bunggo. Kani sila tinarong jud ni sa mga ilagibuhat jud nila ang tanan para sa pagbabago ng bayan. Kanang mga side sa bangag maong muingon na sila ana kay kontento naman sila sa ilang kinabuhi, naghuwat sa ugrasyon sa purpis. Sunod wad-o na ng purpis paningkamot mga bangag. Lito maghinay maayong gabi Sirton. Sana mahuma na kana. Si Konsehal Yvonne Akas Gakutno Asera sa Hagna, naminaw po nato karon. So may pagpaminaw din ha Konsehal Yvonne Asera. So okay. So at least mga higala, no, atong na naklaro, oh, wa pa gani manguli ring mga senador, oh, na paghihapon sila sa Senado kay naa na lagi didto ang articles of impeachment, no, di man sad ingon-ingon mog fortuid. Oh, so karon nga naa na didto ilang giasikaso. Mo na wa pa ni sila manguli, naghimo ni sa ilang trabaho sa pagka karon mga higala. Mo na nga kantong mga naa sa sulod nga mga sundao ug pulis, ha, puro to mga request, ha, ug pagkataga Senado to nga augmented to mga higala. So di apoy statement si former Senator Laila Dilima, no, ingon po siya dires iyang post mga higala. Ang pinakamainam na solusyon ngayon ay sumuko na si Senator Bato de la Rosa sa otoridad. Wala nang dapat maging gulo o madamay pa. Dasal natin ang kaligtasan ng mga nasa Senado. So di lagi sa siya mo surrender kay, ha, kinahanglan nga mo desisyon sa ang Supreme Court, no, ni kuan naman ni acquire na magjurisdiction ang Supreme Court, no, na ana may gihimo nga inisya lakang. So huwat sa ta total og mahuman na ning Supreme Court mga higala i-deny gyud ang mga motion ni Bato, i-deny gyud iyang mga pleadings dito, bisan sila si Senator Cayetano, ilag yun yung pasurindiron. Pero samtang karon nga wa pa, i-avail sa niya ang tanang mga legal remedies. Okay, so gikabsa na gyud ta sa oras mga igala, no? Alas 11:03 na maray sa kagabion. Nalipay ta nga mahuman kining atong programa nga dunay assurance ang atong presidente sa nasod nga kalma kay walay, no, walay himuon ang gobyerno nga maggubot dinha sa Senado. Salamat kaayo, magkapahuway tagtarong ini, no? So ato na lang pasalamatan ang atong mga kaubanan, no? Sangan sa kinatibuk ang pwersa sa Tagbilaran by night. Kini na lang inyong alagad sa kanginan stonton at iskal, may kananyo hantun ugma. So samang takna o samang istasyon. God bless atong tanan.

0: a las 5:10. SADYRD.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
5: Isa, dalawa, tatlo, apat, tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo, tayo ay lumukso. Ayong lahat natutulog, gumising.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dita ang sa'y mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos, karon.

sa taining nanindagin na mo, smuhang yung unang.

0: Ang Takna, alas 5:25.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita. Karumuntagan ni Adlang Webes, Mayo 14, 2026. Nagangon o gangol sa lawas ang driver humanabanggaan o motorsiklo ang gimanihong motor dito sa lungsod sa Baclayon. Gidali usap og dagan sa tamalanan ang nakadasmag nga driver. Sa sports, nagpakita ang gilas ang bulanong swimmer nga si Luis Sanchez Corrado sa nagpadayang 2026 National Prisa dito sa Bacolod City. Si Corrado mihakot og 7 ka gold sa 400 meter freestyle kagahapon. Gisilbihan og arrest warrant ang kasabtangang binilanggo sa BGMP sa Cebu City sa kasong syndicated estafa. Nagpasinaan ang pag-asa nga posibleng mabot sa danger level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa Bohol karong adlaw. Mao kun mga higalang ato mga uluhan, ang mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap maing buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babay, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Inag ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: High blood. Tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo. Gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
7: DYRD Kinaham Kanuna.

0: downy rock, the rub bango-bango, new downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee, 17-in-1. Every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa

0: Maymay sa Magbalantay,
1: uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu.
0: Maymay sa Magbalantay.
2: Piin mo silingan, dapat happy sag ka. Maot kinang batasan nga kung happy imong silingan, mag-uol ka. May mga tao nana, masinahon ba? Kung masinso ang silingan, mag-uol. Diligid maayo. Kung happy imong tapad, happy imong silingan, dapat happy sab ka. And the opposite should also be true. Kung mag-uol ang imong silingan, dapat apiktado sab ka. Mag-uol ka, mag-uol sab ko. Okay? Lain na po ng kung mag-uol imong silingan, happy ka. Yung masakit siya, happy ka. Kung mapurdoy siya, malipay ka. That is very bad. Gusto mo magmalipayon sa inyong kinabuhi? I'm sure, no? Kinsa man gusto mag-uol, tananta gusto ta magmalipayon. Ang sekreto na adiha. Sundaragin ng maong sugo according to priorities. No? First, God, Jesus. Love God with all your heart. Love Jesus, okay? And then love your neighbors, meaning love others as you love yourself. So, unsa tong priorities ato? Jesus, others, yourself. J-O-Y. What do you have? Joy. Joy. Huwag mo nasun doon, magmalipay yun dyan kasi mong kinabuhi. Ayaw, good bali ha. Kaya ang mahitabo mangun na to, kasagaran na to, tinud-anay lang niya, walay sok-anay ha. Balihon mangun na to. Ato masiguroon na tong kaugalingon. Kunya, kung natin salin-salin atong artiman nun ang uban. Kunya, kung makalisod ta, atong hinunduman ang Ginoo. So, wagin ay joy. Huge. Y-O-J man. Ha? Di gina magdala na tuog, kalipay. So, please don't forget that, ha? Sa atong kinabuhi, kada adlaw, unahon na to ang Ginoo. Kampo tayo ni kabuntag, sa atong trabaho, dalhunya po na to ang Ginoo. Unya, unta mo develop tag kasing-kasing akamaong nga mutan-aw sa uban, no? Dili ta self-centered. Ang tao nga self-centered, kanang kaugalingon region na huna, di gyud magmalipayon. Di gyud magmalipayon. Mani may tabo sa mga taong laog, sa mga taong hakog. Kaugalingon na huna naon. Ang iyang kalibutan, gamay ra kayo. Kaya rin mang kaugalingon. But if you think of other people, ang imong boundaries mudako, mulapad. Nya mo na isikrito sa kalipay. Mudaghan ang imong mga higala. Mudaghan ang mga tao nga imong gihigugma. O mahigugma sa nin. Amen? Okay, so, kawahian din ng self. Kay ang pagsunod nato kang Kristo, we are asked to forget ourselves. No? Self-denial. Before carrying your cross, you deny yourself. Kalimtan yun ang kaugalingon. Kaya binin nyo, diha sa pagkalimot sa kaugalingon, makaplagan nimo ang kinabuhi. Amen?
0: Maymay sa Magbalantay,
1: uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu.
0: Maymay sa Magbalantay.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Ano mo kung ano man ay mong gagawin, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay. Nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kadapulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pre, may manulay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon yun butang ganin mo na ang mailbox na imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matag bulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI na mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address na mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre. Okay, dili po mapaulahi sa trend karon.

Igala mayo nga adlaw ka natutanan. May papanikay sikay sa itong mga kaigsuunan na karong buntaga mga higala. Good morning sa mga tigamitan o padong pangamugamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Sa itong mga produkto nga anha mapalit sa mga butika o sa mga designated outlets mga higala. Good morning na sa mga tiganda mong pagkaon, no? Kanang mga nasa restaurant nga sayon magmata. Kadtong mga kaigsuna na to nga dunay mga gipamati sa lawas na mas ospital o nasa kabalayan sa ilang mga tagsa-tagsa kay Pinoyanan. Hinautunta nga maayaw na mo sa inyong ipanghambin ng mga balatian. Good morning sa itong regional coordinator nga si Ma'am Clarice Cheng, atong provincial coordinator si Pareng Gilbert Arais. Ni ana usab ang atong tulumanon na Aldrich Balitang Kalusugan nining adlaw karon nga Huwebes, pitsa 14 na nining buwan sa Mayo. Happy Vesperas de sa lungsod sa Tubigon mga higala. Sa lungsod sa Bilar, napod sa lungsod sa Carmen. Ay daghan kayong mga fiesta karon, no? Unya, kikinahanglan nga nalimas na tadaan sa tuang mga kaugatan, no? Nang limas na ta, pinaagis pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule nga maoy mohinlo sa mga go-go pa diha, no? Kanabang mga daghanang makabalda sa maayong sirkulasyon sa dugo tungod kay nanungatunga na gutahapit sa buwan nga dunay daghanang fiestas. So ubay-ubay na sa itong mga kaigsunan ang naka kuha na gyud aning piyesta, no? Way pura sa pagkaon sa mga tambok para tamis ng mga pagkakas.

mahinluan daan ang kanal sa ato ang lawas, ang atong mga kaugatan. Kaya ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, mutabang ni sa pagpagawa sa mga toksin sa lawas.

sa kalsada sa tuang lawas, no, kanal sa tuang lawas nga mao ang atong mga ugat. Ang dugo nga moagi ani mga higala mao ni mag pangapud-apud sa mga gikinahanglan sa atoang mga nagkadaiyang mga organs, no. So importante gyud ang maayong sirkulasyon sa dugo. Sagad sa mga problema nga mabati sa lawas, bunga sa dili maayo nga sirkulasyon. Dili maayo nga sirkulasyon mga higala tungod kahilabihan na katambok. Hilabihan daghan ang tambok sa ilahang mga kaugatan nga makabara sa pag-pump o pag-biyahe sa dugo aron maghatod sa mga gikinahanglanon sa mga nagkadaiyang organ sa tuang lawas. Pero tungod kay aduna may makabalda ani mga higala, pinaagi sa tung pagkaon ug parat mga tambok ng mga pagkaon. Kini di kunong pagkaon ug parat mga higala sa ato pang sa ato lang nabasahan, di dini kay ingon og imnom day daghang tubig, no, di gyud ay kuno ma ingon jud maanod gyud tanan, no? Dili gyud kay ingon maanod tanan labi na kun dili magpasingot, mupundo mao nang makadaot sa kidney. Good morning ni Asterio Doy Sabas diha sa Habitat Buol, ni Biloy Bustamante sa San Isidro nagbispiras rom diha pre. Dors Kaloyong, oh, good morning usab ni Benedicta Sarabia. Boss Iti Sanchez, good morning ni Ma'am Dore Kagoko, ni Ma'am Betty Humawid, oh, good morning John Rin diha sa Habitat Buol, Junior Anob. Ems Rikina pare Vin Arigo, no, diha sa Habitat Buol. Sunya Acebes, Juan Paulo Herrera nagtibaya usab si Dudong Jet Romanilio sa yang pare Almar og LB Niño Franco and diha sa Vancouver, Canada uban sa ilang pamilya. No, good morning ni Lynn Adalim na Malata Chan, good morning. Good morning usab ngadto ni Maritzi Arbest Arbasto Manulong. Watching mayo og imong gi recommend nga pao di Arco. Kini nga to ang hinay mga to ang kuano Facebook, internet. Haplas sa among gipangbati sa mga kasukasuhan. Salamat gayo gikan ni Maritzi Arbasto Manulong. Risha Ripe Salvador, good morning. Makatabang ato ang pao liniment. Panghaplas yun mga higala, puno. Panghaplas ato ang mga OO's kalawasan. Naapoy pao masahe, magamit sa pagpang masahe. Inig masahe ni mo, gamitan sa pao masahe. Inig human sa pag masahe, haplasan sa itong pao liniment. Mora ba o finishing ng ato ang pao liniment, no? Onya, ang atong pao di Arco herbal capsule mga higala. Ayaw gyud kalimot kay para sa sud sa tuong ginuhaan ni. Para ni sa sud sa tuong ginuhaan, good morning ni Kugihang Kagawad diha sa Kugon ning atong dakbayan. Bro Kagawad Dani Abiliana, no, good morning. Mayo nga pagpamati. Oh, good morning usab ngadto ni Kagawad Roberto Batsoy Alba mga higala diha sa Poblacion 2 ning atoang syudad, nagpamati ni sila karon. No, nagpamati ni sila karon. Si Boss Iti Sanchez mga higala, besag inyo rikesaho na naagyo ganunay ng pao liniment sa bulsa na parehan ni Brade Hill Nisnisan nga naang ato ang pao liniment ganunay sa iyang bulsa diha sa Biking Dawis mga higala, no? Unya, okay, si Ma'am Inday Bonite sa Hazel Bulaluan, good morning ni Kagawa Roberto Batsoy Alba o gatong balikon si Kagawa Dani Abiliana, good morning usab ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Baclayon, Montanya, no? So sa ato mga kaigsuunan nga nagduha-duha baka sa paggamit, sulay lang ang ato ang pag ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Sa ato nang gikasulti, labi na gyud kitang mga senior citizens di ta gyud magpalabi og kaon na ning mga daghanang mga tambok ug parat nga mga pagkaon kay lahi na magud ang ato ang linihukan, no? Lahi na gyud ta, oy, itandi sa ato ang sa bataon pa ta mamahimo makaduwa tag basketball bisa pagkapila nga game sa ato ang duwaon. Karon lahi na, no? Lahi na kayo, hinay na ang ato ang mga lutahan, ato ang mga tuhod, hinay na ato ang panglihok-lihok. Mao na nga hinay puta nga mo burn out sa mga calories sa ato ang lawas. Og tungod kay ingon

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karon sa detalye sa ato mga balita, tungnahon ang mga balita gikan sa kauluhan. Hatod ganato sa Marcela Feeds. Mga lanog sa buto gikan sa Armas de Fuego amitay og sa Senado samtang naka-lockdown kagabi sa ang bagong Senate President nga si Alan Peter Cayetano na mahayag og kasubo sa nahitabo nga kaguliyang kagabi sud sa Senado. Kinsa matod pa niya, gubot sila nga papawaon so sa Senado nga gahuwat pa man sila sa article sa impeachment nga ipasa ngadto sa Senado gikan sa ubos bay balauranan. Atong paminawon ang mga balita gikan sa kauluhan may tungod niini.
1: Balikan naman natin ang kaliwat ka ng tensyon sa Senado kanina mula nang maispatan si Senador Bato de la Rosa hanggang sa nagkaputukan na sa loob ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Senate correspondent na si Mean Los Baño.
2: We don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam, baka meron. Hindi ko alam na meron palang... Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God!
3: Mean, mag-ingat ka kayo. Mag-ingat kayo, Mean.
4: Tabi ka muna, Mean.
5: Nagkaputukan sa second floor ng Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest.
2: Sir, what's happening? Habang naghihintay kami, ay nagkaroon ng putukan kung salak ni kanangunan ng

0: Ilang saglit lang, meron na namang nagpaputok.
1: Oh my God, ayun na naman. Ayun na naman.
2: Mayan?
1: Hinahawi na tayo, hinahawi tayo.
2: Mayan.
0: Sa gitna niyan, napatayan din kami ng ilaw.
1: Napaunahan ako mismo, so nakikita ko dito unless, sir, wag niyo na po akong palisente.
0: Dumating din si Senate Sergeant Arms Mau Aplasca. Tinatanong namin kung bakit may barilan pero pinapaatras lang kami.
1: Sir, bakit po? Sir, bakit may barilan, sir?
0: Hanggang sa kinordona na nila ang bahaging ito ng Senado. Bago ang putukan, siyempo namang dumating dito sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kami tumigil sa kakatanong kung sino ang nagpaputok hanggang sa makapanayam namin si Senate Secretary Dong Mendoza. Perceived NBI agents daw ang nakapasok sa Senado.
3: Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba?
4: Nakita kasi perceived pa lang, ha? Wala namang confirmation na perceived NBI agent.
3: Okay. Saan nang galing yung NBI agent, sir? Saan? Ito ba yung nagde-drill?
4: Nag-retreat nila.
3: Nag-retreat sila. Hanauna silang magpaputok, sir.
0: Bago yan, una nang nakuhana na may dinidrill na pintuan kanina sa loob ng ground floor ng Senado. Hindi pa malinaw kung anong dahilan, pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala namang daw NBI agent na pumasok sa Senado.
5: May mga NBI agents po ba kayo na nasa loob ng Senate building?
6: Wala po, 100% wala po. Katunayan po, kaya kasi nag-request ako na issue para makita niyo po kung nasan ako ngayon. Kaninang umaga pa po, ayan po. Meron po kaming agency performance review and formulation ng catch-up plan po namin. Lahat po ng officers andirito po.
0: Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, under attack ngayong gabi ang Senado. Apat na senador daw umano ang alam na magkakaroon ng tensyon. Tinawagan din daw nila si Matibag para magsumbong.
7: What will you do, Director, kung may putukan na? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
8: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan.
9: Samtang luyo sa mauna nasangpit nga panghitabo suod sa Senado kagabi, gipahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon unsa ang mga nanagpanghitabo dito sa Senado. Ato paminawon mga balita ikan sa kauluhan may tungod niini.
10: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment, na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka- o

0: armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga pamahayag mahitungod sa naitabong lanog ng mga buto-butoso sa Senado kagabi. Ninggit itong mga babae ng mga reporters. Kuting paninggit nila. Unya, kinsa mo dahil nagpabuto? Kinsa mo dahil ang nagpabuto so sa Senado? Na may mga CCTV cameras diha. Mailhan na o kisa itong mga nagpabuto. Basta kay nakita na ito kagabi ay mga higala, katong nang gisulob o katong na yung mga bulletproof nga vest. Murag mga kuanto, kaya yung mga sakop sa sergeant at arms sa Senado. No, diha po'y taga PNP. Tingnan naman tagagabi ay sa dihay mga buto-buto at nakita ka itong mga PNP po dito. Nanggi-ubot po sila mga armas ni Puego. Probida muraga drama eh. Muraga salida. Samtang gikabalaka sa mga bulanon ang tensyon sa Senado, human sa netabong nagpabuto o garma sulod sa Senado kagabi. Governor Aris Amintado o mga opisyal sa lalawigan sa Bohol na nawagan sa mga bulanon nga mag-ampo nga mamahimong magmalinawon ang atong nasod

0: Samtang arita sa atong lakat sa panahon ng higala, atong paminaon karon si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Reader Station sa lungsod sa Alborquerque. Sir Leonard, good morning.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon niya po na ito gibantayan kini mong low pressure area nga na sa sulod sa PAR. Kaning formerly nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area nga si formerly Kaloy. Ibanabana kini basis tanang available ng mga dita na kini may mutang sa 685 km east of Birak Catanduanes o anaknis coordinate na 14.4 degrees north, 130.5 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mubalik pag-usab sa usaka mahimong bagyo. Samtang kinimong low pressure area, wala usap kini-efekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na sa pangbangbayan sa nasod ug ingon sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug depensa sa Binaran. Karong adlaw makasinatig maayong panahon ug init nga panahon. Yo salamat sa mga papanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug gidabdan sa panagsang nga mga dakmit mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o pengon ng ito sa habatang kasagpan nga mawag mo po sulabi dito napita sa Mindanao o lakip na usap sa Palawan. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay o ito na sa kasarangan nga nagagikan sa amihanan o pengon ng samang kasagpan nga mawag mo po sulabi sa Tibuok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o gingon mo sa ubang bahin sa Luzon. O samtang karagata na ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagmalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index extreme caution. Effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Kung activity could lead to heat stroke. No, na nga parayon nga po ito nga nagapain ng milk sa tanan. Grabe na kayo sa ito ang mga dunay mga balatian o higong sab sa ito ang mga senior citizen. Nga dili kayo magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misinak sa may alas 5.22 sa kabuntagon. Kung musalop sab kini sa may alas 5.56 sa kahaponon. Dininalang kotob, kinainagikan sa City Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station. Yun ang Samar, mayong buntag.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na ito sa Marcela Feeds.

0: Oras a las 6:27.
1: Andrew is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Andrew is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Andrew is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of immunity powers. Andrew is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Andrew is brought to you by Downy, Down the Rock, Rub bango-bango. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: Sa mga nagunang uluhan tudling sa itong mga balita karong adlaw, gihangyo ni Governor Ari Sumintado ang sanguniang panalawigan nga tukion ang pagpatkunhod sa pilitihan sa transportasyon human miubos na ang presyo sa lana. Planong mao'y palansaron pagka-presidente sa 2028 si Davao City Mayor Basti Duterte, matod ni kanhi Agriculture Assistant Secretary for the Visayas, Attorney Salvador Diputado. Nagpasidaan ang pag-asa nga posibleng moabot sa danger level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa Bohol karong adlaw. Kini ug dugang pang mga balita, inyong mabati karong alas 7 na.

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakisinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin may 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
12: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Arco Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Powder Arco Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi, ang pingan ta kini Aldrich Powder Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
13: Aldrich Powder Arco Capsule, ito ang totoo.
14: Basta na ay hilanat,
15: dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
19: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
20: Jeneline Cuspiride, Dennis Sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood food ko, nga masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Inya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 o may TC na ito lang akong ginainom, sir.
21: DTX 500.
22: Highly recommended
21: sa mga eksperto.
23: Mabalik sa pinabulga, butika sa yuga.
0: Oras, alas 6:34 sa kabuntagon. Good morning. Ato ni Ate Emma Ongkal, Karyo Ongkal, og ni Litoy Kuram. Diha sa Lubgob, Sibilya, from Junard Buktuanon. Good morning. Diha sa Barangay Kugon, Purok 5. Si Lito Nitoy, Lito Maghinay. Seferina Buktuanon, good morning. Greet ko ni Lina Visabilia, Charlie Visabilia and family diha sa Kabaknitan, Sibilia from Pina Buktuanon. Lisa Giboni Dolyesen, Good morning sa tanang mga listeners sa DYRD watching from Dulho, Panglao. Lizar Mota Cotamora. Saturnino Lauay Senior from Quezon City, mayong buntag DYRD. Sir Atoy and friend mo forever. Oras alas 6:35 na.
2: Way palinay, DYRD kanunay.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
10: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
16: Unsa ang ambisyon nimo?
21: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good morning ato ni Ditsa Loves, ni Liz Maligro Roa. Si Ditsa Love to adeniga, what's na to sa New Zealand. Good morning sa tumangay sunang bulano diha sa laing kanasuran mga higala. Liz Maligro Roa, watching live from Kinubkuban, Luon. Asterio Doisabas, Habitat Buol, Yenyen Adiola, watching live, Fatima Cortez. Moraga fiesta si Ronnie kagahapong adlaw mga higala, no? Emega Emma Rosa Ngeniti from Baclayon, Vic Vance from Kanangkaan, Kurilya, Merlinda Paredes watching from Mansasa, Isao Paredes and family. Good morning po ni kanhi kapitan og kinakusgan kagawa ni sa Mansasa, Paul Pahang, nga naglanog-lanog ta diha karon. Alas 6:40 ang takna sa kabutagon. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casanillo Bayukot. Kai, go.
1: Mihatag og update si Mayor Jane Yap sa nagpadayon nga construction sa New Cugon Public Market nga karon gi-tiles na. Sumala ni Mayor Jane Yap, ang New Cugon Public Market dili lamang usa ka ordinaryong merkado kundili usa ka tourism public market nga lakip sa economic ug tourism development roadmap sa Dakbayan. Tinguha ni ini nga himuon ang merkado nga usa ka experience destination diin ang mga turista makasaksi sa lokal nga kultura ug makapalit sa mga produkto sa Bohol. Gawas sa turismo, gilauman nga dako ang makuha nga benepisyo sa lokal nga ekonomiya kay kini direktang makatabang sa mga vendors, transport workers, delivery drivers, mangingisda ug sa mga bulanong mag-uuma nga nagbaligya sa ilang mga abot dinhi sa syudad. Ang usa sa pinaka-importante nga aspeto sa maong proyekto nga natukod ang New Cugon Public Market nga wala muutang ang LGU tagbilaran. Kini nagsiguro nga walay utang nga gipasa sa mga tagbilaranon ug nahimo kining posible tungod sa maayo nga fiscal management ug sa paningkamot sa Yap Hala administration. Matud pa ni Mayor Jane Yap, kini nga matang sa serbisyo nagtumong sa long-term economic impact nga mapahimuslan sa tanang pamilyang tagbilaranon karon ug sa umaabot pa. Live gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casanillo Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Fidel Lamban Apari Biwang diha sa Maribuhok. Ma'am Bete Matiga Humawi sa Population 3 ning atong syudad. Sir Francis Antonio dito sa New York. Good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia diha sa Cortez. M. Srikina diha sa Uptown Phase 3 sa Tip-Tip. O si Amado Climinia dito sa lungsod sa Panglao. Oras alas 6:42 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 6:43 ang atong oras, so ng round sa atong Round Bohol Balita. Nasikop pa sa kapulisan sa anti-kidnapping group dito sa Dakbayan sa Mandawi sa Cebu ang most wanted person sa Bohol. Si Robocop Willie, maestrado siyang report. Willie Boy, pasok!
5: 200 perso sa Bohol nga nagatubang sa kasong qualified thief ang nadakpan sa kapulisan sa anti-kidnapping group dito sa Dakbayan sa Mandawi sa Cebu. Ang gikatapan na ilan nga usag ka Renard Mutok mga 28 anyos ulitaw o usag ka construction worker lumad kini nga mulupyo sa barangay Kansumbol sa lungsod sa Bilar. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Errol Gatsiturina Jr. o sa mando ni Judge Lindisita Arcamo, Presiding Judge sa Cebu Judicial Region Branch 1, gisikop nini ang ikatahapan sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Jason Hamoner dito sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Mandawi sa Cebu. Ang gikatahapan nagatubang sa kasong qualified thief sa revised penal code sa Article 310 samtang itanayagan sa nasangpit nga korte ang gikatahapan sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 40,000 kapisos alang sa pag-angko nini sa iyang temporaryo nga kagawasan. Pero sa pagkakaroon ang gikatahapan kasamtang nga nakaditin pa sa detention cell sa anti-kidnapping group diya sa barangay Bool ning siyudad sa Tagbilaran. Gikan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Yen Yen Diola, watching live from Fatima Cortez, si Padayon karon sa ato nga mga balita. Gisilbihan og arrest warrant ang kasamtangang binilanggo sa BGMP sa Barangay Kalunasan, Cebu City sa kasong syndicated estafa. Usa siro kabulano ni. Ato paminaw na ang detalye sa report gikan ni The Barker Cell Remulador Cell Pasok.
6: Kasamtangan binilanggo sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Kalunasan, Cebu City, gisilbihan kini og arrest warrant sa mga sakop sa Provincial Mobile Force Company sa Bohol, batok sa 62 anyos nga binilanggo o gibutyag sa kapulisan. Ang mong binilanggo adunay pending warrant of arrest sa kasong syndicated estafa nga gipagawas ni Presiding Judge Grace Veloso Fernandez sa Regional Trial Court, Cebu Judicial Region, Branch 19, Cebu City, pinitsahan kanito pang Hunyo 29, 2023. O gabase sa taho, gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong binilanggo. Danukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Bilia Caballero, Virginia Mijos from Tawala, Panglao, Doris Caloyong sa Corilla, Neil Bagnol, Lindaville Phase 2, Cecilia Satera Calipes sa Bungahan, Antiquera. Good morning usab ngadto ni Andresa Baluran sa Panglao og Melchor da Gandan. Brad Pitt Monte Alto sa Talukto, Celeste Mijares, San Juan Village, Maribuhok. Padayon karon sa ato mga balita, nakaangkol ang angol sa kalawasan ang driver sa motorsiklo human nabanggaan og motorsiklo ang iyang gimaniho diha sa lungsod sa Baclayon. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
7: Andres sa Galeris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo makinigira sa magano og lain nga motor dito sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Jan Rick Narisma hamtong pangidaron nga nagapuyo sa may barangay Dasitam sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwa na sa era gahapon sa Marasay 50 sayo nga kagabion nga kini nga si Jan Rick Padong na unta kaning uli lulan sa gida ng motorsiklo pag abot kyo sa may barangay San Roque Baclayon, unahan gamay sa ilang samang sila nga lungsod wa siya makabantay nga nay usab ka motorsiklo nga gidriver ni Eladio Ortiz nga hamto usab nga pangidaron nga lumad nga taga barangay Landikan sa lungsod sa Baclayon nga kini si Eladio may overtake kini sa duha ka mga sakyanan ug pag overtake pa dito kini hipuntarya sa ling sa ato nga ling ani nga John Reca Narisma inuna nga nabanggaan kini umayon taon pagkabalintong intawang kaning duha o gadali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO o gidagan Dristang Galiaris Medical Center o gatuwa nga nasaira nga nakaangkong kini mga angol bunok sila nga kaluwasan o nanausap kini sila sa luwas nga kemtang na usap karo nga buntag at tuwa usap ikuag paluap ang atong bahan sa kapulisan adiya sa police sa lungsod sa Baclayon nga si Police Staff Sergeant Anel Sumay.
8: Ma, kasi tinawag pa kita po?
9: Si Juan, si Click, ni Ubertik sa Juan, sa Ubertika. Diba? Dahil siya, Ubertika sa Kenan, niya ni Incroz siya sa lane sa ni Baha, mo itong siyang dibanggaan si Baha.
7: Gika lang diri sa mutangan sa Galiaris Medical Center, kanisalito, Jumot Series, ang print mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Fidila Roloma diha sa Bansalan Banlasan Kalape ni Jumar Tikong. Good morning Cords Kubal watching from Tip Tip. Mambete Matiga Humawid dog si Abreo Galio Barbarona live from Kabayugan Kalape. Inyo nabati ang kretibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Oras sa DYRD ang friend mo forever alas 6:52 na.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Alas 6:53 na.
4: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblacion 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan akbang sa emergency room sa ACE Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
5: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building Dan J. E. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
3: Giablihan na usab ang sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galiari Street at bang sa Romero Hospital ning siyudad sa Tagbilaran.
6: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
7: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
6: Unsa man ang dividendo, Mare?
7: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
6: Mao ba, Mare? Papila ko anabi?
7: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bang sa merkado.
6: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
7: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kay aduna sila gi offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad silay ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
6: Mao ba Mare? Kanindot good.
7: Nindot jud gayo pre og naapagid silay KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
6: Mao ba Mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
7: Sige pre, way sa payan.
8: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
3: Oras alas 6:56 na.
9: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
10: DYRD. Operation Tabang.
3: Hello.
11: Hello.
3: Hello, kisa ni?
11: Sila to, si Barcelino ni.
3: Kisa may mong pasyente, sir?
11: Ako, sir.
3: Kisa to yung ani mo, sir?
11: Sa Barcelino.
3: Nga nung lahi maligiringan na rin pagkwaner pa eh. Duha rin ka po? Lino Escabarte, unsa may problema ni mo, sir?
11: Ayo daw financial assistance, sir, kay
3: financial assistance.
11: Wala koy kabayan sa ray injection sa pakan mo guguhiro.
3: Okay. Kinsa man ning Marcelita Canones? Kaila ka ani?
11: Ha?
3: Taga-asa man ka? Ikaw, taga-asa ka?
11: Taga-Maribuho, sir.
3: Kinsa man ning Marcelita Canones? Nga mo'y, mo'y gisuwat aring papel dire. Kinsa man eh?
11: Ha?
3: Igunsa ni mo ni?
11: Uwira eh.
3: Ha? Igunsa ni mo ni si Marcelita Canones nga di man ni mauro mare gitunol nga papel dire taga Maribuhok pod. Ang ihang problema, ang ihang gikuan para maintenance kuno pero imuha napaakan kag nalista ba kadi ha?
11: Oo.
3: Anya asa mo ng papel ni mo? Guard?
11: Papel ko nga guard?
3: Ha? Sige, sige. What line sa gawas? Salamat guys sa mga loyal donors, mga higala.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Mario Cirujales, Marie Palapos Family, Yeshua Jesus Loves You, Baliola Family, Historia Family, Rads Fools, Ugta Seco.
3: Salamat po sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Loyo sa Dao Diamond. Salamat ni Sir Jaboy Tabira sa Rulit Soto Care. Adunay tag 2,000 kada semana, mga higala. Ang Rulit Soto Care na imutan dilihalayo sa Co-op Hospital, Barangay Dampas ng atong syudad. Salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirikina, ni Ma'am Praxides Mahumas. Ingo manusab ni Dr. Kristan. Salamat kayo, Dr. Kristan. Adunay 200 pesos. O gingon manusaw ni Father James Darunda isang programang baon sa kagawasan kung baksan ipaagi ang paghatag utabang diha sa STK Diner diha atbang sa Solidad Suite sa Poblacion 2 ning ato ang syudad sa Tagbilaran ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan aduna po'y 500 pesos mga higala. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dili halayo sa simbahan sa KFC aduna'y restaurant punuan sa Acacia mauna na ang Hisel Bulaluan mga higala. No, salamat kayo. O ingo manusab sa Champaka Street diha sa Lindaville Phase 2 ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Salamat kaayo. Unya mayong nga pag paminaw ni Anthony Kanhi Kagawad, Anthony Cornel. Nga namati na to diha sa Barangay Dao. Naglanog-lanog po ta dito sa Baclayon, mga higala. Municipal Councilor Sin Ginding Umuloy Cabalio, good morning. Ni diya sa Buol po, no? Ni Kagawad Isabel Rinca o ni City Councilor Plong Plong Rinca. Good morning po ni Dani Abiliana de Escugo ni atong syudad o ni Roberto Batsoy Alba, Councilor Idi Burha, no? Good morning. Pigado itin ang atong oras, mga higala. Kini si Atoy Kosap. Ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug maayong buntag ganatong tanan.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:09.
1: Gika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan. Sa DYRD. Itanyaya. Sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala may nga buntang kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito ganis may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay o gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O ginisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Pipila ka lugar sa atong lalawigan na kasinati o kakuwang sa supplies kuryente, human gibutang sa red alert status sa NGCP, ang Visayas Grid.
2: Gikabalaka sa mga Bulaanon ang tensyon sa mga senador human sa nahitabong pinusila iso sa Senado kagabi. Gobernador Ari Cimentado o mga opisyalis sa probinsya nanawagan sa mga Bulaanon nga mag-ampo o nga magmalinawon ang atong nasun.
0: Gihangyo sa Gov. Ari Cimentado ang sanggunian palalawigan nga tukion ang pagpakunhod sa plitihan sa transportasyon human miubos na ang presyo sa lana.
2: Pag-asa ni Pasidaan nga posibleng moabot sa dengue level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa Bohol karong adlaw.
0: Makabalik na silang negosyo ang wood furniture maker human sa duha ka adlaw nga one-stop shop permitting on wheels.
2: Davao City Mayor Basti Duterte planong way palansaron pagka presidente karong tuig 2028. Kun mapalagpot sa Senado si Vice President Sara Duterte, kinimatod pa ni Kani Agriculture Assistant Secretary for the Visayas, Attorney Salvador Consalvador Diputado.
0: Sa paugnat sa kusog, may hakot og pito ka gold medal ang Bulanong swimmer nga si Luis Sinches Jurado sa nagpadayong 2026 National Prisa Games dito sa Bacolod City.
2: Sa atong police report, most 200 persons sa Bohol nga nagatubang sa kasong pagpangawat nadakpan dito sa Dakbayan sa Mandawi sa Subo.
0: Sa kauluhan, ang voter registration para sa umabot nga 2026 barangay ug sanggunian kabataan elections karong Lunes, Mayo 18.
2: Sa balitang regional, 124 nasikap sa anti-criminality operations so sa napo kaadlaw sa Central Visayas.
0: Samtang sa gawas sa nasod, gasto sa Estados Unidos sa giyera sa Iran niabot na og $29 billion.
2: Usa ka resolusyon ang gipasaka sa Senado nga nag-auhag kung nag-auhag ni Senador Bato de la Rosa nga voluntaryong musurrender sa mga otoridad. Nasa kusog, giimbestigahan na sa mga otoridad ang pagkamatay sa magdudua sa Memphis Grizzlies nga si Brandon Clark. Balitang artista, nominado alang sa pagka-best actress si Angelica Panganiban sa Global Awards 2026.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Ang Friend Mo Forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Chima Ramiso nga nagtan-aw gikan sa Tinibgan Porok 7. Ranilo Kuyag Bernat nagtan-aw pud kanato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaluyong, usab sa Erlinda Sister, Lito Maghinay o si Mafe Mungkada Malimot is watching. Gikabalaka sa mga bulaanon ang tensyon sa mga senador human sa nahitabong pinusilay sud sa Senado kagabi. Gobernador Aris Sumintado ug mga opisyales sa probinsya sa Bohol nanawagan sa mga bulaanon nga mag-ampo nga magmalinawon ang atong nasod. Atong pamainaw ng report ni alagad Ray Tutas.
2: Gikabalaka sa mga bulanon ang mga tensyon nga natabo sa sulod ug palibot sa Senado sa Pilipinas nga naglambigit sa mga isyu sa seguridad, pagtahod sa balaod ug panagbangi sa politika. Gipadayag sa mga netizens ang tensyon sa mga senador, ilabi na human natabo ang pinusilay sulod sa Senado kagabi. Pipila ka mga netizens ang nipadayag sa pipila ka mga hinungdan sa kabalaka. Naglakip na sa tensyon tali sa mga ahente sa National Bureau of Investigation kun NBI o sa Office of the Sergeant at Arms sa Senado, may kalabutan sa pag-contempt o pagdakop sa pipila ka mga individual. Gawas nini, ano na usay mga tao sa kagubot sa gawas sa Senado tali sa mga pulis o sa mga dumadapig ni Senador Bato de la Rosa o taho nga gibato o gisabligan og tubig ang sakyanan ni kani Senate President Tito Soto. Nakadugang usab sa tensyon ang mga debate o panagbangi tali sa mga senador. Ilabi na ang kang Senador Robin Padilla o Senador Kiko Pangilinan, lakip na ang mga issue bahin sa etiketa o pagpanalipod sa mga miyembro sa Senado.
3: Hindi mo kinalalamon para sabutin mo ako. Sa gawal mo ako. Huwag mong mawa ka. Maniwala ka sa akin. Pagino ka. Huwag mo ako sigaw-sigaw.
4: Nagpapatuwa. Hindi ka sigaw. Ang lahat ng boses ko. At kung
3: di kita tinakot. Ako pa ako nang takot sa iyo. Ikaw nga naninigaw.
2: Tungod din nanawagan sila si Governor Aris Sumintado, Congressman Babayap, Kandihay Mayor Tamar Olaybar, o gubang mga opisyal sa pag-ampo nga magmalinaon ang nasod garon. Namatigdan sa mga netizens nga ang mao mga hitabo nagpakita sa grabing panagbangi sa politika o nagpatunghaga pangutana bahin sa kaligon sa atong institusyon o gipabot ang kalina og hapsay nga pagdagan sa gobyerno. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD. May butang. Ngayon ni Alito Maghinay, si Nance Joel o si Florami o sa Ranga Beses. Ngayon sab ni Aster Doisabas o kan Julius Madanggit. Doy, may butang na po niya. Nihangyo si Gov. Aris Sumintado sa mga miyembro sa sanggunian panlalawigan tukion ang posibilidad nga pagbalik o pagpaubos usab sa plitihan sa mga pampublikong transportasyon sa probinsya human mi ubos na ang presyo sa produktong petrolyo. Matod ni Gov. Aris, kinahanglan kung gikinahanglan nga susihon pag-ayo ang kahimtang sa sektor sa transportasyon aron mahibalan kung posible ba ang pagkunhod sa plite para makuhaan usab ang pasunon sa ato mga sumasakay. Niadtong nga Martes, sa dihang gipatuman ang big time rollback sa diesel nga moabot og 9 peso and 57 centavos, og jutay sab nga pagsaka sa gasolina. Ang hangyo ni Gov. Aris gipaabot usab nga tukion sa SP Committee on Public Utility.
1: Good morning ni Alexander Uncog nga naminaw kanato karon nagtan-aw pod gikan sa Katipunan Mansasa. Lawrence Arat, good morning. Mercedes Matalines nagtan-aw live gikan sa Australia. Biti Matig Ahumawi nagtan-aw pod og si Irma Shiga og si Ma'am Emma Rikina og iyang pamilya nga naminaw pod karon sa DYRD. Pag-asa ni Pasidaan nga posibleng moabot sa danger level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa probinsya sa Bohol karong adlawa. Atong paminaw ng report ni Zera Arcayena.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas sa panahon at paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa, may butag ni Modea, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ano yung kining pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Padayon nga po nato gibantayan kini mong low pressure area nga na sa sulod sa par. Kaning formerly nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlaw ang low pressure area nga si formerly Kaloy. Ibanabana kini basis tanang available nga mga dita na kini may mutang sa 685 kilometers east of Birak Catanduanes o anakinis coordinate na 14.4 degrees north, 130.5 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mubalik pag-usab sa usakab mahimong bagyo. Samtang kinimong low pressure area, wala usab kini-efekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na sa pangbangbayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug depensa sa Binaran. Karong adlaw makasinatig tag maayong panahon ug init nga panahon. Yo salamat sa mga papanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug gilibad sa panagsang ang mga daknit mga pag-ulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o pahingon na ito sa habatang kasagpan, nga mawi mo po sulabi dito napita sa Mindanao o lakip na usap sa Palawan. Samtang laing direksyon sa hangin, nga mahinay o ito na sa kasarangan, nga nagagikan sa amihanan o pahingon na sa habatang kasagpan, nga mawi mo po sulabi sa Tibuok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o gingon sa ubang bahin sa Luzon. O samtang karagatan na ining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagmalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index sa temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. No, na nga padayon niya puntang nagapay ng milk sa tanan. Grabe na gayon sa ato ang mga dunay mga balatian o ingumsab sa ato ang mga senior citizen. Nga dili gayon magpasolabi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misinak sa may alas 5.22 sa kabuntagon. Kung musalop sa kini sa may alas 5.56 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinanagikan sa City Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station. Yun na doon sa Mar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin, DYRD Breakfast News. Ito ginisama yung Tinguha sa Island City Mall. At ang dugang balita din his DYRD, ang Radyos Katawahan. Nagang salamat, mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 15 minutos, di pa mag alas 8.
4: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
7: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango.
8: Oras, hatod kaninyo sa Vino Gulapo, kusog sa maayong kaugmaon.
9: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: Dugang nagaunang balita sa mga bahin sa nasod, si Presidente Bongo Marcos Jr. nagamando kini sa pagpatuman sa price ceiling sa imported nga bugas sulod sa 30 kaadlaw. Inagdugang balita niyo mabati human ni ini.
12: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
13: Arita sa tondugang mga greetings. Good morning ni Phil Borja. Nga natanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Ma'am Angga Milo. Diyan sa lungsod sa Albor. O Sir Sammy Milo. O giyang pamilya nga namina po sa DYRD. Bel McLaren nagtanaw po. Sa Uptown Phase 3, Norma Milyumida, nagtanaw ka na ito karon. Usab si Ma'am Faye Mayuno. Usab, Mike Buntag ni Harith Inting Sepe, Sir Jimmy Sepe, Sheila Marie Fraser, sa Danao Panglao, Nina Fraser, Sir Lo Araneta, Karen Golosino Ladeza, Sir Dodong Ladeza, si Maribeth Orculio Piscos, sa Agsuso Loon, Luisa Dominic Panya, Ma'am Zin Oy, Ma'am Delia Chuwag, good morning, sa Taloto. Ma'am Gemma de las Heras, good morning po. Grace Lumutos, Kabaho, Consolacion Lumutos, Nineth Tagupa, Ginalin Paco, Richard Quizon, Elizabeth Quizon, good morning. Usab, good morning, usab ni Junior Kutaran, si Ryan Plazos de sa Goldshan Center. Nga sige paminaw sa DYRD. Jerome Cabani, Julia Manteza, si Elin Borong, good morning. Ramil Oblianda, Mario Sumaoy, si Joel Hinalok, si Marlo Hinayon, Lloyd Gimbarda o si Janice Tagupa.

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Strong sa una, Herbal Strong Karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Kining balita Pilipinas, ito na ito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Sa kalidad ng serbisyo, tungod kayo ipaluyuhan kini sa Goodyear, duawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan, Venancio, Pinting Avenue, Dakbayan, sa Tagbilaran. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagamando ka rin sa pagpatuman sa price ceiling sa imported nga bugas sulod sa 30 kaadlaw. Ug base usab sa EO number 118, Gi-issues Malacanang, ang pinakataas nga presyo sa retail sa imported nga bugas aduna kini 5% nga nabuak nga lugas gikatakda kini sa 50 pesos mataga kilo. Ang lakang nagasunod kini sa rekomendasyon sa National Price Coordinating Council aron usab masiguro nga ang presyo sa bugas magapabilin nga barato unya mapadayon usab ang kalig-on sa merkado. Matod sa EO, presidente adunay gahom ubos sa Price Act sa pagpatuman sa price ceiling sa mga batakang palaliton kung adunay dili makatarunganon nga mga pagsaka usab sa presyo. Samtang ang DTI ug ang Department of Agriculture gimanduan nga istrikto ipatuman gayod ang price ceiling unya monitoron ang bisan unsang abnormal nga paglihok sa presyo sa mga merkado.
1: Usa ka resolusyon ang gipasaka sa Senado nga nag-awhag ni Senador Bato de la Rosa nga voluntaryong mo-surrender sa mga awtoridad. Ang resolusyon gipasaka nila ni Senador Tito Soto, Ping Lacson, Bam Aquino, Risa Honteveros o Kiko Pangilinan. Sa maong resolusyon, matud sa mga senador nga wa sa konstitusyon nga lakip sa balaod sa Senado ang bisan unsang provision nga nagtugot sa Senado nga maghatag og proteksyon o kustodiya.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog humani ini.
2: D-D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.